0: option. Ang silot patyo na lang gan.
1: Oh, kanan. Oh? It penalty ba ka onsay kuan mga oh,
0: eh, para
1: wa mausa ba?
0: Usa.
1: Pares ba China ba?
0: Oh.
1: Di ba para sa China nga di ba natoy ilahang dako nga naay dako opposition sa China nga hibaw-an nga pila ka 34 million?
0: Mm.
1: Oh, death penalty ang gisintensya.
0: Oh, lagi. Kay sama ana. Panalitan kisama ni. Okay. So, ang hitabo na ito, karoon mga katropa, nag-focus lamang sa usa, nga diin dako kaayo ang nawala. Nawala ang panudlanan kasi gisgot ang nga problema. Oo. Oh, di man sa ingon nga, dili importante, importante na. Mm. Pero, tanawa man good mga katropa ang involved sa corruption, no? Mas dako pagkantana ang mahimong impact kung naghimo na lang silang balaod nga daghan may mga involved sa balaod.
1: Oo. Oh.
0: Butang yun ka nagbalaod yan nga.
1: Katong
0: kung mangurap, matyon.
1: Oo, oh, kanang firing squad ba ka? Oh. Kung sa'y mga mahimo diha, masakay ang importante nga na ay balaod na to.
0: Kaya maura mang gyapon. Mm. I-impeach ang Vice President mga katropa, pero ang mga buaya na nga bilin.
1: Oh,
0: nasulbad ba ang kwan? Plant control?
1: Wala.
0: Kana ang pinagkanako nga problema. Usama na, usama
1: wala.
0: Na.
1: Wala, yun bataga, yun oh. Pagtagad.
0: Kisa na po nga mga kwan mga katropa, ang musulbad niya na ang mga buaya nagngangara kanunay. Ay, sus, ginoo ko.
1: Mao.
0: Alas 8-2 na mga katropang nilapas. Nasuko ka katropang yun, Jay?
1: Wala, oy.
0: Wala, oy.
2: Ay,
1: wala.
0: Oh. Break sa aming mga katropa. Oh. Balik na tayo man na itong pinamdam. Stand by!
3: Bullseye! Bullseye!
4: X-F-M.
5: X-F-M.
6: Mga katropa, exciting dito!

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Oke, mangga katrupat urang kita ialah ucu uca. Bullseye. Welcome kamu mga katrupa sa itong final hour. No? Koto berta alas 9. Okay, dari kapon sa itong tulamanon sa programa nga Bullseye. O nga kini nga bahay nusa batod kres mayo nga kabutuon mga katrupa sa labian nga kapi, creamy. Walay lain basta creamy gani nga kapi sa Yes to Health. Ang pangalan anak mga katrupa, Santon Gold. Okay, coffee mix.
1: Coffee mix.
0: Santon Gold Coffee Mix mga katrupa, dili basta-basta gumikan kay adunay kabaguhan na ay gi butang nini mga katrupa nga glutathione ng collagen. Glutathione ng collagen, balo na tana. Looking young, may itag looking young, katong imong panit nga nangunot mga katrupa, ala ibalik na sa pagkabatanon. Tungod anang collagen. Niya ang panit na tong sa gubangon mga katrupa, ngastang nag-dry na, nang-itom na on sa dinaa. Tabangan na gumikan kay dunay glutathione. Hayag-hayagan na siya. So bubintaha mga katrupa ang atong panagway ng stress kayo. Ay, kape na lang ginato sa Santon. Gold Coffee Mix.
1: Coffee Mix. Pastilan.
0: Basta huna-unaon na ito katrupa ng John J. Ang tumong gayod sa Yes to Health Incorporated, mga produkto niya nga ang dala ni ini kahimsog sa panglawas.
1: Good ni naka-nindot ang mga produkto.
0: Kahimsog sa panglawas at the same time, safety.
1: Safety ka.
0: Safety. But masabot ni, dili kay ingon nga magka, kanabang magka, sa tawag na?
1: Safety.
0: Kung tumar ka ba, makakuan ka, overdose, dili?
1: Overdose, kay kuha man eh, mga herbal
0: man. Mga herbal man eh.
1: Wa may overdose ani, kaya di man eh sintetik.
0: Ingon bitaw ko sa kong asawa, katurupang Junji, ay, atong edad nagkataas naman.
1: Nagkataas, oo.
0: Mag-practice na gita ng hirbar-hilbar ane. Kaya nga naman, mas maayo man ang mag-hirbal-hirbal na ito mga katrupa kay wala may kontra. Niyara ba ang uban mga katrupa? Lison man kayo ng mag-hirbal-hirbal ka mga katrupa o niya ang imong lawas na yun na complicated na?
1: Na.
0: Tambal naman ang kinahanglan na.
1: Ano ba siya? Why gibati? Kini.
0: Herbal.
1: Herbal.
0: Hindi
1: makahunat ang sakit.
0: Kaya kung na-complicate, ang imong lawas na-complicated na sa mga sakit,
1: dito na
0: ang kinahanglan na, tambal lagi na.
1: Na mga high-tech na kayo nga mga tambal.
0: Katong kaingo nga sintetik.
1: Sintetik ba? Kan na.
0: Klaruho na ito na ha, para wala na etik-atik din ha.
1: Malay nindot kayo.
0: Okay, kinira bang mga panahon karon ba? Umadala mo sa atik-atik?
1: Siguro.
0: Kay para lamang makanegosyo yung makakuha mga usapan na dinaa, magpadala mo sa atik-atik na impas. Kini nga ito dari mga katrupa, heartily, ato nang gina-introduce sa inyo, kay kung unsan ning tabang na tabangan miniani, mapuna mong gina-share sa inyo. Kay kung unsan mong gibati, mapuna ninyo batian. Mabuto na itong ginaingon nga Yes to Health Good. Basta matumagkuan. Maingon na kita sa ko ngayon, Yes to Health!
1: Yeah.
0: Kadumdum na budayin mo ana sa kuan?
1: Makayumdum na yung mga, ay, katumang yes mga produktong kuan, makabinipisyo atong lawas.
0: Dili nang atik-atikan na tadi ha. Tinuntong.
1: Di mayo na.
0: Alas 8-11 na di ha mga gadrupa. Mapun na. Ayaw po mo patik-atik niya ng mga tinuntong karon sa itong politika mga gadrupa. Bullseye! Bullseye! Labi, kini mga reaksyon sa uban.
1: Ubay-ubay ba yan yung mga nag-react, nag-sugod ka ron, dali.
0: Ay, nag-kuan din atong kuan ba? Nagkasumpay-sumpay ni atong istorya, gumikan kay, karon man ang adlaw lagi sa pagpili sa itong mga kongresista.
1: Pastilan, no?
0: So, now mga katrupa ka ng atong mga kongresman din na, dilita makabuot kanila kung, of course, unsa ko ilang pagtuo. So, duhara man nagkapaing na, no? Mupirma o dili?
1: O dili, duhara yun.
0: Ato mga congressman, mga katrupa, duhala yung desisyon nun niya. Mupirma sila?
1: O dili.
0: But masabot, kung mupirma, gusto nila yung impeach ang Vice President. O dili, dili sila gusto. Pero kita mga katrupa, kabalutag kinsa ni ang mga nipirma o dili, og atong pangutan-on natong kagalingon, nganong sila ni pirma, ngano pong dili wala mo pirma? Kay kung doon natin prinsipyo, depende na na, maingon ta nga, dapat, impeach ang Vice President, gumikan kay kinahanglan yun, kay nangurap siya. Imo po na.
1: Imo po na, oh.
0: Pero maingon po kag dili dapat kay...
1: dili kay...
0: Ang nitabo sa Vice President,
1: mm-hmm,
0: bisan pag-ibutang na to, nga na siya isyo, pero dili ta na inganaon.
1: Oo.
0: Naiproseso. Okay, more on political naman siya.
1: Listen kayo.
0: So, mga katrupa, tanaon lang na to ni Gunsari. Pero, ang anin eh, so much for that. Dili ta sa utang. Kaya nakadumdum ko sa utang yung hitabo na ito, mga katrupa.
1: Kining utang? Kaya dili man yung magsugod?
0: Atong review na?
1: Sige, review daw ang utang.
0: Si Presidente Marcos Katrupa, naapay tuluka.
1: Tuig. Tuluka tuig.
0: Duha katuig, kapin na lang siguro.
1: Okay,
0: kung ano naman. Kaya mag-election naman sa 2028.
1: Tama, duha.
0: Sa Mayo.
1: So duha na lang katuig.
0: Duha katuig, kapin.
1: Oo.
0: Pero yung anin yung mga katrupa, paminaw mo, ang utang sa Pilipinas, mauni.
1: Mm-hmm.
0: Dili ta magsugod, kaya ang pag-utang mga katrupa sa kanang trillion-trillion.
1: Ang mga presidente na may makahimo, ana.
0: Oo. Dili sa nagsugod sa panahon ni Corazon Aquino, mga katrupa.
1: Kana.
0: Niadtong 1986-1992.
1: Mm-hmm.
0: Pagbiya ni Presidente Cure,
1: mm-hmm,
0: doon na siya'y utang mga sa iyang administrasyon, katrupang Junje.
1: Nga gibilin.
0: Nagiutang, sayang administration.
1: Sayang administration,
0: nagiutang. 1.3 trillion. Mauna so, yung nautang.
1: 1.3 so, trillion.
0: So, karon katrupang Junje, iyan ang gibiyaan ng utang 1.3. Okay? Pag-abot ni Ramos mga katrupa, doon ay utang ni Ramos nga 2.1. Trillion pesos.
1: Trillion.
0: Karon mga katrupa, pag-abot ni Joseph Estrada, na-impeach man to?
1: Na-impeach, o. Oh, mamatoy na-impeach, ipulihan ni Gloria.
0: Kuanto ka ng murag wak madayon?
1: Wak madayon
0: kay
1: to yan.
0: Kay doon ay pag...
1: Katong sa waiting nga isyo.
0: Na-attempt itong impeach, pero maumalagi na, murag ning puli magudiritso. Murag nilupa.
1: Doon ay nahitabong idsa to.
0: 2.7 trillion kang panahon ni Estrada.
1: Estrada.
0: So 2.1 gikan ni Ramos.
1: Ramos.
0: Pag-abot ni Estrada ning Saka 2.7.
1: 2.7.
0: Pag-abot ni kuan mga katrupa kay nakapuli ani kay si kuan naman,
1: Gloria.
0: Si Gloria makapagalaruyo. Ang iyang nautang 4.7.
1: 4.7 trillion.
0: Pag-abot mga katrupa ni Noynoy gikan sa 4.7, niabot ng utang, nakautang si kuan kining Noynoy Aquino og 6.0 trillion.
1: Oo, mo na iya ha.
0: Dili ni ingon pagsaka ha. Ang utang ani mga katrupa, actual niya nga nautang, dili ni ingon nga pagsaka.
1: Oo, actual gyud.
0: Oo. So, 6.0 kang Noynoy.
1: Mm-hmm.
0: Kang Duterte mga katrupa, niadtong sa may sunod Noynoy, si
1: Duterte.
0: Duterte.
1: Duterte.
0: So, nahimo siyang 12.7 trillion. So, trillion. Six
1: gihapon.
0: Trillion na iyang nautang.
1: Nautang.
0: Kaya nahimo naman siyang ang 6, nahimo na siyang 12.
1: 12.
0: Pag-abot ni Duterte.
1: Mm-hmm.
0: Karon mga katrupa, pero...
1: Pero end na siya, ha?
0: Pagbiya na na.
1: Pagbiya na na.
0: Kaya gikan kang Noynoy, pagbiya ni Noynoy, 6. Pag-abot ni Duterte, nahimong 12.
1: 12.
0: Karon kang Marcos, 18.49.
1: 49 trillion.
0: Wala pa mahuman.
1: Wala pa mahuman. Nakakuan pa ni siya. Kanyang presidente pa hanggang
0: karon.
1: Presidente
0: pa. Muna'y kalainan. Now, dirita magsugod kang Noynoy. Kay 6.0 man
1: hanggang Noynoy.
0: Pagbiya ni Noynoy.
1: Mm-hmm.
0: Pagbiya ni Duterte, 12.7
1: trillion.
0: Ang pangutana, pila may nadugang.
1: Kana.
0: Nga nautang. So, ang nadugang mga katrupa,
1: nga utang, gikan kang Duterte,
0: na 6 trillion. Doon ay giingon mga katrupa, magkataas ang panahon, ang GDP, kinibang gross domestic products mga katrupa, ama presyuhan na magkataas.
1: Magkataas.
0: So normal, kung manginahanglan kag kwarta, dungod sa kataas sa value, mao po na imong apason. Katong panahon nila ni Cure Ramos,
1: Wapamay,
0: Barato pa man sila.
1: Barato pa man ka ito.
0: Oh, normal kanang ilang inutang nga gamay sa tungod ahuna mga katrupa, gamay sa tungod ahuna dako na kanang korta.
1: Kana oom.
0: Sa panahon nga mga mahal na di ana ni nagsugod nila ni Noynoy, Duterte karon. Oh,
1: kini mo naman ning taas gyud dron.
0: Di ba mahal na? Alangan magmangutang kag piso.
1: Oo, mahal na pud kayo.
0: Si Duterte og kining kang Duterte o kang Marcos nga panahon katropang Junji kini agi man og kalisod sama anak pandemic.
1: Pandemic. Oh.
0: Mahal na mapalaliton. Mahal na palaliton yan ay mga gira. Now. Okay. Si Duterte mga katropa kung ato siyang tanahon doon na siya ay gibilin og nautang 6 trillion.
1: Sa iyahang pagbiya na.
0: Sa iyahang pagbiya.
1: Oo.
0: Oh. Oh. Anya karon, mangutana na ta. Haman ni gipaingon ni Duterte ng 6 trillion.
1: Oh, kana unsay mga nahimo ni ining 6 trillion?
0: Ug atog yung tan-aw ng budget, niadtong panahon na, dunay giingon ka tropang Junji nga pandemic.
1: Kadto.
0: Kalibutan ng nasyon na pandemic.
1: Oh, tibuo, grabe to. Grabe. Oh,
0: kinahanglan ng mga tao ayudahan gyud.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Kini mga dalan mga katropa nga build. Oh,
1: benepisyo na.
0: Oh. Kining pag-increase sa mga sweldo sa pulis, army.
1: Oh. Oh. Isa na na.
0: Mm-hmm. Kining mga dalan di as barangay mga katropa, tanawan ang iyong mga dalan sa barangay.
1: Kanto mga remote areas.
0: Kaya ang build lahi man to. Main roads man to. Mga trains, mga kuan, nagsugod na. Mga tulay nga isumpay ang palita, Surigao.
1: Oo, isumpay. Apil na. Painter naman to.
0: Unya mga katropa, lahi po nyo sa Ilkak.
1: Kanang Ilkak,
0: Kanang mga barangay road mga katropa sa inyong mga barangay. Tanawan ang niyog nabay wala mga simento. Kung doon naman galing wala, gamay na lang na.
1: Gamay na lang, oo.
0: Kisa man na, Duterte na.
1: Duterte, kining. Kini lang da ang katropa kining Agusan del Sur nga musyudgat paingon sa bukid nun.
0: Oo, kaya na. Duterte ka na.
1: Duterte ka lang sa talaingon. Kining Buddha. Kalang Dabaw to bukid nun.
0: Correct.
1: Oo, kining sa Klaberia paingon to bukid nun. Panahon pa na sa Ilkak. Ilkak na.
0: Kini sa lang.
1: Daghan, oy, daghan.
0: Ang war on drugs, mga katropa, nga maunay nakadala karon nga nganong gipriso ang vice ang presidente, ang puno president sa kuan. Kay kining pakig kuan sa druga, mga katropa, dili basta-basta na. So daghan ang gibudgetan. Makaingon ta mga katropa,
1: intelligence, mga intel sa intelligence.
0: Now sa 6 trillion kung maingon tag asa ang mga kwarta, natay makita
1: na, oy.
0: Now abang utana, perfect bang Duterte? Para nako dili perfect.
1: Dili perfect.
0: Oh, ibutang na nato nga nangurap ang Duterte.
1: Oo.
0: Ah, kay ato na lang yung i-consider mga katropa nga sa politika na ang corruption.
1: Na corruption,
0: Murag justifiable pa siguro kay makaingon man ta nga.
1: Namagoy output.
0: Ang output.
1: Naamanggod.
0: Direkta karon katropang Junji. Oh. Sa pagbiya ni Duterte, nagbiya tog 12 ang utang ni abot og 12.7. Pero nagbayad-bayad ito, ha?
1: Sige man itong
0: continue. Ang Duterte, mga katropa, doon ay pagbayad-bayad, nagbayad siya sa utang. So, gibiyaan yun, hantun nga tapos, 12.7. Karon sa Marcos.
1: There is Marcos.
0: Gikan sa 12.7, wala pa mahuman ang termino ani. 18.49.
1: Trillion.
0: Trillion pesos. Haman,
1: asa ang pangutana. Ang pangutana karon.
0: Asa ang kwarta?
1: Asa ang kwarta.
0: Oh.
1: Nga ipanghinambog tong sa Dabaw nga China man to.
0: Wala to ilabot siya.
1: Bintay kay mo may nag siya biya mo nag
0: wala, eh.
1: Nangulo dito o kan turnover, di ba?
0: Iguro man to siya ni tindog dito.
1: Tindog Kanto.
0: So, mao ni atong point katro pang kanto. Bilanga, bilanga. Wala pa siya mahuman, ha? Wala pa siya mahuman.
1: Sige.
0: 12.79. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 6 trillion na.
1: 6 trillion na.
0: Ay.
1: Onya, napasay duha katuig.
0: So, napasay duha katuig, mga katropa, sa sato pa day. Expected ay ni siya ang matapos ni naanay sa mga 8 trillion.
1: Anak, yun na.
0: Ang pangutana.
1: Asaman.
0: Aman ang kwarta.
2: Bullseye.
1: Malasya. Magkalagot. Kanagyod, mga katropa. Ang ato ang pangutana.
0: Magkalagot.
1: Asaman
0: ni Ron.
1: Asaman ni Ron.
0: Karon, kung
1: Duterte. Unsay mga nahimo.
0: Atong ikwinta. Asa paingon, nag 6 trillion si Duterte. Na build.
1: Na. Ilkak.
0: Ang mga sweldo sa mga army, magkuan?
1: Nagtaas.
0: Klaro na. Ang mga sa Ilkak.
1: Napagito sa mga Department of Education.
0: Pantagaas. Sa pandemic.
1: Nato yung mga nurse nga gipang taga-alawan sa panahon atong paghuman na sa pandemic.
0: Mao.
1: Na ato'y daghan ka ito nga mga kwan. Unya ang tanan adto gyud sa panahon sa pandemic nakadawat.
0: Sa panahon sa pandemic.
1: Pati min medya.
0: Unya karon kay
1: may medya to nakadawat.
0: Unya karon kay nag-ayuda sa mga driver karon. Nangasuko man uban kay pamatagay.
1: Wa pa.
0: Ha? Unya mga katropa na sa panahon ni Duterte, na di isu atong flood control. Ato na po na ipahid ni Pilar Cluster kay Duterte. Unya ra ba ang mga na-involve sa flood control kay naara ba nag-apil-apil og
1: pa-impeach anang
0: pa-impeach.
1: Mo pa-inangulo. Kaya naman good ba nga katropa? Mo na nga ma-evaluate man good nato.
0: Oh, correct. Mo nang awag kita mo angay.
1: Mo nang makaingon kita nga awag kita mo angay.
0: Magbagan ko
1: ina mo. Ang ko ana mo mga katropa, dili man maingon perpekto na ang pagpangulos mga do sa ni Tatay Digong.
0: Ah, dili perpekto.
1: Oh, pero dili. Kay mo patigbabaw man gud ang iyahang mga accomplishment.
0: Ang balanse.
1: Ang mga accomplishment.
0: Tinuod.
1: Kay makita man gyud nato unsay accomplishment.
0: Ala. Alas 8:23. Ni atong panag-uban mga katropa, mubalik ra gyud punta. Ha, human diri sa atong panamdam. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-FM
4: X-FM.
3: Kung maminaw ka sa X-FM.
5: Oy, par! Pakuratira ko rin mong kapital niya nga. Karon mudaga na po't sukan ka niya ito sa iyang saat. Oy, wagay na to man!
6: Exciting!
7: Santon Plus Gold!
8: Ito si Mirasol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tuluka tuig, ako rin yung gianto sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
7: Santon Plus Gold! Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
9: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawon.
10: Lamig nga kung kung saan ang kopi, Santon Coffee Mix, kay sa unang mga kopi, abdo sa kundihan, pero nakuha na, ayaw kayo ba? Kaya na ganing buntag, Santon magabi, buntag na po, walay, halang yung kutukuto. Salamat ganito ko na nakadungugan ni Dr. Sayestoy, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva, sa puro, banana, magkilam.
9: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Vision Next, daghan na ang natabangan.
11: Permigyud gamuta-muta akong mata nga daw gi Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gitu kay murag lahi ra gyud kay 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mauto, gitumara na akong paspas og Vision Next Plus capsule. Nakaluyan og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision Next Plus capsule. Ako si Annabel Maslon, 28, taga Cotabato.
7: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
9: Premium D3 user.
12: Ako si Geoffrey, taga Sultan Mudarat. So, naluyaan kay Kusay, magsigong duka ko sa klase. Digyo dahil lalim. Habang ga-eskwela ka, trabaho po ka. Sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Nadawuman sa akong pagkaon. Inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, ba't iunog kapoy. Kadamatan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress sa una, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas o diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble.
15: Patong ganto nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
16: Oh, pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
15: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
16: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
17: Turbo, food supplement for men. Hihimo sa baka o klabuwaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido. Sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag o kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Seven Plus Herbal Soap.
20: Norma Oda, taga-Sibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: Pili na!
19: Santon Plus Herbal Soap.
21: San

0: Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santone Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako si Roldan sa Baker. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain kay kada magtukar ang sakit sa kong gout. Ka-take ko dayon ug Sister Pain. Kay kung uban pa nga painkiller, walay epekto. Dahil rajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santone Plus Coffee Mix.
4: Sirisita, basay. Mag-itin ako rong July 7.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
5: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa Santone Plus Coffee
4: Mix. Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
5: Kape lang, di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag-inom ni Manny sa Santone Plus Coffee Mix. Sa may ginabati na.
4: Morag naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So kinig, palit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Obay, oh, upat ka box. Tulo ka box nga Santone Plus Coffee Mix. O usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Ni arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa ngatanan. Oy, bahala di ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santone Plus o Santone Coffee Mix. Makayon po, no? Kaya po nakayon mang ko.
3: Kape na ka. Santone Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Ahem.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Okay, balik ta mga katrupa. Dura kita ilas 8.31 sa itong orasan.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ato nga panag-upan mga katrupa ato sa Kirismayo nga kabubuton sa Santo Novay, Tamin C. Mga katrupa, dumdumagod kanunay nga itong lawas walay kapasidad mo produce og vitamin C. Mauna kitang tanan mga katrupa, mas mayo mo kaon kita sa mga pagkaon nga dunay presensya sa vitamin C. Sa man mga pagkaon nga mga dunay vitamin C. Sa karya na, katrupa nga, John J., katong na yung mga kining yellow, mga yellow hon ba?
3: Yellow.
2: Mga kining bayabas, na yung vitamin C.
3: Vitamin C, kapayas.
2: Limoncito, na yung vitamin C.
3: Limoncito. Kanay nung limoncito, noted yun na. Oo, nga nagyun na yung deko nga makuha na ito.
2: Citrus, na yung vitamin C.
3: Citrus, mga orange.
2: Orange. By the way, mga katrupa, mao na akong giingon nga kinahanglan ta na. O sa may tumong niya na para mabusang itong immune system. Kaya unsa di ang immune system mga katrupa, kinatibukan na mga sa lawas. Now, ang Santon Vitamin C, dili na naangay na ito kaon-kauno naman. Isa na lang. Naanag yun. Tumaro na lang yun.
3: Prutas karon katrupa, piting mahala.
2: Prutas mahal kayo.
3: Kintahay makadungog sila karon may ingon, inaaday sa orange ang vitamin C. Mupalita. Nakipilti bang mahana?
2: Correct.
3: Niya kaya man ni muhot doon na mingong isa na pilar ka minuto huroto ni mo na.
2: Napilang prutas karon ron?
3: Napilang prutas, oo. Oh, niya.
2: Pilar na magkuha ni mo na vitamin C?
3: Oo, pilar. Uy.
2: Ang karton sa...
3: Kining
2: vitamin C.
3: Vitamin C nga.
2: Mga katrupa nga. Barato naman na.
3: Sibintirang pad, ana.
2: Sibintirang pad.
3: 75? Oh, 75, ana. 75. O niya karon ang orange kita 120.
2: 120.
3: O ang katong na gagmay kay lami man to.
2: Itong
3: gagmay. O niya wala lang man kaana. Duha nakapad na sa
2: correct.
3: Kining sa kuan sa vitamin C na to.
2: So Santon vitamin C extracted na. Tumar na lang kay diretso mga katropa.
3: Ha? Hindi ka nakamaglisod ana.
2: Correct. Kanya may ngon mo tanaw ba? Kato ding uban ako ng vitamin. So ay problema. Kato mga vitamins sa mga sa diha. Pero ang Santon vitamin C nindot na kay alkaline.
3: Alkaline na. Nakaproseso na ni
2: correct.
3: Buo na ni pag inom ni mo ni largo automatic ni largo. Na. Largo na sa imuhang immune system.
2: Usa na sa mga produkto sa Yes to Health Incorporated. All right, abanti ta.
1: Bullseye. Bullseye.
2: So alam mo, nami nga ubon mensahe kay do pang John J basahak ko no basig na diha.
3: Testing na nagbasa ning kuani.
2: Be. Mga katrupa, katumanan na na sa tagna nga walay politikan hong kahilayan sa kalibutan. Usa ka gobyerno ang mutunhay, ang sa Diyos lang Rodilio Abis Senior ni. Salamat katrupa nga Rodilio, diya sa may Talakogon. Bitaw, no? Thank you so much katrupa nga Rodilio.
1: Bullseye!
3: Taga Talakogon.
2: Good morning niyo dina.
3: Mga yung pagpaminaw ninyo diha tanan taga Talakogon ha.
2: All right, sige.
3: Kang Art Hermosa. Mayong morning nimo katropang Art ha, Hermosa. Onya si RD Kadavid Taiko.
2: Good morning nimo katropang.
3: Good morning nimo.
2: RD.
3: Salamat kayo sa inyong makanuna yung pagsubaybay diri ha.
2: Sige.
3: Sige.
2: Balik tayo sa tong issue. mao na mga katrupa kung unsa ning mga panghitabo na to. No? Grabe yun. Ang sukad ko magtubo mga katrupa karon pa ko naka kuan gyud kasaksi gyud ba nga grabe ang politika karon. Wala naman na mao, puro naman gud sa ilang personal. Amo tong giingon nga untana just like sa tumaa kongresista mga katrupa actually they are representing kung asa to nga mga katawhan kung asa sila representing the people of their district.
3: Unya
2: lahi naman karon kay nagrepresenta naman sila sa ilang kaugalingon. Ay nako
3: wala na yun mama oh.
2: So tungod labang mga katrupa. Pero dili po ni maing-ani lagi katrupang Junji. Tinod ay pag-istorya mga katrupa. Dili po ni maing-ani kung walay kwarta mga katrupa nga nabinipisyo ani.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Kanang istorya nila ni sa ilang mga kaubanan, mga katropa ng mga kongresista, just like sila ni ka, si Congressman Chanko. Chanko ba to?
3: Oh, Chanko. Katong,
2: Toby Chanko.
3: Oh, Toby Chanko. Nga, oh. Gana, suod kayo na ng mga...
2: Suod na nila.
3: Higala ni Kuan kay dako kayo na o papil atong campaign period.
2: Oh.
3: Sa presidential.
2: Mm.
3: Nga eleksyon. Oh, pero waman makasabot.
2: Mao gani.
3: Oh, ni Kuan man. Ni tiwalak.
2: Ambak.
3: Oh, ni Ambak.
2: Oh. Oh. So, mao na, no? Kita po nga mga nagtanaw. Mao kinahinong dan mga katropa nga wag kita makumbinsi.
3: Wag
2: yan, ha? Ang atong trabaho mga katropa kay naaman na dili man ta promotor mga katropa nga
3: kinoodoy.
2: Kanabang gustoon nga magpahumot.
3: Mm.
2: Kung unsay na to nga nakita ang tinuod, mapo na atong giistorya ninyo kay magsaysay mami.
3: Mao.
2: Ha? Kami man ang unsay mga panghitabo, kami baya ang magistorya. Mao na nga makasunod, good be? Anya, karon ingnon lamang tag nganlan lamang tag DDS.
3: Ato lang isgotan diri mga katropa ang tinuoray nga nakita nato. Oh, ug unsa gihimo karon mga katropa? Atong gihisgotan diri ang mga utang sa ato mga kanhi presidente.
2: Oh.
3: Ni kumpara pud nato karon.
2: Oh.
3: Mang nahitabo. Oh, kay katulang panahon sa kang irap. Na, akong nahinumduma na to, katropa, 15 pa ang 16 kilo ang kilo sa bugas.
2: Para ito pang panahon sa
3: oh, ang bugas. 16 oh. Ang kilo.
2: Oh.
3: Oh, laliman ka na, onya 8 pesos ang litro sa gasolina.
2: Oh. Barato pa malagi.
3: Ato, marato ato.
2: Oh. Well, di, kung mangutang sila mga katropa ato mga presidente karaan sa una, kung maingunta nga, may pato sa una, kay barato ra, na gamay rin lang na utang.
3: Mm.
2: Kanang utang-utang sa itong gobyerno, mga katropa, o... Ma-justify lang nato mga katropa para nako o ba tayong problema?
3: Mm-hmm.
2: O, sa panahon ni Duterte mga katropa, bisan pa matuod ng nangutang to pero nakatuod pagyapon to nga gusto mo bayad.
3: Ay, ay.
2: Di pakita. Oh,
3: naagi. Adisito siya ni Human sa iyahang...
2: Dunay pagbayad.
3: O, dunay nakabayad yun to. Nakabayad yun to.
2: Normal. Mm. Di mag-ito mabayaran tanan.
3: O, pero
2: gumikan least... kay... Gigamit man. Oh, increase dito, increase sa mga sweldo. Oh,
3: kana man ba?
2: Oh, mga kadalanan.
3: Abi ni buka tropa.
2: Oh.
3: Kana lang daan pag increase sa sweldo gua kay saktong source oh. Anad.
2: Aw, oh. Ana magyuda.
3: Pila gud ta ka, pila ka sundalo. Nya pila ka pulis ang mo ni saka animo og times two gud. Nya karon og nay isa ka pulis diha nga isa ka sundalo ibutan natong 70 ang sweldo.
2: Oh.
3: Nya gi times two.
2: Pa man lagi na. Na ma-justify na to.
3: Mm.
2: Kung doon ay kwarta, asa pa ingon.
3: Oo, kana.
2: Mauro mag gina to.
3: Pastila na enta.
2: Ibutang na to mga katropa ang politika o ang mga politiko ni ini.
3: Mm.
2: Dili perfect. Gumikan kay i-assume na to kunuhay. Nga kanang korupsyon mga katropa di na ginagapunggan. Ibutang na to sa mga Duterte doon ay korupsyon mga katropa. Di ba to perfect? To og perfect dili.
3: Dili
2: pero kung kita nga mga tao mga katropa nga giserbisyuhan, ma-feel na to kung naa pa ba ang ilang pagserbisyo.
3: Kana.
2: Mga karon be. Hala i-feel ninyo. Oh. Naa pa ba ang focus atong serbisyo mga katropa? Naa pa ba? Diaging tuig ang focus tuwa nang yang pungod anang tuwa sa impeachment.
3: Oh, katulang impeachment.
2: Quadcom, unsa pa na?
3: Abili mo katropa, katulang dahang sa impeachment tong pinakauna.
2: Oh.
3: Na, pili gasto ka ato.
2: Mugasto ba yan sila ng ilang tapok-tapok mga katropa?
3: Gastila na lang yun eh.
2: Ang paingo, ang giingon, ang ila ko nung investigasyon, in aid of legislation.
3: Mm-hmm.
2: But masabot, in aid of legislation, para makapanday ko na silang balaon.
3: Oh,
2: o siya panday yung balaon? Wala oi.
3: Asa na may balaod ron?
1: Bullseye.
2: Mao na. Wala na namao. Oh. Di karon kay sa gibiyaan ni Duterte nga 12 something trillion. Karon mga katropa pa wala pa mahuman.
3: Mm-hmm.
2: Wala pa mahuman ang termino.
3: Nya 6.
2: Niabot nag 18.49 trillion.
3: Trillion.
2: Oh.
3: Hapit na mo sibin.
2: Unya og magtan-aw na ta karon, be.
3: Napay duha ka tuig.
2: Oh.
3: Mm.
2: Asa pa ingon ng kwarta? Di ta masakitan nga maka, makapaminaw ta mga katropa nga, huy, kadako man din involved sa flood control. May,
3: unsa man kahay ikapanghinambog kahaani karon nga kanang pangil bridge sa katong diri sa nagtago sa Osamis o kuan nga kan Duterte man to.
2: Kan Duterte?
3: Oo.
2: Hay nako.
3: Kanang tulay sa Cebu. Kan Duterte itong pinting taas sa kanyang tulay. Katong, katong tulay sa Cebu. Kan Duterte ito.
2: Unsa may...
3: Part to siya sa katong 6 trillion niya nga...
2: Unsa may ibalandra karong katropang John Jay. Nga pwede na itong ma-recall.
3: Oo.
2: Nga makaingon ta nga iibigin natin karon si Presidente Marcos. Unsa man.
3: Wow.
2: Kining trabaho karon nga naa kanunay magyampungad ana. Ah, tinuntuhan ta. Wala.
3: Pastilana.
2: In terms of kaning ilang kasamok niya mga gadrupa.
3: Mm.
2: Actually, wala man tay mapala ana og magsigitag apil-apil ana laban-laban.
3: Samot na gid
2: katropa. Kami mga katropa, normal man sa amo. Wala may maglaban. Mo normal ni masulti
3: ko. Amo lang gi pakita og unsa gyoy mga output nila.
2: Kay ngano man? Kana man gud sila mga katropa, ang kasagari gid trabaho. Mauna yun ang pag atik-atik. Ha?
3: Mauna yun
2: na. O sa Surigao nun pa, gitalo-talo na yun ang mga tao.
0: Ayaw!
2: Ha? Unyag, wala mo sulti niyong tinuod mga katropa kung siya panghitabo.
3: Ah, magpagkahilom rata.
2: Matalo-talo, tangtanan.
0: Ayaw!
3: May nga diba? Na, oh, may nga na ang hitabo ka katropa gari.
2: Mm.
3: Samot na yun siguro kung wag itong pandemic na hitabo itong panahong kantatay. Ang trend siguro mo agi na rin San Franz.
2: Oo.
3: Okay, maubya ito yung target yun.
2: Mao, kini nga ito rin. Apoy lang against trend rin.
3: Trend man yun doon niya kanto na yung Siargao o...
2: Ningabot ba itong problemang...
3: Siargao o Lipata nga tulay itong target yun ato. Kaya baka kung sa Siargao nga iagi na ay sa dagat na apoy... Sa tulay po nga, lahos-lahos na.
2: Oh.
3: Taghantog lang ang plano eh.
2: Alas 8.42 na po, Gadropa nga, Junji. Ah. Sige mga Gadropa, break na po ta. Ah, balik rin may humaning ito nga pahinamdam sa Sabihan. Please stand by.
1: Bullseye! Bullseye!
4: XFM
5: XFM.
4: Kung maminaw ka sa XFM.
6: Hoy, Mati, kalang uban niya? Gamay lang ganit kayong away? Nagbulag dayon. Exciting!
7: Exciting!
8: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
9: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
10: Hindi na kasi ni Ilo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinginig ka tuwid niya dito makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kung tulog, magdamgo na gugo. Kaniya to, dili man. Basta mag-inom ko ang Santon Plus.
8: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
11: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
12: Ako dahil si Nilson Timpo, taga Samal Island. Ako dahil usa ka trabahante sa Davao City Water District. Ako na-assign sa field. Ang akong trabaho, hago kayo. Pero nakabati ko sa radyo nga na ay copy daw nga Premium D3 Coffee Mix. Sa camera kong trabaho, kapoy yung kay pag-ulit. Pag-testing ako, tulog kaadlaw na akong gamit. Ang akong kakapoy sa akong trabaho, nawala. O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas, nawala. Sa usa, epektibo din yung copy dahil yung Premium D3 Coffee Mix. Kamu mga kauban akong trabahante sa Water District na sa field na sign nga ang atong lawas kapoy man kay paguli, distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
13: Premium D3 Coffee Mix.
11: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
14: Na, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
15: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
14: Oh, mo ba? Tigamitan man gud ko anang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
15: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion og heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang og labaw sa tanan, memory boost. Master pa.
14: Oh, wow ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot. Sige pa jud og kasuko.
15: Oh, what is sa mood si mama pa? Paim no nato og Santon Gold Herbal Tea kay makastabilize man pud kini sa mood.
14: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit og daghan ana ha kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar og one click away lang sa Shopee og Lazada.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
7: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Buti ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi ug stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulay. Akong pamanit, itong ug dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Santone Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle Dainey, taga Cebu, sa Kasayan State. Nakasulay ko 1 week ganisod at tindog kay gamingod akong tiil. Sa uglikod, sobrang kasapiro. Pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, ipitinog kayong Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Uy, Apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, Lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, Lolo.
3: Atong putitahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton vitamin C.
5: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
6: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, Derita. Aha, doon lang kita ay alas... Okay, alas 8.49 na mga katrupa. Alright, diri sa itong panaguban. Kining bahin doon sa Batod Kris sa Vision X Plus of Gel Capsule. Alright, kining Vision X Plus of Gel Capsule, intended alang sa mata. Pag-check up sa... adiserta mag... gamit ni Nike para klaro. Abang sapaw? Di ka lapos di ay ningkuhan bababa. Mabangga di kyan. Mabangga sa kuhan. O nang di makalapos diri ah.
2: Mabangga sa hain ay mo sapaw.
1: Pero nawala raman. Ituwad-tuwad na di ay. Mabanggong kuhan diri katropa ang control.
2: Sige.
1: Sige, just minutos na lang mga katropa before mga alas 9 kabuntagon. Aha, biya tapang ipang inyong mga reaction mga katropa pwede mo magpaabot nini via text line then i-text ninyo no? Kaya itong basahon kung unsa mang galing na para at least magka-participate po mo diyan mga katropa or diri sa Facebook pwede mo magpadala diri alam sige, ikuan lamang sa mga comment box para mabasa po na ito mga katropa. Kung kamo ang pasultian, pabor mo, impeach ang Vice President?
2: Sige. O
1: dili? O nga naman?
2: Kung pabor mo, nga naman? Kung dili po mo pabor, nga no sab?
1: Nga no sab? So, di as katrupang Janet Ogay. Good morning ni mo katrupang Janet Disoy Ogay. Thank you so much. Kinsa paning uban diri katropang Eleonor kanita good morning.
2: Good morning.
1: Dia si katropang Eleonor. Then matud pa ni katropang dia pos katropang Diboy. Kumusta na mga katropang Diboy?
2: Katropang Diboy.
1: Sa Ulpa. Shout out ko diri sa barangay Tagibo sir nagtagay ko RH.
2: Uy. Sa kayo.
1: Shout out daw sa tindira nga si Ma'am Dian nga guwapa kayo.
2: Oy.
1: Yawa ka tu pang Diboy oh sayur na kita guapa
2: si Diboy, oh
1: Diboy oh bullseye sayur po ka nagtagay diha ka tu pang Diboy
2: grabe na po ng sayuha
1: muna mag na siguro pista din ha
2: grabe na ba manipa ng RH yung gingon
1: mao gani wala na kay bilin-bilin diha unya nga
2: bilin-bilin po diha kay
1: mudis ko pabaya ka
2: Ay, grabe. Sige. Masigiyahan ng wasig. Dako na kay kagasto diha katropang Diboy, ha?
1: Ay, palabi diha gasto diha katropang Diboy. Sige, salamat katropang Diboy. Good morning. Kuya, rabag profile si katropang Diboy,
2: oh. Uy, tinuon, ay.
1: Sige, good morning. Usap ka katropang Lenore Canete, ma'am. Good morning, ha? Sama ni, ang samok sa atong nasod, tulurag yod ka tao. Naghatag ani. Si PBBM, si Saldico, o si Romualdez.
2: Murag nagsubaybay nagsubaybay po di siguro siya kaya nga namang nahaoman po
1: haomoy
2: nahaomoy di ka magyod nagsugod maka na magyod may pinaka powerful na ng aning panahon na kanin sa mga isyo sa kuan
1: so bitapon katropang Eleonor no sige thank you katropang Benji Mahilom ingon siya good morning sir John Ray shout out lang ko thanks sige salamat katropang Binji Mahilom
2: diha sa may Barubo
1: Barubo ba ni siya?
2: Oo, Barubo Binji Mahilom taga Barubo ni
1: taga Barubo good morning mga taga Barubo kinsa pa ni ingon si katropang Larry Dixon Mangadlaw ako wala ko ipakialam karon sa ilang kagubot sa Kongreso o Senado labi na sa presidente o vice ayon niya maestri si katropang Larry
0: Bullseye Bullseye
1: bitaw katropang Larry no? Sagdiin na lang na sila
2: saon magyud niya mao na magyud na
1: wag yung ipakiana nila mga katropa no? Minaw rin kita kaya nga ito nini butar buta sunod.
2: Oy, siyempre.
1: 2028 pa man to.
2: Pero kapit na pila na lang baya po din tao.
1: Pero dunay kung padayon ng eleksyon karon mga katropa. Eleksyon sa
2: kining barangay.
1: Barangay. Normal.
2: Ayay.
1: Kung doon ay sobra sa plant control, oh, ma-appeal gyud.
2: Ay, okay.
1: Maingaw man sila katropa nga, John Jay. Siguro anin ng barangay. Oo oh, nga, mapiskan oh, sa plant control.
2: Pastilan.
1: Kay dihara bang itong paglaom?
2: Ay,
1: para no. So ato buhaton kadto pang Junjie, kay kabalo naman to sa isyo.
2: Mm.
1: Wow. Dawato.
2: Dawato.
1: Ay.
2: Ana ra man na.
1: Pero wala nagpasabot nga sa dihang gidawat ang kwarta, mao na to, final na.
2: Oh, final.
1: Oh, dili mao na.
2: Dili maayo.
1: Oh, so ato kita kay daghan na may atik-atik karon. Eh, budawat naman po may sa inyong mga
2: oo, siyempre
1: palipay di as plant control. Pero dili na mausab nga magpalingla ang tao dapat what I mean, dili na ito mausab nga grabe yung pagka-shoot yung buho.
2: Uy, grabe.
1: Sa una kisa may nga shoot dihan ninyo diretso na pagka-istorya kisa may nabudol
2: nabudol
1: o na ba? Kung nabudol man galing sa inyo na huna, isip-isip agad.
2: Huna-huna agad.
1: Ang kwarta, dawata rin na. Mamanay hinunggan.
2: Ihatag ba na, dawata. Pero ang prinsipyo ni mo, dili pwede nga mapalit.
1: Mao.
2: Mm-hmm.
1: Sa una mga katropa, actually, sa'yo rin ako nag-decide. Kay kanang panahon sa eleksyon mga katropa, usbuna ko, katong panahon sa eleksyon, maniidgyo ko anak, kinsa na yung participate sa debate, okay kanang debate, usama, magkita na to kung unsa kakuan ng tao. Sa bong-bong bito, katong pag debate na, pila ka bisis, huwag na mo tambong og debate. Nakaingon ko, manok. Ko, kanis bong-bong may akong manokon kay ikaw lagi ka doon pang John Jay ka ng yun ko, doon na may issue sa amahan na ni.
2: So,
1: ang hitabo ni siya, ang anak may mo balos, maningkamot.
2: Kay mo magyud ang nabutan sa unang-una sa mga tao at to. Kinauna, di yun ni mangurap kay kwartahan.
1: Na issue ang amahan.
2: Oo, niya.
1: Utroho na ba?
2: Basig yung ikorek ang ilahang mga na-record ka ni Anto.
1: Oo, ikorek niya.
2: Correct, oo.
1: Oh. Ako, mani akong una-una ka doon pang John Jay. Oo, kaniko kabumbong, butar ko aning kabumbong kay. Sigurado ko ani nga i-correct gud niya ang
2: kana
1: tong mga pangitabo sing aman sa una. So kun ko to. Sus kay pag mga invitation kadto pa nga John Jay sa debate-debate sa una sa eleksyon. Di man siya utambong.
2: Na dito na. Dito na kana dito na kana discourage.
1: Oo. Wala unsa man siya unsa man siya oi nga ni man mo tambong mo mag bright man tanan ni mo mag na may kadlukan ani. Di gyud mo tambong. Debate? Di gyud. Mao to nga nag-decide gumagat rupa. Sa muka ani ang idol patan ako ani. Ani balis ko ay. Sama ni akong manok ka.
2: Wa man, talaw man.
1: Wa gyud gumabaka ka rupa nga John Jay. Mao ning dili siya tambong anang kuan kay naagyo siya something. Okay, basig questionon ka ba unsa man nagherpolikol ka? Basig ka nagadlukan?
2: Basig pod.
1: Kay karon di gyud mo tubag sa herpolikol.
2: Basig pod niya, basig kini mga isyu karon mga katropa sa mga giingon tang na daw waran basi po gilihis na po dik ay
1: kabato
2: yo gikuanan ba siya taga Supreme Court nga
1: atong Sir Pulicol
2: sa Sir Pulicol
1: basi no kay ang wala na ba to kanom do mga katropa nga nagbando na ang
2: ang taga Supreme Court
1: ang Supreme Court nagbando mga katropa nga within 10 days lapas naman
2: na sobra
1: hain naman ng Supreme Court
2: lali man ka ilibi na gutaron onya nag nagpagawas ang taga Supreme Court kuan pa to April murag April 21 man siguro to
1: lapas na sa 10 days katong niingon bitaw mga katropa ang Supreme Court nga gimandoan nila sa pag-comment regarding sa issue mga katropa nga gipile ni former Congressman Alvarez mga katropa ang pagpangutana sa health ni Presidente Bongbong Marcos ang issue sa hair follicle di ba kadumdumo tindis diba? Ang gihatag ato
2: unya karon pila na
1: pila na wala man
2: wa may
1: unsa may ningkawas issue sa warrant ako ning kalitra mga katropa og
2: katong sabado kalita ra kayo oy
1: wa mo ka kuan ato ba katropa ning gawas lang mag-issue pero na trigger ang ICC nagpagawas ang ICC nga wala kuno sila nagpagawas og warrant kang Bato.
2: Bato.
1: Oh. Kay so sakto ka kadrop ang Junji. Nga duna na po'y atik-atik ni ini.
2: Na.
1: Para malihis ang isyo.
2: Oo, na kay diha biya master ni. Diha biya sila master.
1: Maogani.
2: Paglihis. Diha na sila master mga katropa.
1: Sa Surigao nun pag italo-talo
2: ra kita na po.
1: Mga katropa, atong orasan na lang 8:59 na. Gusto pa tapad ayon sunan pero na maging oras.
2: Oo, ang oras na to mga katropa.
1: So, of course, manamili ta ni Kadupang Junji. Kawa naman kita yung magkawala ni. Kawa na patapuhon magkanungganay. So, ang inyong mga higala mga Kadupa, manamili ta Sam. Of course, ang alam na lang sa kinitabukang puri sa XFM Philippines Network. Sa XFM Agusan na rin 1.3 na rin 5.7 sa kontrol ni Kadupang Kiano Jusibial. Sa atong news and public affairs sa Panguna, sa atong news director Kadupang CG Salvan Loy. Atong news desk, Katropang Limelo Kai, ang course reporter, sila si Katropang Ray Alinton, Katropang Ali Vicente. Mga Katropang, ako si Katropang Ray Celeste Surabascas.
2: O Katropang Junji Librias.
1: May muntang karatong tanan.
0: Dalaygon ang Diyos.
3: Bullseye!
4: Exciting, bro!
5: La la la la la la la la la.

ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Bayong, buntag, mga maring, kumusta? Kumusta mga maring? 7 minutos na nakarabay sa alas 10 sa buntag. Welcome ka mong tinan diri sa toang panag-uban kini Angkong. Ako, ikaw. Live gikan diri sa studio, sa Studio X. Ako ni Angimu ang X. Ako si maring Erika, hantod alas 12 sa Udto, mga maring. Adlaw karon nga Lunes. Thanks God it's Lunes. Sabado og Domingo na bisbisag maayo. Morning hinungdan mga maring nga healthy ato ang Lunes kay na bisbisantas Domingo. Sa mga wa na bisbisi din ha, tagi ko God dress kay bisbisan ta ka. Mga higala, labi kan diriya sa 107.1 XFM Taguam. Anya, mabati sa takaroon mga maring diriya sa toang mga sister station. Ah, sister, ha? Huh? Dili pwede yung tago na mga brother station? Mga kuya? Mabati sa takaroon diriya mga higala. Oh, good morning. Maayang pagbuto-buto diriya sa XFM 95.9 General Santos City. Anya live sa takaroon mabati mga maring diriya sa XFM 99.1 XFM Mati. Og sab diriya sa XFM 101.7 Bukid Nun. Og pildi harang sa mga maring mabati sa takaroon diriya sa 90 o XFM 91.3 San Francisco Agusan del Sur. Abay-abay ato ang mga suki nga namati karon mga maring ha. Ang ato ang text line 09663069569 09663069569. Siyempre kini ato ang programa hatod ni kani ato mga maring sa Santon Plus Gold Herbal Capsule. Plaster na bikoy at ilaan tamo taod-taod mga maring kay mas ko kaya kundi lahat si day tungod kay nabispisan ko kagahapon. Sa ko pagbalik mga higala ang ato ang tila greetings. Chaka chaka chaka. XFM.

0: usa ka adlaw, adunay usa ka parot nga hinawayon.
1: Matignaong, matignaong, matignaong.
2: Hilom dia, wapa ko oy. Sige, sa papa, di ba ah, patyot ako.
0: Pagkaugma ni Agi na sabsi ko rin. O gitawag siya sa parot o dinhi.
1: Hoy, hoy ko rin.
2: Usa man!
1: Kabalo na ka.
3: Exercise. Bueno, mga maring, balik ta. Dari sa tuang panag-uban. Live na karon mga maring, hanggi kan diri sa studio. Paingon diya sa imuang radyo. Kami ang iyong mga tigpamabag at buntaga. Ako ni si Maring Inday Erika, diligwa pa dila Miss Tessa. Habang dili makopiansaan tungkol kay mangunay o silingan. Oh, syempre. Kaupan ako karon ako ang upline. Wala lang, siya na pala ilang sa kukulingon. Go!
4: Hello, mga katropa. Kailang giyapo ninyong giyaan sa kanunay panabang.
3: Maring, okay pa kataan niya atong gibuhat, Maring? Hindi ka taan niya makakuan, Maring?
4: Maring, magiging ato ang mga dagoy niya.
3: Hindi ka ta ma-report sa...
4: Mura man damuntagan niya sa kanang magsakan sa kulayan.
3: Hindi ka ta ma-report sa ICC, aning kalakihan niya.
4: Katropa, kung inyo halang gapon mo yung itimbaya, magpaka-uaw na lang gilmi ani.
3: Oy, Maring, lahat akaroon diya sa ato ang balik-baliko niya ito ang mga dial sa radyo itong kaobanan. Lahat akaroon mabati diya sa XFM 95.9 sa General Santos City. At live sa tasa.
4: Matis City! Sa 99.1 sa radyo diya, no?
3: Og syempre, live sa takaroon mabati diya ang mga Maring sa lugar ni Michael Ricabo.
4: Yes, direkta sa
3: XFM 101.7 Bukidnon.
4: Oh, dire sa paborito ni Maring Erika ang San Francisco Bayuga.
3: Ang lugar ni Ali Vicente.
4: Yes. Ang lugar ni Coniloy.
3: Ang lugar ni John J. Lebrian.
4: O ang lugar ni Maring Ray.
3: Maring Ray. Yeah. Napermintira magpagatas, Maring. Yes.
4: Wala yung imbitasyon na abot sa mga. Solongana.
3: Sige na ni Kaon si Maring Ray o ganang balot ay...
4: Sila sila lang, Maring. Ako din ako. Di na kikabalo sila mong invite.
3: Ako, Maring, din ako maka-afford sa balutron.
4: Mahal na papagyan ang balutron.
3: Mahal po kayo.
4: Ay, magmantina na lang ko sa binugok ni Lando.
3: Matra na lang ako, ah. Okay. Magmantina na lang takawin-awin sa... Kanang panit, nga murag panit siko.
4: May paning-panit sa siko, orminti makitaan.
3: Ah, di ba maurot, oy? Di ba maurot, Maring? Mahal kayong balutron ay tagkuan na tag 25 ng usa.
4: Oo, mahal kayo. Pero mapalit ka og sa gatos, 5.
3: Usa yung 5?
4: Kuhan man siya, pakapin, masa sa gatos.
3: Ani, aba?
4: Mapalit kag 4, nakay libreng isa.
3: Pwede, unahan na ako kuha yung libre niya, huwag man ako mapalit.
4: Oy, ang pangkay, hatag nang si mga katong binugok.
3: Katong mga di kayo, laig baho. Oh, pero
4: lamig. Paka, katong pag-abri niya mong gabaho, imuhagi pong kaunon.
3: Lamig kay baho isa na, pero lamig ka pong siya, no?
4: Ano ka na? Ato na, pangutanaw na sila, anong lamig man ang baho?
3: Sige daw, at ito, pangutanaw na ito mga suki, nga namati, karong anong lami-lami man ang baho-baho, yes. Guys?
4: Ako po timbayaw niya nga ito. Dili lang po kayo na yung mga istasyon ng atong alugar. Magsugot na dili sa Panabo, Carmen, Kapalong, Asunción de Balog.
3: Oy, happy birthday na ni mo, Tia Daria.
4: Ako na yung birthday ka ron. Ako na yung timbayaw na kong sarili. Happy birthday, Tommy.
3: Pila na may imuhang score.
4: Happy birthday! Ano, wala lang what ang score.
3: Ay,
4: mawan man good ang score kay lain paminaw ng score kay mabiyaan man po rin sa kadupa.
3: Nalabi kay Binsay Day, good morning, you boot, request po kog song nga, pwede nga. I'm caught between goodbye and I love you, ba?
4: Napag-iti rin. Mayong...
3: Ay, si Ma'am Philly Feliciano, good morning, yes. Ni Modia, ma'am.
4: Hello, ma'am.
5: Good morning.
3: Salamat
4: si mo. Kamusta mo? Sige na mo.
3: Kisa pa yung naari ato.
4: Anapot rin, mayong sa iyong udto, mga bayot.
3: Oy. Oy. Ay, kayo ay bundak, Bill.
4: Lagi na si Ma'am Wilma Joaquin,
3: ay. Lagi ka, Ma'am Wilma, ay.
4: Dire po na, good morning from Visayan Village. Kini si Rodel Opinaldo.
3: Salamat kay Del. Og, mga maring, live sa Takarong Makitaan sa Facebook page sa XFM General Santos City. Oy. Liya, sabi nga ba mga beauty, dire ang mga maring, Bill.
4: Masiganahan mo muli, li. Oh. Ayaw na ba pala, Bill? Okay.
3: Kamu na yung decision ko. Nabay makapilde.
4: Manghubag ang iyong mata ug masubrag lili.
3: Parehas ni Kwan, sige na ba? Kanang lili marino, kay ganahan ko sa una ana mari.
4: Ba't na kayo mong mga mata marang nagkagamay? Puro na hubag?
3: Niundang lang ko ato mo rin katong last na kong lili. Piti mo nakuha, oy!
4: Panit ako sa siko?
3: Laki kay akong na lili day kay CR sa agta mo day maring. Nakuha ka ayaw maring. Grabe na kaana ko may grabe kargada.
4: Ay kini ako masahan na rin eh nagreach ako ang happy birthday.
3: Ana kinsa na?
4: Ana oh happy birthday Daria. I love you. Uy, I love you to Alvin. Si Alvin Guok de Indonesia.
3: Ben basiga. Baka naman Ben.
4: Patimbaya ako sa tropa karon sa Bado ha. Kay grand opening sa route 1105 Bob's Resto Bar sa Matsu Iho featuring Pencil Case Band. Uy,
3: ba kuyawa?
4: Bro, kuyawa na may uwa.
3: Iti kuyawa na may bayad.
4: Rodel na may bayad ni Rodel. Ang promote na may imuha.
3: Napa diri ay ngon singa pwede pa request o ganta ka ng count on you. Agikan kang il rindigin yun. Ngayon yung punis Gabi Sam.
4: Kuha ba yan ang favorite song? Yan ako na amarin ay.
3: Oh, yun na kamarin.
4: Count on you.
3: Magpaila-ila dito sa to ang mga suki. Nga mag-una ito nga mga suki karon diri sa Bensan nga kami ang mga members Gabi
4: Gabi Nakla
3: Okohon basi doon na po tayo mga doon na po tayo mga
4: maimbita
3: gusto nga magpa-members Gabi pangitaalan si Philip Oligario.
4: Yes. Ang diyan sa Dinsan, diyan yung ihatag ang iyohang form
3: mga oh yes mga requirements
4: mga requirements kang Philip.
3: Og diri sa Mati.
4: Ay, na di ang tulog ka mga Maria.
3: Aha.
4: Diha niyo ay hatag kay Inday Tato. Kay Inday Bipa.
3: Aha.
4: O kay Inday Tiana.
3: Og diri ang sab sa San Fran.
4: Sa San Fran, walay lain na di kay kato ang Maring Ray. Diri sa Bukidnon, kinsa man imo ang kwalito Marie?
3: Si Michael Ricabo, ang kataan sa mga requirements.
4: Gabi na diri na si Marie.
3: But anyway, mga migala, kini ato ang programa gipalayuhan kini siya gisapupo, gisabak, giamuma kini siya, ha?
4: Yes.
3: Sa mga produkto ang gigama sa Yes to Health, labi pa mga maring ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Mm-hmm.
3: Doon na kay grabe kataas ng mga blood pressure, grabe kataas ng mga blood sugar level.
4: Yes.
3: Tordoki ka na siya, mga maring, pinaagi sa pag-inom ang Santon Plus Gold Herbal Capsule.
4: Grabe.
3: Or kini mga kapsule, mapalit na sa...
4: Lazada o sa Shopee o hinigag online. Diha po dool sa iyo ang mga parmasya o botika.
3: Oh, Dria sa Dakbayan Stango, mapalit ni Dria ato ang Yes to Health Clinic nasa may door 8 sa first floor M Central Building.
4: Yes.
3: Dool lang sa Mr. DIY, paliko sa palingki.
4: Dira siya dool.
3: Tapad yun siya. Tapad siya.
4: Ay, lahi man ang dool, narana sa kilid, sa atbang.
3: Kanang dool ma rin, kay para sa man sa kanang kigulog sa itmigin.
4: Ay! Dool na gan sila.
3: Dool na sila.
4: Pwede na magpako.
3: Pwede na sila mag-anini. Ay, bahay na rin ka di, ha? Ikaw, kumusta ka murag gagi? Kung ano kami, gitorture ka kami.
4: Lahi magpapakaisa. Brad, kumusta niya, Brad?
3: Kumusta? Hoy, hugas-hugasin po na di, ha?
4: Brad, aslam na kita, parat-parat pa niya.
3: Ay, naku. Ay, doon na tayo libre nga check-up, mga maringikan sa Merkules, ganto na sa Biyernes.
4: Yes, libre na, ha? Libre.
3: Pangita alang si Doc CJ ni Druda. O kumuato ka sa clinic, pangita si...
4: Palangga! Ayun ba? Ano po na si... Mayong buntag, mga maring larog. Sila, wala mo si Maring Lade, si Maring Erika, magun na
3: ayaw ko tag-anabi.
4: Si Maring Erika, si Daria. Kinsa mga guwapa, na? Naglapa ko, naminaw ko ninyo paminaw na.
3: Hoy, ayaw na naglapi, hoy. Kaya okay naman ang baubaho.
4: Si Nancy Camilio di Aini.
3: Ah, si Maring Nancy di Aina.
4: Ah, naglapa daw siya sabtang naminaw.
3: Kumusta man ka diyan, Maring Nancy?
4: Okay napo din si Louis de la Cuesta. Kasi mm-hmm. guwapa ninyong dua. Kaya akong uyabon. Ah! Pwede magkuno kaming doa?
3: Murag nakay tripping sa mga yes. pamitay.
4: Murag ikanahan doon ako ang pamitay.
3: Oh, nipakpak akong pitals, Mari.
4: Ay, nipakpak.
3: Oh, nipakpak.
4: Ay, man ka ito pagkapakpakat.
3: May tagol sungo. Ay, palaen. Ay, na may balik may Maring ha. Ato ang, pagbalik naman ato ang tila greetings, Maring. Ato ang tilaan, ato ang mga suki ng mga namati sa Tibok, ako. Mindanao. Apan sa di pa usas sa kawit niya itong ihatagag pagtagad.
4: Asa ipahinungod na, natanta?
3: Ipahinungod din sa birthday.
4: Ako ang nababarito, Maring.
3: Yes.
4: Thank you so much.
3: Asa din kaon, Maring?
4: Niloto pa, Maring? Wala sa kamalong maloto, magdi.
3: Uy, basig bitsinan dato. Kasi buta ka itong papauwag Maring ba?
4: Ay, siguro, oy.
3: Mukhaon dyan ko, ha? Ako si Maring Erika.
4: Kanilang yapon si Tia Daria.
3: Exciting!

0: 煮饭 ，exciting exciting。
1: Balik ta mga marin, og welcome sa tuang tila greetings.
2: Yeah.
1: Okay, so live kaya punta karo mga magala diri sa tuang studio. Nga live sa mabati mga marin ato ang balikan at kaya wasi mo sila makabalo ba nga live sa takaro mabati diri
2: at Masigwa sila kabalo nga live ta marin.
1: Diri sa XFM San Francisco. Og sa XFM Mati og sa
2: XFM Bukidnon og XFM Ginsan.
1: Oy mga taga Malungon, maayong morning ha.
2: Dili sa Malungon. Oy, hadlok biya na diya marin.
1: Manong, ano man naging man Malungon nga lugar?
2: Okay, kung dili ka, kay kung dili ka mapakahoy, Malungon ka.
1: Ano ka delikado ba ready ha? Oy.
2: Di kabalo ka na marin. Naay mga sikreto maguna sa una.
1: Na uban na dili mga
2: Nanay mga
1: dili mga past di ay.
2: Treasure maguna diya marin. Treasure?
1: Mga treasure din na diha, Maring.
2: Oo, muna. Ang mga treasure din na lungon-lungon daw kadaghan.
1: O, diha kayo. Usa sa treasure, Maring.
2: Ang treasure lang, walang sure.
1: Hala, oe. Sa una, bita, Maring, si Edgar kayo nag-treasure man sa una.
2: Ag-treasure pa rin si Edgar?
1: Kaya siya nakuha bisan usa.
2: Ano yan? Nakuha ang treasure lang?
1: Na, oo. Ano siya na nga, may pamuli ko, oe. Kaya may pagdihan na lang ko sa imong bangag. Kaya sinigurado pa ang bina.
2: Lahi lang ang bina, Marie. Kasi kahit ang bina,
1: ano? Ayaw ni girl, kanila yung malima process. Pwede naman rin yung bisagulay Mercury. Mugwa kaya pong bulawan, Marie.
2: Kuya na, Marie. Ang delikado na yung Marie, kung dili madutan, ang bulmil.
1: Pwede, dili. Masikin mo, bounce-bounce naman. Bounce-bounce naman, it me games, Marie. Bitaw, oi, nga lang ko na siya.
2: Oo, kaya matang pati ko. Ang matang pati ko nilo, kaya pwede ko na itong bangil.
1: Ibangil sa bao-bao?
2: Bao-bao.
1: Grabe naman kayo na. Uy, mo rin siguro na ganahan ni Kuniloy, no? Kana oo, mga...
2: Kanang pangbangil yun.
1: Kanang muraga antugon kagahi.
2: Pero ikon nukon siya. Katong naging adlaw diya, di ba? Ikon siya nga, ay, bahala gamay kay... Ang dila, day gahi man.
1: Mo gani.
2: Ano siya? Uy, maayos siya, mamili din na siya.
1: Wala ba na ikuan? Uy, dili, manapuhay. Okay, ang lagi dako lagi niya kay dako mampun.
2: Yeah, gani.
1: Mura pa. Mura na kakaog saging nga sab-a marin, nagapanog abog aslo marin. Gain na di ka ay...
2: Matulog mo niya po ng sab-a marin.
1: Tulon, oy.
2: Sabra na sab-a. Ano lang nakadakong sab-a, oy?
1: Oy, mas gamay pa ana marin.
2: Ang senyorita, pagkita na ito?
1: Agutay, yun. Mga maring ha, ang inyong mga greetings, i-plus tada na, kaya tanang sila ani, ganyan.
2: Sa tanang naminaw nila, ano ito yung limo?
1: I-plus tada.
2: I-plus tada.
1: Ilinya na inyong mga kuwan niya, kay andam na mga dila diri.
2: Kumbaga siya at ato din i-firing squad.
1: Ganit si Ma'am Philip Feliciano, nag-una-una na siya mga tila greetings. Happy birthday, cutie Daria. Habol ko na lang gift ko. Keep God health always. God bless you more.
2: Salamat kayo. Salamat kayo, tita.
1: Salamat kayo, Maring Philip Feliciano.
2: Ay, tita. Tita, manguna ba?
1: Salamat kayo, tita, Ma'am Philip Feliciano.
2: Salamat kayo sa greetings. Og salamat kayo kay kainom-dom pag-idi.
1: Atong admin, mga igala, starring among admin nga.
2: Yes.
1: Murag purma ni Fernando po. Napay mga kodya kay mutila na kasi lao na kay Komaring ay
2: naghan pa kay ay si Maring Jonathan napay kay pahabot good morning mga bayot wash out to Rustom Villafranca iya po na din ay doon si Rustom ay pa mo ni Jonathan
1: ay basing magpamimbro pa siguro si Gabi na si Rustom sige ay magbibiling group ag form diha Maring
2: ang gusto siya mo appeal padawata ha pa-apply yan naman ay form diha.
1: Namalay form kidala si Michael Ricabo da.
2: Ay, mga bayot, pamasas na mo dirin sa trade center.
1: Asa mo na sila, oy?
2: Si Louis de la Cuesta, mandi ay ni.
1: Oy, sige, magpamaulan ko gabi eh, Maring.
2: Dako, bihan ni Bukton si Kuan. Ay, si Louis. Oh. Kung sabay mo, gusto hard?
1: Di Kuan ang hard kay Isog.
2: Lahir na itong hard.
1: Alah na itong hard, Maring.
2: Lahir na itong hard, Maring.
1: Sige, kanang kuan siguro gusto na ko maring, kanang masals maring, kanang pahong ang suga maring.
2: Ay, bakit mo na pahong maring, ano? Basing asa mo, kung may gapan, maapit pa rin ang ino, it may game
1: na naman. Nakon ka ilaan na maring.
2: Kaila?
1: Na apilo ng ethnic. Apilo na gabi lagi marik ang grabe. Gilok lagi marik manutsuot
2: sa manak mong madili ka
1: manutsuot sa bonmaro ang kagilok marik. Parang maapil ang imong ethnic games.
2: So sa ato panahin na utok-utok na imo na ng ethnic games kaya na may bonmaro.
1: Oy, dako gini na gini.
2: Bura po rin nagbinugok marik o kanang itlog sa puti.
1: Ngayon, lalis biya na sa una marik, naginalisa na na marik ba?
2: Ang anong mana?
1: Na may nakahawid o ethnic games. Ingon to nga, uy, kanang kabalik, kanang binugok pa niya. Kay baho-baho man nga.
2: Oy.
1: Nga, giuyog-uyog marik.
2: Oy, giuyog-uyog.
1: Giuyog-uyog, nilagsik bita na mga kuan marik.
2: Ang kapag?
1: Ingon, nilagsik ang kanang murag utok nga, ay, bukog rin eh, kay na utok. Ay, ato, auntie na ba?
2: Shout out sa itong 11 million sa mga followers.
1: Pa-share siguro na, oy.
2: Ay, yung lang kong share ninyo para i-invite po natin ninyo
1: i-share
2: yung mga amigo.
1: Kung maabot nag 20, mo split na pod ko.
2: Ah, mo split kang maabot o 20, ah, sige.
1: Ah, ako na yung pakita kong bestia din, eh.
2: I-share na, i-share.
1: Napalit niya sa kong lula, Marie, kato pang 1970.
2: Okay.
1: Ano yung kakuan?
2: Kaya kayo, imuhang kuan. Imong gisuot ronday, murag ikaw na yun ang gamhanang sa tanan.
1: Pero gigama ni Marie, kato pang 1930s.
2: Ay!
1: Gisuot ni sa lula sa kong lula, katong nanguyab si Douglas MacArthur sa iyaha.
2: Murag gisuot pag na sa akong lula po, Marie. Katong nag-ukay-ukay pa siya glana.
1: Katong mapak... katong... Membro pa siya sa...
2: Membro pa siya
1: kuan, sa... Wakwak?
2: Membro pa siya sa Wakwak Gang.
1: Ah, mo tila na taoy kay napaygaingan
2: diri. Sige, ato ano na idakay din na ilang mga pangalan, Mari.
1: Sige, kay tila
2: atong na ito. Atong baloy ko na si Wilma Joaquin, si Rodel Opinaldo, si Alvin, Goong, si Nancy Camillo. Camillo, Camillo, Camillo.
1: Camillo, si Camillo.
2: Si Lowy de la Cuesta, si Jonathan.
1: O mga, ato pong hagito ni mga taga-Jensan nga, comment mo sa to ang live nito sa Facebook. Kay,
2: yes!
1: Kanang, uy, basi doon na yung comment sa live sa Jensan.
2: Di mo na to makita.
1: Diri, kulot ang mutan na awbi, basi na dito, ah.
2: Silipa niya ang mga taga-Jensan, kahilig bigyan na sila ang mga gabi, Marie.
1: Kaya ato pong kumustahon ang mga pamitay nila ba?
2: Sa muta na si Toto Richard?
1: Oy, ka
2: ayaw
1: ko
2: piyansa, anak. Dako-dako na naglawas, pero nabayo. O, yung tas, manak siya.
1: Anak ba ang mga lawas sa mga dako kay Kargada, Maring?
2: Kamala ko, dako-lawas.
1: Dako-lawas, gamay dabadi na. Ato sa ang ikwari, basi doon ay naglili sa Jensan. Kaya, live, biya po sila. Basi, masasapaan yes. Ta sa ito ang mga soki din sa Jensan, Marjing.
2: Si SM Gimo, tagaan yung ka ni SM niya o Mimo.
1: Basi, may mohan ta ni...
2: May mohan yung ka.
1: O niya daw, wapang mo na yung kapalo ano ilang pids, Marjing. Uy! Ay, paano sa siguro?
2: Nara, o. Mayong buntag, mga katropa. Shout out there day kay... Kanay, Raimi. From Benjamin Romano Abrilia.
1: Oh, aba.
2: Abrilia, yes.
1: Siyatap
2: yan, kanay mo, Paul.
1: Abrilia. Oo, kang Benjamin Romano Abrilia. Salamat kayo sa iyan. Paglilit sa iyan sa...
2: Pagbasa diya, Maring. Benjamin o Benjamin?
1: Benjamin na sa bagong tubo.
2: Uh-uh.
1: Pero sa una, Benjamin mo na. Benjamin mo na kani Anto. Itong panahon pa nila. Lapu-lapo.
2: Ay.
1: Oo. Oh.
2: Ayun, pagpamita sa inyo ha din ha. Asa man mag-ibutang sa Ginoo.
1: O, asa mag... Kung Ginoo, mag-ibutang sa ilaha. Basta yung ipon Ginoo, Maring.
2: Siyempre, kisa pang panila, NDI?
1: Ginoo, kung o. Kung i, Ginoo i. Dapat dyan, Maring, ato sa ding palod sa... Uy, kung nakamba dyan sa mga nagkuha ni Ria. Uy, naglili sa to, Maring. Uy,
2: kaya nagli... May kanina, bujigiton sila, Marie.
1: Nag-watching din si Babski, si Sweet Monte Calvo, Alimento, o si Nard Montesilio, ga-watching sila, Marie. Ay! Oh, maayong pag-watching-watching. Oo, nga to ang text line, mga higala, ha? 0966-3069569. Usbon ko, 0966-3069569.
2: Yes.
1: Pwede mo din mag-request o mga kanta or unsa makaha inyong mga pamaagi, unsa inyong mga tirada.
2: Unsa inyong ipagawas ng mulo din, ha? Or ito, bakit yun si Toto Richard?
1: Unsa ingon ni Toto?
2: Ano siya, oh? Mga tila sa Tagum City. Ano siya? Musupor yun ni Tawana.
1: Buta-sabot, mga katulta.
2: Yes. Thank you sa pagbasa ka, tropa Wilma Joaquin eh.
1: Oy, salamat kayo, Ma'am Wilma.
2: Salamat sa iyong pagpaminaw din, ano?
1: Thank you very much
2: sa iyo. Inaadong nga karong adlawa. Mukabat sa sagatos ang iyong mapislit-pislit din ha.
1: Nga unsa?
2: Na mga kalawasan.
1: Oh, bila ko itmigin.
2: Ayaw. Ang pisliton at... In... Parang tuya ba?
1: Ano ba? Ang
2: mapislitan mo na itmigin sa maring, manglugwa ang mga katong mga uto. Katong mga zabon maro.
1: Ano ba rin yun?
2: Ay!
1: Gana ang tiyog maring.
2: Mura man na nadangog maring.
1: Mura ka na nabutangan, ganyan ka ng keratin.
2: Mura man may wax.
3: Ayaw naman.
1: Ay, nako. Hoy, matila yata, hoy. Kayo mapatukar na kung sa kakanta, yes. Mga igala. Ano na?
2: Kuha na rin sumba na.
1: O, siyempre, kini ato ang tila karon greetings. Hatod ni kanato sa Turbo.
2: Yes. Ang Turbo Male Enhancer.
1: Ayaw ay nangalaki ka kung imo di nagahi.
2: Kung gusto ka, mga pare, na murag gahi pa sa side stand sa motor ang imo ang tabadidoy, ayaw kalimot pagpumar. O Turbo Male Enhancer.
1: Gusto ka makabaton o tabadidoy nga pwede ikalso sa bao-bao?
2: Yes!
1: Inom na o Turbo.
2: Yes. Wala kay lain pa.
1: Ligid, mabawas ako kung nahuna, oh. Maring, oy.
2: Aron mong ligon ang tuhon.
1: Makasuga ko, bisag magluhon.
2: Yes.
1: Mag-turbo.
2: Male enhancer.
1: Matag.
2: Adlong.
1: Hoy, dulog, hoy.
2: Hoy, matag dulog, hoy, matag.
1: Ayaw na. Ay, wala ka. Di po,
2: pwede matag, pa. Ong matag dulog, di ni katulog ang iyang Paris.
1: Ayun sa pa, mandi ay.
2: Eh, magsige naman, o gating, mutindang mo na, sige na, gawin, patindog ka.
1: Nakuwi ka isa maring na kuan maring bangat, ito palagalag maring. Nakatingala ko sa kong kasilingan nga, madungog na ako mo rin magkagod man sila.
2: Nakagod?
1: Ay, magbiko sila maring. Ay,
2: yes.
1: Nga, tiyog-tiyog lagi ang kaguran maring.
2: Ayay ka.
1: Nga ka na, kumarag ka ng ungol, siguro nga lubi ang ikagod ba, kaya tagudod bang kaayo.
2: Kumarag guwang ang lubi, siguro nga ba.
1: Sus, pagsoda ko dito maring.
2: Ay?
1: Oh, sorry sila, katagod maring.
2: Tagod naman na maring.
1: Gatuno sila.
2: Sus, kuya, pero ito, kipilog-anay na dito maring.
1: Ito, asik kong tuno maring. Ano na, mutila na ito?
2: Yes. Ligo-ligo, pasiguro mo, oy.
1: Brasis, Choy.
2: Waswasi ko ng niyong, Choy.
1: Asa mo mabagbalik, mga maring, ato ang Marites and Friends. Ato ka na taga-anong pagtagalapan sa dipa o sa kakanta sa giganta ni Maririk.
2: Kasi kami mambundi siya.
1: Ti si Rick, maring, alam sa'yo mong kasi
2: si taga-tagugpo
1: din siya.
2: Taga-tagugpo ang ginena siya?
1: Si Rick Sikrito.
2: Sikrito?
1: Naka din sa'yo mga Sikrito, maring.
2: Pero iya lang gi Rick.
1: Iya lang gi Sikrito kay Maring. Ano, mabulabog ang mga bulbets.
2: Yeah, yeah.
1: Ako si Maring Erika.
2: Kini si Tia Daria.
1: Exciting.

0: kasama rin sa tuang The Marites and Friends. Yes! Kaabal nga po ni mga Marites karon diri sa dakbayan sa Tagom, mga mabati na karon diri sa naglaing-laing bahin sa Mindanao.
1: Oh, yes! Masigasa, madungog na gyuta, mga Maring.
0: Gani si Donald Trump, nag-text sa ako at nag-PM sa ako gabi.
1: Nag-mail siya di ay?
0: Hi Maring, how are you tonight?
1: English, ha?
0: Ano siya Maring, can I print ano ko niya, missile?
1: What?
0: Ano ko, ayaw na kayo, pag-ana pa rin Donald. Kaya,
1: pag-ana na kayo, eh?
0: Sumbong takang kuan. Sumbong takang ni kuan. Katugan ni kuan Maring, gato.
1: Ayaw na, ito ko namatay naman. Taigo naman to sa missile, Maring.
0: Sumbong takang Putin.
1: Ano si Putin? Kaya pwede ka mo sumbong kay Isog. Sumbong na, Maring.
0: Ano si...
1: Naupaw na lang ko na kasakayan kay Isog.
0: Ano sa kasuko
1: ko ni... Sa kaisog.
0: Sa kasuko ko ni Donald Maring. Ano siya sa Maring? Kaya si Putin. Putlang ko ni Putin. Nabi kayo na siya, Maring.
1: Ay, ito nga ka na po, Maring.
0: Ano ba yung mga Maring?
1: Mga panulong na ka mo. Kwan siguro, ano yung Maring?
0: May split?
1: May split, Maring.
0: Ako sa ibika-ibika ako ang kwan, Maring.
1: Kaya parang... Practice na niya daan.
0: Enhance ang Eat Me Games.
1: Shout out diri sa Chinook Fried Chicken. Si Jonax Kurisman eh. Diri sa Pioneer.
0: Tilaan na to dayon.
1: Salamat mga bayon. O, diri, kaliyan. Reply mo pa kayo kay Istorya. Jonax Kuresma, baka naman. Isa lang ka, wings?
0: Basta may labanok, labanok.
1: Oh, manok. Ay, po, wapo mo na ng wings daw, Maring.
0: Mau ba?
1: Kaya yun nila, kay makauyota na nasa yung kaunog manok.
0: Basta yung bahunag ilok yung pako. Pero lamit siguro niya, Maring. Sumaya na to, Maring.
1: Jonax, pati lawa siguro, Miki. Sagaran mo na sa inyong manok niya, kay lamit man daw.
0: Uy, lamian, sugayos siguro, Maring.
1: Unang naman, may kabuok, Dari.
0: Yawa mo to sa tamagkapalong, Maring.
1: Lima lang na ikauyota na bilin.
0: Unang gaya po kay kakinit. Duha mong ginangiya ha. Kaya kao mo na siya.
1: Depend right mo na yan. With wings, manggod siya with wings.
0: Mura lang sa butakal. Onsa pa, Maring?
1: Onsa pa na eh? Happy Father's Day? Father's Day.
0: Father's Day?
1: Father's Day. Erika og... Dariya!
0: Mga ba di ay? Ay, salamat ka ayo. Gitimbayad ko nila og Happy Mother's Day.
1: I love you. Magpaukay ko niya sa inyo ang duma.
0: Kasi ba siya, oy?
1: Sa unya po, Juan. Si Alvin!
0: Ay, Alvin. Ayaw pag-ana, Alvin. Kadi ba ka pa-ana, Alvin?
1: Kusog kayo ka mo, Ana. Kadi ka pa-ana.
0: Ay, lalo pa ato, Marin. Ako'y kaila, Marin.
1: Alamak. Kung saan ni Marin?
0: Nakabaw ba ka, Marin?
1: Bagong litis niya eh?
0: Hoy, nadyo ko'y mga screenshot, Marin.
1: Ay! Screenshot yun?
0: Nagreklamo na ang misis sa Tagum Today. Kaya sobraan kahangol sa iyang bana, Maring.
1: Uy, manyakon!
0: Isan og akilis siya bugas tiruhon siya, Maring.
1: Uy, kuyakon mo na, Maring, uy!
0: Kawala ba ka, Maring, tungod sa kahigal sa iyang bana, Maring?
1: Mm-hmm.
0: Bisag nagbalon mo uli og udto.
1: Kuyawa ba na, Ana? Kay mo kuan lang yun siya.
0: Kung sa'yo mo kuan, Maring.
1: Mukuan-kuan, Maring.
0: Mukuan, uy.
1: Kuyawa, no? Kung trabaho niya, mo uli lang kayo mo kuan.
0: Hindi hanggi pa check up, Maring, sa doktor.
1: Sikin siya, Maring.
0: Rin eh, wala, may ni-consulta sa doktor ang misis.
1: Ang misis?
0: Ningun ang doktor nga, hilamon ko no, kung gamay ko no ang isa niya, dako ang isa kay Itmi Games, mo ko no na ibot pasabot sa mga ka mga bigaon ko no kay mga lalaki.
1: Ningun, Ana, so this... Dispareho ang timbang.
0: Yes.
1: Hindi ko dispareho ang timbang ang mga manyakon.
0: Ang mga ethnic games ay isang merisiko, Maring.
1: Ang nikumot yun ay Maring. Mamao sa siko po.
0: Mura nabutang ang eyes. Mura ka na kaning naligo, Maring. Natugdaw ang sapa, Maring.
1: Natugdawan ka na din nikumot.
0: Mura na ka ng tuhod, Maring.
1: Ha? Ha? Ha? Ha?
0: So, Skarol Maring, nasuko ba ng asawa, Maring?
1: Nga, naunsa man siya?
0: Nibalibad man ang asawa, Maring. Saku pa kuan kay... Sakit kaya kuang kuan. Uy! Sakit.
1: Nang hapdo sa sigurong pitas.
0: Nareklamo ang asawa, uy!
1: Ay, di ay!
0: So, Maring, pagreklamo sa asawa, Maring, kay di nagbidas sa pako kay... Sakit na kayo.
1: Alak ka, Maring.
0: Ang ba?
1: Masin ang hubag na to.
0: Ambot kayo ba na akong ilili?
1: Kuya, kuya man ang tawahan na ni naki sa kanya ka ng dili dili kapuyon
0: liliong ko to ugma man
1: ayaw liliya marin kay mabujigitan ka marin
0: o niya marin kay nireklamo man siya marin
1: ay o sabi niya reklamo
0: ya di na ko bakuan kay sakit kaya kung batang mo na ko mga anak
1: ay ya nasapat na mat ni palyang ang iyang bana.
0: Wala lang. Kay Muday na maring nga ka ng ambana, ang asawa na yung di na pakuhaan si Manag. Ambana na naku, kagkargada maring.
1: Ah! Sagaran sa mga nakakargada maring, kihili ka ayo.
0: Murag kargada sa Briton.
1: Ah! Ay, naku, kay Jumbo.
0: O sa Jumbo nga.
1: Jumbo, niya putlong pag yun.
0: Murag anak din maring.
1: Ay, kalami anak.
0: Sus maring.
1: Kay kung din na anak maring, kanili masakto. Ay, kasayang, kasayang.
0: Sus karon kay Nico Alan Maring. Nibalibad man ang kuan Maring ang asawa.
1: Ang asawa.
0: Sus wa na makapugong ang bana Maring.
1: Unya, unya sa iba pa rin.
0: Nato sa pigiri.
1: Ayaw na ba? Nadi sila ibabuyan.
0: Dili mo naman sila ibaboy kay nadispatsa naman tanan.
1: Ay, nadispatsa.
0: Saka na may baka gitigway Maring.
1: Kailig na yung si corned beef.
0: Sus karon Maring. Singkit ang baka Maring. Uy.
1: Disingkit ang baka?
0: Disingkit ang baka? Tama.
1: Ayaw na ba? Sasa?
0: Tama. Disingkit na ang baka maring og tama. Buta sa buta sakto kay dugay-dugay po na
1: yung... Iganahan ang baka? Uy! Ang baka lang ba ang ganahan na ano? Pwede man niyo po na sa butik sa toa maring?
0: May pang baka maring.
1: Pwede mahimong corn beef?
0: Sus, ni uli ang bana maring.
1: Ya, yeah. Unya maring.
0: Ni uli sa ilang bahay. Yeah. Pagkabalo sa asawang
1: bigyan dito corn beef.
0: Ni chulala siya dito sa corn beef.
1: Nasuko ang asawa?
0: Ang asawa di mo kaog corn beef maring.
1: Na?
0: Lod anon sa mga
1: kayo?
0: Mga kanang mga sana mga baka nga putahe gani.
1: Mga
0: bulalo, mga bulala.
1: Bulala, bulalo.

0: Bijuhan ni ni atong corn beef di ay.
1: O sa mo gibijuhan gibijuhan oy.
0: Sabi mo na tawahan da ka. Mil ang sa kain ng sagbatasan, Maring, kay pati ang corn beef.
1: Og mo to, Maring, ato ang
0: Shubes,
1: ato ang Marites.
0: Marites? Ay, kay ka Marites, Marino. Ikaw rin ni Marites, wala din mo liliya ang portal. Marites ka, niya waka kapulo sa portal.
1: Wala ko liliya, Maring, oy, kaya ba't siya paakan ko?
0: Bito, sa katong wala mo, sa wala na kabalo din na, no? Ang kanto siya naman to ilin natin sa comment section ang yeah. Link. Ipinda ko ng one lar, ay pa rin ka, ang ato ang kuhan niya, ang ato ang link niya sa ito, ang sistasyon.
1: Ay, ato yung sistasyon na ito. Hello, kata ito ang Marites and Friends, nga check ka mga Maring, hatundo ko na ito sa Santon Plus Coffee Mix. Ang Santon Plus Coffee Mix, gimingaw na po.
0: Yes.
1: I miss him so much.
0: Ang sabi man ko, abot.
1: And also, I miss him so much.
0: Yes. Ano ba si Wilma, si Ate Wilma, wala. Marites kayo mo mga Maring.
1: Oy, ayaw ko pag-ala, Ma'am Wilma.
0: Hindi pa ko ito, Marites, Ma'am Wilma.
1: O, nabuti yung mga screenshot.
0: Kay gising raman ito kang Maring Erika.
1: Ikaw ang buto sa Sander.
0: Ay, si Sander gani.
1: Oo.
0: Yeah, ang link nasa comment section, ha?
1: Yeah.
0: Sa tanang magkuha o ato nga kanang li-li sa Beatles o sa corn beef nasa comment section.
1: O sa mga nga Beatles sa Bumbil o sa Orchids?
0: Sa Bumbil, katong bagong guwa yun.
1: Ay, kamang hawa mga ingala sa ito ang magbalik itong taga-agpag-tagad kining usok kasawat papil ang gipadangat din sa ito ang CBI na pa sa nilipa, ha?
0: Burang taas-taas gina nga sulat, Mari.
1: At ito ang taga-agpag-tagad kining isa sa mga request nga kanta karang buta.
0: Yun, ay ni-request na po din.
1: The most requested song today.
0: Yes.
1: Ang kanta na ganayon nga Caught Between Goodbye.
0: Uy!
1: And I Love You Very Much.
0: Goodbye day, Marie.
1: Ato ni painangod ka nga, Ma'am Philly Feliciano, diya sa may lungsod sa Mawab Davao di Oro.
0: Yes.
1: Exciting!

0: magsugod, mga maring.
1: Yes.
0: Ito ang drama di ay kayo nga orasa. At sa ning iplastada na maayog, kay basin o ma... Makuantag maayo ani ato ang mga tirada, mga maring. At sa ning pasalamatan sa makausap pa ato mga suki nga namati karandiriya sa XFM Jensan.
1: Yes.
0: Sa XFM San Francisco Agusan del Sur, sa XFM Mati o sa XFM Bukidnon.
1: Yes.
0: Thank you kayo. Salamat sa pagtan-aw og pa pamati.
2: O bisan pa kini natuwa nga link nato no. Kinaangla nato i-share gyud ni para makakita pud na sila.
0: Uy, natay link ay.
2: Ang link nasa comment section o i-share na ninyo para makakita pud ang uban. Ayaw saba kay kagani, oh, kagani ha, mga screenshot ba yun na o mga video na din ha?
0: Ala, uwi.
2: Yes. Ikon, ana, kamarin. Kuya kay kamarin, kay giapil ganyan mong corn beef.
0: Adlo, kuha ni mikropono, kay murag kuan sa iya sa kuan ba yun dyan, no?
2: mga marin ha, mga pare-marin. Ang nananaw din na, ipaliyok kong share.
0: I-share dayon ninyo, mga marin. Kay kung maabot yung 20.
2: Mau i-split ka.
0: Uy, say ako ra, ikaw po.
2: Mukuan ko, mapatuyo ko sa kong ulo nga kung tila sa taas.
0: Halo, ikaw,
2: kuya. Huwag mabot og 51.
0: Uy, unsa kay porma sa Itmi Games na naman. Unsa kay kahimtang sa Itmi Games, Marie.
2: Nakakuan mo kung siya, nakatali mo kung siya, Marie.
0: Wala, uy, may di pa kagapos na si.
2: Kaya ba, kita ka nang tinalian sa kanang burag sa magnet, kita ka nang ana kayo.
0: Halo, uy. May pagka may pagkahigot dai
2: yes.
0: Mari. Anyway, ang tuang drama karon mga higala, tudi ka nato sa kapsula nga Turbo. Ayaw si Pangutana, tagpila o unsa, suwaye.
2: Yes! Mapalit na ito sa butika, siya sa inyong lugar.
0: Og, ayaw naman ito sa layo, kay mapakan mong iro. Diyan naman doon sa inyo mga lugar, mga maring.
2: Yes, sa inyong silingan, pwede na siya. Og, kung tapulan kayo ka, pwede ka mo-order sa itong online. Yes.
0: Pero mas medyo mahal ang presyo kung online, no?
2: Mahal, magiging sa mga tapulan, mahal. Masagot na na, maring.
0: Muda ko ang expensible.
2: Yeah. Oh, bumahal na na siya. Sama niya. Nawala ka niya kay mahal.
0: Sakto man. Ay, sa dili pa nato si Sugdan, mga igala. Ato sa ding timbaya o usa ka maayong pagpabuto-buto ang mga taga Sunrise Garments.
2: Ay, di din nyo ito na malintan, Mari. Mm-hmm. Ang ilahang mga gamit diyan nga mga makinaryas mga
0: yes.
2: Original.
0: Sakto.
2: So busa ang iyang quality sa ilang ginapatahi. Original za.
0: Gani kinato mga bestida o kisa yes. Kayo ha.
2: Atong mga uniform na to maring gikan sa pang-jacket or sa uniform daily.
0: Oh, yes.
2: Sila ang nagama. Ngayon, ana-ana, kaligon ang ilahang, quality yun ang ilahang tahi.
0: O, kaming pa ato ang mga tibak.
2: Yes! Ang tibak na wala may aging tahi, didiritsog suot.
0: O, siyempre sa mga taga-DMs, rent a car.
2: Yes.
0: Good morning,
2: diya sa DMs, ha? Kung gusto mo mag-renta, wala mo isakinan, gusto mo mulaan. Wato mo ba si Gasa?
0: Ato mong tagumpo.
2: Ato mong tagumpo. Di alam mo sa DMs, rent a car.
0: Yeah. Wala mong tayong oras, mga maring.
2: Sabi sa itong oras, maring.
0: Salamat na lamang sa mga katanao. Alam mo, ito lang, sugdan kini ato ang drama. Giingon diri ang mga igalang dear mga members, Gabi. Erika og Tia Daria maayong buntag kaniyong duruha. May buntag sab sa mga namati karon diri sa XFM Jensan, XFM Mati, XFM Bukidnon og XFM San Francisco Agusan del Sur. Tawag ka lang ko sa pangalan nga Nancy. Dalaga? Apa na ako'y uyab nga itagok na lamang nato sa pangalan nga si Nards. Kina ko suwat ko agi, simple ra gud ni maring Erika, we. Dili unta nako ni isuwat kay medyo ako may victim suspect man ko ani. Ako na lang ni gitagaan og pagtagad kay aron nga kuhaan kini mga pagtulunan sa mga namati. So dun ko ang among lami kay relasyon sa akong uyab nga si Nars. Og ingon ini ang mga nahitabo.

0: Hello, babe.
1: Uy, mayo kay na ka, babe.
0: Asa ka gikan, babe? Nakakuan lagi ka, nakapanglakaw lagi ka, babe.
1: Gikan ko dito sa nagpatahe ko sa sundress garments.
0: Ay.
1: Nindot na kung kayo gudago, babe.
0: Wapo lagi kayo ng mong jacket, ay.
1: Salamat kay babes.
0: Grabe, babe. Babe, idiot siguro ko, babe.
1: Ayaw sa pamamundi, ay.
0: Ikaw. Asa ko din mo dalon, babe?
1: Dadon ta ka dito sa kuan. Sa aksyong liko.
0: Hoy!
1: Ikaw, lindot na ginimong duster. Sama na yun, lindot na ginimong.
0: Yes! Bago pinalit ni, 1980s nga design.
1: Matunod ka rin maong alkampor.
2: Ayaw rin ma.
0: Humot mo kayo ni, babe. Uy, o si alkampor nga, humot kayo niyo.
1: Ikabya-kabya ni mo. Di ba ako mong livestock?
0: Ay, rahin lagi ka, babe. Bagong ligo, biya ko, babe.
1: Matay mahagit na mapugwan ng kalakihan.
0: Di ba? Kuyaw kayo.
1: Inagpakpak sa Peter's, dugay ka balik.
0: Dali ano, bata pa man ko, babe. Ila ang nakupta kay mga unta?
1: Unya ra.
0: Oy, lain, bro, kabalo ko si Montoyo. Lain kikikinanawan sa kuang paa.
1: Ako gimingaw na ko gabas ni.
0: Lain kikikinanawan sa kuang paa, babe. Ay, bando na sa'yo kika ni Anto diri sa balay?
1: Ako, yung hindi lang dyan ko yung pagambok, pero...
0: Pero di ka na kayo, nakalain. Imong tinong nakalain, nakadong kayo lagi nakalain.
1: Ayaw nagsigistorya, babe.
0: Gila kayo, babe. Ayaw, babe.
1: Pakong ko ni Mulio, babe.
0: Uy! Ilong kayo mo akong palami, imo mo akong kasakitan.
1: Naipo mo ng umpustis.
0: Babe, ba nabili ng umpustis? Ma?
1: Babe! Ayaw saba.

0: Nagpahay ay kalimu wala pagdut akong kalipay abot na noong sabadut kahay.
1: Babe, gwapo lagi kayo na yung bits, babe, ay.
2: Aw, oh, nindot nila sa. Nindot pag nirepita sa kuwan, good. Pantukan.
1: Yun na pata... O saan nga barangay na yung pat... Ay, pantukan barangay na siya, babe, dili. Musipi yung masiguro na.
2: Pantukan, lungsod ni lungsod.
1: Ah, lungsod?
2: Ay. Ah, ya, tawag na ako yung amigo ba?
1: Uy?
2: Milailan ako doon sa mo kay...
1: Ah, nari kay kaila dito nga lugar?
2: Ah, dito si kuwan, si Alvin.
1: Ay, si Alvin!
2: Dito, mani mong kunod to, kay laglaag po dito si bay-bay po.
1: Tangasam na si Alvin, babe.
2: Tagay pa subong.
1: Kalayo ka, maabot din siya din sa kuwan, sa pantukan.
2: Lagan mo ni matagod.
1: Ay, wala na din na si Alvin, lagan.
2: Ayun na na siya, baygong diri.
3: Halak ka.
2: Ben! Alvin, pari Alvin.
3: Yami, agawa si Alvin.
4: Ugaya na ko katuod din siyang lugar, eh.
1: Basta ko, may bukto
4: na. Nasa agon sunahan, no? Sa kuwan, sa pantalan.
1: Wala gawa ka si Alvin. Ben.
2: Matay maskulado, mag-iapon ka, Ben. Mag-iapon ka, mausap.
3: Ano, uy, kita kong lawa si Alvin.
2: Ina pa ka, ayan ako si, Nancy, akong amigo si Alvin.
3: Hello, Alvin, hello.
4: Hi, ma'am. Bayong
3: si Nancy, deko, si Nancy ko.
4: Oo, oh, nay, hey, hello, Nancy. Masa, Nancy Binay, sa man eh.
3: Nancy Beauty.
5: Ayaw na, ma'am.
2: Ano siya naman kaunta? Mga unta kayo na may kayo.
3: Nakasari ka, Alvin?
4: Ah, tagay-pasugong.
3: Ayun mo. Ano dapat lagi ka diri, Alvin?
4: Okay. Magkumigo na ko si Barinards nga. Laag ko nun diri.
3: Ako pangutanan mo ba?
4: Naman ko yung motor, di.
3: Lapo ko yung pangutanan, Bin. Ga-workout ka?
4: Ga-gym, jug ko.
3: Ba't na kailami kayo mga takwakin?
4: Gipislit mo ko din mga kumiti yan.
2: Ano yung ganyan kong amigo, babes?
3: Yung, babe, ano po nung taka, babe? Mag-workout ka para mudako po rin yung muscle.
2: Bumang ko yung panahon, mong taon.
3: Out. Takulan nyo ganyan ka, babe. Ay, sige kang kaon.
2: Busy ba ako sagingan?
3: Sige man kang saging, sige kang panaging niya. Pag uli, gamay na kayong saging, madala.
4: Ma'am Nancy, okay mo siguro po nga lili. Balag lili matso si Parinards, pero kapalo mong pulko, ani nga. Dako po rin kargada.
3: Dako. Ano nang dako ka maglugos mo daw isa?
2: Ayan po, bulabuga, maulaw po, tani po.
3: Hindi na bulabog na matubag naman ko siya pangutana, babe.
2: Tari Alvin, unya ba? Shatting ta.
4: Shatting?
2: Shatting ta. Babes, uba nila, misa kong amigo, may inumino, makakamahubog ko, na makabantay na ko.
4: Sige.
3: Makasama ta mag-shatting, babe.
2: Magplano ko.
3: Sige.
2: Plano ko kay...
3: Ikaw bahala.
2: Ako libre. Kay Sheldon God.
4: Sige.
3: Bilin ni Pod kay pangpalit ni mong roll-on.
4: Amutan talaga kay... Sheldon mong pugo.
3: Ika niya kang sagingan, babe. Nanimaw na kang tantago.
2: Ayaw, pag-anak yung maulaw po tao eh. Samantao.
3: Bilin niya na yung kwarta niya pangpalit o kanang roll-on.
2: Ay, taro eh. Kimakwarta kay pagkumaldugan mo.
3: Sige.
2: Pag-gabiin na mininom ta.
3: Bye-bye, Alvin.
4: Ubalik ko niya, ha?
3: Alvin, bye-bye.
2: Ben, balik din niya, Ben. Grabe naman akong amigo si Alvin. Bibs, matso mag-yapon kayo.
3: Kaya lagi kayo to si Ike. Tama yun ni Lakpo, no? Buraga kaangkaang lagi si Alvin, ay.
2: Dako po ng kargada.
3: Amin ako kung dakpo.
2: Ikaw kabantay ko sa imo, murag kag kuan kay kang Alvin ba?
3: Dili man, good bit. Nagtanaan na dakpo, nabaguhan ako siyang lawas kay lingin kay mga bukton.
2: Ako di ayon sa mga square.
3: Wala, kagawa pa kanyang maglawas, babe. Dako na kayo mo ng jacket. Sige na kang sulob ng jacket ng gikan sa sunrise, ay.
2: Medyo nasuya na kunin kalakihan ni
3: kay. Ayaw siya, suya. Dali, babe. Dali, babe. Pakakso ko, babe.
2: Tutan ka rin, bye-bye.

0: ubang kaayo.
1: Ano ba ning lugar ay mong gidad-an dere pare Nards?
2: Mabalik ka makainom-dob nga katong dagmay patadrita kani adto.
1: Oh, medyo kalimutan mo gud ugay mo kat laag gud dere gus antukan gud. Ah, sige.
2: Inom ta dere kay kung uyab dara masuna nagtungko-tungko dito. Babes, ayaw ko piyansa na pasin doon na yung mga bitin.
3: Okay lang, Ben. Sige, siyat lang mo din, ho.
1: Okay naman yung mga uyab to. Siyat na rin.
3: Siyat lang mo, ha. Ayaw palabi.
4: Bantay lang si Karon. Pag makubog na ng luha. Bantay lang si Alvin, Karon. Maako ka ng gabi, Karon, Alvin. Maako ka ng kaunya ng gabi. Hinaot ko nga. Mahubog na si Mima. Hubogan yun na si Alvin. Hubogan.
2: Bart, lipaw na mag-o, Bart.
4: Kini kita hubung kita. Kini kita hubung kita.

0: Alvin. Psst, yang siapa?
1: Murah mau bilang ini cecek gua.
0: Alvin, dali. Dali.
2: Si Nancy ketawa gua.
0: Dali. Ketawa gak nih, Kak? Dungan ba, dali ba?
2: Di na kong biyaan dari isi kuan
0: kayo. Yasan, natulog naman na.
2: Gani no, di magkabatan ni.
0: Kama nung ko basa, mahubog na si babe. Di gina, maglugos na nagbangon, ugma pa na mang butang. Dali, dali, nakoy pangutahan ka niya. Dali, dali, taki sayang kayo ang gibayad si aircon. Dali, dali. Dali, dali. Tara, tara, tara.
2: Giguyod ko ni mo.
0: Dito sa sulod, bugno mo kayo.
2: Ano mo uyab ito ba?
0: Saan nila kito si Alvin? Ikaw yun, Alvin. Ay, fake up ko sa iyo.
2: Nancy, di ko po respeto sa kong amigo, ha? Di ko may ngana.
0: Alvin. Ang respeto, respeto. Oh, respeto ha po ko.
2: Respeto, bitong.
0: Ang mga nila kung buwan nila. Kinalagi na. Teka, di rin para respetoon po ko, di mo.
2: Saan ba gusto ni mo?
0: Saan ka? Huwag ka nasabot sa kwa pasabot.
2: Ano sa kanino?
0: Ikaw na rin.
2: Hindi pa maat ng guni mo kung nabil.
0: Parami ka nga ito ba? Ayaw naman. Dagapaki ka istorya niya. Tara, Alvin.
2: Magkakuyawan. Mura mang kagka ng maghubo na kong gaga.
0: Tara, Alvin.
2: Uy, bakit ang sulubo'y maghubo mang kadri?
0: Kagakos, Alvin. Magkakos.
2: Giginoo ko.
0: Ang kilamit. Salamat niyo, Alvin. Grabing six packs mag-yun ni
2: Uy. Matintal ko, Alvin.
0: Dali, Alvin.
2: Ikaw ba? Nilampos yung kasi mong tumong.
0: Salamat kay Alvin. Murag na. Nahuwasan yung ko. Ay, ako may nahuwasan sa kahubog ninyo.
2: Eh, ikaw ba?
0: Salamat kay Alvin, ha? Murag.
2: Masa na kung murag mag...
0: Atik-atik kayo ngang...
2: Murag ang kuwan. Murag makag-uhaw, ano yung yani nga? Ano mo kayo yan?
0: Dili mo siya uhaw, Alvin, hoy. Ganado lang siya ko.
2: Masumpot pasabot niyo, imo lang kong gitilawan.
0: Lain na di kayo ko ang sama-ma ay. Hindi mo na tilaw.
2: Abini mo, Nancy.
0: Murag apin
2: na ana. Bangas ka. Abini mo, Nancy. Hindi ko magkatuo nga nakasala ko sa amigo.
0: Alvin.
2: Nga si Alvin. Why? Si Juan.
0: Why? Dili lagi siya makabalo. Og dili ka mo istorya. Og mo istorya ka, bana ka.
2: Ngayon siya may plano ni mo.
0: Masuko na ni mo.
2: Oh, sige. Naarasin mo ha kung gusto ka. Adlaw-adlaw ito ni. Gusto ka nila magkabalo kong amigo.
0: Pwede na. Ay, nagsabaki.
2: Nga, gusto ka nga. Kung wala dari si akong amigo nga umuyab na si Nards, adlaw-adlaw ito ka.
0: Okay mo kung adlaw-adlawan. Mapugos sila niyo kung sugot permintin si mo, Alvin. Kasi sa'yo magkababalik?
2: Mabalik ko karong sunod simana.
0: Kanugay pa man. Imo ka adlaw-adlaw niya. Sunod simana. Imo mapuntang paantusun, Alvin.
2: Sige lang.
0: Pahikap sa simong tiyan. Grabe ka formado sa six packs. Burok ni kag buktun. Ay, grabe. Alvin. Gawas! Gawas ka na! Ni matatas ah!
3: Babes!
0: Babe! Gawas na mga pati naman yung mong suka niya! Gawas na naman na!
3: Ngayon na sa kong pamati ay mura na kita kong buong naong tubig.
0: Ay, nara, nara, nara! Magkuha ko, nara!
3: Nang over ko.
0: Nara!
3: Ano mo na ko?
0: Kaluoy sa kombi. Grabe laway ng tulo. Eh, tapoy pa siya na yung inagihan sa imo.
3: Yun na pang nalimaho magkaim na nun nga magkamainom.
0: Ako nung naghihipos ang niyong ipanginom. Ako yung naghihipos, oy.
3: Imoto na ko yung munughan, be. Nalimaho magkaim na
0: nun. Pangilang mo sa siguro dito, babe. Ikaw mong kung ang bahot. Imong ilong ba ba doon lang kaayo?
3: Alvin, my friend.
2: Anarge?
3: Ikaw mo ka mahubog man. Hubog kayo kung may bangaw eh.
2: Nahubog ka kay sagusagol may mong ginom. Pag humanin mong ginom sa heart mo, magitulakan man imong RH.
0: Kami! Gusto ka na mula la siya, Alvin, ay. Basta na yun nun, iyagin hot dun.
3: Mangulita kay... Tara na, binawag.
0: Tara na.
4: sa ako kahuhan tungol itaw.
0: Unsa nga ni, oy? Na-addict na dyan ko siya, oy. Kapangita naman ko ni Alvin, ani. Nagpangita na ko sa six packs, ani. Lami man gito si Alvin, formado kayo. Ang buktun, ang biceps, ang triceps. O gaya ang hawak ka. Lami ko. Asa na si Alvin, wala kasi ni TX Crown, ay. Kanus buko ako bugati lang. Asa naman si Alvin, oy? Alvin, pakita! Kagimingaw na po niyo, Alvin!
2: Maring ganit ka, Ogtia Daria. Man atong gabi una tumurag magpangita naman ko ni Alvin. Kining amigo sa kuang uyab ba? O diyan ko po ko maring Erika o Tedaria kay Gilgi. Grabe ang nang lawas yun. Murag si Arnold. Akatong kumbidas kumando ba? O sa kaadlaw ane, ni ulit lapod si Alvin. Basta kayo diyan ko po kung sa kong gibati maring Erika. Uy! Takmagan ginagod na sa danayon maring Erika. Huwag mo ni nahitabo.

0: pau, diba?
1: Matagkos, matagkos.
0: Sa mukha ni mo, nansibuy ko ba? Gibilan ka sa mga tao, diba?
1: Saan na sila kagiminaw ko, gani mo ba?
0: Hindi naman kayo, yab.
1: Wala man ko diri ay.
0: Ay, lagay niya, kabalukan ni mga Marites, diri, oh.
1: Saan na, mga Marites?
0: Gibilan sila mga tao, diba?
1: Ikaw naman na sila mo tanaw sa tuwa. Huwag mo na kaila sa tuwa, oy.
0: Saan mo?
1: Dalami pag... Pakumot si mong kini.
0: Ay, lumiya, oy.
1: Tara. Ayaw na diya sa kapos kayo. Nananaw na itong tigawa ko. Tapos ligay puto.
0: Ayaw. Okay.

0: Bill.
1: Oh, giyatag na ko sa imong tanan, ha?
0: Thank you kaayo, Bill.
1: Tama na siguro nung imuhat. Abinay mo, Nancy. Makonsensya ko sa kong amigo na kong si Nards ba?
0: Dili, lagi ka makonsensya. Kapalo ka alamin na ko, istorya ni Mua.
1: Kung siya man ka na?
0: Nainlam na ko kayo ko si Mua, Albinoy.
1: Unsa? Nainlam ka sa kuwa?
0: Inapangita natin ka parminti. Ikaw na akong manaunaan, parminti, Albin.
1: Kung saan mo naman mo uyab niya mga si Nards, biyaan mo. Oh, di na ako kayang mabuhato na, oy.
0: Kapalo ka, Albin.
1: Migo ko na ako na si Nards. Ikaw gusto mo sa kita na siya. Samang taong ka, Nancy?
0: Kapalo ka, Albin. Kapalo ka kung ikaw lang ako ang iyon na una, parminti.
1: Hila ka?
0: Kaya kayo na kung ikamyo siya para ni mo. Huwag mo sigut ka ako siyang biyaan. Saan
1: ka, Nancy? Nga, wata makagitintal. Ano, yan naman yung magibati na ko?
0: Lami kayo mo ang mga panlawas.
1: Mura din na yung magipangita, lami.
0: Ay, ano man din ang life?
1: Anong ako man imong piliyong nga naman na si Richard?
0: Ay, hindi ko na yung charge. Ako na pag-gayitong tiyan. Medyo na ko.
1: Na si Ali.
0: Si Ali? Ay, sus, gabi mo na si Ali.
1: O si Rostom dahi.
0: Saan na si Rostom?
1: Napagay si Junji, saktong barug.
0: Ay, hindi ko nila. Wala ko kauyot sa imo ka lang ko, Alvin.
1: Ka Philip.
0: Ay, si Philip. Ay, lahat man ang lakaw. Matakilin.
1: Ayaw naman. Ay, karuhon taga, ha?
0: Tinood, Alvin.
1: Sa tinood lang, parang pagka-istorya, Nancy.
0: Seryoso dyan ko, Alvin.
1: Anya, huwag mo ko'y gusto ni mo. Huwag ko'y gusto ni mo.
0: Sakita, Alvin.
1: Ayaw, ikaw na yung kasikrasin sa ko'y doot kayo. Huwag mo ko'y gusto ni mo.
0: Ayaw, Alvin.
1: Isa pa ako, ramang kang ipatughan tungod kay...
0: Lain ka manood ni Alvin, ay...
1: Ipatughan tara ka tungod kay gusto mo ni mo. Kaya karoon, mainlam ni nung kasi ko'y saman...
0: Hey.
1: Ayaw, paghilak.
0: Ako na, gusto nyo ko ni mo. Kita pang itata ka niya.
1: Gusto lagi ko ni mo. Ayaw mo ko'y gusto ni mo. Kundi ko ni mo undangan, Ansiya. Kundi ko ni mo undangan. Isumbong ta ka sa kong amigo nga si Nars.
0: Unsa?
1: Sumbong ta ka.
0: Itistik eh. Kung masigurok magsugot siya, huwag matuo siya ni mo, ha?
1: Tuon, no?
0: Eh, kung matuo siya ni mo, daog ka. Pero kung sigilin siya matuo, amot ni mo.
1: Kasi ako tunay mahimong daotan ng grakihan, eh.
0: Alvin, amin.
1: Uy! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw! Ayaw!

0: ang gihatag siya ang tanan. Ako naging gihurot, wa naging nabilin sa ko nganong wa mong giyapo ipikto. Nga ano mga Alvin, unsa pa man akong ipakita sa imo para magustuhan kung ni mo Alvin. Nibilangkan naman ko nakita naman ang mga pital sa mga dumbil. Giyapo na gitong tunok sa rosa. Unsa man ako kung ang ipakita pa para magustuhan ko ni mo Alvin. Alvin.
1: Maring Erika o tiyad na rin akong kasanatian sa gugba. Ambot ay naunsa ko? Hada nakita na ko si Alvin nga fall in love ang kaay ko maring Erika o tiyad na rin. Yata, naguna ako diha kaniya ang tanantanan. Lakip akong baga babae. Nagtuo ko bago iya ko magustuhan kay kung magustuhan ko niya. Andam ginakumbiyaan si Nard. Apanso kuhay day Erika akong mga gipangandoy akong yunaw na tungod kay... Giabog naman ko ni Alvin. Kada mga panahon na maring Erika o Diadaria, wala nga ni balik si Alvin na rispantukan. Dito na gusto nag-stay sa igpasugong. Ibati ko gamingaw niya. O sa panahon nga mulabing-labing si Nard sa kuwa kong uyab, wala siya ko'y gana maring Erika. Ambot, oy. Kung ako ikaw, kung kamo ako, maring Erika o Diadaria, masabi angay kong buhaton. Sundan ko ba si Alvin sa ipasugon? O biyaan ko na lang ba ni si Nards? Kaya wala mo ko'y gugman niha niya. Palihog, tabangi o tambagi ko ninyo. Inyong suwat magtatampo si Nancy.

0: mo ka to mga mari nga to ang gibasa nga kaagi sa usa ka letter sender na to nga si Nancy. Mga mari, na in love siya sa amigo sa iyahang hinigugma. O niya, nakuha niya ang iyahang mga buot og tinguha mga mari. Nga gitilawan niya si Kuan, iyahang gikuan niya mari. Iyahang gipadudo sa uyap ang amigo sa iyahang uyab nga kining si Alvin. O niya, nasundan pa kani mga mari sa makadagan pang higayon tiya Daria. O niya, pagkahuman si Alvin nagpakuan na po siya.
1: Nakon sa napatara.
0: Napatara na po siya. Mura na po siya kabaw nga gipatungan ng mga tabon ng iyang buko-buko.
1: Gusto man po siya motila o karampitals. But anyway, para po si Alvin.
0: Iunahan ganyan si Alvin. Yung kilalaki ganyan si Alvin. Okay, yes. Po si mahala ko. May mwaha sa kuwan.
1: Si Alvin.
0: Naaramang gihapon niya akong pamitay. Yung moto, si Nancy, nangyong na siya, higugma ko si mo, Alvin. So, si Alvin, kiwaon na yung mahigugma siya, hadi ay.
1: Araw-araw, pero si Alvin, wala siya mahigugma, pero sigisag-tilaw.
0: Sigisag-tilaw.
1: Sigisag-reklamo, dili ko.
0: Pero sige na lang.
1: Ay! Kalamihan eh, kinipay. Gracia na, dili ang.
0: Ano saan mo, tama kasugat, ana, oy, ah!
1: Saka diri sa New York building.
0: Saka diri.
1: Yes. Okay naman sa mga outing, Sam.
0: Oo. Sa inyo, makomment mga maring sa tuwang suwag ka ating ibasa. Ipadangat ka na sa tuwang nga to lang akong duster, yes. Maring.
1: Kung sa manila makatambag kang Alvin. Ay, kang Nancy.
0: Ala, i-text na sa tuwang text line 0966-3069-5610. O, dili pa ka mag-comment sa tuwang live karon sa Facebook. XFM 107.1. Live na karon sa Facebook. I-comment ang iyohang mga tambag kang, yes, Nancy. O, dili asab sa XFM sa Jensan. Natay live karon sa Facebook. Comment po mo diha mga maring.
1: Yes. Comment ko kung sa mga tambang ninyo kang Nancy. Ngayon sa mga si Nancy, ay nga, may mamili man ay gwapo glawas.
0: Ina to ang gibasa nga kausawat kaagi mga higala. Matod ni kanato sa Clear Skin Beauty Soap. Aron nga makabaton taga piskay nga pamanit, hayag, daw sa amugaway nga pamanit, daw sama sa bye-bye, yes, sa Boracay. Puti kayo. Magnusnos na mga higala og Clear Skin Beauty Soap.
1: Makagwapa gina siya, Marin.
0: O, saan pa man ipindihan ng beauty na ito di ay?
1: Makahayag pa yun sa imo ang mga face.
0: Mga bad radicals, yes, go outside. Saan pa, pagbalik ito tiya dari ato taga, pagtaga na ilang mga tambag, o syempre ato ang tambag, diri alang sa XFM.
1: Exciting!
2: Ayo! Ayo!
3: Si pangayo, eh. Daram ko din, eh.
2: Papalita ragod kong sigarilyo.
3: Unsa nga sigarilyo?
2: Kanalang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
3: Oy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
2: Kay nga naman.
3: Asa pa, more.
4: Mga katrupa, exciting!
5: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
6: Siya, Sakel Humawan, 53. Kaning akong tonsil, 1976, panis siya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa unang judi ko katulong, sir. Dili mo nga akong baba. Salamat ko sa ni Lord Jesus nga iya, hindi ayo po ng akong sakit. Inubanan sa Santon Plus.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
7: Atong paminawon ang nakainom sa premium D3 coffee mix.
8: Ako di ay si Annabelle, taga-Batang Guinyo Village, Patina Playa, Davao City. Naalik ko'y tindahan diri sa Mua, Karinderia. Dili lalim magtinda kay Kapoy Kayo. 24 hours, among tindahan, Kapoy Kayo, sakit imong lawas o katulugon ka. Sukad na ako'y nadunggan sa radyo na premium D3 coffee mix. Akong gisuwayan, dili na ko magduka o lamig kay siya ignon, lahi sa uban na kape. Sukad na kainom ko aning kape, wala akong sakit sa akong lawas, wala akong katulgon. Sukad na nakainom ko premium D3 coffee mix. Kamu diha mga tindera, imbitahan tamo na inom mo kape na premium D3 coffee mix.
7: Premium D3 coffee mix.
9: Premium D3 coffee mix.
7: Na
9: nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
10: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagat health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga fire sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
11: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Senton Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Senton Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Senton Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ang iyong baon na kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, patanase, hala, himot ko.
3: Nasaha, yan ko, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanyang tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Maring balik ta sa tuang panag-uban diri agyapon sa imuhang Gipanga ka istasyon. Yes. Syempre kini ang programa nga tuang gipaminaw na sa kadaghanan mga higala. Kini ang
6: kung ikaw ako.
5: Kung ako ikaw. Yes. Mga higala nga itong oras, alas 11:46 na sa buntag. Siyempre, kining orasa, hatod sa pagka nato sa Santon Vitamin C, ang alkaline niya Vitamin C. Santon Vitamin C, ang pampalig-on sa tuang immune system. O, kung dililigon ang imong immune system, dapat ligon ang imuhang
6: tuhod.
5: Para makasugakod,
6: mag-Santon
5: Plus Gold. Santon Plus Gold, mga higala, mapalit na sa mga pharmacic boutique nationwide. Doon ay sangkap ng mangosteen, doon ay pag sa malunga, yes, garlic, espirulina, o... Santon Plus Gold, mga higala, kablod, busy ka, tiyadari, ako kailabang, ang iyang edad, no, kay hapit na mag-80.
6: Uy, tigulang na rin, ha?
5: Ang purma niya, mura na gapon sa 50.
6: So, okay. Sa'y ginatumar niya?
5: Di, ako ano, wala sa'y ginatumar ka niya.
6: Wala
5: ginatumar
6: pa.
5: Niya kay tag-usa kalusok nga luya matagbunt. Aluya ka lang, ahos matagbuntag. Niya kay, sa pila ka tuig, mo gito'y nakadili. Wala sa ma-high blood, di, sa diabetes.
6: Ah, mo,
5: sa mga gibati. So, karon kayo na, ni mahal naman ang ahos, Maring.
6: Uy!
5: Na problema sa katong ni mahal ang ahos. Saan ko naman yung Bombay? Yan, siguro akong tumaron. Sus, may gano'y kayo nakabalo siya nga nalay Santon Plus Gold. Nga doon ay sangkap nga ahos.
6: Niya, mauna niya ginagamit ka.
5: Mauna niya ginagamit niya, mas brato.
6: Oo, giliayin na. Siya niya kompleto pag yun og sangkap.
5: Dili lang kay ahos, doon na pag isa'y kamunggay.
6: Espirulina.
5: Og ampalaya. Di mo, nakagalaw. Uy!
6: Healthy
5: kayo, Marie.
6: At itong na yung mga bukol-bukol, goiter, mayuma.
5: Mauna
6: yung mga paborito niya, paggangon ng sakit.
5: Aba.
6: Opisan pa sa diabetes o high blood.
5: Sakto na dyan,
6: yes,
5: siya, Marie.
6: So, kung sa tao, ito na yung mga maintenance din, ha? O, wala na ilayan ninyo ang gamiton ng Santon Gold.
5: O, yan. Ayang papamino dahil kang Keanu Sibial, diri sa XFM San Francisco, Agusan del Sur.
6: Yes.
5: Salamat sa inyo ang kanunay nga pagpamati. Mabalin-balhin, Maring, kung headset, Maring, uy.
6: Oh,
5: ali, ana, ito ang tambag. Tambagan na ito na si Kuan, Maring. Ito ang letter sender na ito nga si Nancy. O, kung doon na nilambag niya, basa ako doon na tiya da riyap.
6: Ito na, wala may nilambag.
5: Wala may nilambag.
6: Puro man tila ilang gusto.
5: Tila ilang gusto, di ay. Atong tilaan, uy. Saka ang kabuhi ni Kinit nakadungog. Nakadulisan sana sa'yo. Sana all makayo na.
6: Ato na nang tambagan si Nancy. Kay unsa man si Nancy. Mitubag pag si Nancy. Oh.
5: Tambagan na to.
6: Ana si Nancy, pandamay ni.
5: Napil si Nancy.
6: Ikaw na ni Nancy?
5: Tambagan na to na, Marie. Kaya muraga, basig ni Bukal na ron, Marie.
6: Yes. At
5: ang ipaluto, Marie.
6: Basig ang, ato ang sabaw nga karon ang manok ron, naglangoy-langoy na yun.
5: Basig, kuha na, sa gulag kapayas, Marie. Muro
6: yes.
5: Nakabihag.
6: Ano ka ni Marie?
5: Ano na, ikaw na yung unang tambag, Marie.
6: Sige, ako ang itambag ni kan Nancy. Oy, Nancy, ang naminaw magkakaroon. Tarungan na, imo ang in love ba na, in love ba ka or tawag ng laman lang yan?
5: Basin o ka lang, umuwag ka lang, Nancy.
6: Basin, uwag sa iro lang imo ay Nancy. O tinatanay magkanang gugma ang imo ha, ipakita. Pwede din ang imo ipakita kang Alvin.
5: O niya, pod ka nang, kung wala sa mahigugmaan ni kang Nards,
6: dapat wala na,
5: wala
6: na hinung, yes?
5: Wala na ipulos yung magsila
6: wala
5: pa.
6: Wala pong kagusto ni Nards, ayaw na dugaya kay ang tao, mas
5: maglaom ba yan na?
6: Magkataas ang panahon, magkadako po ang sakit, ang iyang matagamtaman. Yung
5: magkadako pong gasto.
6: Yes, imapag yung pagkasusuginom niya. Yes, si Alvin daw at limpyo.
5: Nakainom na nakakuan pa. Saan naman na, oy?
6: Grabe ni si Alvin.
5: Asa man napita niya, oy?
6: Ano na lang, Nancy, ha? Nancy, piliig yun. Kung sa nasa tarong ni mo.
5: Sakto, Mari.
6: Ikaw, Mari, ikaw.
5: Ako, kung namati man doon si Nancy, lahi pong kag-style, Nancy. I feel you. Nakasabot ko siya, ha?
6: Adi ay.
5: Ay, sahil, kapag ikaw may gusto magpakuha nun, hindi ka pakuha.
6: Mani.
5: Masaka pa po di mong high blood diarrhea.
6: Yes! Anong? Mura kung masako na kapermente, maglagot nung si Alvin kay ihang pugsun.
5: Mugay
6: niya. Dapat ihang ilaming-lamingon sa usa.
5: Ako po, napoy sayap niya si Alvin. Kung di igin siya, wag yung makapugong, oy.
6: Gani?
5: Kung di siya, di igin siya. May ba na, kuhaan siya, may maghuyang siya.
6: Padako-dako rin din siya. Sumali!
5: Sumali!
6: Dali! Musukot lang diya po di ay.
5: Musukot rin ay. Aba, murag ganahan sa ni si Alvin ay.
6: Gani.
5: Murag ni kite po ang yang tapay.
6: Iyan na pa na dali. Oy, Nancy. Kung magpakita ka, magpangita ka, i-chat lang si Paring Lar. Kaya dako, siguro nagbunal.
5: Ay,
6: si Paring Lar, dako, nagbunal si Paring Lar.
5: Nagbunal ka, dako.
6: Sikuan lang inyo na si Mark Gregory Inirio.
5: Si Mark?
6: O, si Mark Gregory.
5: Oy, nakita na siguro ni Mark ang kargada ni Paring Lar.
6: Ay, ikaw, Mark, ka, maramara po, kay. Ikaw na tayo nakakita ng bunal ni Juan, ni Lar.
5: Basin si Mark, siguro may dako ang kargada.
6: Yes, basin si Mark.
5: Pasahay ko na may screenshot diha.
6: Yeah, baby. Para makita ang tinood daw diha, Mark.
5: Pasahay may screenshot. Yes. I want to see the screenshot.
6: I-send tayo sa group.
5: Oh, sa group chat.
6: Sa group chat. Dali-dali. Sige daw.
5: Sa main group chat, i-send.
6: Yes. Katong 240 ka mga sulod ng tao, ha?
5: Oh, kaya na ka makakita.
6: Yes. O kung sa katinood yun ang nadako. Ano na ito, Maring?
5: Napa niya?
6: Ha?
5: Napa yung mga wala mo niya? Napa yung tikaw-tikaw niya?
6: Well, si Mark na may katikaw-tikaw din rin.
5: Salamat kayo ni Mang Mark sa imang pagtambag, Mark, ha?
6: Maya kayo mong pagtambag. Ang damay pa si Paring Lar.
5: Atong balikan sa kaagay na ako mo na kung glibid sa Maring. Uy, na.
6: Taro nga na, Maring. Ako ang glibid sa Maring. Uy.
5: Murag.
6: Lain naging tingog, ay.
5: Lain lagi, Maring.
6: Sige na, wala na kita tingo ko eh.
5: Masa mo na, tutoy na Maring?
6: Oo.
5: Abot lagi sa puson.
6: Wala ka nag-bra, Maring. Wala na ko nag-bra, Maring. Manahulog kayo.
5: Oh, napadili yan. Naglakaw man ko kay Waman Matubang.
6: Ay, di ay.
5: O, si Maring Ganggang Maring. Minaw po siguro si Maring Ganggang ron.
6: Why, naminaw siya? Oh. Happy Mother's Day sa mga inahan. Oh. Belated Happy Mother's Day sa tanang inahan.
5: At ito pa rin itibaya ako sa kamayong birthday si Soy Soy.
6: Happy birthday, Soy Soy.
5: Birthday sa Oyotar, Maring.
6: Oyotar, ang little Oyotar.
5: Kuha nang future sa Gabi.
6: Kurang mo na magdalag listahan. Sunod.
5: Murag mo na sa mahimong ang CEO sa Gabi Group of Company. Si Soy Soy.
6: Nanay mo substitute.
5: Nanay mo puli sa ito ang mga lakan, yes. Maring. Bueno, si Nancy, ito ang suwat kaagi. Nancy, ayaw pag-ana, Nancy ba?
6: Di mo yan ka pag-ana sa mga Nancy.
5: Kung kami mitari ka pa-ana, labog sa lain na pa-ana ka, Nancy.
6: Alvin naman ka, Nancy. Dito? Pwede naman sa mga agon.
5: Pwede kang Elrin. Kang...
6: pwede po kang kuhan ka, kang... Kinsa na, kang Gabi.
5: Kang Jitro, kang Jetro.
6: Jetro, kang Jairo. Pwede kang Jairo. Po ka.
5: Ayun, ang kakinit ka. Di mo ginang sikinit ginana ng mga
6: pwede,
5: ingana.
6: Pwede po ka, kang Mark Gregory.
5: Pwede po na si Mark Gregory. Mahala po na siya.
6: Kung ba si Mark Gregory ka ng unisex?
5: Mahal ba?
6: Pwede laki, pwede bae.
5: Universal na siya.
6: Yes, universal na siya.
5: Sarap po niya pagka-estudya. Ratsada na siya.
6: Ratsada. Kung kuhaan pa na siya, sa pagkaon pa na all around.
5: Alam mo rin sa eat all you can, di ay?
6: Yes, all around yan eh.
5: Ang mauba. Anyway, kung namati man si Nancy, salamat kay Nancy sa pagpadangat sa imo.
6: Yes, maski mo may kasabot si mong agi nga.
5: Sumat ka agi.
6: Si mong agi din nga mura kinuskusan manig manok.
5: Hantod, puhon, ogma, mga mare, madungog na sa tadriya sa toang programa sa radyo. Siyempre sa mga gusto na mapadangat sila mga suwat ka agi, suwat lang at limpyo ang papel. O ipadala dariya sa toang istasyon. O di baka sa mga nakareiyang XFM station nga nabati ninyo ang programa, yes. Ihatod ang inyong suwat kaagi aron ato ka na mahatagan o pagtagan. Ako na si Maring Inday, Erika de la Guapa de la Mestesa, apan di makopensa ang tungkol kay Mangunay o Silingan.
6: Kaya nga po si Tia Daria, ang inahan sa kanunay yung panaba. Ay, ang iyaan ni Aiza kanunay yung panaba. Kung higugma ako ninyo, nga mas lami pa sa humba o kinilaw. Kaya ako na ibahala sa imuha mo tilaw.
5: Wala o, yun sa pa.
6: Kana lang, patilaw lang.
5: Wala kay mga birthday greeting, ang mga birthday messages di, ha?
6: Ako na, may ako na akong sarili, no? Happy birthday to myself. I love you.
5: Masa man, last na rin, napailain.
6: Last na rin yung mula na, pero sa'yo tayo napuntahan.
5: Ano po sana ang kwan? Po sana ang 5K?
6: Ay, ang po sana. Ito, nagluto-luto ng anong chicken dito.
5: Ay, na pa si Ilrin, digin nyo yan. Damay na po daw ang civilian. Daghang kayo salamat, mga maring, og thank you for watching!
6: Thank you!

0: tayo.
1: Sige pa nga, uy. Laram ko din eh.
0: Papalita ragod kong sigarilyo.
1: Unsa nga sigarilyo?
0: Kana lang hope. Kay basin na pa may pag-asa nga magbali.
1: Uy, kaplodi. Bagay sa imuha, more.
0: Kay nga naman.
1: Asa pa, more.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Santone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.

ipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape, pero na ako yung amiga nga gi-recommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya na mido kayo ni sa lawas, kawala dog, stress. Ako asyang gisulayan, tokadlaw, nag-arang-arang, dili na kayo kapoy, wala na ko'y ginabatsyag nga, luya akong lawas. Kamu nga mga

0: vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated maghatod ginato sa pinakabagong herbal tea nga puno sa mga herbal ingredients nga maghatod ginato og relaxing experience plus aduna pay daghang health benefits. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santod Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan o mga fire sa palibot, taas o antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mupromote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santod Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santod Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ang imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agod malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Senton Plus Herbal Oil.
4: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Senton Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
3: Senton Plus Herbal Oil.
5: Isang pahid lang sa puso.
3: Desminoria.
5: No more.
3: Senton Plus Herbal Oil.
6: At ako, iskun pa.
7: Ang imong baon ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
6: Opo, papa. Putang nga mesa.
7: Uy! Ay mo vitamins. Nakainom na ka.
6: Saton, patanase, hala, himot ko.
7: Lazaha, yagwa, okay? Yaro. Kanya, nagdala sa kanong tubig daan. Din na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
6: B! Ah, manako hinom.
7: Next time, ayaw din kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Center Mega Manila. Ang inyong katropa, Bobby Luberas at Brian De Paz. Headlines.
1: Ang mga paunang headlines, katropa, hatid po ng Santon Gold Coffee Mix. Peanut Gallery Media Network, inilabas na ang controversial na video na ginamit sa Manoy, naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Mike Defensor, naniniwalang pangharang lang sa 2028 elections ang impeachment laban kay VP Duterte.
1: PNP-CIDG.

0: Donald Trump ay binasura ang peace proposal ng Iran.
1: Sa balitang showbiz, mga bagong pambato ng Pilipinas sa world stage, formal nang ipinakilala.
0: At sa sports, Alex Ayala, bigong makalusot kay world number 2, Elena Rybakina sa Italian Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman, nasaan ka man, nasaan ka man. XFM News, XFM News, nationwide, nationwide.
0: Pananghalian na tayo ng Lunes, mga katropa. Ito po ang XFM News Center. Manila, Philippines, nagadid sa inyo ng XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahinggan sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, 97.9 XFM Davao.
1: Live din tayo, mga katropa, sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang iyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
0: Formal nang inilabas ngayong araw ng Peanut Gallery Media Network o PGMN ang umano'y controversial video na ginamit sa naging pangingikil kay dating House Speaker Martin Romualdez sa isang episode na pinamagatang hashtag Martin Luther Fund. Sabing episode, katropa, nilatagpo ng PGMN anchor na si CJ Hero ang mga detalye na umano'y budget padding, phantom savings at manumalyang paggasto sa pondo ng Kongreso na pilit umanong itinatago ng administrasyon sa pamagitan ng paggamit ng mga trolls at impluensya sa media.
3: Budget of the House of Representatives na sila mismo ang gumawa. If you think powerful na ang Appropriations Committee na hinawakan ni Zaldico, wait till you hear about the committee that decides how much budget Congress gets and gets that budget passed without challenge, because he or she has a voice and vote in all other committees. His wife, Ingog Partilist Representative Yeda Marie Romualdez. Well, itry niya this time ihiwalay ang sarili niya sa kalokohang nangyari sa Accounts Committee ng sarili niyang asawa. Because what Yeda did sa accounts is much worse than what Zaldi did sa appropriations. At lahat ng ginawa niya doon, hindi pwedeng walang basbas o kumpas ni Martin Romualdez as House Speaker and Martin Romualdez as her husband. The Accounts Committee is the holy grail for the corrupt.
0: Naniniwala ang grupo na matinding pressure, pananakot at ang ginawang pag-aresto sa nilang mga miyembro ay nagsisilbing matibay na ebidensya ng pagtatangka ng mga makapangyaring opisyal na supilin ang katotohanan.
1: Ikinagulat ni dating COMELEC Commissioner Rowena Aguanzo ng mabilis na takbo ng impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte sa mababang kapulungan ng Kongreso. Ayon kay Aguanzo, sa paglulunsad ng Ridge Coalition sa Cebu nitong linggo, mas mabuting sa Senado na lamang maglatag ng mga ebidensya ang mga mambabatas dahil ito naman ang magsisilbing tunay na usgado sa oras na umakyat ang reklamo. Ang naging pahayag ni Aguanzo ay kasunod ng nakatakdang pagboboto ng House Plenary sa naturang impeachment ngayong Lunes, May 11, upang desisyonan kung tuluyan ang ipapadala ang kaso sa mataas na kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
0: Iginiit ng dating kongresistang si Mike Defensor ng isinasagawa na impeachment proceedings laban kay Vice Presidente Sara Duterte ay isang paraan lamang upang mapigilan ang posibilidad na pagtakbo nito sa pagkapangulo sa darating na 2028. Kanya naging pahayag sa paglulunsad ng Rage Coalition sa Cebu. Nakiusap si Defensor sa mga mambabatas na suring mabuti ang issue at huwag gamitin ang wing ng politika o kay bilang na mga kalyado para lamang magtanggal na opisyal sa pwesto. Nagpakawala rin na matinding patutsada ang dating mambabatas laban kay Pangulong Bongbong Marcos, kung saan sinabi nitong ang mismong punong ehekutibo ang nararapat na managot at makulong sa gitna ng umiinit na tensyong political ngayon sa bansa.
1: Hinamon ni House Committee on Higher Education o Higher and Technical Education Chair Jude Asidre si Senator Aimee Marcos na maglabas ng matibay na ebidensya para patunayan ang aligasyong may alok na pera o proyekto kapalit ng boto para sa impeachment ni Vice President

0: para Duterte. Binigyan din ni Asidre na ang lumalakas na suporta sa impeachment ay nakabatay sa mga dokumento at testimonya sa pagdinig at hindi sa anumang bentahan ng boto na tinawag niyang isang reckless accusations. Naniniwala ang kongresista na posibleng diversionary tactic lamang ang isyong ito upang ilihis ang atensyon ng publiko habang papalapit ang mahalagang plenary voting para sa articles of impeachment sa Kamara.
1: Pinagpapasa Diyos na lamang mga katropa ni Senate President Tito Soto ang mga balita tungkol sa mga planong kudita para sa ipatalsikin sa pwesto. Habang nanatili naman siyang kumpiyansa sa paglilingkod na nakabatay sa tiwala ng kanyang mga kapwa senador. Ang usapin ng palasahan sa liderato ng Senado ay lumutang kasabay ng mainit na diskusyon sa impeachment proceeding laban nga kay Vice President Sara Duterte kung saan natakdang magbutuhan ang Kamara ngayong araw. Nanindigan si Soto na handa ang Senado na mag-convene bilang impeachment court sakaling maipasa at opisyal nang maipadala sa mataas ng pulungan ang articles of impeachment mula sa mababang kapulungan.
2: XFM News Nationwide.
0: Na ng Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group o PNP-CIDG ang subpoena base sa declared address ni Senador Ronald Bato de la Rosa bilang bahagi ng legal na proseso ngayong araw. Ayon sa tauhan ng PNP, bigong makita ang senador sa bahay nito sa Davao Region. Ang subpoena ay naglalaman ng umano'y extrajudicial killings noong tumatayong city at regional director pa ng PNP Davao si de la Rosa. Una nang nilinaw ni Interior Secretary John Vicrimulya na ang isisilbing subpoena ay hindi warrant of arrest kundi isang pagpapatawag kaugnay sa umano'y naging partisipasyon ng senador sa extrajudicial killing sa ilalim ng drug war ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
2: XFM News Nationwide.
1: Philippine National Police, mga katropa, susunod sa direktiba ng DILG at sisisa atin ang mga AJK reports. Tropa natin sa balita Earl Saludar, XFM Mega Manila.
3: Patuloy ng Philippine National Police ang kanyang fact-finding review kaugnay ng mga ulat ng extrajudicial killings at iba pang insidente. Ito ay inisunod sa direktiba ng Department of the Interior and Local Government upang masiguro ang masusing pagsusuri sa mga dating operasyon, partikular noong panahon ni Senator Ronald Bato de la Rosa bilang Davao City Police Director. Ayon kay PNP Chief General Jose Mirecio Natatis Jr., maglalabas sa subpoena ang Criminal Investigation and Detection Group sa mga individual na sangkot upang makakuha ng formal na impormasyon na makakatulong sa investigasyon. Kasama sa proseso ang Directorate for Investigation and Detective Management at PNP Legal Service para matiyak na ang investigasyon ay naayos sa batas, maayos na koordinasyon at nakamatay sa ebidensya. Nilinaw ng PNP na ang subpoena ay hindi arrest warrant kundi isang legal na hakbang para lamang maghanap ng impormasyon at magbigay linaw sa mga ulat. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Sinipak na sa tungkulin ng isang police corporal mula sa Malolos City Police Station matapos mag-viral sa isang CCTV footage na nagpapakita ng kanyang marahas na pananakit sa kanyang kinakasama sa loob ng kanilang tahanan. Agad na ipinagutos ni Police Lieutenant Colonel Romel Heneblazo ang pag-relieve sa naturang pulis at paglalagay dito sa ilalim ng restrictive custody kasabay ng pagkumpiska sa kanyang service firearm at PNP ID upang matiyak na hindi ito magagamit sa anumang pananakot habang gumugulong ang investigasyon. Maring kinundina ni National Police Commission Commissioner Rafael Calinisa ng insidente at tiniyak na hindi palalagpasin ang ganitong uri ng pang-aabuso sa kababaihan lalo't nakatakdang maharap ang sospek sa mabibigat na reklamong kriminal at administratibo.
2: XFM News Nationwide.
1: Samantala, mahigit 300 na open pipe muffler sabay-sabay na sinira kanina umaga mga katropa dyan sa ceremonial destruction sa lungsod ng Valenzuela. Ito po'y pinaunahan ni Interior Secretary John Vicrimulya at Valenzuela City Mayor Wes Gatchalian. Ang nakumpiskang pipe ay lumabag daw sa City Ordinance Number 390 Series of 2017 o MAPLR Registration Ordinance na nasabing Shudan.
0: sumunod na tinanggap ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Malacanang si Pangulong Santiago Peña Palacios ng Paraguay ngayong May 11 para sa kanyang official visit sa Pilipinas. Sa isinagawang welcome ceremony, pinatugtog ang pambansang awit ng Pilipinas at Paraguay habang binigyan diin ng 21-gun salute bilang paggalang kay Pangulong Palacios. Si Pangulong Palacios ang kauna-unahang Pangulo ng Paraguay na bumisita sa bansa mula nang maitatag ang diplomatikong ugnayan ng Pilipinas at Paraguay noong December 12, 1962. Layunin ng pagbisita na lalo pang palakasin ang bilateral ties at kooperasyon ng dalawang bansa sa iba't ibang larangan.
1: Iba pang balita, katropa, inihegpo ng National Dairy Authority o NDA. Tumaas pala ng 6.5% ang halaga ng produksyon ng gatas. Ngayon pong unang quarter ng 2026 kung saan umabot sa magit 11.7 million liters ang naitarang supply batay sa datos din ng Philippine Statistics Authority. Ayon kay NDA Administrator Marcos Antonio Sandaya, ang pag-angat na ito ay malinaw na senyales ng tumataas na produksyon ng mga local dairy farmers at ng lumalaking demand na mamamayan sa mga sariwang milk products. Target po ngayon ang tanggapang maabot ang kabuuan na 53 million liters milk production bago matapos ang taon sa pamamagitan ng agresibong pagpapalawak ng breeding program at pagdadagdag ng mga dairy animals sa iba't ibang panig ng Pilipinas.
0: Senador Kiko Pangilinan, pinabubuhay ang 4 billion peso Coco-Coir program ng DPWH. Narito ang report. Kinimok ni Senador Francis Kiko Pangilinan si DPWH Secretary Vince Dizon na buhayin muli ang programang bumibili ng Coco Coir mula sa mga magniniyog na umabot doon sa 4 billion pesos kada taon. Ayon kay Pangilinan, malaking tulong ito upang magkaroon ng dagdag na kita ang coconut farmers at mapalakas ang industriya ng niyog sa bansa. Ginagamit noon ang Coco Coir sa mga proyekto ng DPWH para sa soil erosion control at slope stability noong panahon ng Administrasyong Aquino. Sinabi rin ng senador na muli niyang tatalakayin ang usapin sa budget deliberations ng ahensya at nais niyang makita ang konkretong plano ng DPWH para sa naturang programa. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Iniulat naman mga katropa ng COMELEC Commission on Elections na umabot na po sa 4.49 million katao ang nagparehistro para sa papalapit na barangay at sangguniang kabataan elections sa darating na Nobyembre, kung saan naitalang mahigit kalahati o nasa 2.31 million sa may ito ay kababaihan. Batay sa datos, siyam na araw bago ang deadline sa May 18, nangunguna ang Cavite, Laguna, Batangas, Rizal at Quezon o Calabarzon sa may pinakamarami aplikanteng sinundan ng Central Luzon at Metro Manila. Habang nasa 11,394 naman ang nakisa sa Register Anywhere program sa iba't ibang panig ng bansa.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:16 sa XFM News Nationwide. Pwede niyo pong mapakinggan sa pamamagitan ng mga XFM stations nationwide. XFM 91.3 San Francisco, XFM 107.1 Tagum City, at XFM 99.1 Mati City.
2: Balitang regional,
1: katropa. Unahin po natin dito sa bahagi ng Jensan, may 200 kilong tinatawag na ambergris o yung suka ng balyena. Muling hinukay dyan sa Libak, Sultan Kudarat. Katropa natin sa balita, Ivan Polonan, XFM, Jensan.
4: tinukay ng mga residente at lokal na pamahalaan ang tinatayang 200 kilo ng pinaniniwalaang ambergris o suka ng balyena sa bayan ng Libak Sultan Kudrat kahapon, Mayo 10. Matatanda ang unang ibinaon ang nasabing bagay matapos itong matagpuan sa karagatan ng Barangay Tipuan noong Biyernes dahil sa masangsang na amoy nito. Ngunit agad itong ipinahukay nang makumpirma ng mga eksperto na ito ay tunay na ambergris base sa isinagawang pagsusuri sa mga sample nito. Ang naturang bagay na tinaguriang floating gold ay kilalang nagkakahalaga ng milyon-milyong piso dahil sangkap ito sa paggawa ng mga mamahaling pabango at produktong pampaganda. Kasalukuyan na itong nasa pangangalaga ng mga otoridad para sa mas malalim na pagsusuri. Mula rito sa impilan ng 95.9 XFM General Santos City, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Ivan Polonan, XFM News.
5: Apat na taong gulang na bata binawian ang buhay matapos malunod sa ilog sa araw ng Mother's Day. Katropa natin sa balita, Rich and Joy Alipis ng XFM Antique.
6: Na pangyayari ang nagtapos sa selebrasyon ng Mother's Day para sa isang pamilya matapos malunod at masawi ang isang apat na taong gulang na batang lalaki sa Barangay Sulong Cebalo Mantique bandang last 10 ng umaga nitong linggo, Mayo 10 taong kasalukuyan. Sa panayamang ex-sepa Mantique kay alias Joel, tiyuin ang biktima, sinabi nitong sumama ang bata sa kanya at ang nakababatang kapatid nitong si alias Nick, 2 taong gulang upang manghuli ng isda sa ilog ng Sulong. Ayon na kay Joel, hindi nila na malayang nawawala na palang bata dahil abala sila sa pangingisda sa paligid ng ilog. Umuwi pa umano sila sa kanilang bahay sa Sitio Takas, Barangay Sulong. Pagbalik nila sa lugar, doon na lamang nila nakita ang katawan ng bata na palutang-lutang na sa tubig. Agad pa itong isinugod sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital. Ngunit idineklara itong dead on arrival. Lubos ang pagdadalamhati ng pamilya, lalo na ang lola na nag-aalaga sa bata. Napagalamang ang ina ay nagtatrabaho sa ibang bansa habang ang kanilang ama naman ay nasa Maynila. Mula dito sa 93.3 Expo Mantica para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Rich and Joy Alipis, XFM News.
1: Sa Cotabato, Katropa, mayroon pong pagawaan ng baril at drug den ang nabuwag ng pulis sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Katropa natin sa balita, Sam Sali, XFM Cotabato.
7: Nalansag na pulisya ang isang paggawaan ng baril at ginagamit ang drug den sa barangay poblasyon sa bayan ng Buluan, Maguindanao del Sur. Matagal na manong minamanmanan ang nabanggit lugar bago isinagawa ang raid sa mga operator nito. Bukod sa mga makinarya sa paggawa ng baril at mga material ng ina-assemble na baril, nakumpiska din ang ilang sachet ng Cebu at illegal drugs paraphernalia. Maharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at Republic Act 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang apat na mga suspect na kinilala sa mga alias na Abubakar, Gianni, Camaro at Eman. Sanib puwersa sa operasyon ang Provincial Drug Enforcement Unit ng Maguindanao del Sur Police Provincial Office at Buluan Municipal Police Station. Mula dito sa XFM 102.1 sa Cotabato City at para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Sam Sali, XFM News.
5: Away sa diskuhan, humantong sa trahedya. Mag-ama patay, inasugatan sa Cebu. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
8: Para sa Mother's Day, nagluksa ngayon ang isang ina sa Sitio Tuwi, Barangay Inayagan, Naga City, Cebu, matapos mamatayan ang asawa at anak na lalaki kahapon na madaling araw. Ito ay matapos silang pagsaksakin ng kanilang kapitbahay na si Albert Junson Cedinho, 28 anyos, na agad namang naaresto sa Barangay Linaw, Lungsod ng Talisay, Cebu, sa isinagawang follow-up operation. Patuloy sa pagdadalamhati si Nanay Edna Wagas Tapdasan, 49 anyos, na nasugatan din sa insidente matapos hindi na maisalba ang buhay ng kanyang asawang si Conrado Ubas Tapdasan, 59 anyos, at anak na si Dumik Wagas Tapdasan, 21 anyos. Batay sa paunang imbestigasyon, nagsimula ang insidente matapos ang pisa sa Barangay Inayagan kung saan nag-inuman ang suspek at ang isa pang anak ng mga biktima na si Giancarlo Tapdasan. Sinasabing nagkaroon ng alita na matapos pilitin umano ng suspek na pasayawin si Giancarlo, ngunit tumanggi ito na nauwi sa away. Matapos nito, nagtungo umano ang suspek sa bahay ng mga biktima, ngunit wala roon ang kanyang target na si Giancarlo at ang kanyang mga magulang at kapatid lamang ang kanyang nadatnan na. Dahil sa galit at umano'y kalasingan, inatake ng suspek ang pamilya gamit ang kutsilyo na nagresulta sa pagkamatay ng ama at isa sa mga anak habang sugatan naman ang ina. Na-recover din ng mga pulis ang hinihinalang kutsilyong ginamit sa krimen ng suspek. Maharap ngayon si Sidinyo sa kasong 2 counts of murder at frustrated murder. Mga katropa, ugali na pag-inom ng Santhon Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
1: At mga katropa, may delivery rider ang arestado matapos po makuhanan na mayigit sa 400,000 pesos na halaga ng Cebu sa Bacolod. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
9: Nasamsam ng mga operatiba ng Philippine Drug Enforcement Agency Negros Island Region o PDEA NIR, katuwang ang PDEA Negros Occidental at Bacolod City Police Office ang mahigit 400,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu sa isinagawa ang operasyon sa Abada Sky, Barangay Vista Alegre, Bacolod City noong Mayo 6. Hinilala ang naarestong suspect na si Alice JP, 43 taong gulang, isang delivery driver at residente ng naturang lugar. Batay sa investigasyon ng PDEA NIR, na recover mula sa suspek ang 21 sachet ng hinihinalang shabu na may kabuuang timbang na 65 grams at tinatayang may street value na 442,000 pesos bukod pa sa ilang mga personal na kagamitan. Sa kasalukuyan, nasa kustudiya ng pulis siyang suspek at haharap sa kasong paglabag sa RA 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
2: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Ano man ang balita sa loob at labas ng bansa,

0: ang Brian ay inaasahan ang pag-asa tuloy nanghihina, magiging isang remnant low o ganap na matutunaw ang Tropical Depression Caloy sa loob po ng Philippine Area of Responsibility bago matapos ang araw na ito.
1: Katropang body ayon sa pag-asa, huling namataan ang sentro ng bagyo sa layong 530 kilometers silangan ng Giwan, Eastern Samar. Taglay ang maximum sustained winds na 45 kilometers per hour habang kumikilos pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: Nakaranas naman katropa ng maulap na kalangitan, may kalat-kalat din na pag-ulan pagkidlat ang Eastern Samar, ang Dinagat Islands, gayon din po dahil sa trap ng bagyo. Habang easterlies naman ang mga kapekto dito sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa.
1: Para sa ating heat index forecast, naitala ang pinakamainit na temperatura na abot sa 44 degrees Celsius sa Dumangas, Iloilo, Cuyo, Palawan, San Jose, Occidental, Mindoro, Kasiguran, Aurora, 43 degrees Celsius sa Barangay Eastern Samar, Roas City, Capiz, Masbate City, Daet, Camarines Norte, Puerto at Aborlan, Palawan, Iba, Zambales at Baler, Aurora, at 42 degrees Celsius naman sa Iloilo City, Camarines Sur, Mulanay at Infanta, Quezon, Sangli Point, Cavite, Abukay, Bulacan at Nueva Ecija.
0: Mag-ingat din po tayo dito sa National Capital Region, katropa, dahil 42 degrees ang inaasang init na mararanasan sa Metro Manila.
1: Sumikat ang araw kaninang alas 5:30 ng umaga at lulubog mamayang alas 6:15 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Ang Balita International, hatid po sa atin ang Santon Gold. Subukan ang Santon Gold. Likas, subok at epektibo. Tinanggihan mga katropa ni US President Donald Trump ang tugon ng Iran sa inihain nila na usaping pangkapayapaan matapos itong lumabo o matapos po itong tawaging totally unacceptable. Dahilan para lalong lumabo ang pag-asa na matapos ng 10 linggong digmaan sa gitnang silangan. Dahil sa kabiguan na magkabilang panig na magkasundo, agad na tumaas ng 3 US dollar per barrel ang presyo ng langis sa pandaigdigang merkado habang natiling sarado ang Strait of Hormuz. Sa kabila ng matinding pressure, natapusin ang sigalot bago po ang kanyang pagdalaw sana sa China, iginit ni Trump at ni Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na hindi pa tapos ang laban hanggat hindi pa ganap na nasusugpo ang banta ng nuclear capabilities ng Iran.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C kalusugan sa isang kapsula. At nagningning ang mga bagong reyna ng The Miss Philippines na magdadala ng bandila sa bansa sa iba't ibang international pageants matapos ang ginanap na coronation night kagabi. Dahil dito, hawak ni Nicole Borromeo ang title bilang Miss World Philippines, si Marian Arellano bilang Miss Tourism World Philippines at si Alison Hetland nakakatawan bilang Miss Supranational Philippines. Kompleto na rin ang powerhouse lineup ng bansa kasama sina Generals Javier bilang Miss Eco International Philippines, Isabella Ismaela bilang Cosma Philippines at April Smith bilang Miss Charms Philippines. Hawak naman ni Catherine Wardell ng Summer Island ang Miss Teen Universe at si Trixie Rojas ng Iligan City bilang Miss Eco Teen Philippines. Para sa balitang showbiz, ako ang inyong katropang Melanie Ocampo para sa XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
2: Balitang Sports.
0: Ang balitang sports atin po sa atin ang Premium D3, katropa. Lakas sa bawat kapsula. Tumiklop ang Pinay tennis star na si Alex Ayala kay world number 2, Elena Rybakina, sa score na 6-4-6-3 matapos ang dikit na labanan. Sa round of 32 ng Italian Open na ginanap sa Rome. Pagamat nagawang makalamang pa ni Ayala sa unang bahagi po ng second set, nanig pa rin ang lakas at karanasan ng defending champion. Para tuloy ang selyuhan ang kanyang slot sa round of 16. Magsisilbing mahalagang preparasyon para kay Ayala ang naging magandang performance niya sa clay court habang naghahanda na ang Pinay tennis star para sa susunod niyang laban sa French Open.
2: Nationwide.
0: At alas 12.29 na mga katropa, live na po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na XFM News Nationwide ngayong Lunes, May 11, 2026.
1: Mga katropa, maaaring nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Uberas.
1: Ako si Brian De Paz.
0: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Maraming salamat hanggang bukas.
2: Mabuhay, exciting Pilipinas. Balita sa buong Pilipinas. At sa buong

0: Plus Gold.
1: Ako si Morito na mamaga ang aking atay. Sa loob ng dalawang linggo na paggamit ko ng Santon Plus Gold, nawala ang pamamaga sa aking atay. Maraming salamat sa Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling ang husay. Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika. The secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kaalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bacla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
2: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
3: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: positive. Isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang kahatid ng mga kalaman, mga impormasyon, mga sikreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, katuwang pa rin po natin ang kumpanyang nasa likod ng mga programa po na ito at nasa likod ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto, ang kumpanyang Yes to Health at ating pong mga Yes to Health Wellness Center na pwede po ninyong mapuntahan at pwede po ninyong mapagpakonsultahan. Sa kanan po ni Doc Remili Tuoy, atin pong CEO. Ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyo po mga certified naturopathic practitioner. Makasama niyo po ng live ngayong araw. At syempre, atin din po mga kapanayamang isa sa ating po mga alternative medicine doctor, isa rin pong certified naturopathic practitioner, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na araw po.
1: Isang malusog na araw, partner. At sa lahat na ating mga katropa na nakikinig sa buong Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito na naman po ang programang magbibigay sa atin ng sikreto at solusyon sa ating kalusugan.
0: Yeah, sa mga kababayan po natin dyan, mga katropa natin dyan na lagi nakatabay, ha? Sa atin po mga programa. Samahan po kami ni Doc Algie dito sa ating pong talakayan sa pamamagitan ng pagkapadala ng mga text messages, mga inquiries po ninyo about your health. Na-text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Kung hindi kayong kamasailan yung mga katanungan, lagayin po ng pangalan po ninyo at address para ma-acknowledge natin, ha, dito sa atin pong programa. Kumusta po? Kumusta mga katropa? Kumusta mga kababayan? We hope a prayer na sa maayos at malusog po tayong sitwasyon. Bagaman na marami sa mga kababayan natin, ano? Ang bukod sa mainit ang panahon, Dok, umiinit ang ulo. Sumasabay, ano? Sa init ng panahon.
1: Grabe, ano?
0: Sa mga kababayan natin dyan, ha? Mga katropa natin dyan, cool down, ha? Mahalaga na may cool down natin ang ating pong sarili, ha? Sa lahat ng mga kababayan natin, mahalaga po, mga kaibigan, ang pagkakaroon ng malakas at functional na pangangatawan, ha? Kaya kinakailangan, meron tayong mga meron tayong pang backup sa ating pong kalusugan, ha? Bukod sa pag-inom ng sapat ang dami ng tubig, sapat na po ang mahinga, pagkain ng mga malusog ng mga pagkain, huwag kalimutan uminom araw-araw ng ating pong mga suplemento, lalo na yung ating pong ultimate trio, ha? Yung katawang po natin sa pagpapatatag ng pundasyon ng ating pong kalusugan. Kung nutrisyon, ang hanap po ninyo mga kaibigan at itong mga tinatag mga essential nutrients, ano? Mga micronutrients, nandyan yan sa ating pong ultimate trio. Ang Santon Gold Herbal Capsule natin, Santon Vitamin C at ang ating pong Premium D3 ay nagbibigay ng mga phytonutrients, nagkakaloob ng mga antioxidants na kinakailangan natin para mapangalagaan ang bawat selula, bawat organs and system ng atin pong pangangatawan, ha? Kaya yan po ay hanapin na sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya sa inyo pong lugar at ipagtanong-tanong ang atin pong mga produkto, ha? Produktong tatak, Yes to Health, mga kaibigan. At sa mga gusto namang bumisita, Doc, sa ating po mga wellness clinic, ayan, pwedeng-pwede kayong bumisita, ha? Puntahan nyo po ang mga wellness center natin, mga kaibigan.
1: Oo, at sa ating mga Yes to Health Wellness Clinic, ma-avail nyo ang ating mga serbisyo, ano, at mga programa, katulad po ng ating mga cleansing and detoxification program. Mm-hmm. Ganyan, nandyan din yung isa sa pinakamagandang gawin, lalo na kung medyo, alam mo, ang dami ng karamdaman.
0: Tama,
1: yung
0: Doc,
1: tinatawag na nutritional therapy. And of course, may mga modality tayo gaya ng biozapper therapy, yung ating mugukbuyang Korean therapy, yung terahertz, meron din tayong cupping, ano, sa ibang mga branches natin, at yung ating nacho thread aligned therapy.
0: Yan.
1: O yung famous na hilot hugpungan, the Wendell Pedreso method. Yan, no, ay nasa Yes to Health Wellness Clinic sa mga nakatakdang araw, ano. Every Thursday nandiyan ako sa Batangas City para sa ating pong consultation.
0: Sa mga katropa natin, mga kababayan natin na gusto pong kumonsulta sa ating pong mga wellness center, puntahan niyo ang mga wellness clinic clinic po natin. Open po tayo Sunday to Friday 9 a.m. to 5 p.m. At nandiyan ang ating po mga trained alternative consultant na gagabay po sa inyo, magpapayo at magbibigay ng mga itong dietary guidelines, modification of your diets, and also appropriate program na nararapat para po sa inyo para sabilis ang recovery ng inyo pong pangangatawan. Ha? Sa mga nagbabalak pong bumisita, pumunta sa ating pong mga wellness center, ay narito ang ating pong mga address.
2: Metro Manila Branch, 2nd floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, southbound, tapat ng Centris Mall, pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City, pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela, Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Jekos Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental. Ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellpole Building, door number 3, JSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Magandang araw, ako si Izzy Pacaldo, news writer at radio announcer. Sa trabaho natin laging puyat at pagod, kaya mahalagang alagaan ang ating kalusugan. Kaya araw-araw umiinom ako ng Santan Plus Gold. Nakatulong ito sa akin para maging aktibo at handa sa bawat balita at programa. Ngayon, mas kampante akong humarap sa mikropono dahil alam kong inaalagaan ko ang aking katawan. Kaya mga katropa, subukan mo na at gawing bahagi ang inyong araw-araw ang Santan Plus Gold. Dahil sa kalusugan, dapat siguradong panalo mga katropa. Kaya subukan nyo na rin.
2: Santan Plus Gold Herbal Capsule. Para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santan Plus Gold Herbal Capsule. The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ay hatid sa atin ng Santone Gold Herbal Capsule. Ang atin pong katuwang sa pang-araw-araw na lusog ng atin pong pangangatawan. Mabili po yan sa mga local pharmacies, mga drugstores, authorized dealers nationwide. Pag-usapan po natin mga katropa, mga kaibigan, itong natanging topic, Doc. Ano? At ito ay especially nakatutok sa kalusugan ng atin pong mga kababaihan. Diba sa pag-

0: Batnan, mga masisipag na mga kababaihan dyan, especially to our mothers, ano? Eh, maraming mga problema, Doc. Maraming mga karamdaman na nakikita tayo, nai-encounter tayo mga karamdaman ng mga kababaihan na mahalaga maging aware din. Pati yung mga lalaki dapat, ano? Maging aware tayo, bawat isa sa atin, ano? Women and men, kinakailang maging aware sa bawat kondisyon ng bawat isa, ano? At sa ngayon ay pag-uusapan natin itong kalusugan ng mga kababaihan. Bakit, Doc, may ituturing na unique ang kalagayan ng kalusugan ng mga babae?
1: Nako, unique talaga. Kasi ang babae, yung kalusugan nila, marami siyang distinct biological, hormonal,

0: kilala yung kanilang hormones. Ang mga hormone kasi na ano eh, yung estrogen, di ba? Progesterone, may testosterone din ng isang babae. Nang testosterone, yan naman yung dominant male hormone. Ano? So, cortisol, alam naman natin, stress hormone yan. Yung insulin and thyroid hormones. Ito yung kadalasang nagkakaroon ng problema sa isang babae. Ano? Eh, ang hormonal imbalance and yung influence ng hormone, nakaka-apekto yan sa kanilang mood. Oh, yung mga mood swing na tinatawag. Mm-hmm. Eh, sa mga kalalakihan, bihira ako makarinig ng mood swing na term eh.
1: Bihira ang moody. So, pag ikaw ay isang lalaki at moody ka, eh para kang binabae daw.
0: Sabihin sa'yo eh, may regla.
1: May dalaw kaya.
0: May dalaw ka ba? Mm-hmm. Ayan, so sa babae talaga ganun. Ano? Common po yun. Mm-hmm. Saka yung pagkakaroon ng unexplained weight, fertility issues, sabi sa isang pag-aaral, karamihan daw sa mga kababaihan nag-experience ng sleep problem, yung pagtulog, ano. Problema sa tibay ng buto, kalusugan ng puso, kalusugan ng balat.

0: nami-misdiagnose sila.
1: Mm-hmm.
0: At saka yung heart attack symptoms, minsan iba doon sa classic chest pain symptom na makikita mo sa mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Oh, so yung mga babae, mas higit yung kanilang experience sa chronic pain, yung mga autoimmune diseases,
1: mm-hmm.
0: Yung mga mental health condition, no, gaya ng depression,
1: mm-hmm.
0: mas doble daw ito sa bilang na nagkakaroon sa mga kalalakihan.
1: Mm-hmm.
0: Yan ay ayon sa isang pag-aaralan.
1: Oo. Kumbaga, siguro, kaya nga nasasabi na mahirap unawain ang mga babae.
0: Mm.
1: Siguro, pagdating sa sakit, ganun din. Medyo mahirap din kilatisin yung nararanasan ng mga kababaihan.
0: Okay, kaya sa Bible, nga, di ba, nakalagay, with regards sa mga kalalakihan na alagaan ng kanilang asawa na gaya ng mababasagin.
1: Mm-hmm. Tama.
0: Oh, kasi talagang ganun sila ka... Fragile.
1: Oh, kung tawagin, ano? Oh. Eh, ano-ano ba, Doc, ang mga health challenges ang madalas na hinaharap o kinakaharap ng mga kababaihan?
0: Oh, linawin ko lang, baka yung mga... mga woman power advocate, baka ma-misinterpret yung sinasabi natin. Hindi po ganun, hindi namin sinasabing mahina ang mga babae.
1: Mm.
0: Pero by science and data, kumbaga parang medyo bilang babae, parang kinakailangan mas maingat ka.
1: Hindi naman, hindi sa pagde-debase sa mga kababaihan.
0: Oo.
1: Pero in reality talaga, meron talagang merong kinakailangan na pag-iingat para sa kanila na usually hindi mo yun na pwedeng or hindi siya applicable para sa mga kalalakihan.
0: Yes, totoo yan. Siguro, alam mo, as naniniwala sa Bible, I believe na yung mga kalalakihan talaga well-designed sa kanilang katawan, sa doon pa lang sa shape ng buto.
1: Doon
0: sa tatag ng buto. Mas denser ang buo ng kalalakihan based on study. Kasi nga sila yung nakadisenyo na magtrabaho ng mabigat.
1: Trabaho.
0: Yung mga kababaihan naman, sila yung katuwang.
1: Help meet.
0: Katuwang. Kaya pagbaliktad nang nangyari, yung lalaki ay sinasadya nila na sila yung nasa bahay lang, na may opportunity naman na iba, tapos babae yung nagpapagod, hindi maganda yun. Pero naiintindihan ko, yung mga kalalakihan na walang option, walang choice, alam mo, yung mga teacher, na mga nanay, yung asawa, hindi pwede umalis. Kasi teacher ka naman. Karamihan ng ganun. Ibang usapan yun. Ang pinag-uusapan natin
1: dito. Case-to-case basis.
0: Case-to-case yan. Yung mga lalaki na talagang inaasa sa asawa o sa babae yung pagtatrabaho.
1: In general, Doc, ang mga kababaihan talaga is mas fragile talaga sila na kinakailangan ng mas great care para sa kanila, Doc.
0: So, tanong naman yung sa mga health challenges. Una, yung heart disease.
1: Yan, oo.
0: Kasi yung talagang pinaka-killer ito eh. Alam nyo ba ng heart disease ay tinuturing na silent killer ng mga kababaihan? Iisipin natin, heart disease baka sa mga lalaki kasi alam mo, mga careless karamihan ng mga lalaki. Misa walang pakialam sa kinakain, basta parang ganun yung impression sa lalaki. Parang matibay. So, iisipin natin, mostly mga kalalakihan, pwede yung heart disease ang mangyayari sa kanila. Pero alam mo ba na pinakamaraming condition ng mortality ay tinuturo sa heart attack sa mga kababaihan. Ang heart disease, leading cause of death yan, based on study, at nagbibigay ito ng hindi karaniwang symptom. Unlike sa lalaki, katulad lumawa ng sobrang pagkapagod na nararamdaman nila. Yung iba parang mayroong nauseous na pakiramdam. Yung iba naman may mga jaw pain. Hindi yung typical na chest pressure na sign na maaaring ikaw ay may problema sa puso. At nakaka-apekto ito sa isa sa limang babae sa buong mundo. At frequently, undertreated dahilan na-overlook yung mga symptoms. Oo, kaya kung kayo ay nakakaramdam ng sobrang pagkapagod, na hindi nyo maipaliwanag, magpa-check up na agad kayo. Kasi nga, iba-iba yung presentation ng symptom kadalasan. At ang pinakang mataas na risk dito sa pagdevelop ng heart disease, based on study ha, yung menopausal, yung pagkakaroon ng diabetes, and pwede ito maging complication ng pagbubuntis at ng mataas na level ng stress. Yan yung mga common threat dun sa development ng heart disease sa isang babae. So yun yung bantayan po ninyo. Another thing na risk sa kalusugan ng mga kababaihan ay yung breast cancer. Breast cancer sa lalaki meron din pero
1: bihirang-bihira.
0: Bihirang-bihira yun. So itong breast cancer, common ito.

0: na cancer na tumutubo sa mga kababaihan.
1: Mm-hmm.
0: Marami naman dahilan to. Pwedeng genetic, pwedeng hormonal exposure, obesity, and lifestyle. Yan yung sinasabi nila, no? So, another advantage ng lalaki.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Na yung mga babae, syempre, sila yung commonly nasa at risk of developing breast mm-hmm. cancer. O, another health issue naman, cervical cancer and reproductive health issues.
1: Mm-hmm.
0: Okay. So, meron ako isang nabasa na yung mga babae, kaya dapat you need to be careful with your ano, with the cleanliness mm-hmm. Yung mga lalaki, di ba? Hindi naman sa ano to usapang ano na. Na yung mga lalaki pag sila ay may urge, sexual mm-hmm. urge. Syempre lalaki ka, mm-hmm. di ba? Mag-request ka kay misis, minsan daw hindi man lang naligo, hindi man lang ano. Ang trabaho mekaniko.
1: Nako, ayan na nga.
0: So, yung babae ang kawawa. Kaya mm-hmm. ang cervical cancer and other condition in the reproductive organ of a female, ano, nagde-develop ano, sa cervix mm-hmm. ng isang babae. Party ho ng uterus yung cervix mm-hmm. na tinatawag. Ano. At ito ay nanganganib sa isang persistent, very high risk na uri ng virus, yung tinatawag na human papilloma virus,
1: HPV. Oh.
0: Na commonly sexually transmitted yan.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Ang kagandahan nito, ang HPV, pwedeng hadlangan sa pamamagitan ng vaccination mm-hmm. at ng prevention. Completely preventable po ito, mga kaibigan. Ha? Yan, yung mga common issue sa mga kababaihan. Then next, yung polycystic ovary syndrome mm-hmm. because hormonal pa rin yan.
1: Mm-hmm.
0: Diba? Kung tumataba ang isang babae, tapos may kasamang pimples, irregular period, kahit anong gawin mong diet, di ka naglo-lose weight, baka may PCOS ka. Kasi yun yung triad kasi ng ano eh, ng PCOS, yung weight gain, acne,
1: mm-hmm.
0: and irregular periods and infertility. Yun yung commonly three factors na pagkakakilala ng tao may PCOS.
1: Oh.
0: Yung mga endometriosis, yan yung problema sa lining ng mga
1: uterus.
0: Yung pagkakaroon ng fibroids, mm-hmm. di ba?
1: Mga myoma.
0: Myoma, yan. Yung mga common pelvic inflammatory disease, tingnan mm-hmm. mo ha, bakit daw madalas ang babae
1: mm-hmm.
0: ang nagkakaroon ng UTI?
1: Mm-hmm.
0: Kasi yung structure ng ano ng genital organ ng babae.
1: Oh, okay.
0: Mas prone sa infection.
1: Mm-hmm.
0: Di ba? Yung lalaki may tubo pa daw eh.
1: Oo nga.
0: Na-imagine na yung ibig kong sabihin.
1: Tama daw.
0: Oo. Kumbaga, yun yung isang paliwanag ng mga mm-hmm. eksperto dyan. Ano. So, dun pa lang, medyo dihado na sila pagdating mm-hmm. sa structural. Ano. Kaya kadalasan nakakaramdam sila ng mga infection, like UTI, ganyan. And kasama na dyan yung problema na kadalasan, maaga pa lang nararamdaman na nila yung mm-hmm. problema sa menstruation. Especially yung dysmenorrhea. Okay? Bata pa lang, teenage pa lang, may mga ganyan eh. Di ba?
1: Mm-hmm.
0: Tapos yung iba, nagkakaroon ng menorrhagia. Yung pag matindi yung bleeding nila. No? So another issue, mga osteoporosis and bone weakness. Dahil sa tingin ko, ang babae kasi, bukod sa mas less dense ang kanilang bone,
1: mm-hmm.
0: Sila pa yung nagbubuntis.
1: Tama.
0: So pag ikaw ay nagbuntis, lahat ng effort ng katawan mo, siyempre gagawin yung baby sa sinapupunan mo.
1: Mm-hmm.
0: So saan kukunin yung resources to make that small person inside your womb?
1: Mm-hmm, mm-hmm.
0: Sa iyo kukunin. Ngayon, kung wala kang sapat na nutrisyon, talagang madideplete ang nutrisyon ng katawan mo. Kaya mm-hmm. nga, di ba yung mga iba, nagbubuntis sila taon-taon. Ano nangyayari sa kanila? Ang bilis silang tumanda. Kahit gaano sila ka-fresh tingnan, nung dalaga pa sila, pag nanganak na sunod-sunod, nagiging natutuyot na. Kumbaga, tawag nga nilang termino niya, nalulusyang. Pero, yun ang malaking sakripisyo ng isang ina.
1: Oh.
0: Just imagine that. Kaya nga, yun yung dahilan kung bakit kadalasan meron silang osteoporosis. Dahil may mga kulang na sustansya like yung calcium, vitamin D, magnesium, and vitamin K2. So yan mo yung dapat nating ano. Last but not the least, na common challenges sa health ng mga kababaihan yung mental health challenges.
1: Mm-hmm.
0: So dito, marami nakakapansin na ang mga babae ay kadalasan nakaka-experience ng anxiety, at yung iba may depression.
1: Mm-hmm.
0: Alam mo kung bakit? Choice ba nila yon? Due to hormonal fluctuation.
1: Mm-hmm.
0: Just imagine, pag nagkaroon ka ng hormonal fluctuation mo, affected niya yung ano mo eh. Yung neurological health mo, yung mm-hmm. mental health mo, yung emotional health mo. Kaya minsan, di ba, katwira nila, pasensya na nga kasi meron ako eh.
1: Mm-hmm.
0: Nagkakagulo yung mga hormones ko, kaya madaling magalit, madaling nagsusungit.
1: Mm-hmm.
0: totoo po yun based on study.
2: Hindi lang yun pag-iinarte.
0: Hindi yun pag-iinarte. Kasi yung hormonal fluctuation, pag nagkaroon daw ng rapid changes sa estrogen and progesterone, naaapektuhan yung brain chemistry.
2: Mm-hmm.
0: So, nagkakaroon sila ng napakiramdam na sila ay mayroong mood swing, anxiety, and super high stress na hindi nila basta mapipigilan.
2: Oo.
0: Kaya kung alam ng asawang lalaki yan, maiwasan yung problema.
2: Oo.
0: Baka ang gawin ng lalaki, eh, bigyan pa ng ano ba yung stress reliever ni misis? Diba? Sa 2026 research, pinakita po na mga kababaihan roughly 3 times more likely than men to experience common mental health problems. Mm-hmm. Grabe, ano? Kaya talagang saludo sa ating mga kababaihan. So, pag nakita mo na daw na ang asawa mo laging malungkot, na wala namang dahilan, nandiyan naman lahat pero parang ano, iba walang gana, irritable, laging gusto ay separated sa karamihan, ano mo na yan? That's a sign na meron siyang pinagdadaan ng isang, you know, mental health condition na pwedeng matulungan ng nutrisyon at ng tamang approach.
2: Mm-hmm. Yeah, so mga kababaihan dyan, ano, mga katropa natin, ano, para sa lahat ng mga kababaihan, ito ay napakahalaga para po sa inyo, ha? At para sa lahat, sa bawat isa po sa atin, maging well aware tayo sa ganitong mga condition dahil mahalaga, Dok, na lalo-lalo na yung mga chronic problems na pwede maranasan mga kababaihan ay as early as possible ma-detect agad sila, mabigyan ng solusyon, mabigyan ka agad ng lunas at hindi na humantong, Dok, sa mga mailubha at mga mailang karamdaman. At ang tanong, Dok, ano naman ang mayutulong ng total wellness approach para maiwasan ang mga health challenges na nararanasan ng mga kababaihan?
0: Yun talaga ang pinakaunang approach. Mm-hmm. Kasi ang common reason why nagkakaroon ng hormonal imbalances, eh kasi yung hormone, chemical messenger ng katawan niya. Mm-hmm. Pero apektado sila sa pagkakaroon ng deficiency sa mga common nutrients.
2: Mm-hmm.
0: O katulad, for example, vitamin C, iron, calcium, B vitamins at vitamin D. Ito yung mga pinaka-crucial nutrients na commonly makikita mo sa pagkain.
2: Mm-hmm.
0: Kaya nga nakikita ko, nung mga unang panahon, di ba, tanong natin sa ating mga lolo't lola, sa mga nanay natin noon, ano ba ang pinaka-the best na pagkain kapag nanghihina? Yung makikita paligid, nasabihin, oy, kumain ka ng malunggay, talbos ng kamote.
2: Mm-hmm.
0: Tapos pag nagbuntis, para maiwasan daw yung mga complications sa pagbubuntis, gulay pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Lalo na yung malunggay.
2: Oo.
0: Pag nanganak na at yung lactating, malunggay pa rin.
2: Mm-hmm.
0: At saka mga vitamina. So, totoo po kasi yun. Especially mga pagkaing tinatawag nating whole foods, katulad ng grains, nuts, seeds, and leafy greens and fruits.
2: Mm-hmm.
0: Yan talaga ang pinakang dapat natutukan ng mga kababaihan. Kasi lalo na kung dumadating ka na doon sa phase na malapit ka na mag-menopause.
2: Mm-hmm.
0: Doon nalalabas yung maraming mga hindi mo naintindihan na pangyayari sa buhay mo that needs to be, you know, addressed with nutrition.
2: Mm-hmm.
0: O kaya nga, may mga pagkain talaga na likas na maganda. No? Katulad nga nung binanggit ko, yung malunggay, yung garlic. Kasi makakatulong sa circulation. Turmeric, makakatulong sa mga inflammatory condition. Spirulina, which is one of the best for giving us protein, iron, at saka some antioxidant.
2: Mm-hmm.
0: Saka napaka-nutrient dense ng spirulina. Kaya sinama natin sa Santon Plus Gold.
2: Tama,
0: yun,
2: Dok.
0: Eh. Diba? Kasi karamihan pala ng nakaka-apekto sa mental issues ng kababaihan, may mga nutrients ang spirulina na makukuha mo doon.
2: Mm-hmm.
0: O, kaya napakaganda niya. Lifestyle management. Kasi alam mo naman natin na ang mga babae, pag naiwan sa bahay, kung talagang sila'y masipag, talagang occupied yan all the time.
2: Mm-hmm.
0: O kaya kinakailangan daw, you need to manage your lifestyle. Wag puro laban ng laba. Wag puro linis ng linis.
2: Mm-hmm.
0: Bigyan nyo rin ng tamang panahon para sa relaxation and other things. Kasi pag hindi nyo ginawa yan, maapektuhan kayo.
2: Okay?
0: Kaya ang daming way. So wellness, ano? Kaya nga sa Yes to Health Clinic, kung gusto nyong bigyan ng advice sa ating mga naturopath, you can visit our Yes to Health Clinic kasi sa totoo lang, maraming mga ano, therapy yan, paminsan-minsan. Alam ba, ako mister, yung misis ko, papamassage ko kahit once a month para lang ma-relax.
2: Mm-hmm.
0: Kasi malaking bagay yun sa kanila. Bibilhan ko ng mga vitamina sa Santon Plus Gold. Sasamahan ko pa ng vitamin C at saka premium D3. Dahil yun yung kinakailangan talaga nilang support sa kalusugan kasi nga, lahat po ng binabanggit namin ditong karamdaman o kondisyon, preventable and treatable.
2: Mm-hmm.
0: Oo, kaya ang gusto lang namin ipahatid sa inyo na ang ating mga kababaihan, especially ang ating mga nanay, ating mga asawa, ay kinakailangan niyong bigyan ng pansin kung ano ang pagbabago sa kanilang kalusugan. Kasi nga, mas marami silang risk compare mo sa mga kalalakihan.
2: Mm-hmm. Ayan ha, sa mga katropa natin yung mga kababaihan dyan ha. Ingatan at palakasin ang atin pong pangangatawan. Siyempre, napakahalaga talaga ng bawat trabaho.

0: 13 ang iyong mga calls. So kung meron kayong mga katanungan, i-text nyo lang po ha, para atin pong tutugunan mamaya mga katropa. Sa mga kabayan natin dyan, mga kaibigan natin ha, na nagbabalak pong sumubok ng atin pong mga produkto, puntahan ang atin pong mga Yes to Health Wellness Center. Merong nag-text dito, Doc, ano? Ask ko lang po, bukas po ba ang Yes to Health sa Davao ngayon? Magpa-check up po ako. Yes. Open daw po. Nag-chat si Doc CJ Nedruda. Ay, open po ang ating Yes to Health Clinic dyan po sa Davao. So, puntahan nyo po, mga katropa, ha, ang atin pong Yes to Health Clinic dyan po sa Davao, sa Mati, I think, ano? Ang location po niyan, matagpuan po sa, location niya matagpuan sa Cellpool Building, door number 3, JSIS Heights, in front po ng Kawayan Drive, ha? Dyan po sa Matina, Davao City. Ayun, no? Sa mga kababayan natin dyan, ha, na gusto pong makabisita, makapunta sa ating pong Astral Clinic, ay bisitahan po ating mga wellness center, okay? Ayan sa mga kababayan din, ha, magkabalik po tayo mga katropa, mga kaibigan, pagkatapos ng ilang mga paalala.
1: Narito na ang Santon Plus Gold, ang food supplement na may pinagsamang mangosteen, moringa, ampalaya, garlic at spirulina na nakatutulong sa kalusugan. Mabibili sa Mercury Drug, Watson's, TGP, South Star Drug at Yes to Health Office sa Quezon City o tumawag sa 0969-6711-262. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit. Santon Gold, live testimony.
2: Hey, good morning po. Ano pa pala natin po?
3: Kirina.
2: Kirina.
3: Kirina Buboy.
2: Buboy. Nanay, nakwento po sa amin na gumagamit na po kayo ng ng produkto ng Yes to Health.
3: Opo.
2: Ano product na yan?
3: Ay, product. Santon Coffee, Santon Gold na capsule na.
2: Santon Gold capsule. Gold, oh. Ilan taon pa kayo gumagamit nito, nanay?
3: Eh, tagal na ako. Yung nag-edad ako ng mga 90 ang gagamit na ako.
2: 90 years old ka pa noon, gumamit ka na nito?
3: Oo.
2: Noong gumamit po kayo, nanay, kumusta po ang inyo pong naramdaman, no? Kayo umiinom?
3: Okay lang. Yung paggamit ko na ito, awa ng juice, parang nag-ikuan-kuan ng katawan ko. Magsasumpa pa nga ako tuwing Sabado.
2: Nagsasumpa pa po kayo?
3: Opo.
2: Sa edad ng 93?
3: Oo. Okay. Maraming nga nagsabi sa akin na, uy, ang edad mo nang yung ganyan na, bakit malakas ka pa? Ang iba sabi niya, hindi na magtayo, hindi na magalakan, magkaupo na lang. Pero ikaw sabi niya, parang bata ka pa. Magsimba ako, mag-isa ako, wala akong kasama, magsabi ang iba na, nanay, bakit maglakad ka, wala kang kasama? Delikado, sabi niya, kung wala kang kasama, sabi ko, okay lang. Basta manalig ka lang sa taas.
2: Okay. So, nanay, ano po yung panawagan natin sa hindi pa nakasubok? Nakagaya ninyo, 93 yung edad. Ano po yung panawagan na hindi pa nakasubok?
3: Panawagan ako nga, hindi pa nakasubok itong Santol Coffee at saka mga Santol Plus. Mag-ano kayo magbili, kaya ito lang ang buhay natin. Maghatag na ang buhay na maganda, malusog.
2: Salamat, nanay, ha, sa inyong pong patuloy na pagtangkilik ng produkto ng Yes to Health.
1: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Santon Gold, Coffee Mix.
2: Paala natin po?
4: Laika po.
2: Ma'am Laika. Ma'am, ano po yung mga kumisi po sa kape?
4: Sarap. Parang sakto lang yung tamis, sakto rin yung anba, yung kanyang pait. Sarap siya.
2: Alam niyo pa kung ano lang ang sangkap niya? May mga sangkap po siya ng
4: mga oo nga. Maganda yan, yung mangosteen.
2: So, bagay po sa mga salamat po, mama.
4: Sarap siya, kuya.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Boy, si Clasara.
2: Sir, ano pong masasabi mo sa kape namin, sir?
5: Lasang, yung pagka-herbal niya, siya sabi niya, di ba herbal ang coffee mix? Ito yung wala sa other coffee. Kasi karamihan, sobrang tamis. So, ito, katamtaman lang. Smooth lang sa taste ba na. Sa akin, nasa sa side ko lang. Yes, ganun. Sir. At masarap. At malasa ba?
2: Yes, sir. Maraming salamat sa iyong pong pagtangkilik sa Yes to Health. Good morning!
1: Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na? May gamot ka pa? Mabibili sa mga butika. Gusto mo healthy ka? Gusto mo wala kang sakit? Gusto mo perfect shape ka palagi? E di simple lang. Inom ka araw-araw ng Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Bili ka lang sa pinakamalapit na butika. Sunzone Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Vision Next. Marami na ang natulungan.
6: Mag-iisang buwan na, masyadong maraming liwanag ang aking nakikita kapag nasa kalsada at kapag nasa traffic. Sabi ni Kuya, sign daw yun ng may astigmatism ako. Kaya sinubukan kong uminom ng Vision Next Plus Capsule. Napansin ko, after 3 weeks, ang maganda

0: ang paningin ko. Nawala na yung mga anino ng liwanag kapag gabi. Aileen nga pala, 27 years old, from...
1: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika. Para sa malakas na buto, Premium D3, matibay na immune system. Premium D3, proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: Ang mga ilang benepisyo sa kalusugan. Sa araw-araw daw pag-inom ng Santon Plus Coffee Mix. Protina mula sa soya, vitamin C, iron at magnesium mula naman sa malunggay, at antioxidants mula naman sa Santon. Kaya pag Santon Plus Coffee Mix ang kape mo, panalo ka! Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa, mabibili sa mga butika.
1: The secret of health.

0: sakit.
1: Welcome po mga katrawa, mga kaibigan, sa atin pong programang The Secret of Health. Kasama rin po Doc Michelle Hinas at Doc Algie Bakla.
2: Hi, kumusta po muli mga katropa?
1: Yeah. Ang programa po ito ay atin sa atin ng napakasarap na Santone Plus Coffee Mix. Ang atin pong friendly neighborhood coffee. Parang superhero doc.
2: Superman. Ayun oh, Spider-Man.
1: Spider-Man ah. Ang ating Santone Plus Coffee Mix mga kaibigan, friendly talaga siya, kahit mga bata pwedeng makainom. At kahit ano mga inyong kondisyon, pwedeng-pwede kang makainom ng Santone Plus Coffee Mix natin. Ganda nito doc. Napakayaman sa mga isopla bones ha. Ayang diocin at iba't iba pa ng mga nakakatulong para sa atin pong human growth, ano? Sa atin pong mga bata, napakaganda nga ito na ipainom doc. Dahil nakakatulong ito sa kanila pong mentalidad, nakakatulong sa kanila pong paglago. Kasi meron yang ano soy powder ano na napakahalaga sa growth ng isang bata.
2: Oh, saka in terms of protein, masigit na mataas ang percentage ng protein sa soya compare mo sa karne. Oh, kaya ito ang pinakang preferred choice ng mga taong gusto ng protina pero umiiwas sa hindi maganda sa kalusugan na epekto ng pagkain ng karne. Oh, kasi may mga consequences naman talaga pag laging karne kinakain natin. So, kuha tayo ng alternative source of protein. That's the best is coming from soya.
1: Yan, oh. Napakaganda yan, ha? Para sa mga kababayan natin na gusto makakuha ng sapat na protina at yung quality na protein. Mga katropa, ha? Nandiyan yan sa atin pong Santone Plus Coffee Mix. Ha? Sa mga gusto makabili yan, available yan sa mga local pharmacies, mga drug stores, dyan sa inyo pong mga lugar. Okay, so yung mga katanungan, huwag kong mahihang magtanong. Text lang yan sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
3: Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po nga tayo mga katropa. Doc, mayroong tanong dito. Doc, tatanong ko lang po, ano ang gamot sa masakit na binti? Parang ngalay. Ano po ba ang pwedeng maihaplas ko dito, Doc?
2: Oh, maganda talaga yung therapy. Yung therapy, maganda rin na meron kang Santone Plus Herbal Oil. Oh, kasi yung Santone Plus Herbal Oil, meron siyang mga essential oil at mga herb na nakakapagpa-relax. Especially may kasamang haplos ng pagmamahal. Ayan. So, yun. Kasi common reason bakit na nananakit ang mga binti natin pag masyado tayo masipag. Diba? Yung sobrang pagod ng mga kalamnan na hindi sila nakakapag-relax ng gusto. Tsaka alam mo, ang muscle, pag ginagalaw mo yan every time, lalo persado, yung lactic acid, napuproduce yan eh.
1: Tama daw.
2: Sa movement ng ating kalamnan. Kumbaga, yung lactic acid, pag hindi nawawala yan sa muscle mo, herbal oil, ano? And kung meron kayong mga suplemento, magandang Santone Plus Gold, magandang B vitamins at yung mga calcium and also D3 and vitamin C para sa inyong mga kalamnan na nananakit.
1: Sa mga kababayan na laging nangangalay, namamanhid, mas okay pa nga dok yung sabi mo na masakit kaysa yung ano eh,
2: ngalay. Oo,
1: kasi hindi mo maintindihan kasi kung paano mo ipopuesto yung paa mo, yung katawan mo, ano.
2: Oo, totoo yan. Yung sakit kasi natitiis yung ngalay talaga, sa totoo lang mahirap. Oo.
1: Uneasy yung pakiramdam mo eh pagka mayroong ganung ano, sensation eh, no?
2: Oo. Kaya masarap nga pag ngalay ka, daganan ka eh. Ako ganun ginagawa ko, pinapadaganan ko talaga. Parang nare-relieve yung pangalay. Ano? Maganda rin yung hot foot bath.
1: Yan.
2: Maglaga kayo ng tubig, lagyan nyo ng anlinman sa luya or tanglad. Pag nalaga nyo na yung tubig na yun, di mainit yun. Lalagay nyo sa timba na tamang-tamang maipapasok nyo yung dalawang paan nyo, ano? Kasama yung binti. Tapos timplahin nyo. Nagrayo ng malamig na tubig para matimpla na hindi nakakapasok pero hindi maligamgam.
1: Yeah.
2: Ibabad nyo yung paa nyo doon sa loob ng mga 25 to 30 minutes. Yun ho'y nagre-relax ng mga daluyan ng dugo sa ating pong mga binti at ganun din ang kalamnan. Tawag dyan ay hot foot bath.
1: Yun, o. Oh. Sa mga kababayan natin, ha? And, para maging maganda yung pakiramdam at makapagpahinga ng maayos. Usually kasi doon, umatake yan pag, ano, pag gabi na.
2: Oh.
1: Kung kailan napakasarap ng itulog, nako, yun naman yung ano gagambala sa pagtulog natin, ano? Kasalip na maka ano ka na, makarelax ka na, nako. Eh hindi mo maintindihan yung pakiramdam, ha? So nandiyan ang ating pong Santon Plus Herbal Oil. At mas maganda rin makainom kayo ng Santon Gold Herbal Capsule natin, since meron yan siyang garlic, meron yan siyang mangosteen, moringa. Tutulong yan sa para sa normal na blood flow ng inyo pong pangangatawan, ha? As well as yung vitamin C, maganda yan para sa mga blood vessels ng ating pangangatawan. At premium D3 naman para maging maganda yung lipids natin, ano? Yung ating po mga cholesterol, healthy fats sa ating pong dugo ay maging maayos po, mga kaibigan. Okay? Another inquiry, Doc. Ano po ang gamot sa chicken fox or bulutong sa bata? May G po ito ng Novaliches.
2: Alam mo
1: po
2: yung ano, yung chicken fox. Mm-hmm. Ito yung isang viral infection yun, eh. Mm-hmm. Na kumbaga, mayroon siyang period of maturity. Mm-hmm. Na ang kailangan mo lang gawin, maiwasan yung complication.
1: Yung complication niya.
2: O, kasi yung complication, eh, yun ang nakakapagbigay ng kumbaga delikado kumbaga sa buhay.
1: Threat,
2: eh.
1: Oo, sa buhay ng isang bata.
2: Tama, oo. Kaya kinakailangan, ano, kailangan meron kang sapat na ano, hydration. Mm-hmm. Ang ginagawa nga nung ano, nung mga sinauna matatanda diyan, eh binibigyan ng mga ano, tawag dito yung mga katas-katas ng prutas. Mm-hmm. Oo. Kasi talagang yung virus kasi may maturity period. Mm-hmm. Na hindi yan basta-basta 1 or 2 days lang wala na. Chickenpox yan, viral infection yan, eh. So, ang gagawin ng katawan natin dyan, yung ating immune system, yan ay i-challenge nila, gagawa nila ng antibodies. Mm-hmm. Sa susunod, hindi ka na magkakaroon kung same strain ang tumama sa inyo. Uh-huh. Kaya meron talaga yung timeline. Pero habang may chickenpox siya, ang gawin nyo, isolate nyo. Mm-hmm. Para yung iba, hindi mahawa, lalo na hindi pa nagkakaroon. Tapos, bigyan nyo ng healthy food.
1: Yan,
2: huwag nyo munang pakainan ng sobrang madaming sugary foods. At least, prutas man lang ibigay ninyo. Tapos, bigyan nyo ng mga vitamins. Mm-hmm. Vitamin C, yan, maganda yan. More hydration.
1: Fluid talaga.
2: Fluid, yun ang kailangan. Saka yung lagnat, pag tumataas ang lagnat, yun. Yan. Pwede nyo bigyan ng mga gamot sa lagnat. No? Mm-hmm. At kung bata yan, ikonsulta sa doktor kasi maaring pagbata kasi ako, lagi ko sinasabi, dalhin sa doktor, eh. Mm-hmm. Kasi iba yung mga bata. Iba yung mga bata kung baka sa matatanda. Mm-hmm. Hindi yan marunong magreklamo ng eksaktong reklamo. Mm-hmm. Oo, kaya ano. So yun po, yun lang yung may advice ko sa inyo dahil pagbata, kinakailangan talaga medyo alagaan nyo mabuti. Mm-hmm. Pero walang gamot sa chickenpox kasi. Walang gamot sa ganyan. Kumbaga, ang katawan natin ay may sariling paraan para ito ay matalo. At pag natalo na ng immune system natin yan, meron na kayong antibodies against certain chickenpox. Bulutong tubig sa Tagalog yun.
1: So, yung komplikasyon, ano? Madalas na komplikasyon yan. Pneumonia sa mga, lalo na may mga lung problem before, ano? At halos lahat, ano? Karamihan sa mga ano, mga bata, lungs ang ano, kadalasan na tinatamaan.
2: Yes.
1: Maliba doon sa dehydration, ha, pagka na-dehydrate din, mas mabilis mag-deteriorate yung mga internal organs, ano, ng mga bata. Kaya kailangan keep hydrated talaga yan sila, ano. Unti-unti painumin niyo talaga ng mga fluids, mga katropa.
2: Saka wag papakamot yung pag kasi malapit na yan, ano, ang katinya.
1: Oo, makatinga. Pagpagaling na.
2: Huwag yung kakamutin kasi makakapeklat kayo ng matindi, ano.
1: Tsaka yung ano, maiwasan natin yung infection, ha. Kasi yung iba pagka kinamot ng kinamot, nako, nagkaroon tuloy ng infection sa kanila pong skin, ha. So yan sa mga kababayan natin, lalo na ngayong tag-init, mas mabilis ang kanyang spread.
2: Ano? Yes.
1: Oh. Yung pagkalat niya, highly contagious din kasi ito, eh. Lalo na pagka mainit ang panahon, mas mabilis yung pagkalat po nito at mas masakit 'yan.
2: So, kaya dapat itong, kaya dapat talaga pag mayroong chickenpox, kailangan i-isolate. Pero yung lola ko, baliktad, eh. Mm-hmm. Alam mo bang ginawa? Nagkaroon ng isang may chickenpox sa amin. Pinagsama-sama kami. Alam patwiran niya. Para magkaroon, yun yung knowledge kasi noon. Para magkaroon na kayong lahat sabay-sabay. Para
1: isahang alaga na lang.
2: Para daw, para immune na.

0: Dok, tanong ko lang po, kung pwede na yung 7 years old magkape ng Santone Plus Coffee Mix. Salamat
1: yes,
0: po.
1: Pwede. Kasi ang Santone Plus Coffee Mix, siya po ay soya base.
0: Mm-hmm.
1: Oo, soy base yan. Kaya pwede yan kahit nga yung mga bata na gusto. Pwede po sila kasi herbal at saka yan ay walang ano, walang matapang na ano na na para sa mga stimulant. Kasi mm-hmm. hindi pwede sa mga bata yung stimulant.
0: Yes, so.
1: Katulad ng mga regular coffee, mm-hmm. hindi nila sila pwedeng bigyan ng ganyan. Kasi may mataas na stimulant.
0: Mm-hmm. Hello, another inquiry. Taga Zamboanga City po ako. Masakit ang dalawang pa ako. May arthritis. Mm-hmm. Ano po ba ang pwedeng gamot dito?
1: Oh, pag may arthritis ka, paan sabi niya, no? Mm-hmm. Eh, commonly gout pag mm-hmm. sa paa. Pag sa paa nag-uumpisa. E pa-check kayo ng uric acid. Ngayon, pag nakita na mataas yung uric acid nyo, iwasan nyo na talaga yung mga source ng uric acid. Katulad mm-hmm. ng mga high purine, katulad ng mga karne. O yan, yung mga kalaban ng pagkakaroon ng gout. Ano? Yung sobrang matatamis mm-hmm. na mga pagkain. Ako, nagtitrigger yan ng pamamaga. Kaya kinakailangang hinay-hinay. Kain kayo ng gulay at mga prutas para mapigilan yung inflammation. Mm-hmm. Especially sa prutas yung pinya. Oh, kasi mataas ang bromelain ng pinya eh. Ang bromelain is good for arthritic inflammation.
0: Yes. So.
1: Oh, saka ano, simulan niyo uminom ng Santone Plus Gold. Dahil ang Santone Plus Gold maraming anti-inflammatory.
0: Mm-hmm.
1: Oh, 'di ba? Tapos sabayan niyo ng vitamin C kasi ang vitamin C tumutulong para magkaroon ng collagen, yung ating mga kasukasuan mm-hmm. para tumibay yung ating joints laban sa pressure na nagiging dahilan ng pamamaga. Kasi pag mataas ang pressure because of uric acid, nasisira talaga yung structure ng tuhod natin saka kasukasuan natin. Kaya makikita mo yung mga may ano gout. Mm-hmm. Yung kanilang mga daliri, liko-liko na eh. Hindi na tuwid.
0: Nadideform.
1: Mm-hmm. So, kailangan ng vitamin C para makapag-develop ang katawan ng maraming collagen.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yeah. And speaking of collagen, collagen. Paborito natin kape, yung Santone Gold Coffee yeah. Mix. Oh.
0: Sa mga may iniinda ng mga panakit sa mga kasukasuan, subukan nyo po. I-try nyo, araw-arawin yung pag-inom ng Santone Gold Coffee Mix
1: sabi
0: natin.
1: Sabi nga ni Racy Bayan dyan eh,
0: mm-hmm.
1: gaganda ka na, babata ka pa.
0: Yun, no?
1: Kasi yun yung sangkap kasi ng Santone Gold. Dinisign yan para sa ating mga umiedad na.
0: Mm-hmm.
1: Kasi yung challenges ng edad natin, starting 40 years old above, mm-hmm. nako, dyan na nag-uumpisa yung mga nagpaparamdam ng mga panghihina ng katawan. Mm-hmm. Kasama na po ang kasukasuan dyan.
0: Yes, ha? Santone Gold Coffee Mix, mga katropa, available na yan sa mga pharmacy, mga local drug stores dyan sa inyo pong lugar, ha? Tanong din niya, Doc, saan daw yung clinic natin sa Zamboanga? Ang clinic po natin dyan po sa Zamboanga, matatagpuan sa Unit 7, Chuck Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Cebu. Mm-hmm. Lapit lang po tayo sa Watson, katabi po tayo ng BDO.
1: Oh, bukas sila ngayon. Mm-hmm. Until mamayang 5 p.m.
0: Ah, so, nandiyan po si, nandiyan si Doc Cecilio Patalinghog para mag-consultation sa inyo ano, at matingnan kung ano yung mga problema na iniinda po ninyo ha, sa inyong pangangatawan. Kaya bistahan nyo po ang atin pong Yes to Health Clinic po dyan. Okay? Doc, another inquiry. Hello Doc, tanong ko lang po kung anong dapat i-take. Ako po ay merong PCOS.
1: Pag may PCOS tayo, yan yung pinag-usapan natin kanina, hormonal imbalance yan. Nagkakaroon ng hindi magandang balance yung estrogen level ng ating katawan. Kaya nagkakaroon tayo ng mga bukol-bukol sa ating ovary. So, pinaka-the best talaga is sa holistic approach, sa naturopathy, nutritional balancing yan.
0: Mm-hmm.
1: Okay, yung mga pinaka-importanting nutritional support na ating ibibigay sa ating katawan is yung mga antioxidants na kumukontra doon sa mga hindi magandang activity na nangyayari sa ating pong reproductive system.
0: Mm-hmm.
1: Oo. At ang mga common nutrients na binibigay, usually yung mga inositol, vitamin D, omega-3 fatty acid, at saka magnesium. Yan yung common na binibigay na ano, support para makaiwas sa paglala ng PCOS. And also, kinakailangan talaga focus kayo doon sa mga matataas ang nutritional value. Iwas sa mga ano junk foods.
0: Mm-hmm.
1: Iwas doon sa mga tinatawag na hormone disruptor o hindi nakakatulong sa balance kundi nakakagulupan ng hormone system ng ating pong katawan ano, sa mga kababaihan. Bawal na bawal dyan ang sobrang stress.
0: Mm-hmm.
1: Lalo na yung pagpupuyat. Bawal na bawal ang bisyo like sigarilyo.

0: iyo. Dahil ito ay nakakapag-disrupt talaga ng normal balance ng ating hormone sa mga babae. Kaya pag, yun ang kiya ng babae. Yun yung pagkakaibin nila sa atin, di ba? Sa lalaki, parang bihira yung nagreklamong may hormonal imbalance, no?
1: Na, tama daw. Oo.
0: Kaya yun po, sa mga may PCOS, kailangan nyo ng check-up, punta kayo sa isang OB para malaman kung ano talaga yung deficiency. O anong problema sa hormone nyo para matreat kayo ng direkta, no? Sa nutritional therapy naman, napakarami nagagawa ng Santon Plus Gold. Kasi yung Santon Plus Gold, meron siyang mga sangkap na tumutulong sa tinatawag na balancing ng ating hormone. Ang mga ilang sangkap ng Santon Plus Gold ay meron tinatawag na bioidentical hormones. Na tumutulong para i-assist ang katawan na i-balance yung hindi balance, lalo sa mga reproductive hormones natin. O, yun yung kagandahan po nito. Ano? So, yun yung bottom line na dapat nating tingnan. Kasi nga, eto naman yung nakokorek.
1: Tama daw.
0: Ano ba balance naman ito? Maraming mga celebrity nakikita natin dati na, like parang yung mga celebrity biglang, pag sila yung nagbigay na sa ano, like si ano, si, yun naman kilala mo celebrity na public sinabi niya meron siyang ganun mga problema. Parang sila Angel Locsin yata o sila ano, pero nagagamot yun. Nagagamot yun.
1: Yan, sa mga kababayan natin, ha, na mayroon pong PCOS, polycystic ovaries, yan, ay kinakailangan maging maingat tayo sa ating pong diet, maging maingat po tayo sa ating pong mga ipapasok sa ating pangatawan. And of course, lifestyle, yan, kailangan na i-change natin yan. Ha. At maganda dok, makapag-undergo sila ng ano, no? Detoxification
0: yun,
1: program,
0: yun.
1: Ano? Cleansing and detoxification program. Kasi malaki ang impact nun sa pag sasaayos ng pangkalahatan na hormone sa inyong pong pangatawan, mga kaibigan.
0: Kasi depende, kasi minsan kaya mahalaga ang detox, may mga like heavy metals, other toxins na nagdi-disrupt ng function ng isang specific hormonal organ, ano? Like thyroid. Yan ang common eh, thyroid natin, yung reproductive organs natin. Lahat yan nag-release ng hormones. So pag merong mga chemicals, heavy metal sa ating dugo, yun ang nakakapag accelerate o decelerate ng ating hormonal release. That can affect commonly sa mga ganyang nangyayari lalo sa PCOS. So
1: marami tayong mga kababayan dok na nag-start sila ng cleansing program. Laki na ng improvement nila. Through that pa lang, ha, yung paglilinis sa pangangatawan. And then i-sustain na lang yung mga supplementation, ano? Malaking pagbabago, ano? At lifestyle changes. And nagiging maayos naman ang kanilang kondisyon, mga kaibigan, ha?
0: May challenge ako sa may mga PCOS. Including
1: Yes, daw.
0: Kaya bang mabuhay ng at least 1 month, 30 days, wala kang sugar, walang white bread, walang mga pastries, walang mga snacks. Kakain ka lang ng mga organic like yung vegetable, mga beans, oat, chia seed, flax seed, saka mga whole grains. Yun yung consisting ng diet mo within 30 days. Kaya nyo ba? Kung kaya nyo, I'm sure after 30 days iba na yung ano nyo, lalo na yung mga ano, mga may PCOS tapos hindi sila pumapayat kahit anong gawin nila, napapagkamalan tuloy silang maganang kumain. Kaya yung frustration nila, hindi naman ako magana, beto tumataba. I-try nyo to, itong challenge ko sa inyo within 30 days, then balitaan nyo ako what will happen to you after 30 days. Hindi naman kayo mangangayayat kasi papaltan mo lang naman yung kinakain.
1: Tama.
0: Diba?
1: Kakain ka pa din.
0: Oo. Saka isama nyo yung Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Vitamin C natin, 1 capsule 2 times a day. At yung premium D3 para sa healthy fat, 1 capsule 2 times a day.
1: Yeah.
0: So do it for 30 days. Simulan muna. Tapos, tingnan natin after.
1: Yeah. Balitaan nyo kami.
0: Oh, balitaan nyo kami.
1: Nyo kami, mga katropa. Ha? Kung ano ang pagbabago na mararanasan po ninyo within that 30 days.
0: Alam mo kung bakit ito, Miss L? Kasi yung ating katawan ay merong natural ability to balance itself, self-balancing, self-restoring, and self-healing.
1: Yan, o.
0: Depende na lang kung ano yung strategy mo. So, automatic, pag tinanggal mo yan sa diet mo within a temporary time like 30 days, ramdam ng katawan yon, and the body can start to balance everything. Kaya lang naman ang katawan natin, hindi niya nagagawa yung normal na trabaho supposed to be na ganun. Overloaded siya eh.
1: Tama daw ko.
0: Kumbaga ikaw, janitor ka sa isang building, hindi ka pa nga tapos maglinis, ang dami na naman kalat. Hindi ka natatapos. Ganun ang katawan natin, mga katropa.
1: Oh. Kaya sa halip na maging malakas yung katawan natin, if overloaded na ano with toxins and other things na naipapasok natin sa ating buong pangangatawan, wala, nagkakaroon na ng disorientation ano, yung harmonious functions ng ating po mga organs, ha. Kaya yan, ha, sa mga kababayan natin na merong PCOS and other ano doc, other problem concerning hormonal imbalances ano. Subukan niyo yung mga nabanggit ni Doc RG, ha. Yung change of diet, change lifestyle, and then isabay niyo po ano yung pag-inom ng ating Ultimate Trio. Kahit na 30 days lang doc ano. Ano niyo lang within 30 days. At makikita nyo naman yung pagbabago niyan sa inyong pangangatawan. At depende na yan sa inyo, ha? Kung itutuloy-tuloy nyo, ay kung maganda naman ang resulta, eh, bakit puputulin ninyo, no? Diba? Mas maganda i-continuous nyo na lang.
0: Kumbaga yung yun ay trial period. Kasi alam mo, within 30 days, napakalaki na nangyayari yung pagbabago sa katawan.
1: Daming ano yan, daming changes nyan sa katawan po natin, ha? Okay, mga katropa, mga kaibigan, ako, napakabilis ng oras natin, Doc. Baka may pahabol ka pang mensahe, Doc.
0: Siyempre, maraming salamat, katropa, sa inyong pagsubaybay sa ating programa araw-araw. And see you again tomorrow sa isa na namang edisyon ng ating programang magbibigay ng sekreto at solusyon para sa ating kalusugan. Doc Algie po ito mula sa S2Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat din sa lahat ng mga kababayan natin dyan na nakantabay at lagi po nung nakikinig at sumusubaybay sa atin po mga programa. Ganda rin sa atin po lang nag-take ano? Ng ating po mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Maraming salamat sa inyo pong lahat. Ganda rin sa mga bumibisita, ha? Sa atin po mga Yes to Health Wellness Center, puntahan nyo po ang ating po mga wellness clinic para sa mas broad na explanation patungkol sa inyo pong mga nararanasan at nararamdaman sa inyo pong pangatawan. Sa ngalan po ni Dr. Emily Tuoy, ating pong CEO, ito po yung Dr. Michelle Hinas. Maraming salamat sa pakikinig sa ating pong programang
2: The Secret of Health.
3: Sa pagtatapos ng ating programa, naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.

Kudri Magyaw-yaw. Agnes, hello po. Pasar DJ Palihog from Camotes Island. Share pod mo, oy. Share dalagi daw yung unikuan. Oh, mamina mo unikuan, be. Address. Randy Villa Carlos, thank you, DJ. You're welcome. Yo, Ryan Kakabelos. Mamayutay daw. Grabe sa karayan. Ayun, sa'yo pakawawi yung mga silingan o gigsuon diyo. Mount, shout out sa Mount Apo Hikers. Amping mo, Pirmi. Hello, DJ Reyna. Pasharot ko Joseph Abayon, Makoy Morada of Transcraft Transport Incorporated, Kanduman, gikan kay JR Espinosa. Hello si inyo ha din ha, may pagpaminaw. Miller Hospital na DJ. Uy, sige, may palit din ka ng veggies. Nagaan yung mami din ha. Kanang Andre. Tignan mo, Korea, good Andre, good. Di ang po may ma-order og kanang amuang. Ganahan mig veggies. Oh, ganahan ginis lang veggies. Yung vegetarian mo na yung kauban. DJ shoutout from Talisa. Gikan kay Alfred Suriano. Hello po. DJ Reyna, loud and clear. Madiri sa simulcast. Via simulcast. 98.9 XFM San Carlos. Oh, wow! Oh, ganahan po. Hello sa inyo, Hadia San Carlos. Ganahan mo sa kumag... Ay, ganahan sa kukaguan. Ay! Ganahan ko masig ago, basta daghang kay mami na. Salamat kayo, ha, namina mo rin. Soya og cinnamon mo oy lami. Sige, sunod niyo. One hit ko, one hit ko nag-Miller, ha. May hapon, DJ RC. Naadi na nga, so pretty, og lami, og tingog. Watching from CQ, magkupadoas. Talaga mo? Francisco Chavez, may ngunto DJ. Always yung kunaminaw ni Mumingawon lang ko kung wala kay programa kay Makalingaw, magod ka always. Happy jud ka. Thanks sa imong programa nga makawala og problema og less stress, John. Uy, uy, kahilukod ko. Wait lang. Nalipay ko nga pinagis akong programa. Nagkain mo magmalipay yun. Daghan mo nga nag-atang na ko kaarumawa ang inyong problema. Pero kining inyong mga problema nga gihatag din sa akong programa, nagdugang sa akong problema. Ana siya. Salamat kay sa inyo, ha? Kailan ko na ba kayo ko diri? Uy, kailang mag-uwi pa nga kong dukhan. Grabe ko kung kalipay ang ibati nga. Nakadungog ko nga. Ubay-ubay, buhol. Ubay-ubay, buhol. Di ay to, di ay, di. Sa panjudok. Ayan, salamat kay Francisco Chavez Ludivina, ha. Malipayan sad ko nga, nalipay mo. Ang importante, naglipay-lipay tayong tanan. Malipayon ka, kagilipay ta mo, nalipayon ko ninyo, magnilipayay tayong tanan. Ano naman pala, may ay raguta dirigon. Ano naman gudang kinabuhi. Good no, don't take it seriously. Don't take it personal daw, kumbaga. Ano naman na. Anyways, alam mo na 34 na. Papaspas sa oras yung panahon. Sa unang panahon, ikaw pa ang iyang hinigugmaw, ikaw iyang gipili. Pagdagan sa panahon, wala nila ba inidagan yun? Wa nakapili ah, tungod kay aduna na siya nakita nga mas lami o mas. Ah, mas na mas good. Sakit ko ito, no? Napalandungon bang usay, makarealize ka bang ano maning tao, no? O sa'yo, sakit kayo pala manandungon yun ay mga tao sa itong kinabuhi nga kani pang doon ay pagdumot gani sa ito ang mga kasing-kasing nga mutumaw kay sa kalagot nga gibati na ito. Dili lang sa gugma. Apay na sa laing matang pa sa itong pakigbatok aning kalibutan. O, ano na labi na na yung mga istorya sa palibot na ito. Isa-gisa ko ang mga nakatunay. Kuno, I'm a very imperfect person, pero kuan ko, perfectionist ko kunuhay. Ano man na? Bida-bida ba, anak? Pero ang ako ginakita, no, kanin-kanin gibati na ito usahay nga pagdumot. Ako maka-feel dyan kong pagdumot. Isa po dyan sa akong gidawat na sa akong kaugalingon nga, aduna ko yung mga susama ni Amy. Oo, normal ka na katropa, ha? Ayaw mo ka, ayaw kalimot nga, kung usa may gibati ninyo karon, nga nung gibati man sa da ninyo? Ha?
kaning pagdumot man gud, mutumaw kini siya tungod siya o Shanghai nga. Lahi-lahi nga sitwasyon, adunay tungod sa sobra na. Aduna po'y usahay nga na po'y namang ko'y gibati nga pagdumot nga invalid sad ba? Dili na to ika-deny. There are situation in our lives na magdumot na sa usa ka butang tungod lang kay naigo ang atong garbo. Ako nakaagisag ko ana. Kaya usay magkud ang titanos tong kaugalingon nga kabaw tas tong ibuhat. We know who we are. And sometimes di na to madawat ang pagtrato sa ubang tao. Muna adunay pagpati nga pagdumot. Kung di na to na makalimtan sa matighigi yun. Nung sa ka, DJ. Nung sa ka, oy! Pero ang ato ang X-rated drama katropa, susama ni ining ato ang akong gisgutan karon kaning pagdumot, kamo, mga katropa nga naminaw karon sa ilang dapit dili sa Visayas, Mindanao, nakasuway ba mo og pagdumot? Oo. Kana ba inyong pagdumot? Dugay ba kada nawala? Yun sa inyo pagpawala kining pagdumot, ha? Ako ba ningon nila iampo ra daw? Shoutout ko kay Boss Ruel Ople from Cebu. Thank you. Gikan kay it's me, Gkay. Basta si Gkay. Shoutout DJ Malalag Davao del Sur. Gupahay gyud. Ana gyud nga pagupahay beta diri oy. Shoutout Lapu-Lapu Poblacion, Suba Chapel. Okay. Natnat Arong daw pa shoutout. Chuya og Sinina oy, naay uga. Ay, uga. Ay, naay ko, ana. O, hikot na siya. Actually, hikot na siya sa liog. Ana, o, ana. So, yaon kay mo ay, i-order na ba na ako ni siya shop? Kapoy na baguhat o 1 week pag umaabot sa sorting area. Riza Alcantara Parkon. Good afternoon, DJ. So pretty and sexy kanino itong tingog. Salamat si kayo, ma'am. O, DJ, good PM, Doc JJ, o, DJ Chinita, grabe ka, gwapo artista, ang face, always listening. Uy, ay, papanabig artista ko, uy, kaya wala ba'y nagkabaw, ano? Pasara kay John Rowe, DJ, from Tuburan, ana. Good afternoon, DJ, mura man kaog na alanganin sa tela, imong gisot, usi na alanganin. Nga gituyo, dyan ko na og tas-tas, uy, kaya gusto dyan ko nga sanina, kulag tela. Gusto ko na mura ko kanina nagpait yung tanawin ba?

Alo, 1.39 na siya. Kahapuno eh. Ano mandami yung kagaliwang kaanina na magsugod ng X-rated drama. But before that, nagkansita mag-isa kasunatan din nga akong giandam oh. At ito ni paminawan ha. Muna yung samtang nagpaminaw mo anito na sunata ha. Andama din ang udlan, habol, ya. Dada pong kwa niya, paypay kaigang kaayuron. Kaya magsugod na ta. Magsugod na ta. Kadali lang, ani Ana. Here's another song from Bread. Lost with Your Love.

0: Ang programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.
1: Sayawi ko, samtang hubo ang lawas mo. Sayawi ko sa matubangan.
2: Unsay buhat ni mo ang hait kina baha?
3: Mauni ang putol sa inyong kinatawo. Mas sobra ka to kiro. Putlon ko ni anumat sa tagbalang tanan.
2: Ayaw! Ayaw!
3: Ayaw!

0: Adam. Lipay ako. Busga ko sa tanan.
1: X-rated.
2: Nagkalain-laing sugilanon sa kinabuhi sa tao. Gagipada inig atong tulumanon. Og hatagan og tambag pinaagi sa atong panggititan nga si DJ Chinita.
1: X-rated.
2: Dalit kaninyo sa XFM.

So, gusto mo yung pamatasan. May labot na mga way batasan, may hapon kaninyong tanana. May hapon sa mga suking tigpaminawan sa programang X-Rated. Sa mga leng-leng dapit ng mga abtanining pagsibya, Visayas, Mindanao. Kanloon, Bukidnon, Gihungan, Jansan, Tagum, Davao, Pagadian, Matiko, Tabato, Zamboanga, San Francisco.

Tago. Siya pangalang Rona. Taga-Tagum. O kiniyang suot tampo, ato ning giuluhan. O pagdumot. Slash ang baboy sa mong silingan. Abang nalay sabot ha, ganong naan dito ang baboy. Basta pagdumot.

0: Nabalik na dahi kagikan sa Manila. May puti mang kauy. Nakauyan ka dito, no?
1: Gamay.
0: Oh. Huh? Ano to? Mura naman og nausap si me. Suod ba nung tatay mi sa una? Pero, karamurag, hilaw naman at tinagdan ako.

0: Nagbuhi di og mga baboy si May sa ila?
1: Maulagi, ma. Huwag ang nakapait. Kayang ad sa ilang ad sa baboy, dool man sa among luyo.
2: Oy! Noong saguna, magbuhi ta sila. Pero, ila sab kauna-unaon nga, di makahasos lain tao.
1: Maulagi pa, oy. Ay, ambot na lang yun, Annie.

0: huwag yung hugaw sa baboy, oy! Noonsa naman tao ni sila si May? Tugatugam lang buhi o baboy? O niya ang masakripisyo sa baho o sa hugaw sa baboy ang mga silingan man?
1: O pila yung nagkabuok ilang baboy di ay?
0: Upat kabuok na!
1: Hahay! Paita silingan na!
0: O niya, kita man ang makasimot sa mga baho sa hugaw sa baboy, kaya kita may dool sa ilang ad sa baboy.

0: gwapa na kong silingan. Basta may ato ni mo gwapa.
1: Pwede makiksulti ko ni mo?
0: Sige.
1: Ato lang to sa lingkuranan sa unahan, no? Kasaba kay din eh.
0: Sure.

0: Yes, Carl. Straight ka kagbuhok. Sinaw ka ayo, naparipan ka. O ngayon, bakay ko, oy.
1: Salamat.
0: Unsa man day untangin mo, ha?
1: Oh, nalawta ko yung yun mo.
0: Unsa man na? Ay, sus. Basta kaya lang ako. Wag yun na problema. Unsa man? Manguwang ka ang kwarta?
1: Oh, di. Ang kuan ba? Ang bahin sa imong pagbuhi o baboy?
0: Wala naman ba yung pagbuhi sa kong baboy? Uy, pagbuhi niya o baboy, ha? Kanindot, kung nakasapi, nakapuhunan na imanag ko na.
2: Ako gani, no? Nagplano man gani ko nga punan ako.
1: Oh, mukhang yung unta ko. Kanang hiposo ng tagtarong ang hugaw ba? Kay, lain kegbaho, uy.
0: Ha?
1: Ayaw lang kalain, ha?
0: Nalain gig ko.
1: Oh,
0: ako malang gibanlasan pirmi ang ad sa baboy. Di man naman ni Maho, kay diretso raman na skandal ang hugaw, ana.
1: Mapundo mang good. Lain kay baho. Lain kay sa ilong, sakit kayo. Nya, usahay matimingan nga magkaon mi. Unya, maalis bugyod ang baho. Di ko katiwasog kaon. Maong, mohangyo lang ko ba? Tarungan lang ang hipos ang hugaw sa baboy.

0: Hoy, ingala nga na suya ka! Sus! Mura ba ya o guapa ang animal? Boy, second ako! Suyaon, masinahon! Ah, makalagot ka!
1: Ako mag-iingi pa ng dungog. Karon ka.

0: Ibao sa kumbana. Nga mo atak ko dito kang May, tungod lagi sa nahita po. Dali kong gipugngan o gipakalma. Tuod man, DGRC, nang labay ang mga adlaw. Pero wala na ihunong ang pagdungog-dungog ang mga istorya nga bati. Dinhi ni May nako. Og butanga nakapainit sa akong ulo. Og unya usa ka adlaw ana. Ana pud siya gipadungog-dungog dinhi nako. Og mao kini ang nahitabo.
1: Nga ako ang imong gipadungdungog sa imong mga istorya, May.
2: Oh, kinahangan man ka. Oh, ikaw yun siguro.
3: Isa kinong kiingon, ha?
1: Nasuya ko kami asinso ka?
2: Kaklaro, ana.
1: Hoy!
2: Ingon ti ka, maning kamot kong muasinso nga di makapurwisyo og laing tao.
1: Ako, tarong kay kong ihangyo nimo nga hipuson og tarong ang hugaw sa baboy nimo. Kalain kayo, baho! Paano masuko man ka nga? Tinood ba na?
2: Ayaw gipaagig ingon, ana, day.
1: Kaklaro na nasuya ka na ko. Mas gwapa pa man ko nimo. Mas puti pa ko nimo. Lamang lang ka kay straight og sinaw imong buhok kay gipariband nimo. Ang ako kulot pero gwapa paghihapon. Ayaw pag binata oy.
2: Unsa man ha? Buglo unta ni.
1: Sa man hagiton ko nimo. Kadili man ta sa bugan.
4: Adi ay. Adi.
1: Mo. Sa kasi panatawa.
5: Pero nagpandaman kasi mong gipati. Nakikbugno mag yung kanibe.
1: Naglagot lang yung kay ko niya pa.
5: Naunsot ng taon eh.
1: Makalagot mangod kaayo pa.

0: ¡Dale a esta mujer!
1: Animal,
2: sembaron ka.
1: Ngano niya ka unang sagit-sagit ha? Gihiloan ninyo mo sana ko kababay.
2: Unsa? Suya man kay mo God, og maglagot mo, mao nang inyong gihiloan ang akong baboy mga animal mo. Kamo ang naghiloan sa akong baboy. Unsa?
3: Unsa? Unya, naa sila ebidensya. Na kamo man ang gipasanginan, ha?
1: Maugid ma.
0: Di ba sana maayo ang ilang pagpamasagot?
1: Sa bahis, kyun? Ayaw, siguro nga, usbar ako butangan ng black eye na iyang matay.
4: Hoy, Rona, pagpuyo, ha? Ayag yung taon pa sa imong gibate.
1: Basta, di lang gano'n siya magpahari-hari. Kaya magpahari-hari ganito siya, aw kapilaw!

0: away.
1: Inyo sa ako asawa, ha?
0: Ha? Wala ba ganito manghilabot?
1: Ano siya nanghilabot?
0: Ano siya nanghilabot? Wala mo sa ko, mangga. Naputo na ko ang punuan sa kamanggay. Na amo, mali. Sa among yuta, maong tanong, may katungod ko mo putol.
1: Amo na yuta? Amo ang giturukan na na?
0: Ah?
1: Duh, aga!
2: Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, aga! Duh, a

kaayo DGRC sukod ni adtong nagtinobagay mi ni May. Gubot kaayo among pagpamuyo tungod sa among among lalis. O karungan, wala gipis ang amo ang huna-huna. Dili lang tungod kami lang ni May ang nag-inawayay, kapati ang among bana, nagsinokmagay, DJRC. Og mao kining ako mga pangutana, hinaot ko nga matubag ninyo, kay kinahanglan ako nga malamdagan kining akong una-huna. Makakihab ako nila May sa ilang pagpasangil din hinamo. Pagpamasangil din hina mo, DGRC. Ikaduha, nag-post-post og bati si May sa FB. Ug ako ang gigo kay silingan man niyang giingon. Kinaado ko'y kabit. Ako giyod ang gigo bisag kinsay pasulti yun. Gibota ang ngalan, initial sa akong ngalan o gapliyado, ang clue. Makakiha bakuniya. Na, daga kay makarelate ani. Ikatulo. Oo, angay ba nga dili na lang namo sila patulan. Unsa man gyud imong matambag dinhi sa ako, DJ Chinita? Aron mahatagan nako og kalinaw ang akong hunahuna. Imong suking tigpaminaw, Inday Rona.

0: makita di kong bagay nga background music ay to ay naging nakakita airpog ko. Nag-away tungod sa baboy. Baboy na magito ba? Oo. Lagi nakarelate diri o si Marge nako, Marge Algi Ponoliera. Ponoliera na! Oo. Kayasa, ingon ani gid ko last year ba, gistoryahan lang tarong ang tagtugod, nasuko na, mamalikas og maayo. Nga ano man sa pagbaboy-baboy mo nga naamoy silingan. Una, ano sa pasabog kami? Uy, nga ano nagtusag kag nasuya ang tao ni mo? Uy, nga bisag kinsa naman siguro makatibaho o ka ng baboy nga. Alam, maglagot siya ko ay. Dili malagot siya nita, kaya dili man ikaw ang letter set. Pero bitaw, no? Relatable. Sa mga nakasilingan din ha, o ganay babuyan, di ba gibawal naman na karon? Abot lang ha, pero sa amo ang barangay, gibawal ka ng pagbutag babuyan doon sa silingan. Kay, huy, iso gitaw ng baho sa baboy, promise. Oo. Mas langawon ang manok, ang tae sa manok, pero iso ginagbaho ang tae sa baboy. Gabi naman sad pod mo oy kanang maluoy sad mo sa inyong mga silingan umura na matingalan mga na isa may naka-relate din ha nga susama ni ining experience ni May nga matud pa niya mura hinungdan kay naramagudo sa ilahang silingan sila ramagoy silingan sad ani yamang opangutan na pwede ba daw niya mapakasuhan kining si May kay nagsigilagin ang padungog-dungog. Napagod ang initial. Kaya magiging mo yung pagod ang istorya nga naa siya'y kabit. Kaya wala naman ay lain daw nga silingan si Yaramang yun daw. So, dito, kamudya, Mads kuan May Bulianday nga all the way from Kidapawan. Ano po may baboy? Ana si Podcast Radio. Wala na ba ko kadungog mo? Naisayop na ni mo ron. Kay Franklin Panukat nga palao from Karkar makasasa ta ana nimo Pianar Jackie oy kapoy kay Kapianar may katro may hapon kay tropang DJ Reyna pa short ay ko happy fiesta sa Joanna's family diya sa Garing Consolacion padalhin niya day ko glitchon para panihapon sa work ano di ba nalagi duty niya fiesta kay magampo jud kag mabinlan kag glitchon gyud kay kung wala magsakit jud imong buot. Afternoon DJ, mura manog na alangin na. Okay, nabasa din ako ganyan. Ibig balik mo basa. Uy, masama mo ito na alangin na daw kutela. Angay ba nilang? Angay ba nga dili na lang namo sila patulan? Oo, mangutan na ta kay Miss Crystal Feller ka ay naunya ano kabasig na siya ikatambag. Ma'am Crystal, naabag ka ni Agi mga Ma'am Crystal. Mga ay, may tambag si Ma'am Crystal. Ako, DJ, dapat doon ipatawag siya sa barangay o mga tubang sila kay tinuod lang kung magbuhig yung gani kag baboy kinahanglan na adyo kay septic tank sa iyang kanal para dili makapuerwesyo sa imong silingan o diba? O tama, saan pong kakuan, Francisco? O, asay silang bawal ba yan na labi na kung naa sa subdivision nagpuyo? Feel na ko wala man sa subdivision. Pahimuin na lang ng tanang baboy pahiluin na lang ng tanang baboy DJ ayaw sad uy kagihuluan naman niya kaisa nung ano wala na mag pwede na ko ron May 11 pwede pa shoutout Alvin Estomago para makadungog sad kong sad akong papa happy birthday Alvin Estomago mabuhay ka hanggat gusto mo. DJ Chinita, tinood kong daghan paunta tag kwarta dato na judta. Kwarta na lang magkikulang. Salamat sa mga naminaw sa X-Rated Drama from Kuya Noel of X-Rated Voice Talent. Hello, Kuya Ronel! Noel? Ah, Noel! Isa sa itong mga X-Rated Voice Talent. Grabe, asa ka dito, Kuya Noel? Ikaw tong bana? Asa man ka dito nga part? Ayaw! Idol, jukin ako ni mga dramaturgo ay. Kinangando na ba kayo mong dramaturgo sa una? Oh, Narciso Sardalia, DJ, gupahanin mo, oy! Oh, diba? Ako sa basahonin ko, anha, mga estasyon din, eh. Shout out sa 98.5 XFM Canlaon, 92.9 XFM Gihulngan. 107 XFM Bukidnon, 95.9 General Santos City. Hello sa inyo, ada XFM General Santos. May pagpaminaw. Napodiha ang 107.1 Tagum XFM. 97.9 Davao Cotopa Digital. 89.5 XFM Pagadian. 99.1 XFM Mati. 102.1 XFM Cotabato. 99.5 XFM Zamboanga. Salamat DJ, makalingaw gud ka. From Jensan City, gikan kay The Cortez 53. Hello po, it's me Jen. Pagkagwapag ka na lang jud ning akong DJ RC oy. Si aw man kaayo ka DJ RC, walay laktaw tanan, puti jud ka tingali makasilaw. Hoy, sa kamera ra na, oy, hamis yung kutanaon sa ko ang kamera kay Logi, bini Logi.
1: Ayan!
0: Grabe to, oy, lamig yung kutanaon sa mong kamera, lamig yung pamanit ba? Nakatabang po siguro pag inom na ko og mga produkto sa Yes to Health, oy. Pasharot sa taga Kadasig, Phase 1, DGRC. Especially sa mga Biharasco family o sa taga Tambisan, ni Luding, Tia Nisha o si Tia Delis. Nga, Tia Delis. Sa mong dati manak po yung ginapaminaw na ko na sa una. Greetings from Jaira B. Ayan. Moises Barrios Belodi, kasaksi ni mo DJ.

0: kasuhan sa way bakanting yuta.
1: Oh.
0: Una yuta dili pud ilaha. Usa pud na, usabot lang pud ta pero
2: di gyud ako
0: nilandili man namo ba kung butang nagsetek tang.
2: Ah, ana, maningkamot lang kung hinlogod, kaya pusla man gisudlan na na ninyo, yung kabaw mo sa epekto sa palibot. Tato, di man na nung tanong, ang karang dili, wag kita na nagpuyo ni kalibutan.
0: Ay, ayaw! Nagawot mo sila, ano?

0: XFM.
1: XFM.
2: Boss, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
3: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
2: Bato gud taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
3: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
4: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
5: La la la la la la la la la la la la la la.
6: Ah, tadaag sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
7: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
6: Ha? Sa Crap Gold da buy? Pag-sure da buy? Ngano good?
7: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midako akong abot sa uma.
6: Unsa din ang Crap Gold Buy?
7: Wala pa day kamasayod buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayo ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo paggamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold na ay kinaiya nga dali ang pag-itib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
6: Maudi na ang Crap Gold, bay?
7: Oh, bay.
6: Salamat sa kasayuran, bay. Timing kayo kay na ako isprayhanan. Anto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
8: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gischedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line visitation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kaayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran ang dili tinuyo o unscheduled usa ka pagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinati sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire. Mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad. Sama sa pagpangawat sa kabtangan parte sa linya. Paggamit o dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer. Kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang nagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kung kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Selco 24/7 Customer Service Hotline.
9: Mga katropa, excited!

may nagmahay. Ay kani mo wala pagyud akong kalipay. Ang busdanong siya bagyud kahay hinugdan. Ako pili man lang ni mo siya at sa aran. Tumanigus ako inday labing matuhod. Kung siya may nakaingos imong pangluhod. Pananglit ay kung imo ko nga balibaran. Iloong po na lang unya ang tanan. Pagkasakit, pagkapait sa kong kahimtang. Iguman lang ako inday dula-dulaan. May adlaw raon niya inday ikaw magmahay. Sa dihalan kong gugmang imong isalikway. Sultian ko ikaw inday sway lipon-lipon. Ang gugma ko punos kayo'd kinikinood. Bisyan tigulang na ako ligong pagtuhod. Ang dikatibgan ko ikaw ragyod. Busa, maluoy ka.

Aki ton hanunay ko ikaw inday happy happy ton magpaduol ako kanunay imong dunghan unya ikaw ako dayong paray paraygan dili gayud ikaw inday nako magmahay ihatag kong tanan unyang mga kalipay buha inday ayaw intaw kung paan puha agud mamukun mahimo tilawan ta. Busa, malukoy ka.

0: aló, aló.
1: Aló, ¡wuhu!
0: ¡Ay, ya!
1: Ayong hapon mga higans, mga soke, mga student fermet. Welcome as everybody. Niya napunta karon mga katropa hugoy-hugoy, napunta nining kalibutan sa mga kag. Niya napon yung ubos nga higala, apuhan, bata-bata sa kahanginan at your service. Lose! Pakman. Bahalag hinay ang interket, basta na ay palakpakin, suwa na, daog na katunga. Oh, moro mo na itong biradas niya mga katropa. Ha? Kay hinay mga interket, naunsa naman po ng interket. Pero sige lang, kumpate lang gapon mga katropa. Diyan na punta sa paghugoy-hugoy. Pinaka mga una sa tanan ng atong pagyokbo o pagpasalamat. Ato na sa ato ang magbubuhat ang atong langit nung amahan. Nga diin, diyan na sa kitag hatagan sa lugway laing kahaponon. Nga magkahugoy-hugoy kita dinhi sa kalibutan sa mga kag pinaagi na sa radyo nga tuki-tuki. Kasi nga, radyo nga tuki-tuki. Radyo ko nga tuki-tuki. Okay, mukuan man mo, litok man mo ng radyo tuki-tuki. Bitaw mga katropa, kamusta man mo diha, kung asa man mo nahimutang karon pag prastal mo diha, tingaling, masirko tikwang ba? Masirko tikwang ka ng inyong gilingkuran. Simba ko lang yung tao. Katong mga ganahan diha mo, uban-uban sa to ang panag-hugoy-hugoy mga katropa, pwede mo nga mo mensahe sa tong numero 0981-1525275. O siyempre, dire sa atong comment section mga katropa sa ato ang libis dire sa ato ang Pittsburgh page. O ang atong programa mga katropa, siyempre, hatod kini kaninyo sa Santon Plus Gold. Ang kining Santon Plus Gold mga katropa, puwersang nindutan. O daghay maalibyuhan na ni kada mga high blood, mga bukol-bukol, mga unsa pa na inyo ang ipanimate na sa iyong lawas nga kapoy, mura mo o kanilang daghang kayong trabaho bisag wagod niya mo. Dirahin na ako mga katropa para muhinay po nang imuhang kuwan, nang imuhang presyor sa imuhang dugo. Bahalag na kay

0: maintenance. Suba kay gapon sa Santon Pass Gold. Kay gama ni sa Yet to Health mga katropa. Og siyempre, mapalit ni sa mga butika. Das inyong lugar. Dire po sa itong sibihan mga katropa mo. Hinay-hinay mo direk duaw para makakita mo sa tindira. Okay, siksir ba yung tao nila mong tindira din? Ay, nalang, iawat na lang. Malaki.
1: Halo, halo.
0: Halo, halo ko no.
1: Ay,
0: muna. O, siyempre, nga itong programa mga katropa, kung doon na naghaton, doon na po yung nagtukmod ang LJ Okay Travel and Services. Katong mga ganahan mo abroad, pagpabok na mo sa inyong ticket mga katropa, aron makasakay na mag-indro. Apoy, magsigbaktas-baktas.
1: Ay,
0: okay, gikan mo sa Barangay 1. Unya mo ato mo sa Barangay 5, Barangay Alegria.
1: Ayaw!
0: Ay, pagbaktas, sakay na mong indro. Sa Mas Manila dito na sa Cebu Dabao Siargao og siyempre dito sa kagawat sa Natsod mga katropa masing mamakyaw mo gira kamo mubantay dito sa Strait of Hormones para makaagay ang atong mga tanker dito makada makabitbit sa mga produktong petrolyo ay si katakatawa niya kay Monay Tinoon. Mo sunata sa tama mga katropa ha. Kay more man ang atong kalingawan diri sa atong paghugoy-hugoy sa kalibutan sa mga ka.
1: Hello.

0: FM.
1: Exciting!
2: Sir, itong kanta agad. Makawa, maghahapon na ito sa na katong mga nagdukada, mga katropa. Patrapuhin na ng inyong laway na kayo mento. Nirisata sa itong mga attendants. Ang atong attendants ni Ana may atong mga commenter dere. Na si Maring Ani. Mayong hapon pa rin ko'y mag-attendance ko today para hayahay ang buhay. Mahayahay ka na ang buhay din. Basta maka-attendance. Na po na kong maninay nga sexy kaayo. Hapon, anakon. Happy Monday. Akong maninay nga sexy kaayo. Sa kalakang tuloy kiay. Ang pag-abantir na ang pag-atras kahaon sa kay forma. Richard Gomes, mayong hapon, Lo Jose Kumuksta. So out may dire sa Highway 23 Gat Station Gablitz. Okay, si Richard Gomes. Presenteng na kay Sir Dan, na kuno siya. Attendance ko anakon para hayahay. Duhan na sila kahayahay ani. Kay naka-attendance naman, naduhan na hayahay. Si Cherry Tapang, good afternoon, lo, present ko. Ano po dahil siri dahil?
3: Ayaw!
2: Para ba din nagpa-utang?
3: Ayaw!
2: Si Lang Lang, present ko from Buenas Gracias de Talacogones.
3: Ayaw!
2: Kana lang lo, salamat sa pagbasa. Oh, God bless you. Grabe ni si Lang Lang na may God bless you. Uminto na ni Slang Lang. In love na yun siguro kayo ni Slang Lang. In love na kayo ka lang. Muna na po dahil na siya nga. Kinis lolo, hugaw kayo, gunahuna. Mo, dahil na siya, hugaw, gunahuna. Alam na ng pattern daan. May pang chika na to ng mga presenteng karon. Dire po sa itong cellphone ha. Pwede po nung mo attendance dire. Asa na itong akong duha ka mga mama. Si Mama Sainsain. Si Mama Julina. Okay, mag-regard mata sa mga pangasaw-ono na nang si Dustin Gritz. O si Jillian. Pero kuwad lagi. Kaming computer nun pa ni o kung sa gay dagat na rin. Ang isa mag-stewardess ba itong isa? Ang isa mag kuwang kuno to, mag-napulkom. Santo pa kay napulkom, mag-pulits. Mag-pulits kay arong magdala-dala o kuwad. Sa may dalhon sa pulits, batuta. Sa una, batuta. Karon pa na patlor kar. Good afternoon, paring Jose. Og sa mga tanang, mga classmates. Present ko paring God bless sa tanan. Oy, si Maring Ading na. Dali o na to ni. Chicks kan dayo na to ni. Kaya na amin si Maring Ading dyan. Kay kuwara ba ni si Maring Ading talagsaor ba kayo ni kay magsigir ba ni biyahe mantor sa kusina, mantor sa babuyan, mantor sa kusina, mantor sa babuyan. Muna iyan biyahe way tengog ang Bayogan City Radio ha? Base sa interket na po na kay ning hinay mang interket huwag na basta hinay ang interket. Degan mo tingog. Good PM lo, kung guwapo, saw out sa tanan, labi na ang taga-Dasagan, San Francisco City, Philippine Pines.
3: Ayaw!
2: Pinan man ni Bensyon og tohe po dai. Nakakuha na po ni tohe-tohe. Si Mala Gloria, good PM lo, attendance ko from Maring Gloria's Bayogan City. Lo, why tengog ang radios ba yun?
3: Ayaw!
2: Duwa na kabo. Okay na, nitengog na ko no. Sinyas na nga itong operator.
3: Ayaw!
2: Mabalaka lagi dahil nga itong mga sukin. Tingpaminaw, basta walay mo tengog ang bayugan. Oh, mag-guagarin na sila, mag-wilga. Wilga na yun. Mag-ayo, huwag di ka-tindance. Happy Tarabang Garwis yun. Mag-award na po tani yung Karlang. Mga langit. Mga katropa, magpahinom-dom sa tagikan sa Pikas Kwarto. Balik rata. Oh, kay magpadayon ta.

0: programang Halo Halo Special.
1: XFM. Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
2: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Opimix. Kaya ako, sa una, na pandugay na to, na ako'y piang, ha, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Magkadungog mo kay si Rindon, matistingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Pagmero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kiko na. Kasi isa lang, ganito. Sa kabulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisma. Una, gamay, munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayaw dyan ako mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako ulit sa likod, hubag na ako sa kong lagay na ko kaning produkto sa Yes Toil na panyan dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
1: Vision X Plus, user, atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa. Salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John, sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang, kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani, kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha, pag inom mo Premium D3, para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: 7 Plus Herbal Soap.
9: Yan ang galon na senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Tried 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Para sa maputi nga panit,
8: mahamis nga kutis.
10: Santon Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
11: Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
12: Santon Gold Coffee Mix.
13: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minam jud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambay.

0: FM.
1: Exciting!
2: Because you love me. Oh, para na sa inyo mga kapropat. Kantong sunata gatod kito kaninyo sa kape nga dunay vitamina D3. Ang premium D3 coffee mix. Karong mga pananahon na mga katropa nag-merienda mo samtang nagatanaw kung unsay inyong gitanaw, kung unsay inyong gipaminawan, apakapini na og kape nga premium D3 coffee mix. Okay, aron nga makatiyam-tiyam pun mo sa kape nga dunay vitamina D3. Nindot ra ba kayo ron ang kuan mga katropa kay libis po ron sa atong Senado. Kay basin og magpili siguro ni sila kuan ron. Basing magbag-o ba. Unya sa Kongreso po mga katropa ay karon po kuan po to magbinuthan na yung mga kuno ni. Karon ba to mahitabo? Katong pagboto mga katropa kung ipasa na ba dito sa Senado ang kaniang impeachment Klayar at Klayar is impeachment nakalitok man to kung ganiha karuan naman impeachment Klayar basin og mudaog ang boto mga katropa katong mga nakadawat. Boto mangganda kay makadawat mo. Okay na. Okay na kuno dai ang bayogan skate. Lo maayo nga hapon mo ubang ka sa amo sa Misamis Oriental Pista. Despiras ugma from Nile maay na bagoy de pauban ako. Pero kabaw man ko nga kanang imong imbitar respeto ra mo na. Dagi na ingo nga kanang tininuod yon ba nga kwan ba. Kay kung tininuod pa na nagyo ka na kwan ba nga no. Ubanon takar sa pizza sa Misamis Oriental no. Hapito ka na nagyo kwan ba kasiguruhan musakay tag idro. Pero kanang mga respeto ra. Ako ba nago na sa kanang mga onta pa rin. Pero sa ilam sa unahon na maintag di mukaon si pare kay gambay rarabaya mo sundan. Mara po na sa giingong nga umpaka sa pitsta lo. Pero respeto ra di ay. Diligyan tininood. Pero ang nabagoy di nga taga Misamits mampung ko. Ang amuan na aman dito sa kwan. Sa Consuelo. Nya maglaagan po ko sa Bonifacio. Muna akong zaging-zagingon sa una. Nagutlon ko sa ero dito sa baybayon. Bonifacio o Consuelo. Mulabang ko sa sementeryo. Ako walay kukahadlok. Kay si Jose, muraman po na okan. Muraman po hinapay o kaning molto. Molto na'y mahadlok. Muanto ko sa Manila karong May 18 pa rin. Dito ko mutanaw o maminaw. Adi ay? Pagpabook na sa imuhang ticket. Sa LGO kay Travel and Services. Kay aron nga makakuan ka, maka-abroad ka dito sa Manila eh. Lo, Jose, present ko lo ha. I love you. Kagawa na gano'n ba yung I love you. Direkta sa Manila, I love you. From Jolina. Ay, nga ko mananing ugangan. Balitin, Happy Mother's Day lo. Shout out ko sa iyahang my loves ko no, nga busy kaayo sa trabaho. Labi na sa akong dalaga nga imong pangasawon nun, si Jillin. kay naguna sa mong garden. Tingana kakugihan ang imong pangasawon nun. Na-train ka na sa trabaho. na siya kay para maka-experience sa trabaho sa balay. Sa trabaho sa balay, yun yan, naguna sa garden. Tarunga ko nang imuhang birada niya ba? Ang trabaho sa balay, ka namang maglampaso, manghugas, maglimpyo, magloto. Pero ka nang naa sa garden, maguna, dili na trabaho sa balay, dito mo na sa garden. Ay, di si mama. Kaayog yung kusion. Kay hapit ng iyang klase puhon mula kaw na baya siyag butuan. Kay klase niya sa zone 15. Salamat sa pagbasa. At zone butuan na dahil sa mag-itskoling dahil Mama Julina. dali. Doon na kayo dahil kay naramas butuan. Binakog mo na yun dito sa sabo. Naara dahil sa butuan na dahil. Dali na na hoong-ho. Dali na na hungoon, hong on Jose. Kay Nara sa butuan. Sultihe lang kong asa nag-board. Pastilan, motor ba kunos maring adeng kunos Manila eh. Pagpabok na og ticket maring adeng. Hello Jose, galantaw ko sa Edzo Libes, Habunga, Agusan del Norte. Salamat lo sa Edzo pagbasa gablet. Ganiha katong naa pa. Karong kay wa naman. Ambot ni Molo. Awas. Nangambot na ni Islam lang na po. Masin o gisogo na po sa iyang ante. Mayong hapon, Lolo Jose. Nawagin nagpalibak ang iyang ante. Nanag yun. Murag mayo sigurong hangin aniwa. Siguro ni naaburido. Lagwa na aburido yung mong ante ron lang. May lahan man na ako maaburido na kay kuan man mo. Sumpong man ang kaneng kanang nasa saging bitaw singa na na. Kanang nasa saging ba. Anakon mo resquets kong song Dapat by Jed Madila. I don't care about the parts. Ay, grabe yun. Jed Madila. Ganahan na kang Jed Madila dahil Manila. Unsa man na si Kwan? Si nga na na. Si Jed Madila, gabi na. Pareha na ni Kwan, dahil Erika o ni Kwan, ni Tita Darya. Maring Darya. Mga gabi. Gabi. Kwarte ganyan mga gabi ba? Ambot na lang ganyan mga gabi. Mora man na yung mga birada niya mga gabi. okay na kayo. Basta bahala gabi. Basta pughad. Ingaan na raman na. Basta pughad nga gabi. Lagi. Mora man na yung pag-asa ng bayan niya mga katropa. Mga katropa, mubalik na ta kay magpahinomdom sa tas sa Pikas Lawak. It's standby, baby. Diharam mo kay Dere Rapog ko.

0: ang Halo. Halo Special.
1: XFM.
2: Nay! Sige lang ko sumugon sa classmate. Anak daw ko. Talikin ka wayan. Saday akong amahan.
3: Ma, wajud ko kabaludong.
4: Mm-hmm.
3: Agatong panahuna. Hashtag yung ngit-ngita.
0: Ikaw ba ato nagihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Cellphone Plus Gold ang imuhang giya sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
5: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
0: Santo
6: Basco. Kasi Melissa nga taga Bugo, Cebu, na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suwayan og tumar ang Santo Basco, duha ka kapsula og tulo ka beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa duha ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian, naanay alibyo. O kung sugar, miubos na og naging normal. Daghang salamat sa Santo Basco.
0: Santo Basco, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
5: Ang sekreto ni Ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
0: The Secret of Health.
5: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sikreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sikreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta o Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: Hindi ako mata, sir. Hindi ko kaklaro labi na o madugayan kung tutok sa computer. Magluho o magsakit akong ilog, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag action mapod o pula, sir, diri sa ilalo. Muto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuwa, sir. Naulian job ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anios at taga Jensen.
0: Vision X, sulay ang kaipitibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
5: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Visionix Plus. Ang Visionix Plus adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarak, mga blurred or hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Visionix Plus adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protects the retina.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
8: Ako si Maricar. 3 years na ko nag-undang inom og kape kay tungod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana og Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients dili makahadlok. Akong gitry, lami kaayo siya. Din ang mas lami yun kay after pila ka oras lang nakatulog ko. Nalipay kaayo ko. So kamudiha na may mga insomnia, Hashtag Santong Plus Coffee Mix kamo.
1: Santong Plus Coffee Mix. Himo sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Santong Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santong Plus Coffee Mix.
5: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliya ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem og hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santong Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
4: The Secret of Health.
5: Unya, naatay bag-o nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
4: The Secret of Health.
5: Usbo nako mga higala, ang sekreto sa maayong panglawas, inom ta og Santong Plus Gold ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya ayaw kalimot, inom mo og Santong Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya wala naman tay igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remilito Oy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of
9: Mga katropa, exciting dito!

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: FM.
1: Exciting!
2: How do I live without your baby?
3: Ayaw!
2: Pahit na ako ay live na diba? Isa kong saon o balanse, huwag mo ka naman kapangutan naging tag how do I live.
3: Ayaw!
2: Na ay mensahe na rin atong tagaagpagtagan. Hello, katropang Lolo Jose! Maayong mainit nga kahaponon. Wala. Naka-on air except M ganina. Mayo na lang karon kay naglagubo na. Ah, magpatindance ko. It's a more for life. Ah, grabe. Amor, ito palakpakan si Amor, be. Okay, naglagubo na ko, no? Naglagubo. Oh, sa ato pa, buto-buto. Ganyan na, Daimor. Nakuhan po na sa pangutana sa kanta ba nga How Do I Live?
3: Ayaw!
2: Pagkagarakay sa sonata mga katropan. Mura na guna sa giingon nga. Kung ang gugma ko no lisod sabton, ayaw pagpugsa. Basin sayop lang yon ang imuhang signal.
3: Ayaw!
2: Ay, nako, lagi. Muna'y nakabahog ang hit, mga katropan. At usang ipasunata ng Risquit Sted Song sa akong maninay nga sexy kayo, si Maninay Elber Lona. Rada Maninay, imong sunata, ato ning i-play kay Basin o kanang mahiubos ng imuhang pikas ngabel mga grabe akong anak ko, wa mangyod i-play ang akong Risquit Sted Song. Ako na ipahinungod sa mga student permit ang great squits ni Maninay kaning kanta ni Jed Manila nga dapat

0: FM.
1: Exciting!
2: Never let her go. Napabubuti ang mga student permit, mga katropa. Katoka sunata kihaton katoka ninyo sa kape. Kape nga baka padanag sa mangit-ngit ninyong mga panay. Kay doon na may gluta tayo na ikulansin. Persang de dota mga katropa. Ako na ginalungkot sa wambag yun nakatilaw. Mapalit ni sa mga mercury drug, sa kineng South Star drug, TGP o generica pharmacy, Nitsion White. Direpon sa itong simbihan mga katropa, buwan hir mo katkatra mo dire. Kaya naman may dire sa second floor sa may Sugano Building, Purok Ono, Pisaan, San Francisco, Agustan del Sur. Kumusta naman si Amor? Kumusta naman yung mong lagobo ni Amor? Nagkita mo ni Ma'am Guapa, Amor. Maman lang, makaregard na punta. Maman yung atong kalipay rin, makaregard ta ni Ma'am Guapa. Reminiscing the pats ko. Katong mga nada sa ilang mga nahimutangan karon, sa ilang mga payag-payag, nasa kilid sa mga garden, nagunar ba ko nun si Kuan, akong Kuan Palanglingping, si Dijilin. Sa Mama Julina, sa Butuan rin mag-itskol na yun si Kuan, Jilin. Asa man siya mag-itskol? Siyempre, sa itskwilahan. Nada, it's stewardess na sa Butuan na yung Mama Julina. Maghinay-hinay na ko balik-balik na sa Butuan. Kaya akong doaw-doawon si Dijilin. Di mo na masuko sa Mama Julina. Kaya ingungon siya ganda nga, I love you, lo. Naday, mingok, I love you, lo, nga masok. Di ba, Mama Sunshine? Asa na kanina kung Mama Sunshine, bro? Talag sa naging kayo magparamdam. Nasiguro ni siya'y kapungot. Nasiguro siya'y gihambo. Mo, balik na ta, mga katropa. Diharam mo kayo magpahinomdom sa tagikan sa pikas kwarto.

0: Halo. Halo Special.
1: X FM. Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminaon ang nakainom sa

0: Fitri Coffee Mix.
1: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako, always driver sa motor. Nadungog na ako sa radyo na kaning premium D3 coffee mix. Isuwayan ako kung sa kanil kalami. Sa pag-inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Terminti, active akong kalawasan. Ilimsog kayo kung makainom ko kape na premium D3 coffee mix. Tanang sa mga driver, dapat suwayin ninyo inom o premium D3 coffee mix. Para sa mga driver, makauban ako, terminti alerto. Pag premium D3 coffee mix.
0: Premium D3 Coffee Mix.
2: Premium D3 Coffee Mix.
0: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
3: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
4: Claire Skin Beauty Soap.

0: Hair, Skin, Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan?
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
0: Garantisado.
1: Maaasahan.
0: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
0: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
0: Sa presyong magaan.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: At ako, iskun pa.
3: Ang iyong bawal ng kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
2: Opo, papa. Putang nga mesa.
3: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
2: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Yan, kuha, okay? Yaro. Kunya, tigdala sa kanong tubig daan. Im na, ay mo vitamins, isa na tubig, okay?
2: B! Ah, mana ko hinom.
3: Next time, ayaw din kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Pain.
6: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pag sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: Symptoms persist. Consult your doctor.
5: Ipili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
8: O di ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko, wala nagasool ako ang migraine. Unahan sa kuanin nga kape, kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa ka mo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: paminaon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
1: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala, mas gwapo gyud ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sistingin ninyo ni kay ang driver lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Pero gyud sila mga kuwan kay magkahalap-halap ilang mata tungod sa kamo po. Distingin ninyo kamo lang katilaw para makita gyud ninyo usa pa ektibo ang Vision X Plus.

0: FM.
1: Exciting!
2: Oh, Wesley! Muna gingon mga katrumpanga kung ang adlaw kapoy ang kahaponon para sa pahulay o musika. Muna nga magmusika-musika ta mga katropa. Samtang nagmusika-musika mo diha, o nag-mergenda, o kaparisi sa kaping puwersang nindo ta mga katropa ang Santon Plus Coffee Mix. Sa kahumot malagwa na murag okay, naging kayong kahapon. Kay gipakusog sa suya, kamunggay o mangustin. Gama na sa Yets to Health mga katropa. Nga mapalit sa mga mercury drug, South Star drug, TGP o generica pharmacy. Oh, pwede ninyo po mapalit din sa sibihan mga katropa. Kat-kat ramo din. Oh, naadiri ay kuwan o niya. Lahira biya diri ah. Oh, lahira! Kung itandi din mo sa ubay. Nako, ako requests lo, wala nemo na play, bawal na mahalin by Ruel Cortez. I-play kay Minaw si Me, Minaw Me, Jilin dire. Salamat, wala nemo na tubag. Oh, saan mo na pag-play karon Mama Julina? Kakaling imong requests nga sunata, wa man dire. Nauting kay na nga akong kaban dire, akong aparador. Wa may bawal mahalin dire. Masing nasipiat naman siguro ka ng imuhang. Masing bawal na gamot, masiguro ng imong bot masabot. Wakong gipang uting kayo ng mga plaka diri ni Ruel Cortez. Wagyoy, bawal mahalin. Bawal na mahalin, wagyoy. Naabot na lang ko sa YouTube, wagyabot. Unsa man niya akong mama nga ikaduha ay nga kabala naman ni Smyrna. Kanang mag-resquets, kanang na-address akong kaban. Na-address Malita, na-address Takore. Takore. Abot naman ni Smyrna, Takore. Napasinsagi kay ka mama Julina, kay wa magin ako ng kiti. Nangauting kay na niya akong hubo dito. Kanang mga buyot. Kanang landay. Ako na nang ipang-itsa ng mga noog dito aron makita na akong sunod. Nata nga bawal na mahalin wa god ya bo nausaw man hatag playa nang wa man ya mo kana na lang kwan kanang naa maplay god basta kain naa pero kung wa ne ga maplay saon magina oy meng sonata na pod mga katropa ang itimay lahanan nga wa na. It's time na po. It's time to say by my window. Basig matinga mo mga katropa nga nawala nga tong libis. Kay gipalusot ang libis sa Kongreso. Okay, importante maro kay magbinuthanay maning mga kongresista ron. Manang lahi ang gipalusot mga katropa ang libis sa Kongreso. Ugma, pinapamay ugma po buhon. Salamat kayo sa inyong pagtikaw-tikaw ha. Sa inyong paghugoy-hugoy dress kalibutan sa mga kaginaot nga nangahupay ang atong mga kalaay, ang atong mga kasakit, ang atong mga yayay. Kay si Jose na yayay paghihapon wa pagabot karosa pa ka ni maulian. Maulian na siguro ni magkanto na ni ugbotuan karong pizza 15. Kay mag-uban ni Dijinlin. Koy ka mga langit. Salamat kayo sa makausap pa mga student permit. Pinas mga nag-attendance room. Salamaters kayo. Manaman tayo panahon ani ug mana punta pohon. Sanga na lang sa kinatibuk ang puwersa sa FM's Network Philippine Pinis. Atong kauban dito Spikas Kwarto si katropang Harvey Heramis. Alang sa nagkayosang Pilipino sa Philippine Pinis. Kini na lang si Jose Moingon. Ayaw pa daog sa dautan, dagang dautan tan pinaagi sa

0: That song was brought to you by Premium D3 Soft Gel Capsule. Para sa mas matibay na katawan at buto, mag Premium D3. May Vitamin D3, VCO at Moringa Oil.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Bro, sultihan da ka bro. Atong wapak ko naminaw og XFM. Pangit kayo ko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Tukad nga naminaw ko. Karon ha, nadawat na na ko bro.
3: Exciting!

0: Archie! Usa naman?
1: Nakuutan na ba?
0: Sige, magkagpangutan na. Usa man na.
1: Unsa tawag sa pare nga abogado?
0: Archie, ang tawag ana, father-in-law.
2: Mga katrupa, exciting!
3: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon.
4: Ako si Gideon Galawiyo, taga-anak mong Surandabaw, Diloro. Akong kreatin yung taas, akong ihi. So kapag ihi, doon putol, ay bigyan ka di ko matulog.
3: Sa Thon Plus Gold.
4: Kerting lami na tulog na kaipo ko sa kong ihi. O kira kayo, gara, wala ko kreatin. In 94, alam kong nakapaminaw sa kong ipangultikar, sa kong mabalatian. Yun ang sulayan na ulog ko sa Yesko. Realitibo kayo, natapang na sa inyong panglawas.
3: Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zathon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
5: Zathon Plus Coffee Mix.
6: Ako si Junior. Kapitid ko kada buntag. Inigman ako o ginom sa itong kape. Kapakara akong ulcer. Pinagingon ako, sulayan na ako kunog inom ang Santon Coco Mix. Sa langkabulan ng pag-inom na ako, wala na gatukara akong ulcer. Lamigid kaayo ang Santon Coco Mix. Nakakape ka na, may tambal ka pa.
5: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na makapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya epekto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sa rakabulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usaka driver.
3: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
8: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Okay, akong pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko, wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa lawas. Sulayin ini. Milani DI taga-anam.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Sa mga butika.
3: Turbo user, atong paminawon.
9: Ako si Danilo taga San Fernando Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa XCPM, ni palit dayon ko. Bisan tartik pagkape na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa kunchik. Pag tumar na ko sa Turbo, grabe. Nakasiris pa. Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
3: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong bala sa akong panit at sa unyahan ko. Karwa, katlo ako ng gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Nanamigin!
10: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
12: Si Arlene ng Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, dali na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
5: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
13: If symptoms persist, call your doctor.
5: Pipili sa mga butika.
14: Santon Gold Coffee Mix.
15: Kodi ay, Sheila Tampos, 40 anyos ang pangidaro. Sa una, pirmigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santon Gold Coffee Mix. Nahulian na jud ko. Wala nagasuol ako ang migraine. Nahan sa kuani nga kape kay aduna kinigrota tayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamanit. Usa kamo, sulay na mo aning Santon Gold Coffee Mix.

0: Pamino ka sa XFM.
1: Weh, sauna! Sa wala pa ko ka Pamino og XFM! Andir-andiron na ko sa kong asawa!
0: Kung maminaw ka sa XFM.
1: Pero karon, sugad na ka paminaw kong XFM! Weh!
2: Hoy, Pulding! Labining mga habulog! Lampin dire!
1: Baguha dira! Wabag ko na wag panglaba dire! Unyang taon-taon! Manghugas sa kong plato! Weh! Makalagot!

0: Korak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una o garon?
1: Anil siya, Kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Lina Atenelio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog? Ako kay dili man ko katulog dayon nga magkamatmon ko dugay na sa kubali katulog. Lima na din ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo na akong tulog, magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man basta mag-inom ko og Santon Plus.
3: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, baklan ka ha. Pero dali lang bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
2: Oh, galit. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyong magkaan.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako si Roldan sa Kabigar. Kapasalamat kay ko dako sa Sister Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko dayon yun. Sister Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajin kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor. Mabibili sa mga butika.
3: Santone Gold Coffee Mix.
4: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Etris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong ipamati sa kalawasan o ang akong sugar count ni baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
5: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.

This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Hoy par, pakuratira ko ng imong lulo niya par nga. Ikaw mo yung withdraw siyang pensyon? Pintano na bitaw na par?
3: Exciting!

0: Orak?
1: Kapitan!
0: Unsay kalahian sa una og karon?
1: Anil siya, kapitan? Sa una gani, kung gwapo, babaero!
0: Karon di ay!
1: Aw, pati pangit, babaero na pod! Juicy pa! Exciting!
2: Exciting!
3: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
4: Ambot o rene mo. Gahi kagyog o. Sige, tanawanan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
3: Ma, pasagdi na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
4: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og haplos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagun magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
10: Pag inaw mo Premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya muragway kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumar na Premium D3, sir, ning arang-arang yun akong gibati. Ako si DIC Leonida, taga Barangay Science.
9: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalo naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
12: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
11: Like yun. Basta naka-turbo.
9: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
11: Turbo. Wagas. Ang lakas.
9: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
13: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
9: Sister Pain.
14: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa Sales Lady. Nakasulay ko 1 week dinisod o tindog kay gamin hod akong tiil. Taog likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, efektibo kayo ang Sister Pain.
9: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
9: Mabibili sa mga butika.
5: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko matiun og kapoy og nihamis pud akong pamanit-an. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadya ni siya glutathione og collagen. Daghang salamat Santon Gold.

0: sa XFM.
1: Uy, mati, kanang uban ba? Wala pa ka niyong kagikan? Nangayo nagpasalubong. Excited?

0: magsakit man akong dugan kung may inong bugtuba. Pero kung libre bitaw, di na magsakit akong dugan.
1: Ah, kabalon ako, ana. Nipis ang imong baga, pero baga ang imong naong.
2: Exciting!
3: Daghan na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
4: Marlene Ochia, 55, Santander, Cebu. Gasiyok akong dunggan, siging gasiyok. Nang buwa kong babungog. Katul, kaayo to. Dinom akong Santon Plus lang. Marte akong dimaintain. Maayo, kaayo siya. Gamit to mo Santon Plus. Kaya dako kay kayuhan sa atong lawas. Dako dito kay ikatabang sa atong panglawas ang Santon Plus.
3: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
5: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Kuday sinil kanyero, taga-sityo pagakpag, barangay bungabong, antukan, labaw di oro. Sa akong test atong niaging duha kabuan, taas kayo akong sugar. Gani, undang nako pag-inom sa kape nga mga tamis, uban sa soft drinks, uban pa mga tamis na pagkaon. Karon, nadiskubrihan ako, naagi aning Premium D3 Coffee Mix, ang akong sugar, nag-normal na. So, dili na ko diabetic. Daku kayong pabor, mikan, nakainom pa kong kape, tambal pa. Busa ka mo, pag Premium D3 Coffee Mix na, garantisado.
5: Premium D3 Coffee Mix.
7: Premium D3 Coffee Mix.
5: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
8: Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea.
9: Clair Skin Beauty Soap.

0: Claire Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ako po, si Aisel Komplikado, Balam Antique. Masakit ang aking katawan. Lagi narinig ko sa radyo ang Sansol Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
3: Sansol Plus Herbal Oil.
1: Sansol Vitamin C, the alkaline vitamin C.
4: Ako si Rose, usa ka maestra. Stress na jud ko sige sa trabaho. Unya sige rang gataas akong blood sugar. Pero sukad nga niinom ko sa Sansol Vitamin C. Nindot na jud akong paminaw og lubo pa jud akong blood sugar. Maong thankful kayo po sa nakadiscover ni ini.
1: Sundown Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sundown Vitamin C, Sister Pain.
5: Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay jud ko gabalon og Sister Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
1: Sister Pain, tanggal ang pain fast and safe. Yeah! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Sa mga butika.
7: Sundown Gold Coffee Mix.
8: Ako di ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi og stress reliever po niya nga kape. Sa una nga, wala pa ko kasulat. Akong pamanip, itong og dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Sundown Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po.

0: sur XFM.
1: Bar, makurati lang ko ng imong silingan nga ikaw mo'y muharbi sa iyang tinanong nga durian.

0: Saan? Under the saya man daw ka, ingon sa itong mga silingon.
1: Di ko under the saya eh. Mga balo akong asawa. Bago na ako itong ikasaban.
0: Ay,
1: yan naman. Isog ko nga mamalan siya.
0: Ah.
1: Muto nga, akong giingnan. Nga, magluto pa ko. Saman mo eh.
0: Under the saya gani. Eh, kumanda siya isuguan.
2: Exciting!
3: Santo Blas Gold.
4: Ako si Jubilin. Na ako'y Gueter. Unya, nagpakonsulta ko sa doktor. Giresetahan ko og daghang tambal pero wala jud epekto. Gisulayan ako og inom ang Santo Blas Gold. Duha ka kapsula sa buntag og duha sa gabi. Unya, sa sulod sa usa ka bulan, nikupos na og nawala na jud ako Gueter. Dako jud ko kaayo. Pasalamat sa Santo Blas Gold. Epektibo jud kaayo.
3: Santo Blas Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika. Nga duol sa inyong mga lugar.
5: Santa Plus Coffee Mix user, atong paminawon.
6: Ako di ay si John Chris, taga Barangay Dapco, Panabo City. Sukad nga gipatilaw ko aning Santon Plus Coffee, nagtuo ko nga pait or ladang ang lasa. Sa dihang natilawan na nako, as kakalami mandi ay. Sukad sa pag-inom na ko ani, napansin ako, dunay kausaban sa kong lawas, ilabi na sa kong pag-ihi. Normal lang akong pagbawas kada adlaw. Mauna ang giawag na ko ang tanan nga mag Santon Plus Coffee na mo. Kay na nga pinaka o nanambal pa jud ka.
5: Santon Plus Coffee Mix. Kape nga healthy ba ang imong gipangita? Kape nga makatabang malikayan ang mga sakit tungod kay adunay kamunggay, mangosteen ug soya. Tatakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
3: Vision Next, daghan na ang natabangan.
7: 5 years nagikan sa akong operasyon sa mata. Unya murag ning balik man og hanap ang akong pananaw. Nakuyawan ko ay labi na nga wala ra ba gyud ko'y kwarta ipa-opera og balik. Mauto paspas kong tumara sa Vision X Plus capsule. Grabe gyud ay kay epektibo sa Vision X Plus capsule, sir. Mora tao nakaayo na ako. Ako di ay si Linda Masunaya.
3: Vision Next, sulay ang kay epektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suking butika.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
9: Dili ko ganan magsiging halubilo sa ubang tao kay maadlo ko kasi na-idol lang ang virus ba. Kung permigid ko gatumar sa Premium D3, aron siguradong protektado yun o dili ko magtakdan. Ako si Johnny, usa ka certified Premium D3 user. Testing ipod niyo.
8: Premium D3, ang vitamin D3, nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
5: Turbo Dietary Supplement for Men.
10: Ako si Tolit, 50 anyos. Usa ka tricycle driver. Kapoy kaayo eh. Di yun dalim. Mata ka sa'yo sa kadlaon, aron maka pamasayrog sa'yo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunsumo pa sa balay. Sukad nadunggan ako sa radyo ang Turbo Dietary Supplement. Akong gitistingan, aron malipay si Mrs. ba? Grabing kumbati. Si Mrs. ayos buntag. Ako kay Mrs. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Bisan pag maabdan ko gabi nga pamasayrog. Pag uli na ko sa balay, makatag pagupanahon sa akong asawa. Oh, kamong mga kauban akong driver diya. Unsa pa gulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Dolitz, usa ka turbo user.
5: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Mrs. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
11: Celthone Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Celthone Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Celthone Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
12: Sister Pain. Ako de si Randy, taga Cebu, o sa kasel-slur ka. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Supra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sisne Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay Biktibo kayo ang Sisne Pain.
13: Sisne Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sisne Pain.
14: If symptoms persist, call your doctor.
15: Ibilis sa mga butika.
16: Santon Gold Coffee Mix.
17: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamdud ni ini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tambal pa.
18: Santon Gold Coffee Mix. Ang kape nga mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
16: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Kapitan Ludi.
1: Oy, Arte. Unsa man?
0: Nakukuta na ba?
1: Oh, unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa sel, asa man rin ka mangihi?
2: Exciting!
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Melchor Garcia, taga Puro Diamond, Matina at Playa. 75, pero baskog pa. Kay wala ko'y bisyo kayo, nagainom kong kape, dili pa kining akong nadunggan sa mga kauban ako na kining Premium Coffee Mix. Maayo daw kini. Akong gisulayan, uginom, mga duha ka adlaw, tulo ka adlaw, mura mag ni baskog ko gamay. Mura kong ibata akong lihok ba. Sa una, siyempre, naadyo'y panahon na magluya ta. Say, labi na kong lahin ang panahon. Pero sa panahon karon nakasulay ko aning Premium DT Coffee Mix. Okay kaya akong pumati. Katong mga parehan ako na senior citizen, sulayin ninyo yung Premium D3 Coffee Mix. Kay mo balik yun ang inyong kabaskog. Sulayin ninyo. Wala ka ni ingon nga binuang ko. Basta tinood yun kini. Kay nasulayan na yun ako ni.
4: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
4: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
8: Mabibili sa mga butika.
9: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lay na sab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
10: Sakit ng katawan? Mag Santon Plus Herbal Oil.
11: Edgar El Banbuena, ako akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
10: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
11: Santon Plus Herbal Oil.
12: Santon Vitamin C.
13: Ako si Orak, bago ko muadto sa eskwelahan, mag-inom gud ko og vitamin C. Santon Vitamin C. Masuko good si mama. Pag humagaon, inom dayon og vitamin C. Santon Vitamin C. Mao bitaw, lagsik ka ay ko. Aptik kayo sa klase. Busa kamong mga bata, mag-vitamin C na mo. Santon Vitamin C.
12: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Adunay spirulina, nga puno sa vitamin A. Og 10 times na mas daghan og vitamina kaysa sa carrot. Dakong tabang, aron manindot og klaro ang imong pananaw. Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
14: Sister Pain.
15: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Sa ka-call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Bas-bas mawala ang sakit sa akong ulo.
14: Sister Pain, ang gala ang pain. Fast and safe. Assist the pain. Symptoms present. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
4: Santon Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santon Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata o sa atong pamanit. Santon Gold Coffee Mix.

0: song was brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat igop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Par, pakuratira ko si Mrs. Nimo nga. Di na mo gahi mong tamadidoy kay gidiabetes na di ay ka.

0: Rhino Car sa XFM.
1: Nay mga bana, nga bisag bagura lang ang nagang ilang asawa, mga mang na. Exciting call?
2: XFM!

0: cum mamina o ca sa XFM.
1: Oi par, apa god? Bakurati ra gule mongga golingon nga. Di ka guapo?
2: XFM.

0: Arce. Oh. Marika, ikaw mag-ampo, ha, kay. Kay mga unat. Okay?
1: Okay. Give us this day our daily bread with ham, egg, and cheese. Then fries, salad on the side.
0: Uy, Dudong Arce, pag-sure niya. Gampo ka o ga-order?
1: Gampo, today ka.
2: Exciting!
3: Si Auntie Nemo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store ngayang itrabahoan.
4: Oh, sige ma.
3: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod ka ayo tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay dili kayo mahal ang Santon Plus Gold na mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
5: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ug spirulina. Xanthon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong tapit.
6: Xanthon Plus Coffee Mix.
7: O si Vivian, conscious jud ko kaayo sa akong lawas. Nagka-problema jud ko kung unsahon ko pagniwang. Dayon, nadunggan ako sa radyo ang Xanthon Plus Coffee Mix. Nisulayan ako pag-inom ang Xanthon Plus Coffee Mix. Mga usa ka bulan, nabatsagan na ako ang paglugak sa akong mga sinina. Nagamay na jud ang akong hawa. Ninjud jud ka ayo ang Santon Plus Coffee Mix. Sulayin ninyo pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako dahil si Aaron James Mangkikis. Mighty City Anyos, lumulupyo sa City of Naga, Cebu. Kaniyad to akong mata, magsigi o luha-luha. Mahalap akong pananaw. Usumbol kaayo, perme. Tungod na sa sige na ako katubang sa computer o mga gadgets. Dihan ako na-discover ang Vision X Plus. Karun, wala na akong paghanap o pagluha-luha sa mata. Okay na akong pananaw o dinaw na. So kamo diha na dunay mga katarata sa mata o paghanap-hanap sa pananaw. Kini ang solved sa iyang problema. Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Ay, kinisini ko. Dili ko naga-absent sa trabaho, sir, pero dili malikayan labi na og dunay batiol sa lawas. Dako taba sa kuha ang Premium D3 kay sukat nga naga-maintain ko ani, namatikdan ako ang moral lagsik pirmi nga akong pamati sa lawas. Dili na pud nagatukar ako migraine. Certified user ng Premium D3.
6: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check in ang hotel.
11: Dili na lagi.
10: Kalit malang nausab ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
11: Sa muka, oy.
10: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayo nangawa ka gimingaw na ako.
11: I'm tired. Stress.
10: Dong.
11: Unsa man gyud?
10: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
11: Turbo.

0: Supplement for Men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, huwag yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pili sa mga butika.
4: Atong paminaon, ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
5: Nung nagwan akong mata, nagkuhang kong Vision X. Nung wapak ko kagamit sa Vision X Plus, hanap ko pananaw niya. Mura ko ganang malipong. Masakit akong ulo niya. Pag-try na ko ang Vision X, eh, sige mo kadungog. Ay, ba akong pananaw, nawala tong kahanap, kunya, magluha-luha. O, katong, akong giyawag, ako mga kaigsuunan, nga naigipagbati sa kalawasan. Nga pinaman lang ta, at lang kita sa itong produkto nga, makaalibyo sa itong lawas, baka kung sa itong nagipagbati. Dili man diha-diha dayon, pero sa paggamit na to, sa maintain na paggamit sa produkto sa Yes to Health, naagay ato.

0: Ito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Mga kasama nga naman ang ipong lingkod, Sir Michelle Hinas, isa sa ipong naturopathic practitioner. At live na lang po tayo magkakarinigan dito sa ating pong programa. Kaya aking pong binabate ng malusog na pakikinig lahat ng mga kababayan po natin, especially ating pong mga avid listeners. Kasama po nakakarating ang ating pong programa. Magandang pakikinig sa inyo pong lahat, mga kaibigan. At sa ating pong programa, makakasama po rin po natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner, at magandang araw po sa lahat na ating mga listeners sa buong Pilipinas. Nawa po ay okay po ang inyong kalusugan sa mga oras pong ito. No? Habang tayo po ay muli na namang magtatalakay ng mga makabuluhang topic pang kalusugan, na malaking bagay po ito, lalo na kung nais po natin ma-prevent yung mga pagkakasakit. Kasi ngayong panahon, nako, pinakamahirap yung tatamaan ka ng sakit dahil napakahirap pong kumita ng pera, no? At pag lumalala ang sakit, mas maraming gastos at mas delikado. Kaya samahan niyo po kami habang pag-uusapan natin itong mga bagay na makatutulong para manatili tayong healthy.
1: Yes. Nasa mga kababayan po natin, iniimbitahan din po namin kayo na bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic, Luzon, Visayas at Mindanao. Puntahan niyo po ang ating po mga Yes to Health Clinic para po sa libreng konsultasyon, libreng check-up. And at pwede rin kayong maka-avail po doon ng ating po mga produkto, lahat ng mga products po natin available sa ating pong mga Yes to Health Clinic. If ever meron po kayong mga inquiries, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
3: Palakasin ang ating immune system araw-araw. Mang Santone Plus Gold. May taglay na bioactive compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus pati na mga bakterya. Santone Plus Gold. Mas pinalakas. Mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Santone Plus Gold. Mambibili sa inyong mga suking butika.
0: Secret of Health. Health Info.
1: Health info po muna tayo, mga kaibigan. Dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Atin po pag-uusapan itong isang uri ng karamdaman, bagaman hindi siya common na naranasan ng mga kababayan natin, ano? Or pili lang, bibihira ang mga kababayan na nakakaranas ito. Pero itong karamdaman to, Doc, is isang serious kinds of disease, ano? Na mahalaga na meron po tayong sapat na kalaman kung ano ang karamdaman na ito, kung paano po ito nananalasa sa atin pong pangangatawan, anong mga nadadamage nito, at kung paano po natin maiiwasan na makaranas ng ganito pong uri ng sakit. Ano? So, pag-usapan natin, mga kaibigan, itong tinatawag po na acromegaly. Ano po ba itong karamdaman, Doc, na acromegaly?
2: Ayan. So, sabi mo nga, hindi nga ito kadalasan, ano? Hindi malimit na makikita natin, pero maganda rin alam natin.
1: Yes,
2: ano?
1: So,
2: yung acromegaly po, isang uri po ng sakit sa ating endocrine system. So, yung sistema ng endocrine, ito po yung hormonal system na tinatawag. So, yung mga glands na nandun sa hormonal system or endocrine, ito po yung nagsisecrete ng mga hormones. Na itong mga hormones na to, may particular ito na trabaho sa ating katawan. Ibig sabihin, ito yung mga chemical messengers na nagdidirect kung paano gagawin ang isang bagay, ano yung process ng isang bagay na napaka-importante sa ating pong sistema. Marami tayong hormones sa katawan at isa sa pangunahing gland sa ating katawan ay tinatawag nating pituitary gland. Mm-hmm. Yeah, kung narinig niyo na yun. Yung pituitary gland, tinatawag din siyang master gland. Mm-hmm. Okay, ng ating katawan. Kasi itong pituitary gland, kaya nga master gland, kasi marami siyang gland na yung mga hormone secreting gland na isa siya sa nagbibigay ng direksyon, kumbaga, or nagko-control. Hindi lang siya nagsisecrete ng isang hormone, kundi mahalaga din yung papel po niya. So itong pituitary gland, meron din siyang nire-release na hormone na tinatawag na growth hormone, so GH. Ano? Kapag yung pituitary gland natin ay nagkaroon ng problema, halimbawa, nagkaroon siya ng bukol or tumor, mm-hmm. Pwede itong magkaroon ng problema katulad ng pinag-uusapan nating sakit, yung acromegaly. Kasi once na magkaroon ng tumor yan, pwedeng ma-excite niya yung pituitary gland. So nagkakaroon ngayon ng sobra-sobrang production ng growth hormone na ito yung resulta ng pagkakaroon ng acromegaly. So sa acromegaly, mga kaibigan, lumalaki yung bahagi ng katawan natin na hindi karaniwan o hindi normal. Kasi meron tayong definite growth lang sa isang tao. Kumbaga, nung unang panahon, may mga higante pa sa panahon ni Adam and Eve, di ba? Kung titingnan mo sa Bible, yung height nila. Pero ngayong panahon, meron kasing standard height. Depende sa genetic imprint mo, kung ikaw ay German siguro or African, medyo malalaki yan. Mm-hmm. Pero sa mga Pinoy, medyo katamtaman yung size natin. Pero kapag nagkaroon ng abnormal growth na hindi karaniwan, yung ating mga buto sa mukha, yung ating kama, yung ating paa, medyo lumalaki, tumatangkad tayo ng hindi kontrolado, may mga nakikita tayong ganyan. Usually, mga artistang ganito, ang ginaganapan, lagi kapre, di ba? Mga ganon. So, kasi malalaki sila, unusual yung kanilang itsura na ito ay kakaiba na, abnormal na yung kanilang growth. Okay, dahilan nga po ito sa isang kondisyon, itong acromegaly. Ano? Yung iba, iniisip nila na pag may ganon, parang kapareho ito ng tinatawag na gigantism, okay? Or parang lumalaki yung ating katawan because parang naghihigante tayo. Pero magkaiba siya, ano? So, yung isang kondisyon ay pwedeng mula pagkabata na nandun na siya at nagkakaroon ng abnormal growth yung cells hanggang sa lumalaki na lumalaki. May sa Guinness World Record, may makikita ka, sobrang laki talaga, no? Hindi ko lang matanda kung ilang feet siya. 9 feet ba?
1: Parang ganun to.
2: Oo, sobrang
1: pero
2: laki.
1: Hindi
2: ano?
1: Proportionate yung...
2: Hindi proportion, katawa. Oo. At ang nakita ko doon, nagkakaproblema sila yung usually yung mga buto nila. Oo, lagi. Hindi nga sila makatayo ng diretso . So kasi meron itong implications or meron itong consequences sa health natin. So hindi siya normal. Kaya lang siya nagkakaroon ng growth na abnormal kasi nga itong acromegaly na stimulate niya yung ating pituitary gland kasi pwedeng irritated dahilan sa isang uri ng pagtubo ng bukol or tumor. Yan. So ito yon. So may mga ano yan, ha? Yung acromegaly may mga seryosong tawag dito yung komplikasyon. I mean, pwedeng tamaan yung puso mo, pwedeng yung bato mo o kidney humanghina. Kasi hindi naman siya designed for that na medyo lalaki ka ng ganung kalaki. Di ba? So, ang ginagawa ng mga doktor, kapag may ganitong klase at nakita na mas maaga, pwedeng operasyon. Aalisin yung tumor na pwedeng nakaka-apekto dun sa pituitary gland. Pwede rin magtuturok sila ng gamot or meron sila mga radiation therapy. So, ilan lang yan sa mga pwedeng ginagawa ng mga standard medical treatment for acromegaly.
1: Mm-hmm. Sa mga ganitong situation, Doc, ano po ba yung mga symptoms or mga signs na pwedeng maging pagkakilanlan sa ganitong uri po ng sakit?
2: Yung acromegaly, mga kaibigan, hindi ito madaling makita yung symptoms kasi medyo mabagal yung paglabas ng symptoms niya. No? Bukod sa medyo akalain natin na yung pasyente tumataba lang or yung sapatos natin parang lumiliit. Kasi yung mga may ganyan, yung sapatos nila talagang pabalit-balit sila. Tapos tumataba lang yung kanilang katawan. Pero later on, pag nakikita nang hindi na maganda yung nagiging resulta, mas mabilis na yung paglaki nila, saka lang sila maalarma. So kapag nakita nyo yung mukha, parang lumalapad, lumalaki, tapos medyo pangahan, yun yung itsura na may mga acromegaly. Parang ang laki ng panga. Tapos tumutubo yung sa mga kababaihan, maraming buhok na tumutubo sa kanilang katawan. Tapos yung dila lumalaki, medyo humahaba ng konti. Tapos yung mga buto sa may bandang kilay umuumbok, na imagine niyo na yung sinasabi ko . Tapos nagkakaroon ng mga bone spur, yung mga buto nila nagkakaroon ng parang additional growth na hindi na normal tingnan, tapos bumibigat yung timbang, nagkakaroon yung iba ng parang arthritis symptom na pananakit ng mga kasukasuan, tapos yung ngipin parang nagkakaroon ng mga puwang na malalaki, naghihiwa-hiwala yung ngipin ng isang tao nagkakaroon nito, tapos yung boses, partner, lumalagong.
1: Mm-hmm.
2: kung gumagamit ka ng voice distortion device, parang ganun, malagong. Tapos mabilis silang mapagod, although malaki sila pero hindi sila masyadong makagalaw ng mabilis. May iba dyan, masakit lagi ulo, hirap matulog, pinagpapawisan ng malalapot. Tapos yung nagkakaroon sila ng unusual body odor.
1: Mm-hmm.
2: O, kasi nga ito ay apekto ito ng hormone na hindi balanse sa katawan nila. Tapos pwedeng oily yung skin. Tapos yung skin nila medyo nagkakaroon ng pangangapal. At pagtubo ng mga skin tags. Yung parang mga maliliit na growth sa skin. So ilan lang ito sa mga palatandaan na maybe ang isang tao ay nagde-develop na acromegaly. At of course, yung visible na symptom, lumalaki.
1: Mm-hmm.
2: O tumatangkad o lumalapad.
1: Ayun. So sa mga kabayan po natin, ha, pagka kayo po ay nakakaranas ng ganitong uri po ng mga simptomas, dapat mga kaibigan na ipunta na kagad sa inyo pong mga kakilala ng mga doktor. Or pwede ka agad pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar, mga kaibigan. Or pwede rin po, Doc, pumunta sa atin pong mga Yes Health Clinic para po makapagpakonsulta na kaagad, makapagpasuri kaagad, mga kaibigan, para makita kung meron na ba kayong nag-uumpisa na ganitong uri po ng karamdaman, mga kaibigan. Huwag nang patagalin. Kasi pagka pinagpaliban yung gamutan, baka po yun nga yung nabanggit ito kanina, yung mga komplikasyon, yan yung isa sa atin pong ipe-prevent, dapat maiwasan, mga kaibigan. Kasi minsan, Doc, yung komplikasyon mas delikado pa kaysa dun sa actual na disease.
2: Oo. Kaya kung for example, sabi ko nga kanina, medyo bihira lang naman na nagkakaroon nito sa buong mundo. Pero kung meron na po kayo nitong kakilanan, may ganitong unusual condition, ang kailangan talaga dito ma-prevent yung condition niya na lalong lumalala.
1: Mm-hmm.
2: Kasi anything na abnormal yung secretion ng ating hormone,
1: mm-hmm,
2: hindi pwedeng kulang, hindi pwedeng sobra, magbibigay talaga ito ng peligro sa kalusugan. Kaya nga yung nutritional balance ng katawan, mm-hmm, pinaka-importante yon para sa lahat ng hormone, hindi lang para sa pituitary gland.
1: Mm-hmm. Yes,
2: pati na rin doon sa ibang hormone ng katawan, kasi itong pituitary gland, pag nagka-problema, talagang mapapansin mo, isa nga ito. Pero marami pa rin hormone sa katawan natin na pwedeng apektado. Alam mo ba, yung insulin, mm-hmm, hormone din yan,
1: mm-hmm,
2: o yung estrogen, yung testosterone, progesterone, malahat yan mga hormone yan.
1: Mm-hmm.
2: So any hormone ng katawan, pwedeng pag hindi balanse, magkakaroon ng problema yung sistema, may consequences yan, may mga komplikasyon. Kaya iisa lang ang approach pagdating sa balanse ng katawan na gusto nating ma-achieve. Kailangan talaga balanse din yung nutrients na pumapasok. So itong pinag-uusapan natin na acromegaly, kung hindi nyo ito nakikita, at least alam nyo na ngayon kung bakit nga ba nagkakaroon ng ganito ang isang tao.
1: Mm-hmm. Ayun. Maraming salamat, Doc. Sa mga kabayan po natin, mga kaibigan natin dyan, if ever meron kayong family history, mm-hmm, sa pagkakaroon ng ganitong uri ng karamdaman, or sinasuspechahan nyo yung pangangatawan nyo na meron ganitong uri po ng sakit, mm-hmm, mga kaibigan, para pinpoint, pwede magpasuri kaagad, mga kaibigan, sa pinakamalapit na mga paggamutan.
2: Ito pa naman, partner, itong pituitary gland, mm-hmm, napakaliit na gland dito.
1: Oo nga.
2: Oo, tapos nasa sentro ng utak, mm-hmm, natin. Pero grabe yung nagagawa niyang epekto sa ating katawan. Oo, kaya isa rin sa nakaka-epekto dyan, yung hindi madalas na pagtulog ng maaga.
1: Mm-hmm.
2: Oo, yun. Oo, kaya kailangan talagang balanse po yung pamumuhay natin.
1: Ayun. At sa mga kaibigan po natin, kinakailangan ng balancing lifestyle, mga kaibigan. At huwag niyo pong kalimutan isabay sa inyo pong lifestyle, itong pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Especially yung atin pong ultimate trio, mga kaibigan, para maiwasan yung pagtubo ng mga tumor o mga cyst sa iba't ibang parte ng katawan po natin. At yun na nga, since ang mga tumor ay isa sa factor sa pagkakaroon ng ganitong uri po ng karamdaman, itong acromegaly, para maiwasan po yan, araw-araw uminom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
3: Naghahanap ka ba ng suplemento na epektibo at extracted ang paggagawa? Suplemento na madaling maabsorb ng katawan para di masayang ang mga nutrients. Mag-Santol Plus Gold, ang
4: kapsula na may extracted nutrients ng malunggay, mangustin, bawang, ampalaya at spirulina. Mga kilalang herbal na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na makatutulong upang maiwasan ang iba't ibang uri ng sakit. Ang pinaka-epektibong kombinasyon, Santon Plus Gold at Santon Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. At samahan pa sa pag-inom ng healthy na kape, ang Santon Plus Coffee Mix.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
7: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking
6: ina. Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
9: Para sa malakas na buto,
10: Premium D3,
9: matibay na immune system.
10: Premium D3,
9: proteksyon sa bacteria at viruses.
10: Premium D3,
9: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Premium D3,
9: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
11: The Secret of Health.
1: Balik po tayo mga kaibigan sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Ang programa po ito ay ito sa atin ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang supplement na makakapagpanumbalik at makakapagpanatili ng healthy eyesight. Totoo ba, Doc, na uso ngayon ng sore eyes? Marami mo yung nagkaka-sore eyes ngayon.
2: Lalo na nung summer, marami yung sasabi na may sore eyes. Hmm. Marami ang nagkaroon nito. So, infection kasi yan, pwedeng makahawa-hawa at ito ay pwedeng magresulta sa iritasyon ng ating pang mata.
1: Mm-hmm.
2: So, syempre, pag ganyan, ang usual na mamaraan is kailangan mo yung mata papahingahin at ito ay ingatan na hindi lalala yung infection.
1: Mm-hmm.
2: At, ito yung nagkukusa kasi ng gumagaling. Oh. May limitations. Ano. Pero yun nga lang, may matinding discomfort mo. Kaya kinakailangan meron ka talagang panglaban na hindi sobrang lalala yung discomfort mo sa iyong mata.
1: Mm-hmm. Yeah, so mga kababayan po natin, kung gusto po natin mapangalagaan ang atin pong healthy eyesight, uminom po araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule, ang suplemento na nagtataglay po ng kompleto na antioxidant para mapangalagaan po ang atin pong mga mata. Meron po itong lutein, zeaxanthin, beta-carotene, and vitamin E. O powerful antioxidant po yan, ha? O para po mapangalagaan natin yung atin pong mga mata. Ganda rin sa mga kababayan na nakakaranas ng glaucoma, pterygium, cataract at iba't iba pang problema sa inyong pong mga mata, naman nyo po yan araw-araw ng Vision X Plus Soft Gel Capsule. Mabibili na sa pinakamalapit na butika dyan sa inyong pong mga lugar.
12: Vision X, marami na ang natulungan.
13: Walang araw na di ako nahihilo. Yun pala, may problema ako sa mata. May binocular problem ako. Maraming gamot ang sinubukan ko, sir, pero dito lang bumaling sa Vision X Plus. At yun ang dahilan, naging okay ulit ako. Maraming salamat talaga sa Vision X Plus Capsule. Ayo, subukan nyo rin. Ako po si
12: Vision X. Epektibo. Subukan mo rin. Vision X Plus. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
1: Balikan po natin, Doc, yung topic natin kanina. No? Mm-hmm. Tema natin itong acromegaly. Sino-sino po ba, Doc, ang maaring makaranas ng ganitong uri po ng karamdaman?
2: So, acromegaly, bagaman bihira po siya, pero may possibility na pwedeng magkakaroon ka nito. Una-una sa lahat, yung genetic. Sa family history natin, kung merong nagkaroon ng pituitary adenoma, or bukol, usually hindi naman to cancerous pero benign na bukol to, pwedeng magkakaroon ka at magti-develop ka. Di ba sabi ko nga kanina, ang primary cause nito yung iritasyon sa ating pituitary gland na pwedeng nagko-cause ito ng overstimulation. Kaya hindi nagka... yung pituitary gland, growth hormone ang pinoproduce yan. So, ibig sabihin, pag production, talaga lalaki ka. Mm. Pero may ano yun sa kalusugan natin. Yung pagkakaroon ng McCune-Albright syndrome o isang genetic condition na naka-apekto sa ating buto, sa ating balat at sa ating endocrine system, sa kabuuan, yung ating hormonal system.
1: Mm.
2: Kung ikaw ay mayroong cancer sa baga or mayroong kang adrenal tumor, yung sa adrenal gland, pwede rin maka-apekto yun. Doon naman sa mga maagang nagmenopause or tumigil yung menstruation, nakikita nito na na risk kapag develop nito tapos yung pagiging batang ina o pagbubuntis ng maaga at panganganak ng nasa murang edad, pwedeng yung baby ay magkaroon ng possibility to develop that kind of condition. So, mas maganda talaga magbubuntis ka, tama yung edad mo, mm-hmm. no? Para maiwasan ito. Ganun pa man, itong mga risk factors na ito, minumungkahi po na magkaroon tayo ng mas malusog na pamumuhay. Ibig sabihin, yan naman kasi mga bagay na nangyayari sa ating kalusugan, consequences lang ito commonly na ating lifestyle. Mm-hmm. So, kung ang ating pamumuhay, kulang tayo sa sustansya, na pwedeng maging matatag yung isang parte ng katawan natin, pwedeng magde-develop ito ng imbalances, especially sa endocrine system. Hindi lang dito sa ating pituitary gland. Mm-hmm. Ano? Kailangan natin na siguraduhin na malusog yung klase ng pagkain. At kung hindi kayo sigurado, dahil alam niyo naman yung kinakain nyo everyday, mm-hmm. much better to supplement something na talagang sigurado. Santon Plus Gold, kasi sigurado meron kayong makukuhang nutrients that are beyond your normal food intake. Kasi karamihan, partner, lalo na yung mga busy, nagmamadali, kung ano na lang ang available dyan, kinakain nila. Tapos nagtataka sila, ba't kaya ako nagkakasakit? Hindi nila alam, talagang kulang sila sa nutrients. So, supplementing yourself everyday ng Santon Plus Gold ay napakalaking tulong. Subok na yan. Ang dami natin mga kababayan. Kaya nga tayo lumaki ng ganito. Kaya nga tayo tinangkilik. Kasi nasubukan na nila. Pamilya. Minsan yung mga pasyente nagkikwento. Sabi, Dok, yung aking mga anak, pati aking mga manugang, binigyan ko nito kasi lahat kami nabibenepisyuhan. Mm-hmm. Saka hindi imposibleng lahat makatay kasi mura lang eh.
1: Oo nga.
2: O affordable, mm-hmm. di ba? So, bagaman hindi niyo nakikita yung symptoms, pero yung pagbibigay ng early prevention, malaking tulong. Hindi lang sa pag-iwas dito sa mga problema sa hormone, pati doon sa iba pang factors na nakakaapekto sa kabuuan kalusugan ng ating katawan. Okay? Kaya kung kayo ay mayroong opportunity na makainom nito, paki-try po ninyo, lalo na kung you're suffering from certain condition, hindi mo na maintindihan yung katawan mo. Karamihan dyan, nagpapasuri, nagpapacheck up. Sinusunod naman yung payo natin dito, magpacheck up. Mm-hmm. Wala naman nakikita.
1: Yun nga.
2: Pero ang sama ng pakiramdam, parang sabi nga nung isang pasyente, parang feeling ko, Dok, hindi na ako aabot ng 60 years old. Sa dami ko nararamdaman. Mm-hmm. Pero pa nagpapacheck up ako, normal naman lahat. So ano kayang problema? So the main reason why is, wala ka pa talaga malalang sakit pero meron ka ng deficiencies. Mm-hmm. Na yun ang simula kung bakit humihina na yung mga organ, nagiging symptomatic na. Kasi pag sira ng isang organ, mas mahirap na eh.
1: Mm-hmm.
2: Di ba? Saka usually, yung mga nasira ng organ, hindi nagpapakita agad ng symptom. Yung mga mga early onset, yung mga acute stage, yun ang marami kang mararamdaman. Mm-hmm. Kaya kung may nararamdaman kayo, samantalahinin nyo na yan na hindi pa malala, magpa-check up at uminom araw-araw ng mga suplementong subok na. Siguraduhin yung FDA approve yan.
1: Yes.
2: Kasi partner, ang uso ngayon, ito para sa awareness ng publiko, lang. Ang uso ngayon, yung, lalo sa Facebook, yung magpo-post sila ng mga testimonies, everything, tapos ipapasok nila yung mga produktong scam. Which is, may hindi natin yun. Sinusuportahan yun. No? Mali po yun. Ano? So dito, sa Santon Plus Gold, umorder kayo sa ating mga distributors, sa mga outlets natin, sa Shopee natin.
1: Mm-hmm.
2: Dahil ito po siguradong FDA approved, siguradong mabisa at legit na para hindi po kayo mabiktima. Doon lang kayo talaga sa mga legitimate sources. Kasi marami rin nagtatanong partner eh.
1: Ang dami to.
2: Oo, na legit po ba to? Legit po ba yan? So sinasabi na natin ngayon para hindi kayo mabiktima.
1: Yeah.
2: Actually, concern yan ng DOH ngayon. Mm-hmm. Yung mga fake products na gumagamit ng pang-excite. Siyempre, pa nakita mo, naku, nawala yung ano, yung kalbo, nakalakad yung pilay.
1: Mm-hmm.
2: Eh siyempre, mapapa-order ka. Pero yung pala fake.
1: Nako.
2: Kaya dito po, siguradong-sigurado kayo, legit na legit po itong ating pinag-uusapan.
1: Ayun. Ayos, mga kaibigan po natin ha, mga kabayan po natin dyan, na gustong maitaas ang antas ng inyong pong kalusugan, eh siguraduhin po na araw-araw ay makakainom po, mga kaibigan, ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical FDA approved na mga produkto. At laging hanapin ang Tatak Yes to Health para makasigurado po, mga kaibigan, na yung inyong iinumin, yun po yung napapakinggan nyo dito sa ating pong mga programa, no? At beware of mga fake and counterfeit.
2: Eh. Minsan, ginagamit pa yung tatak natin, liquid drinks.
1: Mm.
2: Wala naman tayong ganung produkto. Oh, pero ang pangalan ng produkto natin, ingas po kayo ha. Fake po yan, delikado po yan. Baka po hindi maganda sa kalusugan dahil hindi nasuri ng FDA.
1: Ngayon ha. Ayos, mga kaibigan potan. If ever meron kayong mga katanungan or queries, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Magandang patuloy, pakinggan po muna natin ang ilan sa natulungan at nagpapasalamat sa pag-inom ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
8: Samsung Plus Gold.
14: Landapaga sa Pandakan, Manila. Itong aking kamay po may bukol. Naka-steady po siya. Malaki po. Hindi na po ako nang iminom ng Samsung Plus Gold. Sabi po ng anak ko, ma, kainin mo yan ng Samsung Plus Gold. Kaya nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Samsung Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ng puson niya. Napakaganda po talaga ng Samsung Plus Gold. Kahit po puyat ako, sir, iminom ako niya. Malakas po ako.
8: Samsung Plus Gold.
15: Yeah!
8: Sample Plus Gold.
16: Ako si Mirna. May bukol ako sa breast ko.
17: Kaya naghanap agad ako ng suplemento.
18: Marami na akong narinig na testimonya
19: tungkol sa Samsung Plus Gold.
20: Kaya sabi ko, try ko rin.
21: Laking pasasalamat ko talaga.
22: Nawala na ang bukol, kaya panatag na rin ako.
8: Sample Plus Gold. Mabibili sa mga butika.
23: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Sanzone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Sanzone Vitamin C. Mabibili sa iyong mga suking butika.
24: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
25: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
24: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
11: The Secret of Health.
1: Okay, sa mga kabayan po natin, dahil limitado lang ang oras po natin, ano? Kung meron kayo pahabol ng mga katanungan, just text lang sa ating po numero, ating po text line 0969-609-6545. Meron pong nagtanong dito, Doc, ask ko lang po, ano po ang mainam sa bagong opera sa hernia or luslos? 65 years old na po ako. Salamat po.
2: Ayan, buti na operahan kayo, tatay, ano? Mm. Ang maganda niyan, mag-take kayo ng mga supplements na magbibigay po ng nutrients para mapabilis yung inyong paggaling. Kasi lalo na doon sa mga naoperahan, kahit anong operation, ano, yung kasing paggaling o yung recovery, ang pinakam maganda po mas mainam na nutrients para mabilis at maiwasan yung mga post-operation complications. Ano? So, ang gawin nyo, mag-take kayo ng Santon Plus Gold, 1 capsule 3 times a day. Don't forget yung vitamin C. 1 capsule 3 times a day din. Kasi ang vitamin C, maganda siya sa sugat, sa healing. Ano? And of course, para mapalakas yung immune system, para ma-prevent ang mga infection after surgery, mag-take po kayo ng Premium D3 na isasabay nyo, sa madaling salita, yung ating ultimate trio.
1: Mm-hmm.
2: Okay, take po nyo everyday para mas maging mabilis at maganda ho yung inyong recovery.
1: Ayun. Ayon sa mga kabayan po natin, hindi ka suffer sa ganitong uri po ng karamdaman. Iwasan nyo muna, ano? Yung mga strenuous work. Masyado mabibigat po ng mga trabaho. Since yung pamamuwer sa doc, hindi maganda sa ganitong karamdaman.
2: Hindi
1: ano?
2: Talaga yun na ginagawa after surgery. May instruction naman ng mga doktor na magpahinga. May certain time na kailangan na talagang hindi kayo nagtatrabaho ng mabigat.
1: Mm-hmm. Baka nag-basketball agad pagkatapos ng...
2: Naku, yari.
1: Delikado po yan, ha?
2: Baka madoble yung loss-loss, ano?
1: Okay. So, iwasan po muna yun. And then, huwag kalimutan, uminom ng ating pong ultimate trio, mga kaibigan, para mas mapabilis po yung recovery ninyo from these kinds of problem, ano? Ask ko lang po, ano po ang natutulungan na karamdaman sa pag-inom ng Santon Plus Coffee at Premium D3. Salamat po.
2: Ayan. Santon Plus Coffee mix natin. Una, maganda yung fiber content niya. Ano?
1: Mm-hmm.
2: Ano kasi siya eh? Alternative siya. Doon sa mga, especially doon sa mga adik sa kape, yung kape na regular na iniinom nila, nagkukos naman ng problema. So, maganda to para doon sa mga taong mahiling magkape talaga. Isang benepisyo yun, nare-relax ka. Tapos yung nutrients kasi ng moringa at ng extract ng mangosteen.
1: Mm-hmm.
2: Saka yung protein and other nutrients, phytochemicals ng soya, napakaraming benepisyo. So, pwede ito para doon sa mga gustong lumakas ang katawan. Okay? Doon sa mga taong may sakit pero hindi sila makakain na maayos, you can use our coffee as one of the substitute. Pwede nyo anuhin. Ano? And another thing, itong coffee natin may benepisyo sa mga muscular, sa muscle, sa bones. At ang kagandahan nito, hindi siya nag-stimulate ng katawan na katulad ng regular coffee na pwedeng kung hypertensive ka, may reaction sa inyo. Mm-hmm. Ano? Kasi maraming taong ganyan. Tapos yung mga nag-acid, once na magkakape kayo, mm-hmm. May benepisyo ito sa tiyan kasi nga maganda yung alkalini content ng mga ingredients. And also, yung sinabi ko nga kanina, fiber. Mm-hmm. So, pwede mo siyang i-take para sa hormone, okay, doon sa mga lalaki o babae. Kasi ang soya, para sa kaalaman na lahat, eh meron po siyang natural plant-based hormone. Okay? Na nakatutulong sa balance ng reproductive hormone natin. Kaya pwede siyang gamitin ng mga lalaki medyo mahina yung reproductive health, pati babae na mahina kanina reproductive health. Maraming benepisyo dahil yung mga sangkap niya, eh mayroong mga phytochemicals na talagang subok. Mm-hmm. Una-una yung moringa, super antioxidant, super food yan. Mm-hmm. At yung santon, eh marami siyang anti-inflammatory properties. Kumbaga, sa madaling salita, eh hindi lang kayo puro capsule lang capsule.
1: Yes, oh.
2: Okay? So, pag nagko-coffee kayo, nung coffee natin, para rin kayong umiinom ng regular supplement, kaya lang in other forms. Mm-hmm. So, malalakas ang katawan ninyo at magiging healthy at beneficial para sa inyo.
1: Mm-hmm. Kasi yung iba, nagsasawa, no? Sa dami ng mga kapsula na iniinom. Mm-hmm. Eh, ito pong coffee, mga kaibigan, mas pinapadali, ano, yung pag-intake po ninyo, mga kaibigan, ng nutrients papasok sa inyo pong pangangatawan, no? And our premium D3, beneficial, ano, para sa mga kababayan po natin. Kung gusto nyo po mapanatili yung malusog na cardiovascular system po ninyo, mga kaibigan, very beneficial ang premium D3 para po sa inyo. So, sa mga kababayan natin na gusto mag-lose ng weight in a healthy way, eh napakalaking tulong din ng atin pong premium D3, mga kasama.
2: Particular doon sa mga naglo-low carb, ano, yung mga usong-usong ngayon yan, yung mga intermittent fasting, low carb diet, one of the best fat that you can take is mula doon sa ating premium D3, ano, para maiangat po lalo yung metabolism ng ating katawan.
1: Ayun. Okay, Doc, nako. Wala po tayong oras. Bukas overtime. Po muli, ha. Eh, magkarinigan po tayo dito sa ating pong programa. Baka may pahabol ka pa, Doc, na mensahe sa ating pong mga avid listeners.
2: Gusto ko lang pasalamatan yung ating mga tagapakinig po na walang sawang nakikinig dito sa programa natin at tumatangkilik sa ating mga produkto. Sana po nakapagbigay kami ng makabuluhan, mga impormasyon para mapanatili nating healthy ang ating pong katawan. Okay, maraming salamat. Pagkalooban po nawa tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
1: Maraming salamat po, Doc. Yan si Doc Algie Bacla, ating pong certified naturopathic practitioner. Isa pong doctor of ministry in alternative medicine. Ito pong lingang lingkod, Sir Michelle Hinas. Pasaman na lang kapaalam. Bukas po muli, ha? Magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Sa ganitong oras, dito rin sa ating pong mga himpilan. Ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: alala.
1: Ah, tadal sa kinan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
0: Tungod ni sa Craft Gold Buy.
1: Ha? Sa Craft Gold Buy? Pag-sure da buy. Ngano good?
0: Sukad nga nigamit ko sa Craft Gold, midakwa akong abot sa uma.
1: Unsa din ang Craft Gold Buy?
0: Wala pa day ka masayod, buy. Ang Craft Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang nimo pagamit. Ang Craft Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormone. I-spray ni sa tanom sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan ug uban pa. Tungod kay ang Craft Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan paspas ug himsog ang turok niini.
1: Mao di na ang Craft Gold buy.
0: Ubay.
1: Salamat sa kasayuran buy. Timing kayo kay naku isprehanan. Anto sa kubay kay mopalit kog Craft Gold. Aron sad makasakyanan kog gold. Sa Craft Gold, kinabukasan ay gold. Ang Craft Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Craft Gold na ta.
2: Nasayod ka ba nga dunay duha ka klase nga pagpalong sa serbisyo sa sugang dagitab? Kini ang tinuyo o schedule o dili tinuyo o unscheduled. Ang mga tinuyo mahitabo kung adunay giplano o gi-schedule nga pagmaintenance sa linya o ekipo sa kuryente sama sa preventive maintenance, line vegetation, clearing o uban pang kalihukan nga adunay kayuhan sa serbisyo sa sugang dagitab. Sukwahi sa atong nasayran, ang dili tinuyo o unscheduled o sa kapagpalong nga wala damha nga mahitabo o masinatis sa pipila ka mga lugar. Hinungdan niini ang mga sanga o punuan sa kahoy nga natumba o nisaday sa mga wire, mga illegal nga aktibidad nga makaapekto sa pagpaabot sa elektrisidad, sama sa pagpangawat, sa kabtangan parte sa linya, paggamit og dagkong makina sama sa welding machines nga dili otorisado o walay kaugalingong transformer, kadaot sa poste nga nabanggaan o sakyanan nga wala damha o kalit nga kadaot sa pasilidad sa kuryente. Ang mga ginagmay nga dili tinuyo nga pagpalong sa sugang dagitab mahibaluan lamang sa atong buhatan kun kini i-report sa hingtungdan. Brownout, i-report pinagi sa pagtawag sa Aselco 24/7 Customer Service Hotline.
3: Bush, abo, magpakiloko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan.
5: Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
3: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Tong mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
6: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50. 20% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
7: Oy, Arche. Arche.
8: Kapitan Ludi!
7: Tanawa ko ng mga hulmigas, oh. Tanawa!
8: Ha?
7: Tanawa ang mga hulmigas, oh. Sige lang trabaho. Way lakwat siya.
8: But, manay.
7: Nga naman.
8: Katakara ka ba? Dito sa park, nakita man lang gina ako.
9: Mga katrupa, exciting!
10: XXF. XFM.

unsa kay feeling na yung ana ako ang tingog ba? Galuya, bilo. Wala ko sa mood, B. Sagpa ako, kwarta. Kwarta na ikatapat. Ado! Oy! Mayang gabi, B. Mayang gabi din ha sa inyong tanan, sa mga naminaw, sa mga nagtanaw, sa itong official Facebook pages, sa itong programang putahe sa gabi. Yeah. It's another night. It's another saba moments. Magsaba-saba na po kita karong gabi una. Kay kabalo ko nga, ang uban sa inyo din haakaroon ka ka-board. I know nga, ang uban sa inyo haakaroon nangita o kalingawan, nangita o makuri-kuri. Ang say kuri-kurion. Nangita o ka ng magunit-gunitan. Uy. Ang say mong gusto gunitan, Ron? Tubag ako. Say mong gusto gunitan, Ron? Louder. Unsa? Mo ba? Gusto ni mo gunitan ng kuan. Ngainit ba yan? Di ka mapaso, ana. Kana lang. Lahi ba yan ay ang kainit nga makapasok kay Murag. Karong gabi una, syempre, ang atoang programa, hatod ka na to sa mga produkto po sa Yes to Health. Ang atoang katambayayong, ang atong kauban nga mapaligo ng atoang immune system, gikan ulo, hangtod paa. Maunang sa mga bibi nato karon nga galuya, ang inyong mga immune system di na musukol sa mga sakit-sakit nga dala sa pangit nga panahon. Ayaw kagimot nga naa kita yung mga produkto sa Yes to Health. Namutabang sa inyo ha, mabalik ang inyong alindo, mabalik ang inyohang mga kusog. Mapalit nga ito mga produkto sa mga dool na Mercury Drug Store, South Star Drug, The Generics Pharmacy, Generica Nationwide, o pwede sa mga online platforms like Shopee, Lazada,

0: and TikTok. Pwede usab ka mo magbisita sa mga doon na Yes to Health clinics nationwide. From there, pwede kang maka-experience sa ito ang free consultation sa ito ang mga naturopathic doctors. Paminaw lang gid mo sa mga programa sa XFM Network Philippines all over Philippines. Gid niya siya ha. Kaya na ito yung mga schedules. Basig pag-adto ninyo ba wala ito ang mga naturopathic doctors. Tungod kay daghan sa lag-clinic na gina-adtoan. Karong gabi una! Taas kang gasolina na no? Wow, bago lang ko nagpagas sa LE Leon. Hindi ko ma-imagine talaga ang pagtaas ng ating mga pamalitunon. Kung ano, nag-increase, nagka-feel na gid na to, no? Pero unsaon ta man na, realidad man na, mo namang gid na siya sa tumbuhaton gid karon, maningkamot, magpadungog-dungog sa boss, na tasan ang sweldo. Luwi kita mga Pilipino, no? Naluwi ko sa tuwa ba kay gataas ang pamalitunon, gataas ang tanay, pero atong sweldo, maura gid gyapon. Kung saan man po, masabtan man po na ito, nga to ang boss, kung magtaas po siya sa to ang sweldo, wala na po. Kaya syempre, gataas po ang mga, nagataas po ang mga baligya. Saan tama na? But anyway, maghisgutaron o mga butang na din na dapat hisgutan. Char. Para sa tang Sir BB, question for tonight! Ang atong Sir BB question for tonight, hatod ka nato sa LE Leon Shell Mobility Station. Makita niya sa tibuok kalibutan, pero kung dalikas bukid nun, naa kita nahimutang sa may Maramag, Valencia, and duha ka branches diris Malaybalay, wala laing Shell. Oragid na siya. Ato ang Sir BB question, ahay naman duha pa manigawas. Medyo hina itong internet, no? Ay, dili ni Mao! Nabalik ni mo ang question B, dili ni siya Mao. Oh, lalahi akong question lagi. Oh, wait lang sa daw, wait. Ang atong Sir BB question for tonight. Puro ni siya mga what ifs eh. Ako'y nawala sa live. Sige lang, okay lang na siya. Ngayon ako makita sa live. Okay, lagi kayo. We're turning black. Sige, while naghulat na sa to ang Sir BB question ha, live kita sa itong official Facebook pages. Paliwag ba ako pa-follow, pa-like, o pa-share 101.7 XFM Bukidnon. Live usap kita sa XFM Bukidnon News Entertainment. XFM 97.9 Davao Katropa Digital, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipil Zamboanga Cebugay, and sa official radio stations and Facebook pages po sa Radyo Amigo. Anong pilip ko? Unsay feeling na uyab nimo ang ex sa imong barkada? Ko sa mo ay kakaskasway mo na. Kanagong uyab mo sa una. You shared good memories together before, not good. Sa tawagan ninyo, BB lang. BB og lang niya. Sa dihang kay wala mang ginag-work inyong relationship. E. Barkada ni mong nipunit. Daw eh. Dili ba siya awkward? I think sa uban awkward siya, no? Hoy, inyong reaction ha. Kabalo dyan ko nga naagin may mga reaction ani, labi na sa mga naka-experience ani nga uyab nila ang uyab ni mo ang ex sa imuhang barkada. Oh! Imuhang barkada, kaya lang ka siyang iingaw-ingaw din na siyang iyo tagapulot ng aking kalat. Iyo tagapulot sa kong basura. Linyas mga bitter. Kung wala mga linya na siya sa mga bitter, eh kung naa kay gitawag na sportsmanship, kanang wala na kay dapat ni iingon. Regardless kung imuha pa ng ex-husband, ex-wife na ato sa imong barkada, or unsa pa man din ha, dawat-dawat din po. Diba? Depende lang gina sa imuha kung ginaunsa ni mo pag-interpret. Kaya kasagaran man yun, ang madungog ni mo din ha, yuck. Tagapulot ng aking basura. Labi na ka ng pangit inyong breakup. Nangyarana. Ew. Diba? 0975-474-9153. May gabi po, Mami Jacqueline Labis, di sa Hong Kong.
1: Thank you!
0: May gabi, Imi. Balita ko, magtataas ng airfare ang mga, mga airlines. Saan pag-uli, Mino? Na, may gabi, ininasa mo, Mami Jack. Hapit na ko makaipon, mi. May gabi, Imi. May gabi, ipod, Mom Josefina Tinambunan. And also, Tinambunan family. Diha sa may Bugkaon, Lantapan. Hi, pod kang Cyril J. Dumayaka sa akin.
1: Thank you!
0: Salamat kayo si Bibi Hinaro Kalapan. Oy! Long time no, si Bibi. Kumusta naman ikaw? Minyo na ni ba? Hindi naman siguro na si Bibi Hinaro Kalapan. May gabi din ha sa imo, Habi. Salamat si mo always nga pag-tune in sa to ang program. It's been a long time. Wala na tanang kita-kita. Mino, Bessie, magugga, Bessie. And then, ang imuhang assignment po siguro sa imong work, medyo layo-layo na. Oy, ato na ipalayo na niya ito ang paghihisgutan ha. Kabalo ko nga naagin mo yung mga reaksyon. Again, 0975-474-9153. Gihinay-hinay na nako na siya kay reklamador kayo mo. Hello pod, oh, no choice na pero balik pohon pag stop na war. Sige lang mi pohon. Oh, anak gid na siya. Pero bitaw ha, ang ato mga katropa karon ay mukabala ka kay maski pag naay price increase sa to ang mga pamalitunon, ang ato mga produkto sa Yes to Health remain gihapon as is. Especially sa mga panginahanglanon sa mga kababaihan o mga kalalakihan nga adunay partner na kulang na sa paghatag og satisfaction sa ilang mga partner na agihapon. For as low as 75 pesos per capsule sa ato ang Turbo Man Enhancer, ma-experience na nimo ang kanindot gyud, ang kagahi sa imong baruganan. Oh! Sa mga kalalakihan, pampakuan siya, pampadungag siya sa kusog sa mga tuhod, pampagahi sa mga dapat mo gahi. Sa mga kababaihan, pampadungag siya sa libido or gana sa pakiglabing-labing. Kabalo ba kabi nga kapag kakamo nagalabing-labing sa imuhang partner, nagahatag na siya og mga happy hormones. Nagahatag na siya og kanang beauty hormones. No? Nagapagwapa na siya, nagapablooming na siya. Kapansin man siguro daw mo, Ana, based sa mga experiences sa mga katropa na to, nga nakagamit na sa Turbo Man Enhancer, pag mata daw sa buntag, kapag pagkagabi, nakakuan, nakaingon, Ana, nindot daw kay outcome, kay lami daw kayo ang mood, gwapagi daw kaayog sa mood, bubloom daw ang imuhang skin, munang ayaw kalimot sa imong obligasyon sa imuhang partner kung kulang sa kusog, ayaw kalimot sa paggamit o pag-inom sa ato ang Turbo Man Enhancer.
2: Turbo user, atong paminawan.
3: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadungog na ko sa Turbo sa Exipim,
4: di palit na yun ko.
3: Bisan 30, pagkapin ang akong edad, matahinay naman.
4: Naulawan ko sa kunchik.
3: Pag tumar na ko sa Turbo, grabe.
4: Nakasiris pa.
3: Happy kayo eh. Sulayo sa dinyo.
2: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami o maligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Palit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
5: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
6: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
5: Okay ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
6: Sure ka?
5: Oo.
6: Exciting!
5: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
6: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Ako Luis, ko yan ay energy. Naka-turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
5: Like you. Basta naka-turbo.
6: Turbo!
1: Food supplement from Ihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
7: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.

0: sa Zaphone Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Comemix. Kaya ako, taon na, na mandugay na to. Nga ko'y piang, na, nabukod ako na. Siguro maragbula na siguro sa kong likod. Matanungog mo ko kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ko, inom na ng Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, Tikwana. Sa isa lang, ganito. Nga usa ka bulan, gamay, mga kong bukol. Na ako'y sisma. O na, gamay, kaya munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas. Hubag na ako uli sa likod, hubag ako sa akong lagay na ako, kani produkto sa Yes Oil na panyo, dako kay katabang sa kuha.
0: Zaphone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bacole sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood niya kumata. Mo napahanap. Giraman ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, ani produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung kuya ng Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha. Nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition gi akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yun si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Hala, ngano ni? Bago pa gani ko nagpagas, wala na ilain gasolina jud ni. Asa ka ako makita og kasaligan nga gasolinahan?
9: Uy bay, may buntag. Welcome to Shell. You will save full tank.
8: Uy bay, nganong diri man ka magpagas pirmi?
9: Kay diri sa Shell bay, sigurado ka sa kalimpyo sa ilang produkto o sulit pa ang imong road trip.
8: Sige daw, pa full tank pod ko o Shell fuel save. Sir, please. Wow, tinuod yun di ay. Paspas, kusog o walay problema akong sakinan. Salamat sa Shell fuel save.
10: Kung kalidad niya gasolina imong gipangita, ayaw na pagduduha. Anhi na sa Shell, kay tungod sa Shell, sulit ang bawat trip. Ang LL Yon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.

my lifetime loving you, day ha. Ingana po ba mo ka effort be ka ng magmahal tapos ibibigay lahat-lahat. Ingana di ay mo. Now I know. Nga no mo bitaw nagmasakitan ta kay masing kabalo good. Wala mo good po day identification no. Wala ilhanan po bitaw nga kana kani nga lalaki kani nga babae nga ako nga kauban karon mauna siguro ni mauna gid ni akong forever. Wa man ta kabalo. Muna ang masing kabalo ta nga nato sa maling tao, ihatag gid nato ang tanan-tanan eh, mga words di mo ba nga I wanna spend my lifetime loving you. Ngana. Sus ko mabalaan pa lang bito no ahead of time madili day siya para sa imo hanong ka. Asa. Hindi siya ko mag-usik-usik sa ako ang mga flowering words nga akong iingon siya. Ikaw rin akong mahal noon. There you go. Pero ang saon tama, wala man good day ka ng wala man tayo application, wala man tayo ka ng itawag na machine na maka-identify nga kana nga tao nga naa sa imong life karon mauna na si Za. Atong programa, by the way, hatid kayo nato sa Santon Plus Herboso para sa mga bibi nato din haangan nagapangalisbo na giyad ang kalawasan. Especially ang mga ilok na COVID. Solusyon nina, ha? Dili pwede nga wala kay buhaton para ana. Dapat nga maligo ka, manglugod ka nyo. Kaong pugag healthy foods, dapat na nakaprutas, gulay. Minimal lang ang ato ang fats. O, dili o sigparabi kaon ng chichirya because dili ka na siya maayon sa lawas. And, kung sabon ng atong istorya, Santon Plus Herbal Soap. Naakin na siya yung mangosteen. It helps prevent the early signs of skin aging. So kapag katanaw ninyo nga ang inyong mga kilid sa mga mata or inyong naong nanay mga wrinkles. O, solusyonan na ha. Magsabon na ta sa pampaguot na sabon. Ang Santon Plus Herbal Soap. Mapalit kini siya sa mga suking butika nationwide. Pwede ma-order sa mga online platforms o pwede-pwede. Sa mga dool na Yes to Health clinics sa inyong mga lugar. Oh. No choice, eh. May gabi, diha kang Kuya Lem all the way from Radyo Amigo Baganga, 88.3 FM. Thank you, kaayo, ya. So, always may pagpuyon sa to ang programa. Balikan na to ang atong Sir BB question karong gabi una be once again. Unsa daw ang feeling anang uyab ni mo ang ex sa imong barkada? Ingon siya, diri. Ulaw, uy, pero baga magkugnaw. Oh, si Texter 774. Ano din na? Pabag-anay na din ang siyagnaw. Pero, di wala ko kabalo sa uban. Pero, somehow, this could be very awkward. Ilabi na kung nanagin mo yung mga pinagsamahan together. Like, lagan na kayo magbanga na share ng mga memories together. Katong nga unlan, inyong gihignaan. Kana siya nga baso. Kainom mo og tubig, anak nga baso. Gakaon mo og isa kakutsari. Yeah! Diba? Luod-luod gamay. Sorry sa mga gakaon. Kana siya nga t-shirt niya. O, ginasuot-suot ko pa na siya dati. Kanang iyahang shorts. Ako'y galaw mo, anak. O, yan, pinakasakit pag i-din ha, Abby. O, sakit pag i-din ha, ah. Nakita ni mga barkada sa una, gisuot niya ang t-shirt sa imong uyab. Let's say, example, ako. O, may uyab na ako ni si gisama ni siya. Uyab na ako ni siya nga uyab pud nimo. Nya nakita na ko sa una nga ikaw nagasuot-suot anang t-shirt niya. Karon ako no pinagsuot-suot nga. Nya. Thank you. Di mo misuyaon pero I cannot dare. Oh, dili ko ka dare nga musuot ko ana nga t-shirt. Ngayon mo pud na siyang gisuot sa una. So kung naa kay partner nga ingani man lang ang inyong sitwasyon, palihog ko ilabay na lang inyong mga t-shirt. Ilabay na inyo ha mga shorts. Ilabay gid na. Those things that gives you the memory of her or him. Unsa man ni? Igsuon sa igsuon. Ah, agatong si Kuan. Ah. Unsa may gisuot nimo iyahang Kuan? Unsa man? Ah, oo. Ate man to nimo. Maro man to ate na nimo. Ate to nimo. Magulang to sa imo ha. For how many years?
Huh? Six years. Di mo bagay. I can tell. Di mo bagay by looking at the picture itself. Di mo bagay. Pero ang email sa giyod. Bibi, ang samad sa panit, mamaayo pa kung gatambalan, pero ang samad sa kasing-kasing, nga gipasakitan ka sa pagmahal. Dili madaling mamaayo, di ba? Oh! Labi na kung naigugid ka o naigugid ka sa iyaha, lisod kayo to. Lisod kayo, Bibi, walay pag-move on. Bawal lang po sa oban. Pero ang tinuod, kung nag-move on ka sa usa ka tao nga in love ka, ayaw ka, lisod kayo na siya taplakan, lisod kayo na siya tambalan, lisod kayo na siya kalimtan. O, labi na kung naka-oban mo for so long, niya in love kayo sa iya, tas gibaliwala, binaliwala. Nang ay nang pagmamahal mo. No? Lisod kayo na, tinuod kayo na siya, texter 530, tinuod kayo na siya. Walay pag-move on na di ka muagi o sakit. Sakit kayo na siya. Pero along the way, makakuha, nag-hapong ka, maka-move on, nag-hapong ko. Eh, sa pag-focus diha. Hello, Daddy Peter Paul. Thank you! Sulbada kong gabi, ikakit sa mami, oy. E. Thank you, bebe. Thank you, Daddy Peter Paul. Ano ko'y Daddy? Efren Junior Santander, baby. Hello. Maayong gabi. Hello kang Love May Gonzales o kang gikan kang JM ng Mati City. May gabi din ha sa inyo ha. O, mga gwapa o gwapo. Salamat kay sa inyo pagsilip o pagpaminaw sa to ang programang Putahe sa Gabi. Thank you. Taod-taod bi atangin ninyo ang to ang Putahe Confession. Mauna siya ang panahon to na so pwede mo nga makapo-voice out sa inyo mga hinanakit. To any of you, kabalo jud ko nga naamoy mga sikreto din ha. Naamoy mga kasakit din ha as kinabuhi nga digid ninyo mapagawas-gawas. Naara ko diri, pwede nagukunin yung sulat, pwede nagukunin yung padala ng sulat ay, o daghang kayo nagapadala, daghang kayo nakalinya to be honest, pero kung sakasakaling gusto na yung i-air na nabi, bayre kong Gcash. Pero bitaw, so far so good, every day, makaya po man nato, daghan-daghan po din sila nagpadala, pero masakto ragid po kaayo, and masulod jud ka, masqueeze jud ka sa koang schedule. Pwede ko nimong i-message ha sa itong official Facebook page, 101.7 XFM Bukidnon. Sa toang istorya karon taod-taod, ato ang Putahe Confession, di ko maghatag sa inyo ha, o ka ng background, unya na lang na ako ihatag sa inyo ha, pero masaklap po ni iyahang kaagi eh. Masaklap po nakakatawa na nakakainis na nakakaluod. Char. Pwede po mong manawag unya ha, or pwede mo nga magpadala sa inyong mga problema. Ayaw lagi ng kwarta. Pwede takarelate, ana. Pila na itong si ingon-ingon. Kwarta man akong problema, Cindy. Wala ko labot. May mga problema sa kwarta nga otro po kong naingunan ang problema. Ano magdungag-dungag ka mo? Ayun yung dungag yung problema sa kwarta, me. Ha? Kung na yung problema, love life, family issues, anything, ayaw lang yun ng money matters, kaya hindi yun ko makaresolve, ano, be. In fact, isa po ko sa mga mangayo. Isa po ko sa magdungag-dungag o kanang disturbo sa inyo, ha, pag-abot sa mga ingunana na issues. Pero kanang mga simpleng problema lang, like ang imuhang sobraan kagwapo, no? Kisa may nasobraan sa kagwapo din, ha, abi, ka nang ginagukod yun sa mga kababaihan, itaas do ang mga kamot, be. Oh? Jesus! Gwapo na gid kaayo, sobraan ka gwapo, sobraan ka gwapa, ka nang di na gid katulog, kay magsige na lagpadamgo-damgo. Oh? Or di kaya ka nang gukdunon, kasuway mo nang gukdunon. Oh? Ay, nako, kanito ang Sir Bibi question karong gabi una. Oh, kaning giingon niya din, ha, ang ah, naman tunawa man to. Say feeling na uyab ni mo ang ex mo ang barkada, depende na gipod na siya sa imo. It's about professionalism. It's about sportsmanship. Kung kabalo kang mudawat sa imuhang kabalo kang mudawat sa kapildihon or kabalo mudawat siya sa imong kapildihon, kay kasagaran manggod dinhiya. O kasagaran manggod dinhiya. Ang ex manggod ang maglisod o get over. Kasagara, gani ana maghimo na gani dami account. No, kasagara niya, i-stock ka.
Anong meron sa akin? O, di ba? Aminin niyo! Pero dili. Actually, ang mga ex, they don't really care. Kaya yung mga present. Wala, analangin mo na yung mga present. Kaya silip-silip sa imong account dito sa imong story. Pero late, kita ko ano na ginay mga proof. Be very careful. Oh, kung nakaiplano mong stock, you try to use something na you try to be careful. Ayaw lang ninyo i-click siguro ang iyang whole profile, pero sa profile mangud ang tuyo. Okay, mo kaning makita ang my day mangud mag-start mangud siya from the very top. So, the moment na mo cross ka sa iyang profile, if you wanna go ahead and tanaw nimo ang sulod sa iyang profile, makita mangud nimo ang iyang pinakauna, ang pinaka my day niya. So, makita nimo ay non-follower, scammedo, scammedy. So, makita nimo dito patay gyud. Tanang tao ni og kwarta, oh, Junlin runs tinuod. Masking ako. Need na ko kwarta. Ah, ayong gabi ikatropa. Hello po, XFM 89.5 pagadian naka-connect. Drina Mino mi sa sakyanan. Solid listener Noel Marasigan Mabuhay Hardware pagadian. Oy! Thank you. Salamat po sa inyo ha Sir Noel Marasigan ng Mabuhay Hardware. Ikaw lang sapat na. Imong pangalan bitaw Sir no. Mayong gabi in ha sa inyo. Salamat kay sa inyo ang pagpamina sa tuang programa ha. Kung asa man mo karong gabiyahe man mo, amping-amping ha. O magtanaw sa dalan, magtanaw sa mga kuan kay dili nato mabalaan. O usahay ngit-ngit kay ang dalan. Pero hayag gihapon ng imong pananaw ngadto sa iya ha. Taod-taod ay mo panghawa biha. Taod-taod ato nang pasudlo lang ato ang putahe confession sa tuang letter sender for tonight. Once again 0975-474-9153. Pag di ganun mo mag-text, ipangsumpa ko na yung mga cellphone. Text mo ha. Or tawag mo niya taod-taod. Okay, kinahanglan ani niya o ka ng mga tambagikan sa inyo ha. Para po nga malamdagan ng iyahang pangutok. Kaya usahay mong ganito mga pangutok, bitawbi. Wala gini, nagkadimao, labi nagpag-abot sa gugma. O, tanga na kong tanga. Oh, buang na kong buang, inganana gyud ta. Diba? So dawat-dawato na lang gyud nato ang kamatuoran na ingon ana gyud ta pag abot sa gugma, wala lang gyud tay pili. Basta kay mahalin lang. Hi nako, here's another track B. Oh, para din sa imuha sa mga nakasala din ha akaron, sa mga naay problema din ha akaron. Here I have Neo Colors. Kasala. Kasalanan ko ba? Ayun si Imuha. Ayun, hawa din ha. At magsugod na. Ang

0: sa Aton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Iga, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Mabimix. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y pian, na nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong lipot. Matanungog mo kay Sirin doon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako, usa ka simana mo, take one na. Sa isa lang, ganito. Usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kaya munggos lang. Ako, nagkadako na siya, maragulin. Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako ulit sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Coil na kanya dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Sa ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako masungatan sa dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapanap. Sigira man ko, ukinin, hato ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na batyaga, nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay, nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yun ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo ninyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, mabtan paggabi. Iyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, condition di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo di ha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: Seven Plus Herbal Soap.
7: Yan is Galona, Senyor Citizen. Burn skin go forearms. Hindi ma kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sus, nga naman eh. Murag nagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
9: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
8: Unsa may akong gamiton, boss?
9: Sulay, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kita branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
0: Alas G's sa gabi.
2: Time check brought to you by Premium D3 Coffee Mix. Simula ng araw na malakas at protektado. Premium D3 Coffee Mix. May mangosteen, vitamin D3 at stevia. Lakas at amang sweetness sa bawat higop. Premium D3 Coffee Mix.
10: Mga katropa, exciting dito!

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo sa kagabi, gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, usot isip ko, ikaw pa rin.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: O kamalanding istorya.
5: Ganda ng pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede.
5: Uy, huwag malandidiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingnon kay Kahibawmi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata, pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Puntahe Confession. Kauban ang anak sa liking kawayan, Cinderella, live sa XFM Network Philippines. Puntahe Confession.

0: Yes. Ala, di na lagi ni maningog. Wait lang, ha, Nara. Nga lang, mas ito lahi eh. My God. Welcome sa itong programang Putahe Confession. Once again, mo ni ang panahon kung asa pwede ka maka-express sa imong emosyon, aray. What's happening? Kita ko piyan. Nagpanuhutan ako. Bitaw bioy. Kini ang panahon kung nasa pwede bitaw ka nga makapagawa sa mga hinanakit din ha. Kesa naman imuha ng ikip. Kesa naman imuha ng tagu-taguan. It is better na imuha ginang ipagawas. Maybe sa mga kailan ni mo. Pero katong mga trustworthy lang po. Katong mga masaligan lang. Kaya basi kunya din na imo masaligan ay impas ka di i-chismis ka. Ang atong istorya karong gabi una. Kuan ni siya eh. Kanang gipatulan niya ang ex sa iyahang close friend. Nya naapagyud sila'y anak. Look! Oh! What about now? Isa may sundon niyo, ibang kasing-kasing ang ibang konsensya! Pagyodoy! isip o sa ka-friend, nga na ay konsensya, pero ang imuhang kasing-kasing gapitik-pitik, kagugmahon na kaayo, ay nako. What will you do? Unsa man ang imo sa may buhaton nimo parang ma-conquer nimo ning ingon ani nga feelings kay murag murag murag torn between two decisions jugani. Atong number once again 0975-474-9153 para sa inyo ha mga reaksyon karong gabi una, or kung sa kasakali nga gusto niyong ipahabol na amoy mga ipampadala nga mga confession din ha, just a short confession bugat na kaimuhang dughan, pwede ra gyud imong ipagawa sa tuang programa karon. I'll be here up until 11:30 sa kagabion. Andam nga mutabang sa inyo ha, naapod nga to ang mga callers karong gabi una, naapod gyud mga texters karong gabi una nga anda maghatag sa ilahang mga words of inspirations sa inyohang tanan. No? Ang atong putahe confession, once again, hatudpod ka natod sa El Ilion Shell Mobility Station para sa mga dekalidad o pang-international na brand sa gasolina, lubricants, magpa-change oil, diri kita sa El Ilion Shell Mobility Station. Diri sa Bukidnon ha, once again, naakitay branch sa Maramag, Valencia, and then duha, diri sa May Malaybalay, ang isa-isa atbang sa Malaybalay City Hall, ang isa-isa atbang sa Polymedic. Diri sa May City Hall, naatay second floor, pwede kang mukaon sa Wingmaster. Pwede kang nga magkaon sa Burger ATC, mga lamian kay nga mga burgers. And of course, mga lamian o mga fresh na fruit juice sa frutas. Shell Select, tanang kinahanglan ni mo essentials while nag-travel ka, batteries, pagkaon, tubig, you have everything that you need. Ayaw lang kalimot every transaction ni mo, ipakita ni mo ang imuhang Shell Asia app. Cinderella, how does it look like? I'm gonna show it to you. Wait lang ha. Shell Asia app. Ingani siya bio. Saan ito kong Shell Asia app? Mag-uro ko nagpagas. Wait lang ha. Pakita ninyo ang inyong QR code. Ingani. Pakita ninyo yung QR code. Kanisya. Pag magpagasolina mo or magpalit mo, pakita na ninyo dito ah. Na siya yung mga equivalent ng points na magamit ninyo for your future transactions. Let's say, example, magpagasolina ka, wala kay kwarta, pwede gid kayong imong points ang imong gamiton. Basta kay dako-dako na gid pud noon kag points. Pwede sab nga imo siyang i-grocery sa grocery nimo siya sa Shell Select. Pwede ra gid kaayo bi. Di na ko maglangay pabiha kay medyo nagpanikad na gid ang atong letter sender for tonight. Once again, would like to welcome you all sa itong programa, Putahe Confession.
1: Ang musunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug pagiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!

0: yoga.
1: Ayaw, di ma.
0: Ngediliboy di sa mga kabataan.

Mayong gabi, Cinderella. Sa mga naminaw sa Putahe Confession. Tawag ako sa ngalang Trisha. 24 anyos. And gusto na kong i-share nga akong story sa inyong tanan. Adun ako'y best friend for more than usa ka dekada. Nag-share mi og daghan kaayong memories together. And also, naa siya'y uyab. And so ako, naapog ko'y uyab. Ang akong uyab, ug ako ang best friend, close friends po it. And here it happens, ang akong best friend itago nato sa ngalang Don. Naa siya'y uyab. Ano nga mga time, Cinderella? Close kay ko sa ilahang duha. Both kay Don o sa iyahang uyab. No feelings involved. Like malipayon kaayo ko nga silang ako ang mga friends. We share the same sentiments together. Mga problema na mo sa mga boyfriends. And then nagkataon, close kaayo mi sa babae. Which is girlfriend sa kong best friend. Cinderella, nabalitaan na lang nako. Buntis siya sa anak sa kong best friend. Ako ang una nga nakabalo. So, syempre, happy kay me para sa ilaha. Naistoryahan na mo kung ready na ba sila financially, especially si Dawn. Naging close with me sa babae, Cinderella. Tanang problema na ako, problema niya. Ginaingon gud na mo sa usag-usa. Ang among closeness kapag ka nagkakita mi, dili lang chats. Lahi ra gyud Cinderella daw muramig managsuon. And syempre Cinderella, pareha sa uban nga nagakaedad na, nagakatiguwang na kami usab, diha mi nagapadulong. Nagalahi-lahi ang priorities sa amo ang kinabuhi. So wala na mi nagka-catch up sa kong mga best friends. Until nagbulag mi sa kong uyab. Moto ni hawak ko sa amo ang lugar. Ug wala na jud ko'y balita pa ila doon ug sa iyahang uyab sa kong mga close friends. Ug katong pagbulag na mo sa kong uyab, Cinderella. Nagkita mi sa uyab sa kong best friend ug iyahang na share. Nadugay na po dahil silang bulag ni Don. Nangutan ako kung unsaon ng bata. Pero niingon siya nga settled naman daw. Kaya nagasustento mamgood po daw si Don sa iyahang anak. And then Cinderella, mga pila katuig ang niagi, nagkabanding gid mi ni Don nga wala na mo tuyo ah. Nagkasugat mi sa usa ka bar. Kung asa nag-inom-inom mi, nag-share mi sa mga kaagi na mo for the past years nga wala mi nagkita. Hantun sa niabot ang time, Cinderella nga iyang gi-share sa kuwa kung unsay nahitabo sa ilaha sa iyahang uyab nga nung nagbuwag sila. Wala ko'y gipanigan, Cinderella, na ako sa tunga. Kaya wala ko kabalo sa both sides. Wala dyan ko kabalo kung unsa gid ang kamatuuran. But I felt bad for both of them. Sayang kaayo kay syempre na sila'y baby. And then Cinderella, sa pila ka oras, sa pila ka adlaw, sa pila ka buwan nga istorya mi ni Don. Wala na ako nabantay akong kaugalingon, Cinderella, na na-fall na diay ko sa ko ang best friend. Caring siya, gentle,

na ay emotional intelligence na top tier gyud kaayo. Naa siya'y panahon, naa siya'y oras para sa kuha, maskin pag busy kaayo siya, Cinderella, unlike sa kong past relationships nga daghan og rason. Dawn is way different ug better than them. At first, Cinderella, gipugnan gyud ako kung kaugalingon. Kay syempre, friend baya na ako, best friend na ako ang iyahang ex. And dili na ako maikaila. Di na ako may deny Cinderella na ami pinagsamahan sa iyahang ex. And every time Cinderella nag-video call me ni Dawn, naghangyo-gigo sa Ginoo, napasayloon ko sa mga sala nga akong nabuhat o sa sala nga na-fall ko sa iyaha. Na yung mga panahon, Cinderella, nga di na ko siya gusto istoryahon. Galikay ko. Pero nagapangita siya og paagi nga maistorya ko niya. Maski pag i-block na ko siya, Cinderella, maski pag usahay mo, hilak na lang ko. Kay kabalagid ang Ginoo, Cinderella, kung unsa na ko ka-love ning tawhana na willing jud ko mo take og risk para sa iyaha. Kay Cinderella, sa tinuod lang, kapag kakauban ako si Dawn, wala'y butterflies, pero naay peace of mind. Feeling ako safe kay ko, secured, o gimahal. Gitagaan ko ni og chance, Cinderella, nga ilove akong kaugalingon ng sobra-sobra. Daghan nag-ingon sa kuha, Cinderella, dapat i-consider gid nako ang ako ang friend o ang iyahang anak. Pero gina-question ako kung kaugalingon. Unsaon pod ko? Unsaon pod ako kung kaugalingon nga nagmahal ra man pod ko sa iyaha? Wala man ako tuyo ah. Wala man ko, di man ko daotang tao. Maayo man kay ko. Karon lang na panahon na piliun ako kung kaugalingon. Pero ngano murag mali. So tanan na, Cinderella, gyud na huna na ako. Nag-struggled off na gid ko. Bahala na gid ni. And then Cinderella nag-propose si Dawn sa kuha. And now we're engaged. Pila ka bulan pa ang iagi, Cinderella. Pero nakita na nako kung kaugalingon na ikasal sa taong akong gusto makauban hangtod sa hangtod. Kung kabalo lang gid mo kung unsa nako ka-love ning tawhana. If makita lang gid ninyo, I'm sure masabtan gid ninyo ang akong gibati karon. And every time makita nako si Dawn, every time madungog nako ang iyahang tingog, Cinderella. Even the days nga dili mi kauban, kabalo kong na I made the right decision. Malipayon ko, Cinderella. Malipayon ko tungod kay ang among pamilya. Pamilya niya og pamilya na ako. Palangga kaayo mi. And that's all that matters to me. Ginapray na ako na healthy and wealthy future. And Cinderella, I hope na dili ko matawag na selfish na tao. Pero sa karon, Cinderella, I am really happy

0: Zaton Plus Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba? Ika, Rock Banana. Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Complement. Kaya ako, sa una, na mandugay na to, na ako'y piang, nabukod ako na. Siguro, maragbulan na siguro, sa kong likod. Matanungog mo kay si Rindon, na testingan daw. I-try na ako, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang. Ma-straight ako sa kasimana mo, kay Kuana. Sa isa lang, ganito. Nga, usa ka bulan, gamay, mga kumbukol. Na ako'y sisba. Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin. Pero, ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas. Mubag na ako sa likod, mubag na ako sa kong lagay na ko kani produkto sa Yes Toil na kanu dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
2: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
2: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
4: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayan. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, pasok sa kumata. Magsini, pangatol niya kumata. Usahay mo, blood-blood na niya kumata, manapahanap. Sigirman ko, ukining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyaga. Wala na po ang mga pamula sa kumata, labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay na wala-wala na po dunya. Wala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Wala pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
5: Ako si John sa kataxi driver. Gikagbuntag, abtan paggabi. Tiyan yung kagkatapoy sa pagpamasayro. Gikag-init, usahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadaadlaw. Huwag kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Dungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pawag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kisi.
2: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag Turbo.
6: Oh, yes.
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
6: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
7: Yan ang galon na senior citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga panit, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
8: Stong, nagpila inyong gasolina?
9: Uy, tay! Prato na kayo din, tay! Mapultang pa na nato!

0: Pagoti ka, buhian, I love you. Nakaingon ka na siya ha, itong pabulag ninyo. Hello. Wala mo mo closure. Wala kaingon. Pero mo mo I love you pa, mo mo hawa. Buwag na gani, mo I love you pa. Gusto mo na para comeback. Noy, nako. Balik sa itong programa karong gabi una, ang putahe confession hatod kay nato. Sa Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen. Para po sa mga panggabi ang shift din ha. Na need good na mapastrong ang ato ang kaugalingon, di ta magduka. Dako kayong tabang ato ang kape nga Santon Gold Coffee mixed with glutathione and collagen B. Buhi kay imong dugo. Samtang ginapabuhi niya imuhang dugo, ginatambalan po niya imuhang mga balatian. And with the help of the glutathione and collagen, mapahayag po din muhang pamanit. Diba? Asa mga gaano, ay mga pinaka, natambalan pa ka, unya, nang hayag pagin imuhang pamanit, kay naman siya glutathione and collagen. So, kana na lang nakapibarato na po ka, IB, I believe mga naasa 180 to 190 per box. O, pagpalit mo ana sa mga dool na Mercury Drug Store, naapod sa South Star Drug, The Generics Pharmacy, naapod kita sa Generica Nationwide, and also sa mga online platforms like Shopee, Lazada, and TikTok, o pwede po sa mga dool na Yes to Health Clinic sa inyong mga lugar. Dili ko mag-update sa oras. Dili ko mag-update sa pizza. Bala mo. Kamu na lang figure out kay lisod magod kay mag-update pa ko. Naanad na magod kung wala ko gina-update. Ay, nako. Balikan na tong stories tong letter sender ko nung gabi una si Trisha. Si Trisha nga nagmahal ng ex ng kanyang kaibigan. Oh! Kabalo ko nga nadungog ninyo atong istorya kaganina. Pwede mo nga manawag na karon. Abrihan na nako ang linya. 0975-474-9153. Ayaw lang mo pang luod. If in case na wala na ako matubag inyong mga tawag kaganina while naka-break ta, so diligid ko matubag og tawag ana. Pero kapag ka naka-program na tao niya mo yung kung abrihan na ito ato ang linya, so possibility matubag na gyud ko. No? Tumbali ko na ganang number ha, 0975-474-9153. Hi nako, Trisha. You're so lucky. Lucky kay ka, pero tubagon sa nato ni. Ay, wait lang ha. Ay, saha ako sa nang i-connect imuha nga tawag di ha. Kay namali. Kay namali ko. Wait lang di. Pasaylo ako. Kadali lang ka. Sorry kayo. Wait lang ha. Ako sa nang i-connect imong tawag diri sa to ang computer. Kay para mas madungog jud nimo. Hello, may gabi i.
1: Hello, may gabi i, Cinderella.
0: May gabi i po. Kinsa ni palihog?
1: Si Junaida Isla po ng ex-FM ko tabato.
0: May gabi i, assalamu alaikum. Unsa man ang imuhang...
1: Alaikum isalam po, Cinderella.
0: Unsa man ang imuhang matambag sa tuang letter sender karon na si Trisha?
1: Ang matambag na ako sa iya ha, Cinderella. Dili na siya mabalaka kay dugay naman tong nagbulag to iyang best friend. Iyahan na nang swerte ng lalakihan na wa man pud nagingon sila nga kita nga manggiagaw niya to kay bulag naman to sila daan tong iyang best friend bago sila nagkita.
0: Gaka-consent siya manggod siya kay feeling niya mura siya nanapaw ba?
1: Dili na to nga una-una on Cinderella kay siya gitana sa panahon.
0: Naingon na po bito, no? Kanang usahay nga, kanang imbis nga huna-hunaon ni mong kaugalingon, kay nahanglang yun po, huna-hunaon ni mo ang uban. Dapat dili na niya
1: mo. Oo, kung huna-hunaon ni mong uban, ang uban po lang yung ana, di man kanila huna-hunaon si Mirela.
0: Ay, correct yun ni, tinuod yun ni siya, tinuod yun kain ni siya, kanang kung nga, kanang...
1: Bisag pa rin tinato, di po nilang huna-hunaon, unsang makayo sa tuwa, ilang huna-hunaon, kung unsang maayo sa ilahang kinabuhi.
0: Ay, correct yun. Correct yun kay tanan. Oh. Inuod, maski bito kadugo na to, ingon anak, manggani, how much more abang tao, di ba?
1: Mauna, kung ako pa na siya, ipadayon na ako kung tinuod nga, naigugma siya, o tinuod yun na in love kayo siya, dili na niya to naon ng best friend. Igago, manggani, magilugay kuya, best friend, pagka.
0: Ay, ko nang igagaw. Naabari mong igagaw nga lagi. Nakay mo.
1: Ay, naa, Cinderella. Itong igagaw na ako sa unang, giagaw niya akong boyfriend.
0: Agoy! Inya karo nag...
1: Iula, tayo laban. Kaya mas ba pa siya saya sa to ah.
0: Nagtingganay pa ba mo karon?
1: Nagtingganay na yung may Cinderella, pero murag taparoy na lang tingganay.
0: Ah, so plastikan na lang for the char na lang yun.
1: Oo, para dili lang makuha na gibaylo na to ang managag sa isa lang kalalaki. Kung ako pa na siya, di ko unaw-unaw to akong best friend. Unaw-unaw na akong sarili na ako.
0: Halo, no? Mahalag di magtingganay. Basta kayo unaw-unaw na akong kaugalingon. Eh.
1: Mahalag di magtingganay. Basta malipayon ko. Kaya unaw-unaw ko karon na magbulag po sila eh.
0: Sila paghihapon.
1: So, muna, dili na niya naon-naon to. Kaya para dili, para wala yung makuha sa ila haba, para wala sila gubot sa iyang boyfriend.
0: Pero siguro, iniingon mago sila din hiya na, man po yung nag-ingon din hiya na, dapat istoryahon daw niya ang best friend, katong babae, for the sake of respect lang daw. Tama ba nang giingon sa usa ka texter din hiya nga, istoryahon pa niya tong ex, nga murag silbi respeto lang sa ilahang nakaraan nga relasyon.
1: Kung musugot manakin siya sa iyang kuan iyang boyfriend, kung istoryahon ba to niya tong babae nga ex sa iyang boyfriend, kay kung dapat Cinderella, kung unsang move niya manangin siya kasay kay boyfriend.
0: Kaya para aware si boyfriend.
1: Para aware si lalaki nga nag-istoryahan na silang duha.
0: Yun.
1: Pero kung mag-istoryahan na yun silang duha, maskin mag-litter pa siya sa mag-contest pa siya, makakita na sila gubot.
0: Aw, marag na. Naingon na ano, kaya maskin unsa pa bito, taka masinabtanon, pero wata na sabtan.
1: Kung ako na din, may mag-istoryahan ay. Kung mag-istoryahan ay, Cinderella, makakita pa yun na gubot.
0: Tinuod yun.
1: May mag samok.
0: Na, kaya dilibitan ng understanding sama nato.
1: Mo lang na ako matambag saya ha.
0: Sukran, salamat kaayo. Amping mo diha.
1: Opo.
0: Abay po. Alo, ito tama gid kay ang giingon niya no. Ato ang caller all the way from XFM Cotabato, tinuod gid kaayo to ay. No, we have to think of ourselves. Sana ginawa ko to dati. Ha? Isipin ang sarili, oh. Remember na ko tong words niya. Wala na siya, dili ko bias, biha. Oh, narag gusto nga permanente. Pero na ako yung na-remember ng words ni Vice President Inday Sara Duterte before. Para na makamove on ka sa usa ka tao nga gilove ni mo pang bonggang-bongga, saktan mo ang iyong sarili. Magpatato ka. Mag-change ka ng sim. Sampalin mo ang sarili mo. No? Ay, naku. Iguna-anak bitong ang mga senaryo. Hello, may gabi.
2: May gabi
0: po. Kinsa ni?
2: Ang padihol ko ka para makainakas ko.
0: Jaime? Jaime. Nalayo po kung kagayin na Jaime. Tambagin na ni atong letter sender Jaime. Kaya medyo kakagilty ni siya sa iyang kaugalingon manggod.
2: No ba? Kuan manggod ka nang nakanaas manggod ang ago mo niya. Nanawag na lang ko kay kasi nakadungo ko sa starting pag kanaas man.
0: Uy. Kasi nag-brown out na po diya sa inyo. Nag-brown out na po. So, si Jaime, oy. Apo yung signal. Hi, masing na-brown out din sa inyo, Jaime. Ha? Ang tagom. Nagkanaas daw ang tagom. So, I believe, pasing nag-brown out sa ilaha. Or, it's either na ni-down ang internet. Kani mo gulit to, Abby, eh, syempre, since naakita na naangatong lokasyon karon rin sa may XFM bukid nun, since madungog kita sa Tibuok XFM station sa Mindanao, ang ato ang tingog is gear-relay sa laing station. So, in kaso, wala sila yung kuryente mo nang nahilang nga nung magkanaas. Or, it's either brown out or wala sila yung internet. Nag-brown out lagi. Tama, lagi ko nag-brown out lagi. So, mo to yung dahilan, Jaime nga. Si Jaime, nabalik. Hi, may gabi eh.
2: Ano nga gabi, balik ko, bibi.
0: Oh, nawala ka, Haim. Yung imong signal, Haim. Murapog ka nang nagkanaas po, Haim.
2: Hindi ganahan at ang istorya. Makalit, malagap. Palong.
0: Sige lang, panikamutan na to. Hopefully nga, di na mapalong-palong kay imong tingog karon. Kakaputol-putol ba ya?
2: Karon, dili na, bibi.
0: Okay na. Si Padayon, Haim. Ang actually, Haim, ang nahitabo is, nauyab niya ang ex sa iyahang friend. So, karon, gaka-konsensya siya kay, kasunod na magod sila, pero katong ex sa iyahang uyab karon, nasalay anak. So, gaka-konsensya siya kung mupadayon pa ba siya sa ilang relasyon, eh, syempre, kasunod silang duha. Muraga, gaka-kuan siya ba, gaka-problema siya kay, ang ilang mga friends, ang tambag silang mga friends is, maligid daw nga naging relasyon siya sa ex sa iyahang friend.
2: Mga ni namag yung nana, bibi ka nang itawag tag-traidor. Oo, mga, kasi isan ka nang nana, siya ay ka nang sa relasyon, inter pag yung dadpang lain. Pasabot lang, hindi siya kontinto sa iyahang itawag tag-uyab. Dahil, mag-uot pa yung itong iyang pinaka- kanang disprint. Di mo yun na malikayan nga na namin yung anak bibi pero ang akong tambag anang hinder nga ikayan na yun ng maong iyang pamahagi nga mo salo anang laing yan na naman ka siya pinaka mahal niya sa kinabuhi.
0: Dahil siya pinakamahasip. Karol, engaged naman siya. Pero mo lagi, ex sa iyahang friend ang iyahang maminyuan. Wala man niya tuyo ang na in love siya aning ex sa iyahang friend. Wala man ganyan tuyo pero usahon to man nga nipitik mo yung kasing-kasing. Ang lalaki nipitik po yung kasing-kasing sa iya. Mali ba ang iyahang gibuhat?
2: Ganyan. Sa may sunod doon ay ang kasing-kasing o una-una.
0: Depende. Usahay isyo sa uban. Usahay chismis. Usahay manggudheim. Ani manggudan siya. Sundon man nato ato ang kasing-kasing or ato ang utok. Pag mag-una ganin ang kanang mga isyo sa ubang tao, chismis sa ubang tao, usahay mangibabaw yun ang ato ang kauwaw ba?
2: Ako gamit. Nga nung hindi man din nabatiyo ng kauwaw nga. Ako man din may resulta. Hindi abot sa panahon nga. Ang tutnuka, labi na anang mga baniya, mga kabarkada. May tapos niya. Siya ang anukan sa tanan kay hindi mo din na maayo yung ibuhat kay isa ramang yun ang buhat na naon ang ato ang gugmaon kung kaya.
0: Anyway, B.O.A., okay, sige lang, palayo ng taon niya, noon niya, taon-taon. I know, ganaan pa mo yung mga gustong ipampagawas ng mga hinanakit, mga tambag unya. Ato na siyang ipalayon sa pagbalik po sa to ang programang Putahe Confession para po sa Putahe sa Gabi.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold day. Ito man good sir. Hindi igagdom akong dinuran niya dugo. Dugo na ko. Nabalasa ko sir. Kay batin mahulog na noon o cancer. Magkadungog na ko. Zaton Plus Gold. Sa akong pagsulay sir, nakahuro ko o blok at nakita na ko nga. Adunay alibyo akong pamati. Unya, lutmal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malungday leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naaba sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos sa Gabukidnon. Sa kamikaniko. Okay na day ko na problema ani sa kuang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napagipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala na magsulay o Vision X Plus capsule. O gipalit tapos gimaintain. Sa wala damha. Nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka na ko pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kadaan log yun ko nga nag-take o Premium D3, sir. Kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin...

0: Exciting. I came across a Facebook post ba niya. Nakita na ko kung kagalingon, nag-turbulence ang airplane. Nakita na ko kung kagalingon na nag-ratul. Talawan mo biyahe be like. Anyway, B, balik kita sa toong programa karong gabi una and pasensya jud kayo. It's a little bit short of a time. Wala na ko napansin. No? Kabalo ko nga daghan paghihapon sa inyo ha karon. Ang gusto kayong muhatag og tambag sa to ang letter sender for tonight. So we'll just give our final words para kay Trisha o based sa mga gipang-text ko sa to ang mga katropa karong gabi una, mga bibi nato nga naghatag sa ilang mga maayuhon nga panghuna-huna. Trisha, wala gid ako no kay dapat ika-guilty sa situation kay we have the right love in the right time. Tama man daw, o. Tama man daw imuhang gibuhat. Wala man po daw kuno ka nangilog. Isa pa, separated naman sila. Nagbulag naman sila sa iyang ex for so long. Which, it I believe, mga years na ang niagi. So, technically speaking, wala ka mangilog. It was out of control nga mahulog ka sa imong best friend. And so is him. So, di ba? Wala man ninyo tuyo ang ma-inlove mo sa usag-usa. May magiplano na ninyong duha. Diba? Sa panahon na bang best friend pa mo, o nga na pa siya, uya, wala man po mo inindot kayo nga story, nga mura na kamabutihan mo, uglo, o wala man po siguro ingon ana. So, wala. Diba? Paolo Avelito from Qatar. O, ayo ang anak ng mga words, sir. O, taga Qatar, bagid ka, or taga Asa ka, wherever you are. O, dili ko pwede maka-mention ano yung mga ingon ani, sir, no? Kaya, dili ko ganahan ani mga ingon-ani nga words. Pasay lu agid in town ko. If you're from Qatar, then pag-amping din ha, sir. But the next word after Qatar nga imuhang gibutang sa ato ang comment section is something na dili na ko pwede basahon because that is already below the belt. Salamat, sir, sa imong pagsilip sa Facebook Live, ha? And good night sa imo, ha? But anyway, balik ka nato sa Trisha, no? Trisha, wala kay napasakitan. Wala kay giilog. So, you're just normal. Wala kay dapat ika-guilty sa situation. Kay wala mo'y control, ana. No? Kung karon nga mag-fiancé naman mo, hapit naman mo kaslon. So, I'm proud of you and congratulations sa imuhang kadaugan sa kinabuhi. You would definitely know nga nana ka sa tama nga tao if you feel like you're safe ka, tapos kanagong nana kay peace of mind, ing-ana. Tapos dili na ka mahadlok sa mga, di ba, kung nakaagi mo sa usa ka sitwasyon nga kanang murag kinahanglan pa ninyo nga magbeg, sa siingin anak ka ron, kung naka-feel ka nga wala na gid ka naka-experience nga magbeg ka, nga magselos ka, you're already on the right track. You're already on the right hands. Diba? Kanang wala na kailaing ma-feel kundi ang inyohang kuan lang kanang murag unsaon ninyo pagpadayon sa unahan nga naamoy nga abundant mo especially financially nga wala na ilaing kasamok and you're already on the right hand. So dili na nimo dapat na siya problemahon kapag kagani na ako sa usa ka relasyon nga kanang alanganin. No? You would know it's alanganin kapag ka nagaselos ka, wala ka kabalo sa imong ginabati, kanang naakay doubt sa iya, wala kay salig sa iya, you always question his kanang phone, iyang activities, nag-unsa ka, unsa imuhang gina-scroll sa imong phone, meaning to say wala kay trust sa usa ka tao, then it means to say nga diligin mo para sa usag-usa kay naman kay mga doubts. Kaya ng mga doubts ni mo, diligid mo ma-happy, ana. Oh my God, look, ani. Diligid mo ma-happy, ana. So, kabalo na kadaan. And for your situation, Keron, wala kay dapat na ika-guilty. Kung in kaso na you would decide na istoryahon ni mo ang iyahang ex, para sa respeto na lang po ni mo, tama po itong iingon sa uban nga basig mag-create siya o kagubot o kasamo kay dili man tanang tao good makasabot sa tuang sitwasyon. Siguro the best thing that you can do is support lang gid ninyo ang iyahang anak sa iyahang ex kay. Listen kayo, mabuybuyan. Sud ka ayo. Unya, ayaw mo pangihap. Ayan lang. So, support is support. That is responsibility. Whether we like it or not, naamanggit sila yung anak. So, it is his responsibility and obligation na ihad yung supportahan ang bata. Pero kung sama ka anong ubang kailan na mo din ha, nga di ka balong mo support, pero mo support lagi kay manghiram. Manghiram sa bata. Marag. That is already out of the blue. So, ayaw na ninyo ko, ana. Cut size. Sagdiis sila mang stock sa inyong account. So, wala namang tiigong oras, no? Trisha, again, congratulations in advance sa inyong kasal. Hopefully nga ma-invite me. Okay, dugay-dugay na yung kakaunog makaroon ni salad. Dugay-dugay na po may nga nakatilaog ka ng lechon. Lechon. So, hopefully nga ma-invite me kay it's an honor nga makawitness sa kasal ni mo sa imuhang once upon a time best friend and karon imuha ng lover. Okay na kay nagbulag naman ng uyab sa best friend niya, wala problema na naagi ko na noon. Si James. Ang gabi, James. Bitobio, salamat kayo sa inyong panahon ha sa mga namina o naagyapon sa Facebook Live. Thank you so much.
1: Thank you
0: for being with us for a couple of hours. Huwag kuyog-kuyog din ninyo ugma ha. Medyo, kanang matug na gid ta kay gabi, na gid kaayo. Sa ngalan na lamang po sa Tibuok Press, sa XFM Network Philippines, and of course, inubanan po sa ato ang mga staff and mga technicians sa Radyo Amigo, Davao del Norte, Davao de Oro, and Baganga, Davao Oriental. Ako po ang inyong Disney Princess Bisaya version. Yeah! Cinderella gihapon para sa putahe sa gabi.
2: Init baka ayo ang atong gabi? Kay ako, murag di pa gusto mo hunong. Pero tama na lang usata diri. Ayaw kalimot. Kita-kits na po sa sunod nga episode sa putahe sa gabi. Diin ang mga damgo ninyo mahimong tinuod. Bisan sa inyong huna-huna lang. Ayaw pag-inusara. Dalha, imong partner. O pangita o bago. Hangtod sa sunod nga gabi sa program.

0: FM.
1: Uy, Kap. Nakipangutan na ba? Unsa ni mo pagkabalo kung ang palaman sa siopaw kay ilaga, iring o iro?
2: Ano yung buhaton? Ipasimot ni mo ang siopaw sa iring. Kung ganaan ganing iring, ilaga na. Tumudagan ganing iring, ang siopaw ang sulod ana, iro na.
3: Exciting!
4: Mahal na ko siya. Ugdako ko pagsalig niya.
5: Ambot rin ni mo. Gahi kagyog o. Sige, talaonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
4: Ma, pasagdi na lang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
5: Ay, ambot rin ni mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhao ni mo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood kagyod. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
6: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Hello, ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
6: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
8: Vision X Plus. User, atong paminawon.
9: Ako dahi si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako og hanap sa akong pananaw. Usahay, magluha-luha og hapdos pagyod, taga na kong tambal na testingan, pero walay epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na gud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
8: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium og uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Pag inom og Premium D3, ra gyud nakapalagsik na kog balik. Kung niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag way kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tumar na og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Sain.
10: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
12: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
13: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapalaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
12: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
13: Sure ka?
12: Oo.
13: Exciting!
12: Pero pagkaonsa, para kusgan ka unya.
13: Ay, nunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakaturbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
12: Like yun. Basta naka-turbo.
10: Turbo food supplement for men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs. Nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
12: Turbo. Wagas. Ang lakas.
10: Turbo food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na. May anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng balat. Dala ng stress para sa

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Usa samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
2: Sister Pain, tanggal ang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
3: Symptoms persist. Call the doctor.
2: Sa mga butika.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora, kapitan.
3: Unsay kalahian sa una og garon?
2: Ani ni siya, kapitan. Kung guwapa gani, panguyaban ta yun.
3: Oh! Unya garon.
2: Kung karon, kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot. Exciting.
4: Exciting.
5: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clariskin Beauty Soap.

0: Clear Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Senten Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Katik. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Umamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Senten Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Senten Plus Herbal Oil.
4: Eh, ikaw ni?
5: Uy!
4: Naanggo palagi ikaw, gini ba?
5: Layo, ikaw? Niya ka malagi sa mon.
4: Ako'y mangutana ni mo ni Ana. Remember, ahinti ba ako? So, bisang asa ragid ko ni mo makita.
5: Oh, di Aisa. Ni ako kay nagpalit ko og vitamins sa kumpana. Ang Santhon Vitamin C. Gisugo ko sa kumpana.
4: Adi ay ba? Abi ba na akong nag-shopping ka?
5: Waoy. Dali na kaay ko nga ni. Igor ako magpalit sa iyang gisugo na ako nga. Mao ang Santhon Vitamin C. Nakayon mag-usya ni ini. Kay sukad nga nag-maintain siya ni ini. Dali na kaayo siya sakitin. Dali na siya dali sip unon. Immune booster maguning Santhon Vitamin C. Unya, kay nakapalit naman ko sa Santhon Vitamin C, mao nga mo uli na dayon ko.
6: Vitamin C, Vitamin C, mag Santhon Vitamin C.
7: Santhon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: Mix.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Jack, usaka radio personality. Na ako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kaya ikatulong lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, call your doctor.
3: Zenton Plus Coffee Mix.
4: Sa imong ginagamit sa mga produkto sa Yestrel?
5: Tantum Plus Coffee Mix, Tantum Plus Gold na basiyo.
4: Ay, nakapalit yung gaso. Nagi basiyo. Asa ka nakapalitan eh?
5: Dito sa baba.
4: I-check yun mo, na itatak ng Yestrel.
5: Oh, Yestrel na ba yun?
4: Para makasure yun, dapat na itatak ng Yestrel. Katung wala pa ka nagainom aning Tantum Plus Coffee Mix o Tantum Plus Gold.
5: Daghang kayong hawak, likod, mga sakit pa niya. Kung kabuhi, sige, sulong-sulong kong kabuhi.
4: Sukat nakainom ka o Tantum Plus Coffee Mix.
5: Arang-arang na. Nako kayo, kalahian. Ay, akong kasing-kasing ko din naman kayo mo. Muna akong gimintin karon.
4: Ron. Tantum Plus Gold, kung sa'yo nakatabang si mong balatian?
5: Bili na ko kapuyon kayo. Magtrabaho ko. Nahanagyo ko yung energy yan eh. Katulong ako mo tumar si Skatlaw. Sa pamahaw, panutog, panihapon. Para yung makuhan yung log. Ang epekto ane, sakiting, pika sa akong likuran niya mo. Kuhan rin akong kabuhi.
4: Karon, kumusta naman? Sa sige ni mag-inom ane. Sa Tantum Plus Gold.
5: Okay na siya. Ayahay ng paminaw na ko. Tulog ko magabi eh. Maya na akong magtulog. Kanapong pagbawas bitaw, isa po rin yung Santon Plus Gold. Kamu nga kong mga silingan din sa Santerini, maggamit na mo Santon Plus Gold o Santon Plus Coffee Mix. Kaya dako kaya na ikatabang.

That song was brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: FM.
1: Usa Ganlaw sa sulod sa prisuan og dinhi. Karawan lawa. Kamong tanan. Arugan lawa. Naa mo mga bagong brief. Naa mo mga bagong brief. Okay, silda uno, silda dos, pagtapok mo. O sige. Pagkabihan na mo brief. Di ba exciting?

0: This song is brought to you by Santon Plus Gold Coffee Mix. Alaga sa katawan sa bawat tigop. Mag Santon Gold Coffee Mix. May mangosteen, chia seeds, turmeric, moringa, glutathione at collagen. Lakas, proteksyon at ganda. Santon Gold Coffee Mix.
1: X FM.
2: Kaplodi!
3: Uy, tita!
2: Tugnaw ka ayan, no?
3: Piting tinawas tubig ba?
2: Tap! Hadlok ang balita, diha ba? Nang luwa si Harvey diha, nidaku ang iyang baba.
3: O ba?
2: O niya si Dong Jeff, iyang isip ang balita, nidaku ang iyang tiil.
3: Excuse ha? Manghiis ako?
2: Oo, asa man ka, Tap?
3: Manghiis ko para mudaku po rin ako.
4: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya, Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
5: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
6: Ako si Warren Salukot, 40 years old, taga Bonifacio Street, Bansalanda, Bodilsor. Isa ka pedicaber. Samtang sige kong biyahe, nagapanakit ang akong kalawasan. Kung pag-uli, sakit akong hawak, magaduka ako, mag-drive. Sukad nakainom ko aning Santon Plus Coffee Mix. Nawala tanan ang akong ipambates kong kalawasan. Akong hawak, nga sakit, nawala ka ng akong katulgon. Nawala ka ng driver ka, di man di malikayan nga ulan init, pas mo dyan ang labasan. Sukad nga nailan ako ang Santon Plus Coffee Mix. Nindot na kaya kong paminaw, lami na kaya kong pamasahero. Labis jud ang Santon Plus Coffee Mix. Busa ka mong mga driver nga parehan ako, mag Santon Plus Coffee Mix na ta. Nagkape na ka, itabalan pa ka. Busa ka mo, mag Santon Plus Coffee Mix na.
5: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
7: Vision X Plus User, atong paminawon.
8: Ako si Jason Calvez, 35 anyos. Nagpuyo sa Landing Malaybalay. Usa ko ka security guard. Unya, Permi Mabilar. Kay paggabi man na duty. Mao nga batiyon ako ang pagsakit sa akong mata. Unya, mamular ba? Mauto nga nabalaka ko kay Bastion o mabuta na hinoong ko. Sa akong pag-duty, nakadungog ko sa radyo anang Vision X Plus. Itistingan ako, unya akong gimintin. Usa ka simana, ako akong kalipay kay nawala man tong pamula sa akong mata. Mga naigipamati ng sama na ako. Try mo sa Vision X Plus para mawala na sa nang inyong gipamati sa mata.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata, makatabang aron malikayan, gamba kabato ug glaucoma, katarata, pterygium ug uban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
9: Pirming ga sakit akong kalawasan, sir. Unya, murag action bug panakit akong mga joints. Dali ra sa palinturahon. Unya, sukad nga gatumbar na ko Premium D3. Lami na kayo ako paminaw sa akong kalawasan, di na kayo nagasakit-sakit. Lami sa Pirming akong tulog. Jobert ni sir, taga matan-aw.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
10: Sir, try ninyo ni ang Turbo Food Supplement for Men. Diligyud ka ani magmahay.
11: Para sa dynamis?
10: Para sa turnyo ni Mrs.
11: Tour?
10: Oo, sir. Turnyo pa langit. Diba, sir? Exciting?
11: Sure ka, miss? Dalon ko nimo sa langit.
12: Exciting ba?
10: Dili, sir, oy. Kamura duwa ni Mrs. Nimo.
11: Sige, sugayon na ako na, miss.
0: Turbo Food Supplement for Men. Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo Food Supplement for Men. Mapalit sa mga butika.
7: Santon Plus Herbal Soap.
14: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
7: Santon Plus Herbal Soap.
15: Nanami gin.
7: Santon Plus Herbal Soap.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mabalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister the Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton ug likod sa dugay nga biyahe. Usa kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister the Pain.
2: Sister the Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. No! Sister the Pain. If symptoms persist, call your doctor. Ibilis sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Hello, ako si John Jelly Brias. Usa sa mga anchor. Matag buntag sa'yo before sa ako ang program. Nahabit na yun na ako mga pi o Santon Plus Coffee Mix. Dako yun og tabang para sa ako ang lawas. Labi na kay trabaho na ako. Kadlaon pamumata na. Tatanan nga wa pakasulay ni ini. Ubay-ubay nga mga sakit. Wala o ni ini. Isa na ang prostatitis o paghubag sa prostate sa atong mga kalalakinhan. Sa babae pod ang hormonal imbalances. Kinahan yun ko ani Santon Plus Coffee Mix kay sa akong trabaho. Tungod sa kabisi, gumikan kay uras, interview dito. Nga program ang ingredients ni ini. Mangustin o suya powder. Dako kayong ikatabang ang maong Santon Plus Coffee Mix mo nang ako gining marecommend diha ninyo. Halas sulayin ninyo ang Santon Plus Coffee Mix.

0: FM.
1: Ciao, sacca corte! Oh, dinhi!
2: Oy, master! Unsa magyod ang nahitabo? Master, tubaga unsay nahitabo? Tubaga ang akong pangutana.
3: Ah, Jads, abi pala kong hearing ni Jads. Ano na may speaking?
2: Exciting?
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Shanine Rivero, 18 years old. Papasalamat ako sa Santon Plus kasi pinagaling niya yung dysmenorrhea ko sa mga teenager na katulad ko mag-take ng Santon Plus kasi effective siya.
7: Pia, Sasel, Humawan. Kaning akong council, 1976 pa ni siya nagsugod. Dili na man siya maayo o antibiotic. Mao nga dito nakupaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kanang sa una judi ko katulong sir. Dili mo nga akong baba.
5: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
2: Oy, nganong gamugot mo na imong dagway?
8: Oh, sakit kaya akong tiyan, Lula.
2: Ngano man?
8: Ah, nag-inom kong kape ganina. Ni haptos man hinuon akong kutu-kuto.
2: Mali na nga kape ang imong giinom.
8: Ha? Unsa man din kape ang dapat imnon?
2: Premium D3 Coffee Mix.
9: Premium D3 Coffee Mix. Nga adunay mangustin. Makatabang sa pagpugong sa heart disease, stroke, lung cancer, colorectal cancer, depression, type 2 diabetes, arthritis, osteoporosis, ug uban pa. Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Mapalit sa tanang butika nationwide. A quality product of Yes to Health.
11: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea. Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
12: Available sa mga butika.
13: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C.
15: Ako si Mario, 35 anos. Sige, dyan ko ka problema, may sakit kayo akong mga kabukugan. Dili na kayo ko kaliho, kunya, dili pa dyan ko kadula sa akong mga pagmangkon. Pero suka na kainom ko sa Santon Vitamin C, nawala na dyan ang mga sakit sa mga kabukugan, ubilikon pa dyan kini.
14: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika, Santon.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Arlene ni Davao City. Usa ko ka virtual assistant. Kung nagapangita mo o pain reliever, diri na ta sa Sess the Pain. Paspas yun makatanggal o sakit. Dili pariya sa ubang brand. Kailangan pa kamuhinom o kaduha or katulog.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga bukika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: May malamang pagkuhan sa kanang Santon Plus.
5: Kumusta sa pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix? Usa'y nakatabang?
4: Kuha, nagatong akong sa kutok-kutok bitaw. Nawala, brog, nawala ang hapdos. Tapos ang sa kumbana, pagpaihi bitaw. Sa prostate, kailangan may prostate. Gawa sa maintenance sa doktor, na tayang tambal, niinom gipot siya, anak. Mugin na pa yung coffee pot kay. Ang synthetic baya, mas makaano baya sa kanang lawat na hilig magaling sa coffee. Nangapin na ka, nakatambal pa ka sa itong balatihan.
3: Nangapin na ka, gitambal ang pagka, oh, Santon Plus Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM.
1: Urak?
2: Oh, kapitan.
1: Unsay English sa langaw?
2: Fly.
1: Ah, ang English sa kahoy?
2: Wood.
1: Unya, kung mutong-tong ang langaw sa kahoy, unsa may English ana?
2: Idi, flywood.
1: Hehehe.

This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: XFM. XFM.
1: Siya buka ng bata, aoy. Ikatugon pa kita. Mami, bangon sa gudya.
2: Ay, samok-samok ba? Patugon pa ka, ayaw ko. Ikaw na sa gudya.
1: Siya buka na inanapun ni bata ng samukan ba? Oy, o siya man. Siya buka ni mo dong, oy.
3: Na mo, atin?
1: Sus, asin na pod? Oh, na. Nga naman.
3: Kami po.

0: Exciting!
1: Protection ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa subok na. Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yes for Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
2: Xanthon Plus Coffee Mix User, atong paminawon.
3: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adik gid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkuba-kuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, aga utto gabi, nagainom ko sa Xanthon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matyag, distingibla.
2: Xanthon Plus Coffee Mix, sa kalami sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Xanthon Plus Coffee Mix, kape na gamot pa. Balit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
5: Kodi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka cyclist, firm gid kong gatumar og premium D3. Aron lagsik pirmi ang akong mga tiil ug dili basta-basta mabigay pag naa na sa race. Maayo sab ang premium D3 kay namatikdan nako nga di nako ginasipon ug wala nako ginasubawan.
4: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
6: Sa mga butika.
7: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check-in ang hotel.
8: Dili na lagi.
7: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
8: Sa muka, oy.
7: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
8: I'm tired. Stress.
7: Dong.
8: Unsa man gyud?
7: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni aw, imnani aron ganado ka. Sige na.
8: Turbo.

0: Herbo, supplement for men. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Santan Gold Coffee Mix.
3: Pag-i ay, Sheila Tampos, 30 anos ang pangidaro. Sa una, permigod kanin maglabad ako ang ulo. Pero sukad, sige kong maintain o ginom aning Santan Gold Coffee Mix. Huli na jud ko, wala nagasuol ako ang migraine. Unahan sa kuani nga kape kay aduna kinigro tatayon o collagen nga. Kapahami sa atong pamani. Usa ka mo, sulay na mo aning Santan Gold Coffee Mix.

0: Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Haroldan sa Baker. Kapasalamat ka ay kong dako sa Sis the Pain. Kay kada magtukarang sakit sa kong gout, katake ko da yun. O Sis the Pain. Kay kong uban pang painkiller, walay epekto. Kahirajid kayo ang Sis the Pain.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pipili sa mga butika.
3: Senton Plus Coffee Mix.
4: Hidrata Bolong. Calabere. Santa Irene. Porok Nueve. Prosperidad. Dago Sansor.
5: Pila edad mo na?
4: 61. Kuhay man ko. 85 ako ang timbang. Tapos high blood ko. Naapay ako ang sa sugar. Lain ko maglakaw ka na mura ko hubog. Lain ka ito kung lawas oy kay ang akong mga kape nga ginagamit ka ng mga kape na sa tindahan. Iskat ba ako mga kape? Mugi kape na kong pagagamit to ng Santon Coffee Mix o Premium D3.
5: Kumusta? Pag-inom ni mo sa Santon Plus Coffee Mix?
4: Nag-os-os ako ang timbang. Nagka-anam ka-reduce ang akong lawas. Na-slim na yung garunti. Nag-diet na kate. Kaya ang akong ginagamit ang kape nga Santon.
5: So kung ito nakapa-sexy sa'yo mo ha? Panglipong-lipong ni mo, kumusta naman eh?
4: Nawala na to siya. Wala na. Mga kaigsonan, pareha sa ako, adire sa Santa Irene. Ako, tamong hagiton nga, magamit ta sa products. Dako kaya katabang sa atong panglawas. Dako ikayo pag konsisya ko ang lawas. Nag 73 kilos na ko karon. Labo ka 85 na ko to. Akong timbang, nag-all ko sa akong timbang. Kay, kuan, dako na. Pero, kailan na katuig? 2 years naman ko nagdamit ini.

0: FM.
1: XFM.
2: Apa, RJ?
3: Ah, cuman kapitan.
2: Eh, tago, ke? Na ibu hang teacher ning absen terbaka.
3: Ah, kapitan, tago pun aku ginan ni absen ko.
2: Oh, kaya naman.
3: Alangan, ako man inan na matay na ka.
4: Exciting!
5: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
3: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap adunay glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with glutacogic and VCO.
4: Available sa mga butika.
5: Kating pabalik-balik lang. Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
6: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Dayan, 29 years old. Usa ako katindira aning dungsod sa Malita. Kani nga kapigyod, gahatag og kalagsik sa ako. Dili ko magduka sa trabaho og energetic kaayo ko dili ko. Patiun og kapoy og mihamis pud akong pamanit ani. Layo ra kani adto na akong kutis. Kinaadyo ni siya glasatayon og collagen. Daghang salamat Santone Gold.

0: nationwide.
1: Sister Pain.
2: Si Michelle de ini taga Cebu sa Casales Bay. Nakasulay ko 1 week dalisod ug tindog pagamin ug ako tiil sa ug likod sobrang kasakiro pag tumar na ug Sister Pain. Grabe epektibo kayo ang Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ipili sa mga butika.
3: Stand on the coffee mix.
4: Sirisita, basay. Mag-iti na karong July saving.
5: Katong wala pa ka nakagamit din yung mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ang sa may ginabati na mo sa una?
4: Ang kuto-kuto lagi, sir. Half dose per me.
5: So, sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 glass coffee.
4: Kas gamay pa ko, sir. Kapi na yun na.
5: Kapi na di ka mo inom ang kape sa sagadlaw.
4: Na, katulo, na ikaduha.
5: Sukat pag inom ni Manning sa 2 glass coffee mix. Ano sa may ginabati na
4: mo? Naulian, naulian ba ya, sir?
5: Katong half dose mo.
4: Oo, naulian.
5: So, kinig, palit gani mo.
4: Gipalit na
5: ko. Okay, okay. O, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
4: Niarang-arang lagi yung kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadlaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa nga tanan. Oy, bahala din ko kakaubuntag kanon. Taman sa nakadungog karon. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Makayon po mo. Kaya po nakayon lang ko.
6: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: FM。
1: Alam ya. Ah, gadog abman. Usay sud ani mo, master.
2: Ako ang kanang bronze green leafy veggie. Oh! With a crushed sweet tomato and a sparkling salted seafood. Ano lang?
1: Oh! Ah, lami, ana, oy. Usay ba na?
2: Ay, kanagong ulod sa kamuti niya na ginamos. Ha, na ay pinislat na kamatis ba? Nanyo hakap.
1: Fish fillet de El Nino con todo salsa de hulga.
2: Usa na?
1: Kuan god, bulad, nga tuslo sa sukang pinakurat.
2: Exciting!

Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.

0: FM.
1: XFM.
2: Ayo.
3: Ay, Suki, balit na ugata sa baka. Tag 10 pesos lang.
2: Ah, mahal lang. Gordo, 10 piso niya.
3: Mm-hmm. Na, aman. Pero ikaw, sup-sup sa baka.
2: Ay, atay.
4: Plus Gold.
5: Ito si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog at tuig, ako rin yung giantos sa daladala ng akong mayuma. Salamat kus kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
4: Santon Plus Gold. Mapalit sa mga butika na duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix User. Atong paminawan.
7: Lami nga kung kung saan ang kopi, Santong Kopi Mix, kay sa una mga kopi, abdo sa kundiyan, pero nakuha ko na, ayaw kayo ba? Kana ganing buntag, Santong magabi, buntag na po, walay halang yung kutukuto. Salamat gani ko na nakadungog ko ni Sir Doctor sa Yesto, na kung yun, dako kay katabang sa kuha, John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilam.
6: Santong Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, hangita ka og healthy nga kape. Kape nga dili maka-nervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santong Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santong Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
4: Vision Next. Daghan na ang natubangan.
8: Permigyod gamuta-muta akong matanga daw kay Sir Ice ko perme. Abi na akong Sir Ice gito kay murag lahi rang gyud kay 5 months naman way undang og muta-muta akong mata. Mao to, gitumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
4: Vision X, sulay ang kaepektibo. Vision X Plus, mapalit sa inyong mga suging butika.
6: Premium D3 user.
9: Ako si Geoffrey, taga Sultan Gudarat. So, naluyan kay Kusay, magsige kong duka ko sa klase. Big you day, lalim. Habang ga eskwela ka, trabaho, food ka, sukad, nadonggan ako. Ang Premium D3 sa radyo, akong gitistingan. Kada uman sa akong pagkaon, inom na yung ko Premium D3. Dinugod ko, bati unog kapoy. Kada matan ako sa iyo sa buntag. Isa po sa akong nabantayan, nag-blooming ko. Depress ako na, luspad kay ko ba? The best good ang Premium D3. Condition ko pirmi. Basta, naka-Premium D3.
6: Ang softgel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay og mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
4: Turbo.
10: Pakusog.
4: Turbo.
10: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
10: Doble.
11: Pre, natunggan to nimo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
12: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
11: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
12: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
4: Turbo, food supplement for men. Ihimo sa baka o clavuasca. Usa ka herbs, nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan. O gahatag og kusog o resistensya.
13: Turbo, wagas, ang lakas.
4: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Soap.
15: Norma Oda, taga Sibalom. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
14: Santon Plus Herbal Soap.
16: Dali na!
14: Santon Plus Herbal Soap.
4: Santon Gold Coffee Mix.
17: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong klase o stress reliever po niya nga kape.
18: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
17: Akong pamanit, itong o dry kaayo. Pero sukad tong girecommend ni sa akong mga amiga ning Santon Gold Coffee Mix nga naay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na

0: Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sis
1: the Pain. Ako si Benji, sa construction worker. Kanunay good ko gabalon og Sis the Pain para dire-diretso ang trabaho kay dali ra kaayo, sakit ang akong mga joints ug kalawasan.
2: Sis the Pain. Tanggal ang pain, fast and safe. Yeah! Sis the Pain. If symptoms persist, call the doctor. Bili sa mga butika.
3: Uy, apo, monkeypox mana?
4: Unsa mana?
3: Monkeypox niya po. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
4: Hala, imot ko inom.
3: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw mag-vitamin C ka.
4: Opo, lolo. Kumana ko inom. Ikaw po, lolo.
3: Atong protektahan ng atong kalawasan para dili ka magkasakit.
4: Santol, balang.
3: Magsanton, vitamin C.
5: Vitamin C, vitamin C. Magsanton, vitamin C.
0: Santon, vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Ora,
3: Kapitan!
2: Unsay kalahian, sa una o garon?
3: Ani niya siya, Kapitan? Sa una, gamay ra mga lalaki nga gwapo.
2: Oh! Unya karon di ay?
3: Karon, Kapitan? Gamay na lang pod ang mga lalaki.
2: Asa man ding uban?
3: Wala na, nangabayot na. Exciting!
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Darlene Masula po. Nasakit po yung aking tiyan. Doon sa ultrasound, nakita po na may bukol daw po ang aking ovary. Meron niya pong Santon Plus, kaya bumili po ako at uminom po ako. Ngayon, nawala din po yung bukol ko.
7: Marlene, o Chia, gasiyok. Ang dumulang siging gasiyok. Nang buha kong babungog. Binom lang kong Santon Plus lang. Marte akong dimintin. Maayo kayo siya.
5: Kamusad, mag Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako di ay si Piting Lakno, taga Sikitan, Kidapawan City. Sukad ka tong 2019, akong gibate, na ako'y mayuma. Ako, sige jug kong inom og kape, bawalan ko sa doktor nga kape ka na akong ginainom sa una. Sukad lang, nakadungog ko atong kape nga pangalan Premium D3 Coffee Mix. Nipalit dayon ko sa butika, gitistingan na ako og inom. Bisan pag bawal sa kuwang tamis, nindot dayon ni siyang kapiha kay patamis ani stevia extract. Bisan dayon og gidiabetes ka og gimayuma, pwede dayon mo inom ka ani nga Premium D3 Coffee Mix. Sukad ato nakainom ko aning Premium D3 Coffee Mix. Murag niyos-iyos ako ang diyan kay sa una dako ginakuntian kay sige kong dugo-dugo. Usa ka mo, diha, itong nakadungog karon sa kuang gipang istorya. Sistinge lang ninyo. Maayo dyan yung kape, ha?
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
12: Mabibili sa mga butika.
13: Nagsigi na ka og usab-usab sa imong skincare routine apan wala gihapon ka muhamis ug muputi? Sa Clear Skin Herbal Soap, makastick to wala gyud ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa panit ug makawagtang sa oxidative stress ug mga itom-itom ug tumtum. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw. Makawagtang sa uwat ug age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral ug makapahumok sa panit. Calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen ug makatabang aron mabalik ang healthy cells, ug glycerin nga maka-maintain sa moisture ug makawagtang sa dryness. Because clear skin is healthy skin. Gamit na sa Clear Skin Herbal Soap, another quality product of Yes to Health Incorporated.
14: Tila ba may hangin sa tiyan
15: at masakit sa pakiramdam?
14: Kabagyan!
15: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Isang pahid lang,
15: tanggal agad ang kabag.
14: Santon Plus Herbal Oil,
15: ang pamahid
14: na all-in-one
15: sa presyong
14: magaan.
15: Santon Plus Herbal Oil.
16: Mahal, kumusta na ka din sa abroad?
17: Nagpadako nilang mamagika sa Pinas. Nagpapalit mo sa kuog Santon Vitamin D para sa mga bata.
16: Ay, salamat.
17: Aron dili sa daling tapdan o mga sakit, sama sa upo o sipon o kilanat.
16: Ikaw po, pag inamog Vitamin C, ha? Amping di mahal. I love you.
18: Vitamin C, Vitamin C, mag Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santon Gold Coffee Mix.
19: Ako si Mayan, usa ka maestra aning lungsod sa Digo City. Stress kaayo po sa mga paperwork sa eskwelahan. Kaming mga maestra gay na minamjud niini kay naa kini glutathione ug collagen nga makapagwapa sa atong pamani. Kape nga makagwapa, tamban.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain. Ako din si Randy, taga Cebu, sa Castle Circa. Nakasulay ko 1 week, galisurog tindog, kay gabinuhan akong tiil. Sobra kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, minutes lang ang nilabay. Tindog diritso, nakalakaw ko. Grabe kay piktibo kayo ang Sister Pain.
2: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagpili sa mga butika.
3: Santon Plus Coffee Mix.
4: Sali.
5: Usay imong mga natilawan o natry sa produkto sa Yestawel.
4: Santon Plus. Kasi Santon Plus. Okay. Something kulang yun. Basta ka na. Basta ka satisfied yun ko kaay. Kailangan yun kaay. Ako kinumingawon yun ko. Mainam ko sa muntag. Inom po ko sa hapon. Kami sa kumbana. Mahiri ako gibati.
5: Imong pagbawas ni mo. Kumusta?
4: Normal kayo. Every morning yun.
5: Sa una ito pa ka nainom Santon Plus Coffee Mix?
4: Ano magbisod ko bawas? Nagduha ka adlaw. Tagtulo.
5: Sito akong tabang Santon Plus Coffee Mix?
4: Okay kayo.
5: Imong ba na? Kumusta pag inom
4: Santon? Okay po kayo. So, ginawa ka. Tanan ako mga silingan. Pag inom aning Santon Coffee Mix, sa inindot ka.

0: FM.
1: XFM.
2: Kapitan, kapitan, utana ko ba?
3: Uy, unsa man ka na, Archie?
2: Unsa'y pinaka-bigaon na subject sa school.
3: Kuan na siya, Apo. Ha, Archie? Kuan na siya? Mat?
2: Ha? Ano mat man?
3: Alangan, kay daghan man kayong X.
4: Exciting!
5: Zaton Plus Gold user, atong paminawon.
6: Okay, kung pasalamat sa Zaton Plus Gold, sir. Tumanggod, sir. Hindi ikadidom akong dinulan niya dugo. Dugo na ko, nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon ang cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold, sa akong kalsulay, sir, nakahuro o blokas. Nakita ko nga, adunay alibiyo akong pamati. Unya, lutmal na ba akong menstruation?
5: Zaton Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
7: Zaton Plus Coffee Mix.
8: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan nga healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ng the best. Sa kada higop niyo mo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuok pamilya ga Zaton Plus Coffee Mix Good. Timani, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
7: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
5: Vision X Plus user, atong paminawon.
9: Ako di ay si Jimmy Torres, 34 anyos, taga Bukidnon, sa kamekaniko. Ugay na day ko nagproblema ani sa kuang mata. Magsige na lang og gabon-gabon, apagi pagluha-luha. Tus grabe ka katol, grabe ka hasol labi na sa linya sa kuang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod nga higala nga magsulay og Vision X Plus capsule. Ugi palit tapos gi-maintain. Sa wala damha, nalibihan ang akong gibati. Wala na tong paggabon-gabon, katol-katol og pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus capsule tungod sa paspas og hapsay nga resulta. Maong kamo nga nagibati sama kanako pag Vision X Plus capsule mo para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus gituyo paghimo alang sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
10: Kada adlaw gyud ko nga naga-take og Premium D3, sir, kay di ko ganahan magkasakit labi na gyud kay akong trabaho na sa ospital. Mahadlok kong matakdan og mga sakit dito. Naga-Premium D3 gyud ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
7: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
11: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 ngano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
12: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
12: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa.
5: Zaton Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na! Zaton Plus Herbal Soap.
15: Zaton Gold Coffee Mix.
16: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Sita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Zaton Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinay-hinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, magkapabata po sa atong pamanit. Zaton Gold Coffee Mix.
17: Zaton Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwapa o pampagwapo.
15: Zaton Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
7: Sister Paige.
18: Si Sara Dini, taga Cagayan de Oro. Usa ka call center agent. Permi ko gina-migraine sa trabaho. Nahirag yun ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
19: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.
20: Zaton Plus Coffee Mix.
0: Ibilin Anas, ga New Corellia, Del Pilar, New Corellia, 69.
4: Bili pa ka magkape?
0: Satin plus, coffee mix, pika, katilaw naman ko. May yung tulog, normal ay mong ihi.
4: Kumusta ang imong pagbawa?
0: Arangkot, karong mga panahuna. Lamig yun sa kanang, lamig sa glasag yun. Ako nga gituyo, agad to sa istasyon tong una. Itong wala pa pito ay clinic dito sa palingke. Ito ko nagpalit. Itong mga kaiksunan ako, naminaw ka ron. Inumog santon coffee mix, kay lamig siya, lamig imong tulog. Pagpunin sa mga bukul-bukul, sa imong pag-ihi, kay may imong tulog. Ito pa, kundi sin yung lawan.
19: Nagkapin ako, gitambalan pa ka, oh, santon plus coffee mix.
15: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: XFM.
1: XFM.
2: Uy! Asa na po kagikan?
3: Agawa sa dula. Mta-mta, oy.
2: Aw, abe na kong asa ka. Oh, zaman nitra.
3: Paliti ko, be.
2: Palitan di ka?
3: Oo.
2: Unsa man bon?
3: Juicy burrit.
2: Oy, apo. Dili magbinugo, ha? Dili man tawo na juicy pro, eh.
3: Saday na. Sige daw, be.
2: Alangan unsa pa. Bagulgam. Misses.
4: Exciting!
5: Marami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
6: Marieta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at saka hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
7: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Lima na tinik na tuwid na dili ko makatulog dahil yung baon niya. Mayo na kong tulog. Magdamgo na good ko. Kaniya to dili man. Basta mag-inong ko Santon Plus.
5: Kamusad, mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
8: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako dai si Nilson Timpo, taga Samal
10: Island.
9: Ako dai usa ka trabahante sa Davao City Water District.
10: Ako na assigned sa field.
9: Ang akong trabaho hago kayo.
10: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
9: kopi daw nga
10: Premium D3 Coffee Mix.
9: Ya camera kong trabaho.
10: Kapoy yo kay pag-uli.
9: Pag-testing ako,
10: tulog ka adlaw na akong gamit.
9: Ang akong kakapoy sa akong trabaho nawala.
10: Ug ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas
9: nawala sad.
10: Usa epektibo dining
9: coffee day
10: ning Premium D3 Coffee Mix.
9: Kamo mga kauban akong trabahante sa Water District.
10: Nasa field na sign
9: nga ang atong lawas kaapoy man kay paguli,
10: distingin yung inom ning Premium D3 Coffee Mix.
8: Premium D3 Coffee Mix.
11: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
12: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakitaan ng sudlanan sa imong giinom.
13: Santon Gold Herbal Tea ni pa.
12: Oh, mo ba? Tigamitan man gugoan ng Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bagong produkto?
13: Oh, pa. Maayo ni siya nga imnon. Kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nga giuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas. Makigbato sa mga sakit sama sa cancer tungod kay duna kini antioxidant, makaubosab kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalanse sa hormone, makaimprove sa digestion ug heart health, makaubos sa kahigayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
12: Oh, mo ba nak? Hala, paimnang imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
13: Aw, oh, what day sa mood si mama pa? Paimno na pag Santon Gold Herbal Tea. Kaya makastabilize man po kini sa mood.
12: Ah, sige nak, sige nak. Pagpalit o gaghanana ha, kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab nga quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacy sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
14: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
15: Hindi mapakali sa sobrang kate? Kuto at lisamo ba ay napakarami? Gamit ng Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo, tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo magaan. Santon Plus Herbal Oil.
16: Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon. Vitamin C. Vitamin C. Mag-vitamin C. Mag-Santon.

0: sa maayo.
1: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Sister Pain.
3: Ako si Ricky and I'm proud Sister Pain user. Kay one time, a sore throat ko, wala gilain, makapawala sa sore throat na to. Sister Pain Regud. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sister Pain. Tanggalang pain fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.
4: Zentone Plus Go.
5: Hi, ako si Razor Vasquez. Isip station manager. Dili balikayan ang kakapoy sa lawas. Gumikan kini sa stress sa unahuna o sa lawas. Bisan pa man ini, kaayod gihapon. Usa-usab ako ka angkor. Sa una, dali lang ako hangakon. Bugat kayo ang lawas. Sa among balay, si Mrs. nagatumaro sab niini nga Zentone Plus Gold. Kaloy sa Ginoo. Ang iyang guter ni hiyos. Mao nang iyang gi-maintain ang Zentone Plus Gold. Ako usab, migamit usab niini. Kaloy sa Ginoo gihapon mga katropa. Ang hangak nawala ang kabukat sa lawas. Wala na usab nako na sinati. Tungod dini, kada adlaw kini na akong ginagamit kining Zentone Plus Gold. Mao na nga kamudiha gamita kani ninyo nga proteksyon Zentone Plus Gold. Labi pa sa atong mga kaigsoonan, mga kababayen-an, adunay bukol-bukol sa suso, guiter, ug uban pa nga naa sa lawas nga gatubo nga bukol. Pinakamaayo Zentone Plus Gold. Labi pa ug aduna kay balatian Zentone Plus Gold gamita. Not

0: FM.
1: X FM.
2: Kap, pangulaan na lagi kakaroon, Kap.
3: Master, halangan. Kaya nga kong asyawa, nag-hired man good og bagong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
2: Oh! Unya, magsilos na ka, Kap.
3: Wa manoon, Master. Tingala lang ko kay. Wa man good may sakyanan.
2: Exciting.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

Oras sa XFM, doon na kita 7 minutos ang milabay sa alas 4. Exciting Pilipinas!

morning, na morning, na morning, na good morning. 'Good morning, Pilipinas, Caraga Region, Daugagusan del Sur. Kumusta and welcome. Yan na po kita sa itong panagbaruan sa programa Exciting Pilipinas ding adlaw ng Martes. Oy, pizza dosi na mga katropa sa buwan sa Mayo 2025. Apit ng December. Alam, ayong pagsikay-sikay sa itong mga sulid katropa dyan. Nga nagapaminaw, karon nga mga panahuna, karon nga adlawa, karon nga mga orasa. Din hilang sa Ex-Farm Agusan. Ayong pagsikay-sikay, maayong pagmata sa mga nagmataria, nakapasalamat na ba mo mga katropa? Sa lain na pod nga adlaw, lain na pod nga mga hagit, pakigbisog sa ato ang sagubangon. Bisan pa niining krisis mga katropa. Sa sulod o gawa sa atong nasod. Apan sa gihapon, ang atong mga pagpangalyupo nga mahatagan kita og proteksyon, giya, alang sa atong kaugalingon og sa atong membros, pamilya, mga kaparintihan og kahigalaan, mga silingan, mga kaaway. Kaaway sa prinsipyo, sa politika, og sa bisan unsa pa nga mga panagbangi mga katropa. Grabe na gid ang bangi karon in kuan kanang kung bangi ang isgutan mga katropa. Ana si sinungguhay na gini. morning atong kuan karon usa sa mga hagit gyud mga katropa. Og katong wala pa nagmata diha, ala sige na, matana bangon na dagtangan na imtana kay Bon Tigers, no? Aron nga makatiyam-tiyam na mga katropa. Siyempre, ang atong programa gatun kini kaninyo sa Premium D3. Ang Premium D3 mga katropa, mo kini ang makahatag og instant nga energy sa mga kalawasan nga gipang takbuyan mga katropa sa mga balatian sama sa trangkaso, labad sa ulo, kaluyuluya sa panglawas. Birahin ay na og Premium D3 mga katropa aron nga makabaton ka og instant nga energy. Ana ra man na kay kung luya na, siyempre aduna ginay mga remedyo mga katropa kung unsang atong remedyo. Mangita kita o ganang mga para nga maalibyuhan ang ato ang panglawas nga gibati. Muna nga kasugyot na to mga katropa dito sa Premium D3 nga gama sa Yes to Health. Okay, naamagunisya ay Virgin Coconut Oil, Moringa Oil o siyempre ang Vitamin D3. Mapalit ni sa mga butika diha sa inyong mga lugar. Pwede po din ni sa ato ang Sibyan mga katropa, drop by lang mo dire. O pwede po sa online, pinaagi na sa Shopee o sa Lazada. Mayong morning sa tanan ng mga nagsaulog karon sa ilang mga adlaw na tawhan, sa mga nagsaulog sa ilang anibersaryos, kasal, anibersaryos, bagtukod, sa ilang mga nagkalain-lain ng mga negosyo.

Ang atong numero nga gigamit mga katropa, 0981-1525-2575 para sa inyo ang mga pagpanimbaya diha. Para sa inyo ang mga gusto, gipalangat din na sa to ang panagumanuban sa programa Exciting Pilipinas. Gikan karon nga matak na hangtod onyag alas 5:30. Siyempre, ako ang inyong makaban mga katropa, si katropang Aldo Sendi. Madungog ta sa duha ka mga frequency ang XFM 91.3 San Francisco o ang XFM Bayugan City 95.7. Ganong ni katawa mang koka. Ganong di katawa daw koka. Og siyempre, katong mga cellphone nga doon na application sa XFM mga katropa, bisan asa mo napita, madungog ta rin nyo kung inyo na ang tuplokon. Basta lang na ay data ang inyong cellphone o niya naka-bluetooth at sa speaker, okay na kayo nakatropa, mura po kag naka-radio. Katong mga walay radio o niya na ay application, pwede na po mong mag-headset. Samtang nagpamina mga katropa, mura na ay nitong pa. Ibinuangan yun po. Og siyempre mga katropa, sa mga naghikay diha para sa ilang mga baon sa trabahoan, sa mga kalain-lain ng mga kaapisinahan, labi na itong nasa Lagyo, mga katropa, maayong morning diha ninyo. Maayong pag-sikay-sikay. Maayong morning kay Larry Tikson, mga adlaw. Nakapahigayo na sa pag-li-li, mga katropa. Matod pa niya, maayong bunta, katropa, I'll request lang ko og song, I don't go to USA. Naday, I don't go to USA. Ato ning pangitaon, taon-taon. Si Katropang Lina Pataw, good morning Sir Al. Salamat si Ginoo na kapaminaw pami sa imo ang programa. Exciting Pilipinas ning sa iyong kamuntagon, amping ang tanan. God bless all. Gani kay ang uban mga katropa in town wa na nakapahigayon sa pagpaminaw. Nabungol naman po nang wa na pud kapaminaw kay nabungol naman in town. Mura pug ako nabungol ni Pikas. Biskay nang limpyo ni Bangil naman noon. Ay nako. Grabe ka, kuha ng atong palibot mga katropa. Ang atong inibitang nasod sa Pilipinas. Kay kagahapon na tigayon na yod ang plenaryo sa Kongreso mga katropa. Ngani pa man, adunay 257 ka mga nagboto sa yes para sa impeachment nga iduso nga to sa Senado mga katropa. Pipila lamang ang mga nagno. Nga akong nakitaan nga nagno mga katropa sa diyang nitanaw ko sa live ang kwan si Congressman sa Agusan del Norte. Si Congressman Del Corvera. Corvera. Simple ra kayo mga katropa, wala na idaladalang papel. Niya ang iyahang tubag. Kung nganong no ang iyahang tubag. Kay siya kuno ang nagrepresentar sa Agusan del Norte. O gamay majority matud pa sa katawhan ang nag-ingon nga dili sila gusto sa impeachment. O niya, motoy gidaan niya mga katropa dito sa Kongreso. Isip nga siya representante. Motoy na kita na ko mga katropa. O gatong sa Jinsan. Si Nograles. Congressman Nograles, ugo ako na sayo. Matod pa niya, dili karon ang panahon sa pagkanagbuwag. Ang panaghiusa mo ay kuan karon nindot. Dili maayo ang ni mga panagbangi matod pa niya.

0: Muna nga usapon sa iyahang rason. Ang tingog lang yapon sa iyahang konsensya. Siyempre sa mga katauhan nga iyahang girepresentahan. Ang uban na ito mga katropa, waan ako ni Padayon. Labi na itong diri na sa akbayan. Diri na sa kabataan. Diri sa Gabriela. Kaya klaro niki kaya mga katropa, kapitin daghana kayong gibasa. Sige, ilaha man po na mga katropa. Pero diri sa Senado, hoy, na may kodita nga nitabo mga katropa. Tungod kay matod pa sa kanhing Senate President, wa ako nakabalong mag-ilis na di ay. Lisod pa dog mag-ibalo. Paibalon pa mga katropa nga, oy, ispi. Mag-ilis na rabamiron o ganing kuan na presidente. Ibaon lang ka na mo. Wa kay balo mga katropa si Senador Tito. So paibalon pa mga katropa karon nga mag-ilis na di ay. Gipulihan na mga katropa ni Senator Alan Peter Cayetano. Human sa mga pipila ka mga atim mga katropa na tigayon na yun. Pag-ilis sa liderato sa Senado kagahapon human nga milingkod si Minority Leader Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President. Puli kang Senador Tito Soto III. Mga mga katropang nakakuha si Cayetano o Gatrisi ka mga buto. Ikan sa iyang mga kauban. Samtang si Soto usab ang nakakuha og siyam kabuto og duha ang wala mi buto mga katropa. Saon man ni bisan pa og ning buto ning duha mga katropa. 11 regyapon sila. Versus 13. So nabali na karon ang hangin mga katropa sa Senado. Ang kanhing minority murag ni majority na po. Giluwatan ng pamahayag mga katropa si newly elected Senate President Senator Cayetano nga ang pag-ilis sa liderato sa Senado dili matod pa kuno sa impeachment. Niya ang mga kuan po, mga antay mga katropa, maingon po nga, klaro man. Ayaw mig ilara kay klaro mga kayo. Ano mga gini mga katropa karon ang kuan kay daghan mo good ang mga kuan lagi. Daghay ang mga pamaagi ba? Ang mga pamaagi na lang gin mo itong sundon ani. Kung unsay pamaagi sa kahitasan, unsay mga giya ani mga katropa, unsay mga kalungtaran ani, uning atong panid-an sa sunod nga mga panahon. Okay, ang maong kalit nga kausaban na hitabo sa pagsugod pa lang sa sesyon, dihang mibarog si Cayetano sa awanan sa Senado aron ipahibalo. Nga aduna sila'y igong numero aron osbon ang liderato. Mani katropa. Sa atong pagbalik, atong dugang pang mga katikaran naman sa mga importanteng pahinumdom, standby. Exciting Pilipinas!
1: X-F-M X-F-M.
2: Kapitan Lodi.
3: Unsa man orak?
2: Tinood ba nga matog ang lista?
3: Na, ambot lang orak. Kay sukad pa masukad, wadyog ko ga kitag isda. Nga magbit-bit og unlan.
2: Exciting!
4: Sa Thon Plus Gold user, atong paminawon. John Villanoy ba?
5: Aga, Rock Banana.
4: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Pomemex.
5: Kaya ako, taon na, na bandugay na to, na ako'y pian, ha, nabukod ako na.
4: Siguro, maragbulan na siguro sa kong lipot.
5: Magkadungog mo kay si Rindon, matistingan daw.
4: Itry na ko, inom na Santon Gold. Primero, Santon Gold lang.
5: Ma-straight ako sa kasimana mo,
4: take one na.
5: Kasi isa lang, ganito.
4: Sa kabulan, gamay, mga kumbukol.
5: Na ako'y sisma.
4: Una, gamay, kayo, munggos lang. Ito, nagkadako na siya, maragulin.
5: Pero ni gamay po, naayod yun ako mga bukol sa kong lawas.
4: Humubag na ako sa likod, humubag na ako sa kong lagay na ako. Kanyang produkto sa Yes Toil, na paano yun, dako kay katabang sa kuha.
1: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapi.
6: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
7: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
1: Vision X Plus. User, atong paminawon.
8: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa ako kabalhabal driver. 42 na akong pangidaron. Sa ako pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abog. Pasok sa kumata. Magsinig, pangatol niya kumata. Usahay mo, blad-blad niya kumata. Manapahanap. Sigir man ko o kining hatod mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Paliting ko, nisulay ko, ribalit ko sa butika. Karong adlaw, pag-inom na ko, pagkaugma. Ako na dayong na patyaga. Nawala na po ang mga pamula sa kumata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po dunya. Nawala-wala na po itong ditawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver diha, nga nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
9: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi, tion jud kagkapoy sa pagpamasayro. Gikag init, usahay maulanan pa ka, kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nai Premium D3. Sukad nakainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas kada adlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa kamo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
1: Premium D3. Tata, yes to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
10: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
6: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan.
10: Turbo. Oh, yes.
6: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
10: Mas lalakas ka pa.
1: 7 Plus Herbal Soap.
11: Yan ang galon na senyor citizen. Burn skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
1: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.

0: Sister Pain.
1: Hi, ako di ay si Dan, usa ka professional boxer. Akong adlaw-adlaw na training, dili malikayan na mosakit akong kalawasan. Busa, samtang dili pa kaayo mosakit, tumaran dayon ako og Sister Pain para padayon lang sa training.
0: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga buki ka.
2: Atong paminaw ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
3: Hi, ako di ito si Ali Vicente, usa ka radio broadcaster. Kanianto, magsigit ang katubang sa computer, magamit og mga gadget sama sa cellphone. After sa tanaw nimo gikan sa gadget paingon sa kung unsay imong tanaw, medyo og hanap-hanap ang akong pananaw. Mo action og luha ang akong mata. Halang sa dihang nakadiscover ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, akong gitumar ang maong tambal. Sukad nga nakainom ko sa Vision X Plus Soft Gel Capsule, aduna gyoy alibyo ang akong pananaw nga kaniadto maghanap-hanap og magluha ang akong mata. Karon ako na gid siyang mintinon aron nga malikayan ako nga maghapdo sa akong mata og magluha-luha. Una kamo, kung wala pa mo nakasulay, sulayin ninyo ang Vision X

0: palit sa mga butika nationwide.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Acum mă mină o ca să XFM.
1: Hala, oi, di mântare și-a guapo. Pero exciting, manca aio. Exciting.
2: Exciting.
3: Exciting. Filipinas.
4: Bani ko pa kita mga katropa din na sa tong paragbaluban sa programa Exciting Pilipinas ni Kadlaw ng Martes. It's a dosi sa buwan sa Mayo 2026. Ni orasa mga katropa ito ni kaninyo sa Turbo Male Enhancer. Ang Turbo Male Enhancer mga katropa, dili lang ni pang loving-loving kung dili pang sports sa mga katropa. Aron niya matabangan ang mga luya-luya, walay kaya mga katropa, turbuhin na. Alam na itong mga gustong magduwa sa team sport. Sulayin nyo ng turbo mga katropa. Dama na sa Yes Health Incorporated, mapalit sa mga butika, mapalit po na din hi mga katropa. Sa mga bago pang nakamata, maay kayo nakamata pa. Og ang wala pa nakamata, ala, mata na, bangon na tangtangan na ibtana kay Bon Tigers na. Parang makabati na sa mga kasika sa palibot. Okay, aron niya, unsaman niya mga kuan mga katropa, mga kalabad sa ulo, madugangan ba? Okay. Naglagot naman na yun ka. Labi na tong mga naglagot po ni kanhing Senador Trillanes. Sa aming gabit-bit naman ni og ICC warrant of arrest. Batok na kang Senador Bato de la Rosa. Naampun siya yung mga kauban ng mga ahinti sa NBI mga katropa. Garisling maton pa sila. Perting dagandaga ni Senador Bato. Maton pa niya nga, ganun di man siya pasudlon sa Senado. Nga Senador man siya. Labon bitaw gwa, mangita. Kanya karon nga naana, di na po nun pasudlon. Sumay inyohang nakaon. Maton pa ni Senador Bato de la Rosa. Naghanap kayo sa akin kay paswildo tapos walang trabaho. Karon nga niyan ako, di na po hinun pasunlon. Kay Juan Manday, naka-team rin na. Kinsa man ang punot dulo ka ni mga katropa. Kinsa man kahay nagtugot nga makasood sa Senado ang mga ahinte. Mo na yung mga katropa ang ganamitang mga hinanali ng mga moves mga katropa ang makuhaan gina doon na yun na kaagibat mo na niyong usapon ni sa itong mga paabutonon mga katropa. May morning ay katropa ang Gloria. Good morning katropa, always listening sa ating Pilipinas. Have a blessed day from Bayugan City. Muna itong unya mga katropa, nindot ni sa Express Balita o sa Bullseye. Ato ni tangatangan mga katropa ang mga dugang mga katikaran ini. Sa atong pagbalik, human sa mga importanteng pahinumdom, ang uban pang mga angayan ato yung paybaw di akaninyo, human sa mga importanteng pahinumdom, standby.
3: Exciting Filipinas!
0: XFM
2: XFM
5: Kapitan Ludi!
6: Metra!
5: Ano ang putot ng ka?
6: Ingon ani manggod ni siya, Metra. Bata pa lang ko, wana ko'y mama o papa.
5: Unya, unsa connection?
6: Unsa'y connection? Alangan, wana may nagpadako na ako. Maunang hantod karon, putot gyapon ko.
5: Mga katropa, exciting!
3: Sa
7: Antone Plus Herbal Capsule. Ito isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
8: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
9: Ako si Nika Diagro, taga Davao City. Nagabantay ko sa akong anak. Ano, vulcanizer akong bana. Bilang nanay, apoy kayo kay bago raman ko ng anak. Apoy kayo, permi ko pulaw, stress. Napadyod ako ang sa pakaanak. Rapi kayo ka. Sipat. Ako, dili man jud ko hilig og kape. Pero na ako'y amiga nga girecommend ang Premium D3 Coffee Mix. Ako ang gisulayan kay ingon niya. Nami daw kayo ni salawas. Akawala dog, stress. Ako asyang gisulayan. Nakadlo kaadlaw. Nag-arang-arang. Dili na kayo kapoy. Wala na ko'y ginabatsyag nga luya akong lawas. Kamu nga mga nanay, parehas na ako mag-Premium D3 Coffee Mix na mo kay. Ayo kayon siya sa ato ah.
8: Premium D3 Coffee Mix.
10: Premium D3 Coffee Mix.
8: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
11: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients na maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y dagang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabii. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
13: Santon Plus Herbal Oil.
14: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puson
13: ko. Santon Plus Herbal Oil.
15: Isang pahid lang sa puson.
13: Desminoria.
15: No more.
13: Santon Plus Herbal Oil.
16: At ako, iskunta.
17: Ang imong bawon nga kwarta. Yataga na ka ni mama ni mo?
16: Opo, papa. Putang nga mesa.
17: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka?
16: Saton, pwede na siya. Hala, himot ko.
17: Wait lang sa ha. Yan, kuhaon, okay? Yaro. Unya, tignala sa kanong tubig daan. Ina, ay mo vitamins, isunod na tubig, okay?
16: Bi! Ah, manakuhinom.
17: Next time, ayaw yun kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay maka-imbos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
8: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
18: Santon.

0: Santon Gold Coffee Mix. Gipuno sa mangustin, turmeric, spirulina, chia seeds, moringa, glutathione, collagen. Santon Gold Coffee Mix. Kape, nga lami ang timplada. Ug maka-refresh sa imong kusog. Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide. Sister
1: Pain. Ako di ay si Jack, usa ka radio personality. Nako'y chronic back pain. 2 years na. Pero dako kaya akong pasalamat sa Sister Pain. Kay ikatulo lang akong inom, nawala na dayon ang sakit sa akong likod.
2: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Call your doctor.
3: Atong paminawon ang usa sa nakainom na sa Vision X Plus Soft Gel Capsule.
4: Ini karoran taga Matina. Akong mata may buga nga mo tabon na pag pero pag tuman ako sa Vision X Plus sa isa lang katab. Action siya kawala. Mas buha ko yun ang Vision X Plus. Dali ra gyud siya makawala sa kuwan sa mata mga gabon-gabon. Kamo mga kauban ako nga nasa Matina. Sustingin ninyo na kay ang driver lang dan sa tricycle mo po ni ilang ginainom. Sila mga kuwan kayo, magkahalap-halap ilang mata tungkol sa kamo po. Distingin ninyo, kamo lang katilaw para makita din ninyo ang usap-ektibo ang Vision X Plus.

Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: sa usa ka haya o dinhi.
1: Kap, kap. Tara, kap. Maguna na taguli, kap.
2: Ha? Kasayo, God. Unya ra, master.
1: Kap, maniguro tabakay. Waka ka kita ng sign diha, o? Oh, kita ka?
2: Asya.
1: Kala na sa iba bao-bao ka daw. Maniguro lang takap kayo. Waka ka kita ng nakapaskil diha sa kilid, kap. Remains will be cremated. So, dito magpa-dugay-dugay. Dari, pasig mapil ta. Lisod na kayo. Tapasin na ta.
2: Exciting.
3: Exciting!

0: XFM.
1: Hoy, Mr. Driver. Ang mata, sa karsada. Dili sa paa. Exciting.
2: Exciting.
3: Exciting Pilipinas.
4: Doon na kita ay 3 minutos mga katropa, milabay sa alas 5. Iniurasa mga katropa, at kinika ninyo sa Santhon Plus Coffee Mix. Indot kayo rong mga panahon na mga katropa, ninimatak na ihigo pag ininit nga doon ay kape. Kung kape na malang ang isgutan mga katropa, diretas kape nga makatabang. O makaalibyos mga balatian mga katropa, ang kape nga gipakusog sa suya bean, kamunggay o mangosteen. Ang Santhon Plus Coffee Mix. Gama ni sa Yes to Health Incorporated. Nangapi ka na mga katropa, nagapanambal pa ka. O, mapalit na din hipod sa ato ang simbahan o sa online. Pinagi na sa Shopee o Lazada. O siyempre sa mga Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica Pharmacy Nationwide. Direta mga katropa, sa ato ang update sa panahon na tuning siren. Nagpagawas na kaganiyang alas 4 mga katropa ang pag-asa sa ilahang bulletin para karong adlaw Mayo 12, 2026, adlawng Martes. Kay kaganiyang alas 3 mga katropa ang low pressure area na karon formerly Caloy. Base kini sa mga available data mga katropa doon na kini gilayon nga 690 kilometros sa may east sa Katarman, northern Samar. Og diri sa ato ang nasud mga katropa, labi na diri sa tong area sa Caraga. Sa tong probinsya sa Agusan del Sur, maapiktuhan ta sa localized thunderstorm mga katropa, morning dunay mga pagdalugdong. Og madag-umon nga mga kalangitan o gadunay mga patak-patak nga mga pag-ulan. Og adunay hinay nga tunas kasarangan nga hangin mga katropa nga ang direksyon ini sa may amihanang Sidlakan paingo na sa amihanang Kasadpan mga katropa. Og adunay balod nga punto size nga ito na sa 1.2 metros ang gihabugon ini mga katropa sa ato ang kadagatang bahin. O ang adlaw mo subang ni karong taon-taon mga katropa sa alas 5.29 sa buntag, samtang usap-usap kiniunya sa may alas 6.16 sa kahaponon. O kini mga katropa ang update sa ato ang panahon para karong adlaw. Adusang delikyatan ang mga nag-komento diri sa ato ang panag-uban mga katropa sa exciting Pilipinas program. Niana si katropang Wilma Joaquin, maayong morning. Si katropang Ma'am Ading, good morning Sir Al, dugay nako nakita ng imong live. Tingog ang radyo sa bayugan siguro ni. Shout out sa akong hubby na greedy na kay Mato sa Loreto. Sa mga magbiyahe mga katropa sa Lagyo, kay mo pahigayon sa trabaho. Amping-amping sa biyahe mga katropa. Dirita sa to ang mga katikaran sa report sa itong kauban mga katropa, pinaagi na ni katropang Ray Alinton kay aduna karoy paglihok sa presyo sa mga produktong petrolyo, diesel o kerosene, mikonhot, samtang gasolina, pabiling misaka. Sa report ni katropang Ray Alinton, natuning siron. Katropang Ray, maayong morning sa imuhang report.
3: XFM Report.
0: Yes, sa katropang ala, misaka og mikunhod ang presyos mga produkto petrolyo nga epektibo sugod alasay sa buntag karong Mayo 12/26 base sa anunsyo sa mga kampanya sa langis, adunay dako nga rollback sa presyo sa diesel og kerosene. Ang diesel mikunhod sa 9.57 pesos matag litro nga gilauman nga makahatag og kahupay sa mga driver og operators, samtang ang kerosene usab mikunhod og 13 pesos og 30 centavos matag litro nga posibleng makatabang sa mga kabalayan nga nagagamit niini, apan misaka usab ang presyo sa gasolina og 0.47 centavos matag litro. Na dunay nagkalain-laing reaksyon ang nadawat gikan sa mga motorista, ilabi na sa mga nagagamit sa gasolina o diesel sa ilang adlaw-adlaw ng mga biyahe o panginabuhi. Padayon usab nga gimonitor sa mga ahensya sa gobyerno ang lihok sa presyo sa produktong petrolyo aron masiguro ang hustong supply o patas ng presyo sa merkado. Mga katropa, kanunay ang pag-inom sa Santon Plus Coffee Mix. Aron kanunayng himsog ang atong kalawasan. Alang sa Rekusyong Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Real Buro Alinton, alang sa programang Exciting Pilipinas.
4: Dagang salamat katropang Ray sa maong update pod sa presyo sa mga produktong petrolyo. Doon ay pagsaka, doon na po ay pag-us-us. Ano mning gasolina mga katropa nga ning saka man. Onya raba og muos-os perting dugaya po. Onya gamay ra pug kaayo. Oh, bita ang krudo mga katropa kay ni us-os og noybi. Ganar-ganar ra pud ni sa ato ang mga biyahidor. Dirita mga katropa sa ato ang mga regional nga mga balita. Sa aron tani pinaagi sa ato ang mga kaubanan nga mga sister station. Sa mga nagkalain-laing lugar mga katropa dinhi sa tong area sa Mindanao. Kay maton pa, 41 anyos ang napatay kining napalgan sulod sa iyahang apartment sa may Maramag, Bukidnon. Ato ning siren sa report ni katropang Prince Obra sa XFM Bukidnon. Katropang Prince sa imuhang report.
3: XFM Report.
2: Patay nang nakaplagan ng usa ka 41 anyos nga lalaki sulod sa ilang apartment sa lungsod sa Maramag, Bukidnon, Domingo sa hapon, Mayo 12/26. Ang biktimang nailang si alias Leo, residente sa Paradtalan, Maramag, Bukidnon. Napalgan ang biktima nga nagbuyod nga hubo sa daanan nga wala nay kinabuhi og anaana sa state of decomposition o pagkadunot. Base sa imbestigasyon, alas 12:30 sa unto niadtong Mayo 10, usa ka lalaki nga anaa sa legal ang edad nga niadto sa apartment sa biktima aron kuhaon ang ilang service vehicle. Siya pag-abli niini sa pultahan, iyang nadiskubrihan ang patayang lawas sa biktima sa higdanan. Gipahayag sa maong lalaki nga katapusan niya nakita ang biktima niatong Mayo 6, mga alas 5 sa hapon atol sa adlaw na tawhan sa biktima kauban ng iya mga kauban sa trabaho. Walay nakitang timailhan sa foul play atol sa inisyal nga visual inspection. Ang lawas gipailawom sa tukmang post-mortem examination aron matino ang hinungdan sa kamatayon niini. Na problema na bakas bukol-bukol si mong panglawas, isang ton plus gold mo niyan. Alang sa nag-iusang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Prince Obra, XFM News.
4: Ang daghang kayong salamat katropang Prince sa maong report. At sa kahinungdan ining maong kamatayon ng taon mga katropa. Samtang dugang pa sa tong regional ng mga balita, napulo ka Philippine Hanging Parrot. Ang buot kining ibaligya online, nakumpiska. Suspect nadakpan. Ato ni Seron sa report ni katropang Philip Oligario sa XFM Jinsan. Katropang Philip sa maong report.
3: XFM Report.
5: Subling nagpahinumdum ang mga otoridad sa Department of Environment and Natural Resources kon DENR 12 nga labing ginadili ang pagpanghilabot o pagbaligya sa mga endangered species ubos sa Republic Act No. 9147 o ang Wildlife Resources Conservation and Protection Act. Kinihuman gidakop ni nakalabayng adlaw alas 12:27 sa udto sa entrapment operation nga gilusad sa Community Environment and Natural Resources Office kon Sendro Jensan o Regional Anti-Cybercrime Unit 12 Tunraco 12 ang suspect si John Mark Mercado Balal, hamtong ang pangindaron og taga Pulomolok, South Cotabato. Tungod sa pagbaligya online o napulo ka Philippine Hanging Parrots o mas ilado sa ngalan nga Kulasisi, gikonsidera ang mga langgam isip critically endangered ubos sa Philippine Red List sa DENR.

0: Dagang salamat katropa ang Philip. Lagi na mga katropa, kining mga endangered nga mga species sa langgam. Mogini ang gipanalip na nagmaayo sa ato ang gobyerno. Sa kinsaman nga mag-abuso niini ang dakpon yod mga katropa. Unya kay ang birada niya online man. Dali ra kayo ning nasapon. Samtang sa dugang pa mga katropa, kay adunay kanhi purok chairman na dakpan kini matud pa sa search warrant operation dito na sa May Ginsan. Ato ning siren sa report, pinagina ni katropang Chires Lighin. Katropang Chires sa maong report.
1: XFM Report.
2: Nagtingkagol ang dinakpan nga kanhing purok chairman sa gipaygayong search warrant operation sa mga personahe sa Lagaw Police Station alas 2:36 sa hapon ning nakalabayng adlaw sa Purok 8 Pulavi Street, Barangay Lagaw sa Dakbayan sa Jensan. Ang dinakpan gila nga si alias Atoy, Hingkod, Minyo o kanhing purok chairman sa Purok Balite sa Naisgutang Barangay. Nasairan nga gisulod sa kapulisan ang pinuy-anan sa Naisgutan subay sa search warrant nga giluwatan sa Hall of Justice Jensan nga giingong alan sa pagtago sa illegal nga drogas. Ato sa nasampit nga operasyon, nasakmit sa kapulisan ang usa ka glass tutor nga giingwa dunay residue sa drogas ug mga drug paraphernalia. Kasamtang ang gitanggong ang suspect sa custodial facility sa Lagaw Police Station. Mga katropa, kape nga dunay glutathione ug collagen, Mag Santon Gold Coffee Mix. Alang sa nagkayusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Cherish Leghid, XFM News.
0: Basta droga mga katropa, wa nagyoy pilion. Kanhing chairman na pagawasan og search warrant mga katropa tungod sa pagkalambigit ini sa illegal nga droga. Samtang dugang detalye sa tong mga regional nga balita mga katropa, Senador Bato de la Rosa giselbihan matod pa og subpoena sa ilahang panimalay sa May Davao City. Ato na yung siren sa report, pinagina ni katropang Jovet Espanyol sa XFM Davao. Katropang Jovet sa maong report.
1: XFM Report.
3: Gikumpirma sa Police Regional Office kan PRO 11 nga gisilbi na ang subpoena kang Senador Ronald Bato de la Rosa sa iyang panimalay sa Barangay Magtuod, Davao City ug sa ancestral house niini nga nahimutang sa Santa Cruz, Davao del Sur kagahapong adlawa, Mayo 11 ning kasamtangan tuig. Sumala kang PRO 11 Regional Director Police Brigadier General Leon Victor Rosete nga wala ang presensya sa senador diang gisilbi ang subpoena nga giisyu sa Criminal Investigation and Detection Group kan CIDG may kalabutan sa gi-revive nga investigasyon sa giingong human rights violations o extrajudicial killings kan EJ case ato sa kampanyang kontra droga sa miaging administrasyon o sa panahon nga hepe pa sa Davao City Police Office kan DCPO si De La Rosa. Gibut siyag sab sa opisyal na sa mga napadala nga subpoena, wala mitubag ang senador.
4: Ano siya nag-receive na mga subpoena, then our solution working at make a reply on the comments or the evidences needed for the case for this defense.
3: Giklaro sab nini nga bisan pa og dili mo pakita ang senador, walay gahom ang CIDG sa pag-contempt kang De La Rosa.
4: Well, pagka hindi sila pag-appear, then yung opportunity niya for personal evidences, sayang, of course, ang tutuloy ng investigation ng CIDG, and wala ang contempt powers.
3: Samtang bisan pa sa gisilbi nga subpoena, mi patimaw si Senador De La Rosa sa Senate session kagahapong adlawa kung asa mialma ang senador sa giingong pagpugong sa NBI sa pagsulod niini og pagtambong sa session. Sa pikas bahin, kahinumduman nga unang gibutsag ni Interior Secretary John Vic Remulla nga lahi kini nga investigasyon og walay koneksyon sa giingong warrant gikan sa International Criminal Court kan ICC. Sa karon wala pa nagpagawas og opisyal nga pahayag ang iyang kampo kabahin sa subpoena og sa pag-reopen sa kapin 100 ka reklamo may kalabutan sa gingong EJ case sa Davao Region. Mga katropa, rung kanunay himsog ang panglawas, patasan na sa pag-inom ang Zantone Vitamin C ang alkaline nga Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Nangay salamat na katropa ang Jovet. Sa maong report mga katropa, mo di karon kay dunay panag hisgot-hisgot ani mga katropa, may kalabigitan na lagi. Nining arrest warrant maton pagi ka ni

0: sa ICC para sa kanhing hippie sa kapulisan, mga katropa, nga kasamtangang senador si Senador De La Rosa. Ani pa man sa report ni katropa ang Jovit nga giselbihan ang ilang panimbalay sa Sampina, mga katropa, para nga para siguro ning masayon ra pag dako. Grabe na gid, mga katropa, di na gid respetoon ang ato ang mga korte din eh. Kaya ngani pa man sa mapamahayag ni newly elected Senate President Alan Cayetano nga dili pwede nga dili sila mag-agad sa blaod sa Pilipinas. Kung ang korte na sa Pilipinas magmando, diha, dahan na po ay laing istoryahono ni mga katropa. Samtang sa katapusang bayan, usab sa itong regional ng mga balita, pagtugyan sa buhatan ngadto sa bagong hippie sa Tagum City Police Station, matod pa nagmalampuson. Ato ning siren sa report ni Katropang Lar Sanyol sa XFM Tagum. Katropang Lar sa report.
1: XFM Report.
2: Nagmalampuson ang seremonya sa formal nga pag-turnover sa bagong hepe sa Tagum City Police Station nga gitambungan ni Davao del Norte Police sa Provincial Office sa Provincial Director Police Colonel Glenn G. Cristines o mga police personnel nga gipagayon sa nasangpit ng estasyon sa Proctipas, Magugpuis, Tagum City alas 10 antak na sa buntag Mayo 11, 2026. Ditugyan ni outgoing Chief of Police Police Lieutenant Colonel Frederick Delis ang buhatan nga to ni incoming Chief of Police Police Lieutenant Colonel Edgardo Bibahan nga nagpakita sa smooth transition sa katungdanan o gaparayong komentaryo sa mandato isip tigpatunay sa peace and order sa Dakbayan. Dungan ini gipasalamatan ni Police Lieutenant Colonel Delis sa iyang mensahe ang police personnel, partner agencies o stakeholders nga naghatag og suporta sa mga programa sa kapulisan kahinumduman sa iyang pagdumala isip hepe sa Tagum City Police Station. Daghang-dagkong kalampusan ang naangkon ini anta illegal drugs operation, illegal gambling, pagdakop sa mga wanted person, hinanaling aksyon sa mga krimen. Usanin nini ang paspas nga pag-aresto sa mga suspek sa ngilngig nga krimen sa Barangay Pilipina, Tagum City sa milabay nga tuig. Aktibo sab sa ground si Police Lieutenant Colonel Delis sama na lamang sa pag-supervise sa mga bypass operation pag-implementar sa warrant of arrest aron masiguro nga naiyon sa batakang balaod ang mga operasyon og pagmahikayan ng mga checkpoint. Hilabi na kung adunay dagkong aktibidad ang Dakbayan. Abli sab sa bisan unsang oras si Police Lieutenant Colonel Delis alang ngadto sa mga media personnel nga buot magkuha og konkretong impormasyon alang sa kasayuran sa publiko. Nagparayag usab si Police Lieutenant Colonel Bahan sa iyang bahin. Matod niya, iyang iparayo ng mga kalampusan nga naangkon sa Tagum City Police Station o pagpakusog sa paghatag og mga serbisyo sa kapulisan ngadto sa katawan. Lakip na ang disiplina o pakiglambigit sa komunidad. Para malami ang ngisi, mag-Santon Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Lar Sanyol, XFM News.
0: Dangay salamat katropang Lar sa maong report. Pagmao ka to, mga katropa, ang naglangkob sa tong regional nga mga balita. Mo sunod na taut-taut ang Secret of Health. Siyempre, mga katropa, pagasundan ni sa Express Balita sa buntag. Ingon man ang Bullseye. Exciting, mga katropa, ang mga hisgutanan karon nga panahon na. Siyempre, ang sentro o guban pa ang mga programa sa kapunol nga ngayon atong paminawan din hilang sa XFM Agusan. Kuhaan tayo oras, Brian Sonan. Salamat kayo sa inyong pakiguban. Sugat pa kaganiya hangtod nining mga takna. Sa ngala na lang, sa kinutubok ang puwersa sa XFM Network Philippines. Atong kaubanan sa kontrol, si katropang Melanie Duran. Alang sa nagkayos ang Pilipino sa Pilipinas, kini na lang si katropang Al Vicente sa Gapon Magingon. Ang pingtama katropa ni Nihadlawa, keep safe and have a good time. Bye-bye, og pag, ayo-ayo.
1: Exciting Pilipinas!
3: XFM XFM
4: Wake up! Luya, lagi ka, Kap. Unsay problema?
5: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
4: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
5: Ha? Unsay Tiramid 500?
4: Tirahi imong maid. Bayrig 500.
6: Zaton Plus Gold User, atong paminawon. si Gideon Galawiyot pag anong perangkado di Oro. Kung creatine yung taas, kung ihi, so kung pag-ihi, kung putol, ay video nga di matulog.
7: Zaltone Plus Gold.
6: Kerting lami anatulog na kayo po, kung ihi, upira kayo. Garo, wala kong creatine, 94 na lang. Kung nakapaminaw sa kung ipang multikar, na kung mabalatian, yun ang tulay na alam ko sa Yesu. Relativo kayo, natabang na sa inyong panglawas.
7: Plus Gold. Adunay malungday lips na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mukhaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaltone Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
8: Zaltone Plus Coffee Mix.
9: Ako si Junior, kapitid ko kada buntag, inigman ako o ginom sa itong kape, kapakara kong ulcer. Inagingon na ako, sulayan ako kunog inom ang Zaltone Coffee Mix. Sa lang kabula ng pag-inom na ako, wala na gatukara kong ulcer. Namigid kaayo ang Zaltone Coffee Mix, nakakape ka na, may tambal ka pa.
8: Zaltone Plus Coffee Mix, gihimo sa natural nga ingredients, mangosteen, malunggay, ug soya. Zaltone Plus Coffee Mix, kape na, gamot pa, mapalit sa mga butika. Zaltone Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus, user, atong paminawon.
10: Mayong adlaw. Sa una, nagantos ko sa astigmatism. Asol kayo, samot na magapikto kayo sa akong trabaho. Nagana kong gitomar pero wala man siya ipikto. Dako na noon kay ko gasto. Itistingan ako ang Vision X Plus soft gel capsule. Sara ka bulan, okay na akong paminaw. Diyos di ay, usa ka driver.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil.
11: May adlaw sir nga dili ko nagatupar sa Premium D3. Dakay ako pasalamat ani tungod kay sa una dali ako masakit. Pero karon nga nagatumar na ko wala na jud ko na sakit sir. Unya nawala sa pagpanakit sa akong kabukugan. Maayo jud ang Premium D3 sa labo. Sulayin ni Melanie DI tagana.
8: Premium D3. Ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
7: Turbo user, atong paminawon.
12: Ako si Danilo, taga San Fernando, Bukidnon. Pagkadugog na ko sa Turbo sa XPM, nipalit dayon ko. Bisan tarte, pagkapi na nga akong edad, matahinay naman. Naulawan ko sa akong checks. Pagtumar na ako sa Turbo, grabe, nakasiris pa. Happy kayo eh, sulayo sa dinyo.
7: Turbo, gamita kini 30 minutes o sa maglabing-labing kang nisis. Siguradong mas mulami, mag-muligon ang inyong relasyon. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit. Zaltone Plus Herbal Soap.
13: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kumiyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Zaltone Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
7: Zaltone Plus Herbal Soap.
8: Nanamigin!
7: Zaltone Plus Herbal Soap. Get ready.

0: mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sister Pain.
2: Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban nako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay nga biyahe. Usa, kita nga mga driver, pagsakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
3: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
4: XFM.
5: Yeah, laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
1: Nandito na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide. Tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Inc. Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.

0: Isang maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Natanaman po yung likod, Sir Michelle Hinas, mga kasama yung live dito sa ating pong programa. At syempre, hatid sa atin ito ng Yes to Health Incorporated at ng mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. Gaya na lang ng ating pong ultimate trio na napaka-beneficial, lalo na po sa panahon natin ngayon. O, panahon ng taglamig, ayan. Napakaraming nagsisilabasan ng mga karamdaman, ano? O sino pa bang hindi tinamaan ng ubo at sipon dyan? Sa mga kabayan, para maingatan ang ating pong pangangatawan laban sa mga pathogens, mga bacterial and viral infections na nandyan sa ating pong paligid, eh siguraduhin po mga kaibigan na uminom araw-araw ng ating pong ultimate trio, ang ating pong Santong Plus Gold, Santong Vitamin C, at syempre ang mas pinalakas at mas pinabisa, mas pinaepektibo na Premium D3. Ito po ay mabibili na sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar, ganoon rin sa ating pong mga Yes to Health Clinic, mga kababayan. Sa mga kaibigan natin dyan, ha, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Ganoon na rin, i-like nyo po at i-follow ang ating pong Facebook page. Ang mga Facebook page po natin, mga kaibigan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines. Para update kayo lagi, ha, sa mga promotions natin. Ganun rin sa atin pong mga launching na mga bagong produkto po natin, mga kaibigan. And pinupost natin dyan lahat sa atin pong Facebook page. Ganun rin sa mga kababayan natin na gusto po mag-post ng mga katanungan dyan, mga inquiries nyo. You are free to post, mga kaibigan, no? Mga inquiries nyo dyan. Ganun rin yung mga experiences ninyo, yung mga karanasan po ninyo na naranasan sa pag-take ng atin pong mga produkto, mga kaibigan, ay pwede rin nyo pong i-post dyan sa atin pong Facebook page, mga kasama, ha? Ulitin ko po, mga Facebook page dyan, Yes to Health Inc. and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines, ha? At syempre, sa program po natin, mga kasama po natin ng live, ang isa sa ating pong Certified Naturopathic Practitioner, Dr. Ministry in Naturopathic Medicine. At syempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algy Bakla. Doc, magandang araw po.
1: Magandang araw, partner, at magandang araw sa lahat ng ating mga kababayan sa buong Pilipinas. Welcome po muli, ano, sa ating talakayan sa pagpapalusog ng ating katawan.
0: Nasa mga kabayan po, samahan ninyo mga lingkod dito sa ating pong programa. At magtatalakay na naman tayo ng mga kabuluhan na karamdaman. Ito, karamihan din sa mga kababayan natin is hindi sila well-informed pagdating sa ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, no? So pag-uusapan po natin ito, mga kaibigan. Meron kayong mga katanungan about our topic, just text lang sa atin pong numero. Atin pong text line 0969-609-6545.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit sa ang pagamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Cell Paul Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, Villa Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman. Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
3: The secret of health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic na malapit sa inyong pong lugar para makapakonsulta ng libre at mabigyan ng complete health assessment ang inyong pong mga pangangatawan.
3: Secret of Health, Health Info.
0: Health info po muna tayo mga kaibigan, dagdag kalaman kung paano po tayo papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. At syempre, pag-uusapan naman natin itong isang uri po ng karamdaman. Dahil po sa mga kababayan natin na madalas tinutubuan ng mga kulani. Uy, madalas ba kayo nagkakakulani dyan mga kaibigan, no? Madalas sa doktor sa mga ano eh, no? Mga nagkakaroon ng sugat, ano? Oh, nagkakaroon ng lesion sa inyo pong lower extremities. Yan, nandiyan yan. Lalabas ka agad yan yung kulani sa may singit po ninyo mga kaibigan, no? Pag-usapan natin itong isang karamdaman, tinatawag po na lymphoma o cancer sa kulani. Atin po yung konsulta kay Doc Algy kung ano po ba itong karamdaman na lymphoma, Doc.
1: Okay, malinaw na yung lymphoma, isang uri ng cancer, ano? Kasi yung word na carcinoma, lymphoma. O basta may oma, eh medyo nakakatakot yan. Ito po ang cancer na nagsisimula doon sa ating mga kulani. Ano? Yung kulani, tinatawag na lymph nodes yan. Sa katawan natin, kalat yan eh. Mayroon tayong iba't ibang part ng katawan na may mga lymph nodes. At kabahagi ito sa ating lymphatic system. So ang trabaho ng lymphatic system ay filtration system yan ng sistema natin, ng katawan, ng ating mga lymph fluids. Yung tubig na ng isang bahagi ng tubig sa ating katawan. So ang sakit na to nag-uumpisa doon sa lymphatic system ng katawan natin. At ito yung mabilis na kumakalat sa iba't ibang organs or part ng katawan. Most commonly sa ating bone marrow, yan, sa liver, yung iba naman ay sa baga, ano? At ang pangunahing symptoms ng cancer na ito ay hindi pangkaraniwan yung pamamaga ng kulani. Kasi minsan, partner, pag meron kang pamamaga ng kulani, posibleng ito infection. For example, yes, dito may sipon ka, yung kulani mo dito sa may parting leeg, di ba? Mapapansin nyo parang nananakit yan, may bumubukol dyan. Yung lymph nodes doon sa area ng ating neck area, kapag meron tayong infection sa upper respiratory tract natin. So kapag naman sa singit, ibig sabihin mayroong infection doon sa lower, sa mga leg area mo. Kasi basically ang trabaho ng lymph nodes natin, yan yung station ng ating immune system. Okay, parang checkpoint yan, partner. So kapag nagkakaroon ng hindi pangkaraniwang pamamaga, na wala ka namang infection, at matagal na pamamaga, lumulobo, lumalaki, maaring ito'y pagsuspetsa ng mga doktor na ito ay lymphoma. Okay? So maaring gumaling po ang sakit na ito kung maagap itong makikita at may mga treatment gaya po ng chemo at may radiation therapy din. Yung iba naman ay nagpapalakas ng kanilang immune system. So meron niyang limang uri, ano? Hodgkin's lymphoma, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung primary central nervous system lymphoma, cutaneous lymphoma at yung Waldenstrom macroglobulinemia na isang uri din ng ganitong condition.
0: So iba't ibang klase po at iba't ibang way din siguro ano.
1: Ang pare-pareho lang sila ng nature ano, na tinatamaan yung ating kulani.
0: Ano po ba Doc yung mga sanhi na dapat bantayan? Or yung ano po ba yung mga dahilan kung bakit nangyayari itong mga lymphoma na ito sa ating katawan, Doc?
1: Oh, kapag nagkaroon ng abnormal cellular growth, develop ka ng cancer, pwedeng mamagayon yung inyong mga lymph. Kasi yung lymph natin, sabi ko nga kanina, control system ng katawan to na mikrobyo o anything that are abnormal na hindi part ng katawan, nahaharang nila yon. So pag meron kang cancer cell, automatically haharangin ng lymph nodes yon. So pag naipon-ipon sila doon, it can cause inflammation hanggang sa pag hindi na kinaya, namamaga yung lymph nodes natin, pwedeng kumalat na mabilis. Kasi ito yung control para hindi kumalat yung cancer sa ibang part ng katawan. So once na nagkaroon na kayo ng lymphoma or lymph node inflammation or cancer, mas mabilis na rin itong kumakalat sa iba't ibang bahagi ng sistema natin. Kaya nga yun ang risk factor sa pag-develop nito, una, yung cancer. Okay? So usually kasi ang lymphoma parang secondary to some form of cancer. Parang nagkaroon ka ng bukol sa suso. Tapos naging cancer yung bukol mo sa suso. So sumusunod na yung pag-develop din ng pamamaga ng kulani hanggang sa pati yung kulani mo nagkakaroon na ng cancer cell growth. Okay? So yung mga ito, yung non-Hodgkin's lymphoma, yung tumor, maaring namumupo yan, magkakahiwalay sa iba't ibang kulani ng ating katawan. Yung isa naman na Hodgkin's lymphoma, magkakatabi yung mga kulani. Okay? Mm-hmm. So, it's up to the doctor to determine kung anong klase ng... just binabanggit lang natin yung may iba't ibang klase niyan kasi pag nagbabasa kayo, at least may idea kayo. Ano? Pero ito pa rin ay ibig sabihin, nagkakaroon ng diferensya yung ating lymph nodes o na tinatamaan ng ganitong cancer.
0: Mm-hmm. So, nadidepende doc ano, kung ano yung nature ng ano niya, kung ano yung mismo kalagayan, kahit condition ng mga lymph nodes sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan. No? Pero ang mahalaga doc, is ano po yung mga dapat bantayan na simptomas ng mga kababayan natin pagka nagkakaroon na ng ganitong sakit?
1: Una, yung similar sa symptom ng infection. Yung pagkakaroon ng mainit, masakit, at pagbukol doon sa ating kulani. Kasi ang kulani natin, matatagpuan mo yan sa iba't ibang bahagi ng katawan. Hmm. Meron tayong kulani dito sa may leeg, meron tayo dito sa may dibdib, meron tayo sa may rib area, dito sa may ano, meron tayo sa singit.
0: Meron sa kilikili banda sa ilalim.
1: Kilikili, meron dito sa may likin-likinan. Hmm. So marami yan, napakarami yan na area. Kapag may mga pamamaga, depende kung ano yung area ng katawan na naapektuhan siya, red flag na yun. Kailangan mo na ipacheck. Lalo na kung yung pamamaga nito o paglaki nito ay hindi na usual.
0: Mm-hmm.
1: Usually, kapag may sipon at ubo ka, mga ilang araw lang yan. Pag wala ka ng ubo, wala na rin yan.
0: Nawawala na rin.
1: Oo. O kaya naman, pag nasugatan ka, yung freshly nasugatan ka, na talagang kasariwaan, tapos na-infect, so sumasakit yung ano. O, yun, kapag matagal na hindi lumiliit, lalo
0: kumalaki. Naghilom na yung mga sugat, nawala na yung mga maaaring possible na dahilan,
1: nandun pa rin yung bukol. Yun, titinan ninyo. Kasi, yun ang delikadong sitwasyon. Usually yan, partner, sa kilikili, tapos sa singit. Ano?
0: Mm-hmm.
1: So, pag nagkaroon ng pamamaga na unusual, tapos yung matagal na siya na hindi nawawala, ay magpa-check up na po kayo. Saka, ano, pagkakaroon ng lagnat, kahit wala naman kayong infection, feeling yun, lagi kayo nilalagnat. Tapos biglang bumagsak yung timbang yun, hindi naman kayo nagda-diet, di ba? Yung sa gabi, pag natutulog kayo, sobra yung pagpapawis nyo.
0: Mm-hmm.
1: Tapos minsan, yung mga iba pa dyan, umiinit yung temperatura, tapos nagkakaroon ng pag-chill. Ano?
0: Mm-hmm.
1: Tapos lagi kayo matamlay. Tapos may mga ilang pangangati na hindi karaniwan sa ilang bahagi ng katawan natin. At yun nga, pag umiinom kayo ng anumang nakakalasing daw na inumin, pwedeng sumasakit yung mga area ng kulani natin. So yun, yung mga symptoms ng Hodgkin's at non-Hodgkin's lymphoma. Pero meron din silang ilang difference. Ano? Minsan yung non-Hodgkin's lymphoma, ang mga symptoms niya parang yung madalas kang umuubo, hinahapo ka, pananakit at pamamaga ng tiyan. Pero yung iba din, mayroon parang bahagyang paralysis sa ilang bahagi ng katawan, kapag lalo na kung yung kulani isa may bandang spinal nerve natin ang naapektuhan. So ito ay may pagkakaiba-iba, depende sa kung saan tumubo. Ano? Halimbawa yung kulani mo sa baga ang medyo namamagana. So magkakaranas ka ng hingal, yan, umubo ka lagi. So nangyayari yan doon sa may mga bukol sa lungs na sumasabay din yung mga lymph nodes nila na namamaga.
0: Ayun. Ha? Sa mga kababayan po natin, kapag inyo pong nararanasan na yung ilan o yung karamihan sa mga symptoms na nabanggit ni Doc Algie, na pinakamainam po niyan, mga kaibigan, magpakonsulta na kagad, ano? Sa pinakamalapit na pagamutan sa inyo pong lugar or kung malapit-lapit kayo sa ating pong mga Yes to Health Clinic, magsadya na po, ano, sa ating Yes to Health Clinic para mabigyan po kayo, mga kaibigan, ng complete health assessment at makita po, ano, kung ano yung present condition po ninyo, mga kasama. Kasi mahirap maghula-hula, Doc, ano? Lalo po pagka ganito na, ano, na mga karamdaman, mga kaibigan, hindi na po basta-basta. Ay, akala nyo, normal lang na kulani. Yun pala, ilang linggo na yan na nandyan sa inyo pong pangangatawan, mga kaibigan, na maaaring nagkakalat na yung mga cancer cells, iba't ibang lymph nodes sa inyo pong pangangatawan. So, huwag nating hintayin na ito po ay makaapekto pa dun sa ibang mga kalapit na organs sa katawan po ninyo. At mas maganda, masog po na kaagad ito, mga kaibigan. No? Kaya yun ang kagandahan na makapag-check up na kaagad kayo, makapagpakonsulta po kayo, mga kaibigan, para mabigyan kayo ng complete health assessment, mga kasama. No? At syempre, huwag kalimutan po, uminom kaagad ng atin po mga ultimate trio, mga kaibigan. No? Mga pinaka-epektibo na produkto ng Yes to Health. At mabibili rin yan sa pinakamalapit na mga butika, ganun rin sa ating po mga Yes to Health Clinic nationwide.
2: Ikaw ba ay may karamdamang dinadala at kahit saang paggamutan ka na pumunta ay wala pa rin pagbabago? Puntahan na ang Yes to Health Naturopathic Clinic na malapit sa inyong mga lugar. Sa Luzon, Quezon City Branch, Unit 7, Crowdland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacia, South Triangle, Quezon City, Santiago City Isabela Branch, Alfonso Street, Dupinan Centro East, Santiago City, Puerto Princesa City Branch, Unit 208, Second Floor, DCRM Plaza, Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan, Nara Palawan Branch, National Highway, Panakan 1, Nara Compound, beside Caltex Gasoline Station, Brooks Point Palawan Branch, Door Number 1, Jeco's Place, Poblacion, Brooks Point Palawan, Rojas Palawan Branch, Veronica Gabriel Building, Barangay 2, Poblacion, Sandoval Street, Rojas Palawan, sa Cuyo Palawan, Barangay Tenga Tenga, Cuyo Palawan, katabi ng Ferrolan Hotel, Davao City Branch, Door Number 2, Celpol Building, Number 71, GSIS Heights, MacArthur Highway, Matina, Davao City, Tagum City Branch, Block 1, Lot 4, AMG Building, William Magsanok, Mankilam, Tagum City, Mati City Branch, A Square Building, Barangay Central, Mati City, ibaba ng bagong Pag-ibig Office, Bacolod City Branch, Number 46, Vinco Building, Lizarre Street, Barangay 39, Bacolod City, at Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA.
4: Araw-araw, libre ang check-up at konsultasyon gamit ang high-tech machine na nakatutulong makita ang mga humihinang organs at nagkulang na vitamins at minerals. Free dietary guidelines para malaman ang dapat iwasan at dapat kainin para makamit ang tunay na kagalingan sa mga karamdaman.
3: Yes to Health Clinic, your excellent partner in natural healthcare.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
7: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payato dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
8: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
9: Premium D3, ang bago.
10: Ako nga pala si Mika, sinibukan ko lang mag-premium D3. Sabi nila, effective daw na pang-protection katawan. Isang taon na akong hindi nagkakasakit. Fairness, effective
9: siya. Mas pinalakas, mas epektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
3: The Secret of Health.
0: Puntahan, bisitahan ang ating po mga Yes to Health Clinic dyan sa inyong lugar para mabigyan po kayo ng complete health assessment at ganoon na rin makapagpakonsulta po kayo ng libre, mga kaibigan. Napakahalaga na nakakapagpakonsulta as soon as possible na kayo po ay nakakaranas ng mga hindi maipaliwanag na pakiramdam sa inyong pong pangangatawan. Mga sakit ngayon, Dok, kakaiba na talaga kaysa dati. Ano?
1: Oo. Ano yung mga kung sipon ngayon? Kung nag-upgrade ng ano, partner, kung nag-upgrade yung mga medisina, humahabol yung sakit. Oo nga. O kaya mapapansin mo, there is no such thing as single kind of antibiotic. Mm-hmm. Every now and then, may bagong mga bacteria. So, kaya ang antibiotic nag-i-evolve. Ganon din yung bacteria.
0: Mm-hmm.
1: Ganon din yung nature ng mga sakit. At marami ngayon, yung mga nutritionally, kind of problem. Okay? Yung mga sakit na nakikita natin, kadalasan naman kulang sa sustansya yung tao.
0: Mm-hmm.
1: Hindi lang nila nakikita na yun talaga yung reason. Di ba? So, kailangan din, lagi kayong nagpapa-check up, lagi kayong nagpapasuri, para alam nyo kung paano nyo i-handle yung karamdaman. Minsan kasi tinitipid natin yung sarili natin.
0: Yun na nga.
1: Yun ang problema.
0: Mm-hmm. Yes, mga kabayan natin dyan, minsan po, mga kaibigan, nutrisyon ang kulang na kulang sa atin pong pangangatawan, kaya nagsisilabasan yung iba't ibang problema na karamdaman sa atin pong pangangatawan. No? Kaya napakahalaga po, ano, makabisita kayo sa atin pong Yes Well Clinic. Mabigyan po natin ano, ng complete dietary guidelines ng inyo pong pangangatawan, mga kaibigan. I-modify po natin yung diet po ninyo. Baka yung madalas na kinakain nyo, yan po yung pinagmumulan ng inyo pong samot sa haring mga sakit, mga kasama. Ano? So puntahan nyo po, bisitahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic. Araw-araw, open naman po yan siya, Sunday to Friday. Every Saturday lang po ang close ng atin pong mga Yes to Health Clinic. Nandyan po ang atin pong mga alternative consultant na mag-entertain sa inyo pong mga problema, mga kaibigan. No? So libre lang po yan siya na ino-offer ng atin pong Yes to Health, mga kaibigan. Kaya i-grab nyo po yung opportunity. Ano? At kung meron kayong mga result, mga lab result, mga ultrasounds, dalhin nyo na lang po for reference, mga kaibigan. No? So sa mga kabayan dyan, ha, huwag pong kalimutan, bisitahan, at puntahan ang atin pong mga Yes to Health Clinic dyan sa inyo pong mga lugar. Atin pong pakinggan ang isa na naman ano, sa napasaya at natulungan sa pagpunta sa atin pong Yes to Health Clinic, mga kaibigan. Ano? At talagang si Nanay tuwan-tuwa, mga kaibigan, na nakapunta sa atin pong Yes to Health Clinic.
11: Magandang tanghali po, nasa Yes to Health, Quezon City po tayo, clinic. Ma'am, ano po ang pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Nagualiches, Quezon City po.
11: Ma'am, user po kayo ng Santon Plus Gold?
12: Opo, matagal na.
11: Ma'am, before kayo nag-take ng Santon Plus Gold, ano po yung nararamdaman niyo sa katawan niyo?
12: Dati po, unang-una yung manas ko po, napakalala, masakit, hindi makasapatos. Tapos, pagka umupo ako, masakit, nakatayo, masakit. Ang lalaki po ng mga binti ko, tsaka mga ano, yun po yung naramdaman ko nun.
11: Tapos, may bukol din kayo?
12: May bukol po ako dito sa liig, nagpa-ultrasound, binait ko po. Pero sabi niya, cyst lang daw ito. So, nung nag-take po ako ng Santon Plus, kasi lagi akong nakikinig, nawala po, lumiit. Patuloy na lumiliit. Kaya hopefully mawala po ito dahil sa Santon Plus.
11: So ibig sabihin, ma'am, before, malaki po yung bukol nyo sa liig?
12: Opo, totoo pong malaki. Ako po talaga magpapatunay. Hindi gawa-gawa lang po ito.
11: Yeah.
12: Malaki po talaga. Ngayon, late na po. Oh. Parang butterfly siya noon, wow, that time, ganyan. Pero sa totoo, mga nakikinig, totoo na lumiit po talaga.
11: Yes, at saka ma'am, hindi lang po bukol sa liig, manas pa, natulungan talaga after nag-take ng Santon Plus.
12: Opo, nawala na po yung manas ko.
11: Wow. Ma'am, ano masasabi mo sa mga nakikinig ko sa atin na meron ding bukol, merong manas, at ibang problem sa katawan, hindi pa po nakatry sa pag-inom ng Santon Gold?
12: Nire-recommend ako po na yung mga nakikinig na hindi pa nakasubok. Marami po kasing nagre-recommend ngayon ng mga iba-ibang nutritional, pero para sa akin, Santon Plus talaga ang nakagaling sa akin at hindi ko po iiwanan ito. Lifetime ko pong gagamitin.
11: Ma'am, ano ulit pangalan natin, ma'am?
12: Marichu Ganal po.
11: Taga saan po?
12: Po.
11: Taga saan po?
12: Nubaliches, Quezon City po.
11: Thank you so much, ma'am.
13: The Secret of Health.
0: Ayan po mga kaibigan, si Ma'am Marichu. Isa sa mga kababayan po natin na bumisita sa atin pong Yeshua Clinic. At kung mapansin nyo, Doc, ano, yung kanya pong present condition, ay napakaganda na ng aura ni Nanay.
1: Oo. Siyempre, yung pag-recover sa isang sakit, although hindi 100%, magaling ka na kaagad. Pero yung ma-appreciate mo na mayroong pagbabago sa iyo, ay malaking bagay yun. Kaya nga si Nanay, sabi niya, talaga nag-volunteer siya. Sabi niya na i-share niya yung kanyang experience. At binabati ko po kayo, Nay, ha, ang inyong buong pamilya. Kung saan man po kayo nakikinig ngayong panahong ito. Salamat po sa pagbibigay, pag-share. Kasi alam mo, yung mga tao na hindi na nila alam yung gagawin nila. No? Masunuri naman sila sa kanilang mga doktor. Lahat naman sinunod nila. Pero ang tanong, bakit parang sa halip na gumaling, lumalala pa? So, mayroong missing link. Walang problema doon sa inyong gamot na iniinom. Ang problema, minsan may mga sustansya tayo na hindi nakukuha sa pagkain dahil mali yung choices natin. O minsan naman, kumakain tayo, hindi naman natin na-absorb. Kulang sustansya yung kinakain. Yan ang reason kung bakit ang supplement from 1980s, 1990s, talagang inintroduce yan sa market. Okay, supplementation is the best option kung sa tingin ninyo marami na kayong problema pang kalusugan. Ang purpose niyan is to deliver more nutrients, concentrated nutrients na hindi na mahihirapan ng katawan mo to extract. Dahil ito ay parang ibinibigay na sa iyo ng buong buo, partner. Mm-hmm. Oh, na mahina man ang iyong panunaw, mahina man ang iyong katawan, eh meron itong magagawang malaking benepisyo sa inyo. Hindi ito bilang gamot kasi ang nangangailangan lang ng gamot, yung sira na talaga yung sistema. Oo. Eh. Okay? Ang kailangan ng tao, walang sakit o may sakit, sustansya. Mm-hmm. Diyan tayo nabubuhay, mga kaibigan. Without nutrients, we will die.
0: Mm-hmm.
1: Kaya nutrients, dapat balance yan. O, yun yung nangyari kay ma'am. Binigyan siya ng nutritional protocol. Kaya pag pumupunta ka sa wellness clinic ng Yes to Health, dun sa'yo binibigay yung mga pinaka-importanting focus mo pagdating sa sustansya.
0: Mm-hmm.
1: Using our assessment tool, yung ating ARDK, plus yung ating quantum analyzer, eh malalaman mo saan tayo magpo-focus. Kumbaga sa ano, partner, hindi tayo kakapa-kapa.
0: Mm-hmm.
1: Kung ano ang ating gagawin at uunahin. mahalaga talaga na mayroong consultation.
0: Ayun, ha? So, sa mga kabayan po atin na nakakaranas din ng kaparehas ng problema kay Ma'am Marichu, ano? Mm-hmm. Eh, pumunta po, ano? Inimbitahan po namin kayo na puntahan ang ating po mga Yestrel Clinic. At huwag kayong magpapawala ng ating pong mga produkto kasi si Ma'am nag-umpisa lang din siya, no? Sa pag-inom ng mga produkto natin, Doc.
1: O, kasi kahit saan kayo naroroon pag naririnig yung broadcast namin, you can try. Hindi nyo kailangan ng prescription para mabili mo yung ating supplement. Kasi ang supplement, kailangan mo lang yung tamang dosage, okay? One capsule 3 times a day kung Santon Plus Gold. Santon Plus, you can take one capsule 3 times a day also. Vitamin C, ganun din. Yung ating premium D3, one capsule 2 times, okay na yun. At kung sa mata naman ng problema, nadagdagan nyo ng one capsule 2 times a day ng ating Vision X, maganda na pong supplementation yun. Kumbaga, imagine niyo na lang, kumakain kayo sa buffet.
0: Mm-hmm.
1: Buffet of nutrients. Kasi nandun na yung array of nutrients that we need every day.
0: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin na nagkukulang, ano? Yung problema niyo kakulangan sa mga nutrients, mga kaibigan. So, kinakailangan mapunuan nyo po yan, mga kasama, no? Kung hindi man yan na nakukuha natin sa mga pagkain natin pong kinakain, ako, madalas na tayo po'y kumakain sa labas. Ika nga, ano? Mm-hmm. Sa labas ng bahay siguro. yung mga kababayan natin mahilig kumain po, ano? Sa mga fast foods or sa iba pa dyan na medyo kaunting nutrition lang yung nakukuha po natin. So, you have to supplement yourself, mga kaibigan, ng ganito po mga suplemento. Ito pong nutritionally grade na mga, ano, na mga supplements, mga kaibigan, na makapagbigay ng sapat na nutrition sa atin pong pangangatawan. And sa kabilang banda, mga kaibigan, ay mapapalakas, ano, ang iba't ibang sistema, mga organs sa atin pong pangangatawan through these supplements, mga kabayan, ha? At kung malapit naman kayo sa atin po mga Yestrel Clinic, eh magsadya na lang din po, mga kaibigan. Or bumisita na lang din sa atin po mga Yestrel Clinic. Kasi meron po tayong ibang mga supplementation dyan na ibibigay specific for your problems, ano? Iba't ibang problema sa inyong pangangatawan, ay mabibigyan po kayo ng specific combination of herbal mga supplements, mga kaibigan. At the same time, ay mababago yung inyo pong diet. Yung isa sa pinakamahalaga na dapat po makuha ng atin po mga kababayan, no? Kung ano yung dapat alisin, kung ano yung dapat kontrolin. Minsan kasi, Doc, yung mga healthy foods, minsan meron ding, tawag ito, merong saktong combination, yes, saktong dami.
1: Yes.
0: At kung paano nila yun ipapasok sa kanilang pangangatawan.
1: Lahat ng masustansya at mabuti kapag sobra, hindi rin okay. Yun, kailangan talagang itama, kailangan iprograma. At alam niyo, marami mga nakausap ako, Doc, matagal na kami uminom ng herbal, matagal na kaming nagda-diet, pero hindi pa rin kami okay. Kasi minsan, mali yung way. O, kailangan talagang itama. May pantawag doon, partner, ay protocol.
0: Mm-hmm.
1: O, ano yung kailangan mong anuhin? Yun yung kailangan yung puntahan sa Yes to Health Wellness kasi doon namin ibinibigay. We assess you. Tinitingnan namin anong meron na kailangan namin kayo tulungan. Then we provide, we design a specific individual program for you. Yan. So, yun po ay ma-avail nyo. Meron tayong mga trained naturopaths, okay? And also, yung ating mga consultant for alternative medicine, puntahan nyo po sa aming mga centers. At sila po ang sasagot sa kung ano man ang katanungan na meron po kayo.
0: Mm-hmm. So, yun na. So, mga kababayan natin. Nako, Doc. Wala na po tayong oras. Okay. Baka may pahabol ka pa, Doc, na may mensahe sa ating mga avid listeners. So,
1: basta, masasabi ko lang po, kung meron kayong sakit ngayon, huwag niyong tiisin, huwag pahabain ang paghihirap ninyo. May pamamaraang natural na pwede makatulong. Kumaga, kung nagawa niyo na lahat at medyo nahihirapan pa rin, malay niyo. Sustansya, nutrisyon at tamang pamaraang natural ang inyong ang sagot sa inyong problema pangkalusugan. So maraming salamat sa inyong pakikinig hanggang bukas muli sa ganito ring oras at himpilan. God bless po at sana ipagkalooban tayo ng Panginoon ng malusog na katawan.
0: Thank you so much, Doc. Yan po si Doc Algie Bacla, isang sa ating pong Doctor of Ministry in Alternative Medicine at isa pong Certified Naturopathic Practitioner. Hanggang sa muli, mga kaibigan, ito po muna yung lingkod, Sir Michelle Hinas. Pansamantalang kapaalam, karinigan po muli tayo at magkasama-sama dito sa atin pong programa, The Secret of Health Nationwide, sa araw po ng bukas, sa ganitong oras, dito rin sa atin pong mga himpilan. Ang ayon pong dalangin, ang Panginoon nawa ang magpapagaling sa lahat po ng ating mga karamdaman.
14: inyong napakinggan ang programang The Secret of Health, hatid ng Yes to Health Incorporated, ang gumagawa ng mga halal certified at mas pinalakas na herbal supplements gaya ng Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Vitamin C at Vision X Plus Soft Gel Capsule na mabibili sa mga pharmacy na malapit sa inyong mga lugar. Bisitahin ang Facebook page Yes to Health Region 8 at Yes to Health Incorporated, The Secret of Health.
15: The Secret of Health.

0: FM.
1: La la la la la la la la la la la la la la.
2: Ah, tadaag sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
3: Tungod ni sa Crap Gold Buy.
2: Ha? Sa Crap Gold Buy? Pag-sure Buy? Nga no good?
3: Sukad nga nigamit ko sa Crap Gold, midakwa akong abot sa uma.
2: Unsa din ang Crap Gold Buy?
3: Wala pa day ka masayod, Buy. Ang Crap Gold, daghan na ang migamit ni ini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crap Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crap Gold, na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot, hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
2: Maudi na ang Crap Gold, Bay?
3: Oh, Bay.
2: Salamat sa kasayuran, Bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Alto sa kubay, kay mupalit ko Crap Gold. Aron sad, makasakyanan ko gold. Sa Crap Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crap Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crap Gold na ta.
4: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Ginadili ang pagtanom sa similya sa kahoy, dinha sa duol. O tungod bahinoon sa linya sa kuryente. Pahinomdom gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
5: Bush, abo, magpakilo ko sa hubay, be.
6: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, sa muni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?
5: Bato gold taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
6: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasina og kahimsog sa mga tipasi.
7: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mo pabugat sa humay, og sinaw pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30% ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, og mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
0: X.
8: X.
0: FM. X. FM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Atong oras, mga katropa, 6 minutos, nilabay ang alas 6 sa buntag.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita nga ikaw o ako angay nga masayod. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiyaan. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, maing buntag. Niya na mga uluhan sa atong mga balita karong adlaw.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas lokal, palaro ito ag Sur Ethno Village, opisyal ng giablihan. Kulturas karaga, gipakita.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balitas regional, 18 anyos nga babae nga natulog sa iyang kwarto, gidunggab sa makadagang higayon sa silingang minor de edad sa Banlag, Valencia City.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita, mga katropa, sa National, Alan Cayetano napili nga bagong Senate President.
2: Headlines. Headlines.
0: Sa balita sa International, WHO, hantavirus, dili bagong COVID-19 pandemic, publiko giawhag nga magbinantayon apan kalmado.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita sa sports, Iran, sigurado na ang partisipasyon sa 2026 FIFA World Cup.
2: Headlines.
3: Headlines.
0: Sa balita, mga katropa, sa entertainment, ang mga bagong reyna sa Miss Universe Philippines 2026, opisyal na ang gikoronahan.
2: Headlines.
3: Headlines.
2: Express Balita. Express Balita.

0: Express Balita. Express Balita.
1: Mga katropa, maing buntag, Luzon, Visayas o Mindanao, Filipinos all over the world, mga katropa, good morning.
2: Good morning.
1: Adlaw karon nga Martes, mga katropa, pizza 12 sa bulan sa Mayo, tuig 2026. Mayong pagpanikay-sikay sa sayong kabuntagon, Caraga Region, probinsya sa Agusan del Sur. O sa mga sikbit nga lugar nga maabot ang ito pagpanibya karong mga orasa, mga katropa, welcome sa programang Express Balita. Siyempre, mag-uban-uban gihapon ta ninyo, mga katropa, hangtod alas 7 ning sayong kabuntagon sa pagtunol kaninyo sa mga detalyes balita gikan sa lokal, mga katropa. Tropa hangtod na sa gawas sa nasod. Live tanin nyo karon nga malantaw sa tong mga Facebook pages o syempre mga katropa, naglanog-lanog usab ang Express Balita sa tuang mga hookup stations. Kay konektado na karon mga katropa ang Metro FM Trento, Metro FM Rosario, ingon man mga katropa ang Metro FM San Francisco. Atong programa gipaluyuhan sa Yes to Health Incorporated sama na lang sa produkto nga Santon Plus Coffee Mix. No, sa mga hilig og kusog moinom og kape, mga katropa, no, siguraduan ninyo mga katropa ang inyohang giinom nga kape. No, kape na mga katropa nga natural makatabang pagyud sa tanan nga balatian, mga katropa. Labi na sa mga hormonal imbalances nga mohinungdan sa mga bukol-bukol sa lawas. No, labi na mga katropa ni problema sa mga lalaki, mga katropa. No, sahay, di ginamalikayan, mga katropa. No, kaning prostatitis o paghubag sa prostate. Mga katropa, dako og matabang ang pag-inom nimo og Santon Plus Coffee Mix. Kaya nga naman, taas ni og isoflavones nga mga katropa nga maoy mo control sa mga hormones. Kay kini adunay mangosteen, malunggay leaves ug syempre mga katropa ang soya powder. All natural, mga katropa, nang pinaka nanambal pa ka. Atong oras, 11 minutos sila pa yung alasay sa muntang, mga katropa. Dita maglangay niya na mga detalye sa tuang mga balita.
0: Balitang lukan, balita sa lukan.
1: Kaso batok sa sospek sa pagpatay sa mag-uuma sa Bayugan, napasaka na. Ang detalye sa report at tuning siren pinagi ni katropang Ray Alinton.
3: XFM Report.
4: Formal na ang gipasaka ang kaso batok sa sospek nga nagpusil patay sa usa ka mag-uuma nga si Renaldo Pulgo Giliman. Kinsa namatay ni atong gabi, Mayo 2026, dito sa Barangay Santa Irene, sakop sa Dakbayan sa Bayugan. Base sa report gikan sa Bayugan Component City Police Station, ang biktima nga si Giliman, 46 anyos og residente sa buong dapit, pauli na unta uban sa iyang asawa sakay sa usa ka tricycle sa may purok size mga alas 10:30 sa gabi sa diyang naitabo ang pagpamusil. Sa inisyal nga imbestigasyon sa kapulisan, kalit lang gipusil ang biktima sa iyang likod sa usa ka armadong suspect gamit ang wala pa mahibal-i nga kalibre sa mubo nga armas nga mao hinungdan sa hinanali niyang kamatayon. Nasairan sa pakighinabi na sa XFM nga walay dautang record ang biktima sa ilang barangay. Sa pagkakaroon na away sa yuta, ang gilantaw sa mga otoridad nga unang motibo luyo sa maong krimen. Bisan tuod aduna nay giilang suspek uga napasakaan na sa kaso, padayon gihapon ang

0: Pataas sa presyo sa abang sa kwarto tungod kay makadaot kini sa imahe sa lungsod. Dugang paniini nawagan ang tourism office sa mga residente nga gustong magpaabang sa ilang balay nga mobisita sa ilang buhatan tumong niini nga matabangan sila sa mga gikinahanglang requirements o garon maplastar ang tanang sistema o ang tarong nga sistema sa pag-abi-abi sa mga delegado. Giawag usab ang publiko nga magmabinantayon. Noog itaho dayon sa ilang buhatan kung ano na'y makita nga mga kadudahang transaksyon o sobra nga kamahal sa presyo sa abang panahon sa palaro.
1: Ang himo na mo magpa-wista din sa amuha, nga amo din sa encourage sa mga dito sa DPLO para sa katuilahang mga requirements. Kaya naman may ginatawag na special permits. So ang special permit, para na siya sa mga homestay, nga katurog yung ang ilang paghatag sa service within the duration of time. Pero mabiyan na sila, ana sir.
2: Dili na.
1: Well, kung gusto sila yan po nga i-turn into business na ginang ilang homestay, amukuha na sila o regular nga permit.
2: Opo.
0: Muta magkatropa ang pamahayag ni Helmor G. Guimari, ang officer in charge sa Municipal Tourism Office ning lungsod sa San Francisco.
3: Balitang dukan, balitang sangkan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, affidavit sa saksi o legal counsel, gihan ay alang sa kasong pagpatay sa negosyante sa Bayugan City. Ang detalyes report ni katropang Ray Alinton.
3: XFM Report.
4: Gipaspasan na karon sa mga otoridad ang pagproseso sa apidabit sa saksi o mga pakigalayon sa legal counsel aron hingpit nang mapasaka ang kaso batok sa suspek sa pagpatay sa negosyanteng si Janet Pedrigo Rosel kahinumduman nga nahitabo ang krimen adtong Abril 10, 2026 mga alas 2:47 sa hapon dito sa Jandos Purok 20 Barangay Poblasyon Bayugan City. Ang biktima nga si Rosel, 45 anyos, mao ang tag-iya sa Jandos Agribit Store. Sa gihimong pag-imbestigar sa mga otoridad, ang dapit diin nahitabo ang krimen na recover ang duha ka basiyos bala o laing duha ka buhing bala gikan sa kalibre 45 nga armas nga gituho ang maoy gigamit sa pagpamusil. Sa pagkakaroon, padayon pa ang paningkamot sa kapulisan sa pagkompleto sa tanang gikinahanglang dokumento o ebidensya. Kiniaron masiguro nga ang ligon nga kaso nga ipasaka batok sa suspek o makabot ang dinali ang hustisya alang sa pamilya sa biktima.
5: Katong sa Jandos, actually, adunanay gibuhat nga mga affidavits nga pang witness yun man sa atong kumplinan. But sa pagkakaroon, ang gipaabot talang sir no ang atong sa ang presensya mismo sa legal counsel kay sa pagkakaroon sa amo ang pakig-communicate sa ilang legal counsel kay sila man gid mo file ani sir igot lang mimi mohat og katong affidavit sa mga witness sa pagprovide sa evidence then sila na ang mo file gato sa korte sir.
4: Ang tipik sa pamayag ni Police Lieutenant Edin F. Cusap. Mga katropa, aron makabatuntag kahimsog ug kabaskog pinaagi sa adlaw-adlaw nga paghigop sa Santon Gold Herbal Tea. Alang sa Dakyos ng Pilipino para sa Pilipinas, kinis katropang Ray Alburo Alinton, XFM News.
3: Balitang dukan, balitang salukan.
0: Sa pikas bahin mga katropa, usa ka lalaki mga katropa, nga residente mga katropa sa Dakutan Esperanza Agusan del Sur ang nakabsan sa kinabuhi human na lambigit sa usa ka aksidente sa dalan sa National Highway Barangay Taglatawan Bayugan City ala 1:30 sa kadlawon Mayo 11, 2026 base sa report gikan sa Bayugan Component City Police Station. Nagbangga ang usa ka Isuzu Highlander o usa ka Honda XRM 125 nga motorsiklo at tubangan gyud sa usa ka 7-Eleven convenience store. Nasayran nga nagbiyahe paingon sa Butuan City ang Isuzu Highlander sa dihang kalit nga nitabok or mitabok ang motorsiklo gikan sa direksyon sa public market. Misulod matod pa sa linya sa sakyanan ang maong motorsiklo o wala makabantay sa nagpaingon nga auto. Bisan pa man og naningkamot ang driver sa Isuzu Highlander sa pagpreno aron malikayan ang bangga. Naigo gihapon ini ang motorsiklo hinungdan sa pagkatumba sa rider. Sumala sa gimong investigasyon sa kapulisan, dako ang posibilidad nga nakainom ang biktima sanglit gikan pa kini sa usa ka video key bar uban sa iyang mga higala sa wala pa nahitabo ang insidente. Dali nga mirespondi ang search and rescue Agusan del Sur Consaras o gidala ang biktima sa Bayugan City Community Hospital apan nakabsan gayud kini sa iyang kinabuhi.
3: Balitang dukan, balita sa lukan.
0: Sa pikasbahin mga katropa, opisyal nang giablihan kagahapon. Mayo 11 ang palaro tuag Sur Ethno Village Osaka or Osa sa mga nagunang atraksyon alang sa dako nga kalihukan sa palarong pambansa 2026 nga ang padula ilusad sa Mayo 24 hangtod 31. Ang maong cultural showcase formal nga giablihan pinaagi na sa Osaka ribbon cutting ceremony sa Dato Lipos Makapandong Cultural Center sulod sa Naliagan Grounds sa Patinay Prosperidad Agusan del Sur. Gipanguluhan ang seremonya ni Governor Santiago B. Cani Jr. Kauban si Vice Governor Patricia Ana B. Plaza. Oga mga miyembro sa sanggunyang panlalawigan human sa gihimong flag raising ceremony. Dumong sa Ethno Village nga ipasundayag ang abunda nga kultura, tradisyon og identity sa mga agsurnon og sa tibok rehiyon sa Caraga. Makita sa maong lugar ang nagkadaiyang mga lokal nga mga produkto og delicacies gama sa kamot nga handicrafts og talagsaong cultural artistry gikan sa nagkalain-laing probinsya sa Caraga. Gilauman nga dagsaon ang maong dapit sa mga delegado og bisita gikan sa nagkalain-laing parte sa nasod tungod sa talagsaong kasinatian nga ihatag niini mahitungod sa kinabuhi og panginabuhian sa mga lumadnong komunidad. Pinaagi niining inisyatibo gipakita sa Agusan del Sur ang garbo sa ilang kagikan samtang nag-abi-abi sa libuan ka mga atleta alang sa nasudnong kompetisyon sa paugnat sa kusog.
2: 13 days from now, we will be able to witness the opening ceremony of the 66th edition of the Palarong Pambansa. And for the first time in Caraga region and in Agusan del Sur, this prestigious national sports competition will be held. Maybe it will take us three more decades before Palarong Pambansa will return to Agusan del Sur. We do not know.
0: So matong magkatropa ang tipik sa pamahayag ni Governor Santiago Cani Jr.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karoon sa mga balita sa regional.
3: Balitang regional.
0: Free operation tuli sa Kagwait, gisuportahan sa Surigao del Sur First PMFC. Detalye sa report ni katropang Ali Vicente.
3: XFM Report.
6: Aktibong misalmot ang mga personay sa Surigao del Sur First Provincial Mobile Force Company sa gipahigayon nga free operation tuli alang sa kabataan dito sa Municipal Activity Center sa Kagwait, Surigao del Sur ning milabayng adlaw. Ang maong medical outreach activity gipasiugdahan sa Municipal Health Office sa Kagwait o gisuportahan sa kapulisan ubos sa liderato ni Police Major Magdaleno G. Pimentel Jr. ang Acting Force Commander sa 1st Provincial Mobile Force Company uban sa partisipasyon nila Police Master Sergeant Jan Michael L. Troncao o Police Master Sergeant Nel V. Muhadalam kinsa usa-usab ka-registered nurse. Dako ang nahatag nga tabang sa kapulisan ngadto sa medical team sa pag-atiman sa mga benepisyaryo o pagsiguro nga hapsay ug luwas ang pagpahigayon sa circumcision procedures. Sumala sa 1st PMFC, kini nga lakang kabahin sa ilang community-oriented policing og tinguha nga mapaligon ang serbisyo publiko pinaagi sa pag-apil sa mga programa nga direktang makatabang sa kahimsog og kaayuhan sa komunidad. Pinaagi sa maong kalihukan, mas napaligon pa ang maayong relasyon og pagsalig tali sa kapulisan og sa katawhan sa probinsya sa Surigao del Sur. Katropa, aron mas mutinaw ang imong pananaw pag Vision X Plus Soft Gel Capsule matag-adaw alang sa naghiusang Pilipino sa Pilipinas. Katropa mo sa balita, Ali Vicente, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Top 3 most wanted sa Agusan del Norte, dakpan sa nasipit. Detalyes report ni Katropang Junji Labrias.
3: XFM Report.
7: Naanakaroon sa prisuhan ang gilang at top 3 most wanted person sa probinsya sa Agusan del Norte. Human, nasikop sa hiniusang operasyon sa kapulisan dito sa District Lawis, Barangay Santa Ana, nasipit Agusan del Norte. Ning nakalabay nga adlaw bulan sa Mayo tuig 2026. Gilan ni Police Colonel April Mark Siang ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office ang suspek nga si alias Yanyan, 34 anyos. Nasikop ang suspek pinaagi sa warrant of arrest alang sa kasong act of lasciviousness nga may kalabutan sa kalapasan sa Republic Act 7016 o ang Special Protection of Children Against Abuse, Exploitation and Discrimination Act. Ang warrant gi-issue sa Regional Trial Court Branch 1 sa Butuan City ni adtong April 20 tuig 2026 diin adunay girekomenda nga piyansa nga 180,000 kapisos alang sa iyang temporaryong kagawasan. Ang maong malampusong operasyon gilusad sa mga operatiba sa Agusan del Norte Provincial Intelligence Unit uban usab niini ang nasipit municipal police station. Gipasalig ni Police Colonel Yang nga dili muhunong ang kapulisan sa ilang kampanya batok sa mga wanted persons aron masiguro ang hustisya og ang kaluwasan sa komunidad, ilabi na alang sa mga kababayenan og kabataan sa tibuok ka probinsya. Mga katropa, aron dili matakbuyan ang atong panglawas sa mga nagkadaiya nga balatian, mag-Santon Vitamin C og Santon Plus Gold kana. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Search warrant gipahigayon sa Sison na Surigao del Norte. Shabu og drug paraphernalia na recover. Detalyes report ni Katropang Lemuel Ukay.
3: XFM Report.
8: Na-recover sa mga operatiba sa Sison Municipal Police Station ang ubay-ubay nga mga pakiti sa gidili nga droga og mga kagamitan ni ini human gisilbi. Ang usa ka search warrant sa panimalay sa usa ka suspect sa miaging buntag. Ang operasyon gihimo dito sa Poroksay, Barangay San Pedro, Sison Surigao del Norte, alas 5 sa sayong buntag. Ang search warrant gipagawas batok sa suspect nga giila sa alias nga Tata. Base sa report gikan sa kapulisan, wala sa iyang panimalay ang suspect sa dihang gilusad ang operasyon. Apan, gipadayon gihapon ang pagpanghulhog subay sa kamanduan sa balaod o sa pagpatuman sa Republic Act No. 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Atol sa pag-search sa balay ni Tata, nakuha sa mga otoridad ang duha ka pakiti sa gituhoang shabu, improvised tutor, lighter, pouch o guwan pang mga drug paraphernalia. Nagsilbing mga saksi sa mga operasyon ang usa ka opisyal sa barangay o ang igsoon sa suspect aron masiguro nga husto o transparent ang proseso. Ang tanang na kumpiskar ng mga ebidensya gidala na sa buhatan sa Sison Municipal Police Station alang sa tukmang disposisyon o dokumentasyon. Samtang padayon karon ang gihimong investigasyon o hot pursuit operation sa kapulisan aron madakpan ang suspect nga si alias Tata. Mga katropa, para sa instant nga energy, pagtumar o premium D3 alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas. Kini si katropang Lemuel Pagalaran Ukay, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa pikas bahin mga katropa, batanong negosyante sa Davao City, gisurrender ang gibatonang smuggled cigarettes sa kapulisan. Ang detalyes report ni katropang Marvin Ibano.
3: XFM Report.
9: Nangunay sa pagduol sa nagpatrulyang kapulisan ang usa ka batan-ong negosyante sa Davao City sa pag-surrender sa iyang gibatunan nga gituohang smuggled nga mga sigarilyo pasado alas 10:30 sa milabayng gabi. Giila ang negosyante nga usa ka Wilmar, 25 anyos nga taga Barangay Bo Obrero ning Dakbayan. Sumala sa Davao City Police Office nagkantidad sa 1,700 pesos nga mga sigarilyo ang ipang surrender ni ini nga gilangkuban sa usa ka rim sa soda cigarettes, upat ka pack sa Green Hill cigarettes ug tulo ka pack sa Bosco nga mga sigarilyo. Giangkon matud pa sa maong negosyante nga nainganyo kini sa pag-surrender tungod sa namatikdang hugot nga awareness campaign ug operasyon sa kapulisan sa pagpangdakop ni adtong mga nakiglambigit sa smuggling activities. Atul sab sa pag-inspeksyon sa Bahada Police Station sa maong mga ipang surrender, namatikdan nga wala gayoy nakabutang nga BIR tax stamp sa o kubang required nga graphic health warnings ang nasangpit nga mga produkto nga dakong kalapasan sa Republic Act number 10643 o kuban pang may kalambigitan nga balaod o regulasyon. Ilalom na sa kustudiya sa mga otoridad ang surrendered items. Dungan usab sa panawagan ngadto sa publiko nga makig-alayon sa mga paningkamot sa kapulisan sa pakigbatok nining illegal nga mga kalihukan alang sa ikahapsay o kaluwasan sa publiko. Mga katropa, aron kanunay kitang healthy mag-Xanthone Vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Marvin Ebano, XFM News.
3: Balitang regional, balita sa regional.
0: Anti-Cybercrime Unit, gipahimangnuan ang mga katawhan sa Bukidnon, senior o mga batanon, biktima sa love scam. Ang Italia's report, ikatropa ang Hanilo Tabios.
3: XFM Report.
10: Nagunang kaso nga gisang-at sa buhatan sa Cybercrime Unit Office sa Bukidnon mao ang cyber libel sama sa pagpost og pangalan og hulagway sa Facebook, pagpakaulaw labi na kung nag-away o maningil og utang. Ikaduha ang scam sama sa illegal nga pag-access sa social media, bank account og GCash pinaagi sa pagkuha sa OTP ug uban pang access. Sa bulan sa April 2026, mukabat sa 3 hangtod 5 ka kaso nga may kalabutan sa cybercrime ang nasang-at na sa korte og aduna pay daghang reklamo nga gi-asikaso ang buhatan. Ang kaso sa cybercrime adunay bugti nga pagkapriso gikan sa unom hangtod 12 ka tuig ilawom sa Republic Act 10175. Gikasubo usab nga daghang mga senior o mga batan-ong babayi ang nahimong biktima sa pagpang-scam. Sa agad na ilad sa mga nagpakaron ingnong ang mga afam, mupasalig nga magpadala og kwarta apan igo lang kuhaon ang personal identity o OTP sa mga babayeng biktima. Kinigitawag nga love scam mga nailad sa nagtakubang gugma. Sa pakikinapi, gipay mangnuan ni Police Master Sergeant Dan Hill Gonzaga ang Cybercrime Investigation Bukidnon PCRT nga mahimong magpinantayon kita aron dili mailad ug mahimong responsable usab sa mga ipang-post ug sa pag-click sa link nga walay kasiguraduhan. Mga katropa, para sa ligon nga immune system, glowing nga panit ug overall vitality, tuman og Xanthone Vitamin C nga puno sa powerful antioxidants alang sa healthy body everyday. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa Nilo Tabios, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa pikas bahin mga katropa, 18 anyos nga babae nga natulog sa iyang kwarto. Gidunggab sa makadagang higayon sa silingang minor de edad sa Banlag, Valencia City. Ang detalye sa report ni katropang Rostom Villafranca.
3: XFM Report.
11: Nakaangkon og mga samad sa nakadaiyang bahin sa iyang kalawasan ang usa ka dalaga human gidunggab sa makadaghang higayon sa silingang minor de edad pasado alas 11 sa gabi Mayo 9, 2026 sa Mayprok 5 Sitio Buyog, Barangay Banlag, Valencia City, Bukidnon. Naila ang biktima nga usa ka sandi 18 anyos og residente sa susamang dapit. Sa imbestigasyon, nasaran niya samtang ang biktima na tulog sulod sa lawak sa ilang Pinoyanan o sa kalalaki ang kalit niya ni sulod o sa walay igong rason. Gidunggab ang biktima sa makadaghang higayon. Bisan pa sa iyang naangkon niya samad, ang biktima nakahimo sa pagdepensa sa iyang kaugalingon o ni singgit o tabang hinungdan niya dali-dali nga ni ikyas ang suspek. Positibong giila sa biktima ang suspek nga minor de edad nilang silingan. Ang maong dalaga nakakonfine karon sa Bukidnon Provincial Hospital sa lungsod sa Maramag o gikataho nga ana-ana sa stable nga kondisyon. Dugang sa investigasyon, gibana-bana alas 11 sa buntag sa Mayo 10, ang mga ginikanan voluntaryong gitahan ang ilang minor de edad niya anak ngadto sa opisyalis sa barangay. Human kini ni adto, ang minor de edad gidala sa Valencia City Police Station o gikatakda nga i-turnover sa Valencia City Social Welfare and Development Office kung CSWDO alang sa tukmang kustodiya o intervensyon. Mga katropa, ape ba nga healthy imong gipangita? Mag-Xanthone Plus Coffee Mix ka na alang sa nakahiusang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
3: Balitang regional, balitang sa regional.
0: Sa pikas bahin mga katropa, duha kalalaki nga napaakan og banakon sa Coronadal City. Ana-ana sa stable nga kondisyon. Ato ning Siren, pinagi na si Talies Report ni katropang Ivan Pulunan.
3: XFM Report.
12: Ana-ana sa stable ng kondisyon ang duha ka lalaki human nga mapaakan og banakon ning nakalabay ng alas 6 sa gabi sa sitio Kabuling, Barangay Saravia, Coronadal City. Giila ang mga napaakan nga silang Ariel Funtilyar og Biboy Tenorio nga pulos residente sa nasampit nga lugar. Subay sa pamahayag sa mga nasampit nga samtang ana sila sa ilang panimalay, adunay natamakan nga dili mao si Ariel. Ang taon na kuratan matod pa sa diyang mitaas ang liog sa banakon sa iyang atubangan, din iya pakining gisagpa apan kalitsa nga gipaak sa tiil. Nakita ni Biboy ang naitabo apan wala damha, napadulong na ang banakon sa iya dayon gipaak. Iatake usab ang igsuon ni Biboy apan paspas nga nakadagan. Dali nga nangayog tabang ang mga naisgutan, kundiin samtang ginadala sa labing dool nga balay tambalanan, ginahimo na ang first aid kanila. Pag-abot sa balay tambalanan, gitagaan dayon sila og anti-tetanus og anti-venom, hinungdan nagmaayo. Sa pagkakaron, bot balikan sa mga taga-barangay ang naitabuan aron sa taon kundiin posibleng gatago ang banakon, samtang painumdom sa mga opisyal sa publiko nga magbinantayo nila bina sa hilit nga mga dapit aron malikayan ang susamang mga insidente. Mga katropa, sa pangadlaw-adlaw nga pagpanginabuhi, kinahanglang kanunay abtik og energetic, inom og premium D3 coffee mix. Alang sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si katropang Ivan Pulunan, XFM News.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karon sa balita sa national.
3: Balitang nasyonal. Balitang nasyonal.
0: Human sa pipila ka mga atem, natigayo na gyud ang pag-ilis sa liderato sa Senado kagahapon human milingkod sa Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano isip bagong Senate President. Pulik ang Senador Vicente Tito Soto III. Nakakuha si Cayetano og 13 kaboto gikan sa iyang mga kauban, samtang si Soto nakakuha og 9 kaboto og duha ang wala mibutar. Ang maong kalit nga kausaban nahitabo sa pagsugod pa lang sa sesyon dihang mibarog si Cayetano sa hawanan sa Senado aron ipahibalo nga aduna na sila'y igong numero aron usbon ang liderato. Humaniini, gisuspindi kadali ang sesyon. O sa pagpadayon, giduso ni Senador Joel Villanueva nga ideklarar ang nga bakante ang tanang pwesto diin. Naaprobahan kini pinaagi na sa botasyon nga 13-10-1. Si Senadora Amy Marcos Dayon ang formal nga ninominate kang Cayetano alang sa labing taas nga pwesto sa Senado. Bisan pa man og ni sanong ang kampo ni Soto pinaagi na sa pag-nominate kaniya og balik ni Senador Panfilo Ping Lacson. Mipatigbabaw gihapon ang numero sa grupo ni Cayetano. Mipadayag usab og serious reservation si Senador Francis Kiko Pangilinan sa maong lakang. Bisan og wala na sila mobabag tungod kay kuwang sila sa numero. Sa pikas bahin, gibarugan sa mga sakop sa Senate Minority Bloc nga dili na kinahanglan na panglutuson ang mga Pilipino sa gawas sa nasod alang sa mga crimes against humanity. Tungod kay ang mga lokal nga hukmanan sa Pilipinas may katakos na sa pagpahigayon sa maong mga trial.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye na karoon sa balita sa international.
3: Balita sa international. Balita sa international.
0: Nanawagan si World Health Organization kung WHO Director General Tedros Adhanom Ghebreyesus ngadto na sa mga residente sa Tenerife, Spain o sa tibuok kalibutan nga magmakalmahon kalabot na sa mga report sa hantavirus sulod sa Osaka cruise ship. Giklaro ni Tedros nga ang sitwasyon sa hantavirus dili angay ikumpara sa milabayng COVID-19 pandemic tungod kay nagpabiling ubos ang resgo niini sa publiko. Ang katinawan gihimo human ang cruise ship nga MV Hondius midunggo sa maong dapit nga dunay gikatahong kaso sa maong virus. Bisan tuod giangkon sa opisyal ang seryoso or nga seryoso ang Andes train sa Hanta virus. Diin tulo ka mga pasahero ang nakabsan sa kinabuhi. Gipasalig niya nga sa pagkakaroon wala nay dugang nga pasahero sa barko ang nagpakita og mga sintomas. Ipasabot usab sa WHO nga adunay hingpit nga plano ang gobyerno sa Spain alang sa pagbalhin sa mga pasahero. Dadon sila sa industrial port sa Granadilla og direktang i-repatriate o iuli sa ilang tagsa-tagsa kanasod aron masiguro nga dili sila masagol sa publiko. Ang Hanta virus kasagaran makuha gikan sa mga ilaga o dili kini dali nga mutakod gikan sa tao ngadto sa tao kon itandi sa virus nga hinungdan sa COVID-19.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa sports. Gipanghimakak sa men's football team sa Iran ang mga pagduda o gipaniguro nga sila mosalmot sa maabot nga 2026 FIBA World Cup nga gikatagdang magsugod karong umabot nga Hunyo dito na sa United States, sa Canada o Mexico. Sumala sa Football Federation sa Iran, walay mahimong babag sa ilang pagsalmod sa maong dako nga kompetisyon basta dili lamang mulapas ang ilang mga tinuuhan o mga katungod samtang ana-ana sa mga nasod. Una nini, nagpagawas ang mga taho nga posibleng dili mo apil ang Iran tungod sa tensyon ug nagpadayong kagubot nga gikalimbigitan sa US ug Israel. Apan ining bagong kalambuan, gikompirma sa team nga andam sila ang mo apil. Ang 2026 FIBA World Cup ipahigayon gikan Hunyo 11 hangtod Hulyo 19. Diin unang higayon sa tulo ka nasod. Ang US, Canada ug Mexico ang magsilbing mga host. Kini nga partisipasyon sa Iran giisip nga usa sa mga giatangan nga maayong torneo tungod sa ilang kaligon sa natad sa football sa Asia.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, detalye karon sa balita sa entertainment. Opisyal nang nailhan ang mga reyna nga mopresentar sa Pilipinas sa nagkalain-laing international pageant human sa malampusong coronation ball nga gipahigayon sa Paranaque City. Ubo sa tatak nga The Miss Philippines, gipasa ang mga korona ngadto sa mga mananaog kinsa maoy ipadala sa gawas sa nasod. Kini gilangkuban nila Alaysa Hitland mga katropa nga gikan sa Pampanga, gikoronahan isip Miss Supranational Philippines. Bella Ismael mga katropa nga gikan sa Taguig, gikoronahan Miss Cosmo Philippines. Si Genros Javier nga gikan sa Sultan Kudarat, gikoronahan isip Miss Eco International Philippines. Si April Smith nga gikan sa Cebu City, gikoronahan isip Miss Charm Philippines. Si Nicole Borromeo mga katropa gikan sa Cebu Province, gikoronahan isip Miss World the Philippines o si Miss Marian Arellano nga gikan sa Tarlac, gikoronahan isip Miss Tourism Worldwide the Philippines. Gawa sa maong mga titulo, gihatagan usab og special titles ang pipila ka semifinalist. Si Catherine Ward isip Miss Teen, Miss Universe Philippines o si Trixie Paris Rojas isip Miss Eco Teen International. Kini ang unang higayon nga nagahin ang organisasyon og bulag nga coronation ball aron tagaan og igong panahon og dungog ang pagpasa sa mga corona. Inay nga ihatag kini og dali-dali humana sa main pageant night. Kainom duman nga ang kinatas ang corona nga Miss Universe Philippines 2026 nakuha na ni Bea Milan Wendorski sa usa ka bulag nga coronation ni adtong Mayo 2 dito sa Pasay City.
3: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mototong mga nahipos nga mga balita karong adlaw, adlaw Martes mga katropa. hapit sa 12 sa bulan sa Mayo, mga katropa. Og grabe, dali kayo ang adlaw na to, mga katropa. Pila lang ka pamilok, mga katropa. Og buwan na sad sa Hunyo. Naingon nga dali ra kayo ang tunga-tunga sa tuig, mga katropa. No, good morning sa mga nagantabay karon sa tuang Facebook Live sa wala ka move on sa impeachment sa Congress kagahapon. Grabe ka bibo sa Pilipinas, mga katropa. Grabe, nag-abang kagahapon sa kinsa toy mga kongresista ninyo diha nga ning no og ning yes sa impeachment. Grabe ka bibo. Ako ba dito, mga katropa, pagtawag dito sa congressman, sa asa ni nga mauni mauna? Wala man, absent. No, dagan dito mga kongresista, mga katropa, nga nagpahayag sa ilahang mga gibati. No, nganong nag-yes or nganong nag-no sila sa maong botasyon kagahapon sa Congress, mga katropa. Well. Alright, so good morning, mga katropa. No, katropa ang Gloria Lupina. Ngayon nga namati, mga katropa, sa Express Balita di sa siyudad sa Bayugan. Kang Carmelo Limosnero, good morning sa inyo, Ma'am CJ, o sa mga naminaw sa XFM. Beverly Pataho, Marajaw, na morning, Ma'am CJ. Jeneline Arceo Amaro, good morning. Katropang Rigor na Rokla, good morning. Katropang CJ, watching live sa Express Balita. Thanks and God bless. Daghay mga naglagot, mga katropa. No, tungod kay syempre, mga katropa, na mangyuban nga dili gyud gusto nga ma-impeach si VP Sara, mga katropa. But manigingon, mga katropa, which is daghan ang ni yes nga mga kongresista sa maong impeachment ni VP Sara. Pero naiimong aligre, mga katropa, no, kay kagahapon, side ana, bago na ito ang Senate President, napulihan na si Tito Soto III, mga katropa. Si Auntie Grace Apolinario Vivero nga naminaw karon. No, kumusta ang pagpaminaw gahapon sa Senate? Naapoy live sa Congress. Good morning, CJ, watching live sa watching live and listening sa Express Balita sa Buntag. Daghan kaayong salamat. Ate Grace Apolinaria Vivero. Listingan na to ni mga katropa sa isa na to ka page sa XFN. Ito ang main page, mga katropa. And congratulations ug daghan kaayong salamat, mga katropa, sa inyohang walay puwas nga suporta. No, kay we are 251,000 nga mga followers sa ato ang Facebook page, no, tungod na ninyo, mga katropa, sa inyong padayon nga suporta, no, sa ato ang Facebook page. Gika ni Puting Manok, good morning, Ma'am CJ from Alegria. Janet Disoy Ugay, oy, good morning ninyo diha, mga katropa. Katropang Aning Liliba, good morning, Ma'am CJ. Shoutout na ko ang tanang taga Barangay Hubang, good morning. Juanzon Lapas, good morning, katropa. Watching midri sa Purok Nangka, Consuelo Bunawan, Felsaga. Shoutout di ay nako. Ako mga silingan nga naminaw sa imong balita, naglanog-lanog o nagbuto-buto. No, di ini basta-basta, mga katropa, ang taga Purok Nangka, di as may Consuelo. Dong Rodel Texon, good morning. Gikan sa Metro FM Prosperidad. Janeline Arceo Amaro, Mayung Buntag. Jerswin Corias, good morning, Ma'am CJ, watching from Don Carlos Bukidnon. No, sana all kaya ito ang mga katropa di sa may Don Carlos Bukidnon, mga katropa. Gloria Malala Apelo, good morning. Jeremias Moral de Cagawad, Mayung Buntag. Yeah. Randy Artiaga Santisas, good morning. Elvis Torbaru Luna, good morning. Ma'am Ading Granaderos Dapar, good morning sa tanang naminaw. Have a blessed Monday. Okay, katropang Day Chavez di sa may Alegria, good morning ni mo di katropa. Lina si Pataho, maayong buntag. Dagan kayo, waka move on, katropa. Kay murag ang ato ang congressman dire sa ato ang distrito nag... Ayoko na po mag-salita. Basta kabalota mga katropa, no? Kabalota sa ato ang mga... Paminaw yun magbalita aron makabaw mo. Alright, so mga katropa, wala naman tayong igong oras nga mo padahin pa sa unahan mo sunod ang programang Bullseye ni katropang Ray Sura Vasquez o katropang Junji Lebrias. O syempre mga katropa, salamat sa tuang mga hookup stations diya sa Metro FM Trento, Madiri sa Gutierrez, salamat. Papa Franz og ni Mami Chel Montanes diya sa my Metro FM Rosario, dagan kayong salamat. O syempre sa Metro FM San Francisco pinaagi na ni Janly Kiamhot, JJ Ella diya sa Metro FM Bayugan City o Rodel Texon sa Metro FM Prosperidad. Sa kong sparring partner karon sa Technical Department, dagan kayong salamat katropang Kiano JC Bial. Og syempre sa kalitibok ang puwersa sa XFM News, agusan sa pagpanguna sa mo station manager katropang Ray Sura Vasquez. Sa mong news desk katropang Limwell Ukay. Alang sa nagkayusang Pilipino sa Pilipinas, kiniyong katropa CJ Salvan Luy, kiniyang Express Balita.
3: Express Balita.

0: XFM.
1: XFM.
2: Kapitan Lude.
3: Orak.
2: Utana ko ba?
3: Uy, unsa man ang imong pangutana?
2: Unsay Spanish.
3: Sa unsa man?
2: Kanang the boy is running.
3: Kaysa yun rana?
2: Si Kadabe.
3: Akuan. El Niño Misotoy.
2: Exciting!
4: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3 kung iinumin araw-araw ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotics sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid dyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
4: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3.
5: ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
0: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes Family and we are certified premium D3 user.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Love, abriko.
8: Ha?
7: Abot na ko. Abriko ba? Abot na ko.
8: Dini ko. Wa ko'y gisuot. Naghubo ko.
7: Okay, Roy. Wa bitaw ko'y kauban.
8: Ikaw wala. Pero ako, naa.
9: Bush, abo, magpakilo ko sa hubaybe.
10: O sige, lo. Ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Naani ba to?
9: Bato good taon. Maunay resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
10: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no? Kasi na og kahimsog sa mga tipasi.
11: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayod ang tipasi niini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usab gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais ug mga utanon. Produkto sa Soyco Enterprises ug mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat ug bulawan ang ani.
12: La la la la la la la la la la la la la la.
13: Ah, tsada ang sakyanan sa akong amigo ah. Unique man, color gold pa.
14: Tungod ni sa Crop Gold bay.
13: Ha? Sa Crop Gold da bay? Pag-sure da bay? Nga no good?
14: Sukad nga nigamit ko sa Crop Gold, midakuha akong abot sa uma.
13: Unsa din ang Crop Gold bay?
14: Wala pa day kamasayon bay. Ang Crop Gold, daghan na ang migamit niini. Kay unique ayon ni tungod kay tulo ang epekto sa usa lang ni mo pagamit. Ang Crop Gold usa ka liquid nga foliar, sticker og hormon. I-spray ni sa tanom, sama sa humay, mais, gulay, bulak, sagingan o uban pa. Tungod kay ang Crop Gold na ay kinaiya nga dali ang paggitib sa gamot. Hinungdan, paspas o himsog ang turok ni ini.
13: Maudi na ang Crop Gold bay?
14: Ubay.
13: Salamat sa kasayuran bay. Timing kayo kay na ako isprihanan. Anto sa kumbay kay mupalit kong Crop Gold. Aron sad, makasakyanan kong gold. Sa Crop Gold, kinabukasan ay gold. Ang Crop Gold mapalit sa talang suking agri-supply. Mag-Crop Gold na ta.
15: Ining programa, gihatod nga na kaninyo sa Aselco. Bayari sa hustong panahon ang imong power bill. Aron dili ka maputlan sa kuryente o malikayang makabayad ka pa sa reconnection. Pahinumdum gikan sa Agusan del Sur Electric Cooperative.
1: XFM.

XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Horas Filipinas a las 7:07.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masairan. Tungod kay ikaw, kabahin sa Kateringban. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhi sa Bullseye! Bullseye! Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Bullseye! Bullseye! Dinhi sa inyong paboritong istasyon, XFM!
0: Veritas Vertus Discretio Monumentum. Ang kamaturan, mao ang atong kusog. Ang pagkamaalamon, mao ang atong proteksyon.
1: Bullseye! Bullseye!
2: Ang pagbutyag sa kamaturan, mao'y susi sa kagawasan. Mga katropa, mayong buntag kanatong tanan sa kinatibukang probinsya sa Agusan del Sur. Welcome mga katropa sa tuang tulumanon. Ang programang
0: Bullseye!

0: Bullseye.
1: All right, good morning.
2: Good morning.
1: Kumusta mga katropa?
2: Kumusta?
1: Hoy, init ang palibot ha?
2: Oo, oh, perting inita kayo katropa.
1: Oo, oh, di ba kapariha? Kainiton kagahapon?
2: Oo, oh, lagi. Oo. Ay, perting daghan ka nag-commit mga katropa, nagpasalamat.
1: Kagahapon, doon ay mga kalipayon, doon ay kasukaon. Oh, kasukaon naman naon. Ito, mga katropa.
2: Oh, doon ay nalipay. Doon ay nag-uol.
1: Nag-uol, nasuko.
2: So, tinood yun ay ning vice versa ra yun ay katropa, no?
1: Oo. Oh.
2: Kaya nag-uol sila sa Kongreso, pero nalipay man po pag-abot Senado.
1: Senado.
2: Oh, ana-ana ra yun ay.
1: Mixed dagan emotions, no? Ang mga ipangbati sa mga katawang Pilipino kagahapon, mga katropa. But anyway, alright, mga katropa, once again, welcome na usap sa itong tulumanon. Hindi na usap itong programa nga Bulusay. Kami inyong mga katropa, katropang Ray Celeste Surabascas.
2: O katropang John J. Librias.
0: Bulusay!
1: Katropa, alas 9, mga katropa, sa itong panag-uuman. Then, of course, kini itong tulumanon. Atot Chris, mayong kabubutaon sa Yusto Health Incorporated. Nagdalakan sa mga produktong tiyon ay gratisadong lahutay. Usa sa mga produkto ni inyong mga katropa, ang ikasaligan. O, ganoon kay buntag pa man, pinakalami ang mga pis at mga katropa. Oh, di aning kape mga katropa nga creamy. Oh, anya, di ba tayo mong balaka ni yung sila tamis man? Of course, tinuod na, tamis na, pero safety, gumikan kay stevia man ang ginapa tamis ni ni.
2: Oy, pagkanino, tadayana.
1: Kunya ko saan na katropa nga dyan nga malipay ta, kiningi giapil nga sangkap ang glutathione o collagen. Normal pag naay glutathione mga katropa, collagen ang atong maapil sa atong lawas, ang apektadong parte niya na ang atong panit, ang atong kunot din haa, matulid. So, ang atong panit ng katropa nga medyo itim-ito, mahamis-hamis gamay.
2: Oo, oh, yan, ara na.
1: Pero ang imog yung mintinon kanunay, muhamis yun na siya o muhayang. Gumikan kayo na amay collagen o glutathione. But anyway, ang pinakamayo niya na mga katropa, ang sangkap niini nga samaan niya malunggay. Sa paning uban ni Santon. So, pinakarabas mga katropa, gumikan kay nagtabang sa pag kininga pag-safety sa atong kahimtang sa panglawas. Protection na ito atong lawas mga katropa, mas maayo ning sa pagkaon pa lamang ato nang gipahimsog ang atong kalawasan kay daghan sa mga pagkaon karon problema gyud, no? Santon Plus Coffee Mix mga katropa, basta mga pikita healthy na na.
0: Bullseye!
1: Ato sabto lamang na ito, Chris, mayong nga kabubuton sa Crop Gold Fertilizer. Crop Gold Fertilizer, maupuni ang saligan sa itong mga mag-uuma, mga katropa. Aron sa maparaghan ang ani mapalambo. Labi mas panahon karon sa crisis. Kinahanglan ko din ang mayong harvest sa itong mga pananom. So, di aman nga Crop Gold Fertilizer, mga katropa, kasaligan. O maangko na ito na ipinagi din na sa mga agro-store. Good morning!
2: Good morning! Unit pa na ito ang palibot karon mga katropa.
1: Palibot, ito pang Junji, no? Ambot kasi katropang yuan o baka mag-init ang ulo?
2: Init! Pero nalipay ni.
1: Nalipay?
2: Nalipay ni sa katropang yuan.
1: Amo ba?
2: Oo.
1: Nabaluan man na ron.
2: May bauan man ron. Katropang yuan, okay na ba niya? Lipay ba ka katropang yuan?
1: Ilano kong kusog, mga katropa, madunggan ninyo ang atong panaguban. Of course, sa mga CBN sa XFM, Magusan, 91.3, 95.7. Kaoban na to ang atong sidekick ni Respika Salawang, si Katropang Keanu J. Sibial. Niya ang atong mga partner stations.

0: Oh, mga taga Rosario na adya sa Metro FM, pangitaan sila ni katropang Rosel, no?
1: Oo, oh, adi na, lisod kay Moraga. Lisod. Ilado ni sila diha.
0: Mm. Oh, labi sa Rosario, ha?
1: Labi nagpahingon nga Metro FM Rosario. Mm.
0: Metro FM Rosario.
1: Kabalo na sila Nasda Prince Highway.
0: Correct.
1: Dool sa munisipyo.
0: Nalapos na dito sa Metro FM Trento.
1: Ay, pinagi ni Attorney Riza Gutierrez.
0: Ayan.
1: Oh, lipay ni siya. Grabe niyang ambak-ambak. Ay. Grabing ambak-ambak niya. Siya nga, ay, salamat. Napulihan na yun ang pag-Senate President.
0: Napulihan, Senate President. Right? Salamat, katropang Riza Gutierrez na sa may train to Agusan de Luzon. Lalo ko so, mga katropa, usama. Kita ninyo, mga katropa. Live, of course, itong Facebook pages. Itong mga naka-kuan din akin ng naka-online. Mga naka-online itong mga gadrupa. I-type ang Facebook pages, XFM 91.3. XFM 90... XFM San Francisco 91.3. Yun yung usan yan na XFM Bayugan 95.7. No? Aron na sa magkakita ay itong mga gadrupa. No? Kay para ma-shout out ato itong inyong mga mensahe ba? Oh, matagaan kayo dog pagtagad, no? Minsa pag mensahe lang mo sa comment box sa atong akining Facebook mga katrupa. Okay. Sige.
2: Bullseye.
0: All right, be. Ato sang i-shout out kay tropa nga John Jay atong mga
1: ubay-ubay na rabada ituhod ning nag-message ka tropa nga rin.
0: Salamat by the way ninyo mga katrupa ha, kay niabot ta man itag 251 followers.
1: Oh, dekendak na.
0: Oh, sa atong
1: Facebook. Salamat kayo mga katropa sa inyong pagsalig, ha?
0: Salamat sa inyong pagsalig,
1: oh,
0: no?
1: Oh, niya. Salamat po sa pagsalig ni katropang Randy Archega Santisas. Naglantaw na siya karon katropa.
0: Naglantaw na. Good morning, katropang Randy.
1: Katropang Randy.
0: Basta-basta, no?
1: Niya, Kang Ging Duran. Mayong buntag, sir.
0: Oy good morning,
1: mga katropang. Milani Duran. Ay, kung sa niya. Si Ging Duran.
0: Ging Duran, good morning nimo diha, ano?
1: Good morning nimo ha. Mayong pagtaminaw nimo paglantaw sa tong live program.
0: Thank you so much, no.
1: Onya, syempre kang Dai Ichabes, good morning mga guwapo.
0: Hoy, salamat. Hoy, nakachamba.
1: Nakachamba. naminaw daw sila karon dias Maya Alegria.
0: Alegria. Good morning niyo diha, no.
1: Onya, syempre kang Puting Manok pod, matod ba niya mayong buntag katropa, happy fiesta diri sa amo purok otso alegria, oy.
0: Pista?
1: Pista sa alig... Purok
0: otso. Purok otso? Karong pa di ay magdungan din sila sa ubang.
1: Dungan din sila. Ay, oo.
0: Di ba? Pilyor man to sa una.
1: Ay, oh. So, dungan din sila.
0: O, sa may tinood.
1: Sa may tinood yun, ani.
0: Man, pista siguro sa alegria. Katong niagra man to. Pero purok otso man.
1: Basig sa purok otso ni.
0: Basig sa purok.
1: Ilang purok lang.
0: Sige, happy fiesta ni dinaan sa may purok otso.
1: Puting manok.
0: Puting manok.
1: Happy fiesta kay imuhang message. So, man ka nag-invite. Why problema ni.
0: So, pero kini siya pag iyon tag puting manok. Manok
1: oh.
0: Nago na siya tinulang.
1: Na.
0: Tinulang manok, no?
1: Oh, limang kag puting manok na tinula. Na itinula ni katropa
0: ko. Sa para diha,
1: Niya kang Binji Mahilom, good morning sir. Shout out lang ko diri sa amo.
0: Ay, good morning katropa nga Binji.
1: Binji Mahilom des may Barubo.
0: Thank you so much, no?
1: Paminaw, taga Barubo.
0: Good morning, mga taga Barubs, no? Hala, sige. Good morning.
1: Kang Madam Ading Granaderos Dapar. Good morning, Sir Ray, Sir John Z.
0: Good morning, God bless. Mading, thank you so much, no?
1: God bless.
0: God bless. Good morning, usap kag katropang Gina Santos Naguruan. Good morning.
1: Good morning.
0: Thank you so much sa katropang Joy Ligaspi. Good morning. Good morning mga katropa. Unsay update sa Senado katropa from UN Vegetarian, no? Aw, nausap ang Senado kagahapon katropang UN.
1: Grabe. Katropang UN, nung nakabalo pa lang yung kagahapon katropang UN, grabe ka trilling kayo ang dagat katropang UN. No?
0: Trilling, no? Pero dilit trilling, ha?
1: Ay, pero si trilling pagka taod-taod. Pag humangis binutuhay, nakapanumpa na.
0: Tapos trilling.
1: Na din si trilling.

0: Oh, basta, no? Hi, Sir Ray, Sir Chan, good morning. God bless program coming from Nelly Maputi. I love you.
1: Hoy! Good morning. I love you all. Good morning.
0: Classmate, magandang sila katropang Mario.
1: Mga
0: I love you all, no?
1: Oh.
0: Alam, salamat mga I love you all.
1: Oh. Oy, nagpa-tinaw na sa, nagpa-kita, nagparamdam na si Eleonor Cañete.
0: Oh, katropang Eleonor, good morning.
1: Di na siguro ni busy siguro.
0: Di na busy.
1: Oh, good morning, katropa. Always nagpaminaw ninyo o nag-share, pero tagsa na yun ko makabasa sa inyo ha, from Bukak.
0: Salamat, no? Good morning din ang tanan, no?
1: Good morning, taga-kuan, taga-unsari, Bukak, ha?
0: Bukak, ka.
1: May
0: right.
1: Pagpaminaw ninyo dadapita sa barangay Bukak.
0: Alas 7:20 mga katrupa. Sa atong pagbalik, mag-commercial na ito mga katrupa. Niatiwasan sa natong basa pa rin yung mga greetings na. Huwag na magaling nag-birthday. Pag-ingon lang po, saba lang mo kahit pong basahon. Huwag ato pong patugtugan. So, unya, itong isigutan mga katrupa kay na-impeach ang vice presidente sa kongreso. So, ang trial niya, paingon na niya sa Senado.
1: Oo, mo ni abang-abangan katropa, no?
0: So, doon ay mga mabugat kapanghitabo kagahapon mga katropa. Alright, balik lang kami mga katropa at tangi. Human lamang sa itong pahinomdom. Standby.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-FM
4: X-FM.
5: Ang atong sudan, Christmas tree ug lansang.
6: Ha? Christmas tree ug lansang?
5: Kamunggay ba nga gisubakan og buwad bulinaw?
6: Exciting!
7: Mahal na ko siya ug dako ko pagsalig niya.
8: Amba to rene mo, gahi kagyog-o. Anong bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana?
7: Ma, pasag din na lang good ko good. Kalipay man ako ni.
8: Ahay, ambot o rin nimo. Bitaas ang pressure sa akong dugo nimo da. May pagkuhaon nimo itong akong Santon Plus Gold kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Timplahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
9: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Hello, ako si Roldan Palma. Isang construction worker, sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
9: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
11: Vision X Plus, user, atong paminawon.
12: Ako dahil si Val, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na nako og halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og hapdos pagyod. Dagan akong tambal na testingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa usa ka semana, gaan ng pamati sa akong mata. Di nagud magluha-luha akong mata, o makaklaro na kog maayo. Kamu diha, kung naay problema sa mata, mag Vision X Plus na.
11: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Nga makatabang, aron malikayan, nga makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil.
14: Pag inom mo premium D3, ragyan na nakapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, hili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
13: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o moringa oil. Mapalit sa mga butika.
15: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
16: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
15: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
16: Sure ka?
15: Oo.
16: Exciting!
15: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
16: Inunit na mahal. Later na ko makaon. Always ko yan ay energy. Nakatakas. Turbo food supplement ko. Hiluta lang sa ako karon.
15: Like you. Basta naka-turbo.
13: Turbo
3: food supplement for men.
17: Gihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
18: Turbo, wagas, ang lakas.
17: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
19: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Sandon Gold Coffee Mix.
21: Kundi ay si Mary. Active na kayo ko sa akong kasi o stress reliever po niya nga kape.
22: Sa una nga, wala pa ko kasulat.
21: Akong pamanip, itong o dry kaayo. Pero sukad tong direcommend ni sa akong mga amiga ning Sandon Gold Coffee Mix nga na ay glutathione o collagen. Namuti ko kung ni baby skin na po ang ako.

0: Santon Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Sis the Pain.
2: Ako si Ricky.
3: And I'm proud Sis the Pain user.
2: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the Pain Regued. Paspas kayo mawala ang pain.
1: Sis the Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sis the Pain.
4: If symptoms persist, call the doctor.
1: Pipili sa mga butika.
5: Uy, Apo, monkeypox man na.
6: Unsa man na?
5: Monkeypox ni Apo. Isa ka virus ang nikatag karon. Usa mag-inom ka og vitamin C.
6: Hala, himot ko inom.
5: Samtong vitamin C, kini ang imong imnon. Ikaw, mag-vitamin C ka.
6: Opo, Lolo. Kumala ko inom. Ikaw po, Lolo.
5: Atong protektahan ng atong kaluwasan para dili ka magkasakit.
6: Santol, balang.
5: Magsanton vitamin C.
7: Vitamin C. Vitamin C. Magsanton vitamin C.
0: Santon vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.

0: que torna i a la sèrie Pai de Sante. A don una sèrie que trupa, va, sempre, que vinga, va, i no s'amba. O que hi ha tot griga, natos, en Fisher Explans, o gel capsul, mega que trupa. Ang kaabag alang sa pag-alim sa baliti as mata mga katrupa. Now, Visionix Plus of Gel Capsule. Nakay problema sa mata mga katrupa, kini imong tumaron. Usak ka soft gel capsule. Mas maayon ni mga katrupa para mas dalig absorb. Now, dili ni buubos mata apan tumaron gini siya. Pero dunay atong abiso ni ini. Mas maayo rin good magpa-check up kas doktor mga katrupa. Para klaro, kabalog yung kang mata ang problema kay da, dunay mga sitwasyon nga nagtuota nga ang problema na to, mata. Pero ipiktor na ina siya. Oh, unsa kanin nakadupa nga John G, kaning sakit nga diabetes.
1: Diabetes. So, niya cholesterol.
0: Cholesterol.
1: Makapahanap po din sa mata yun.
0: High
1: no?
0: Blood.
1: High blood ka na.
0: Oh. Oh, so, kana, mag-blood yung pananaw na?
1: Kana ra bang, no? Oh, sabi nga na katopa, kay mura pong kaanag mo, aup yung pananaw. Sabi nga na, mo na yung mga pangbation.
0: O niya, og, mutumar ka diritso sa Visionix, mahulog niya na, magkipat-kipat ra ka na, o niya, mag-blood na pagbalik. Mm. Kaya di man ang tinuod na problema ang mata.
1: Oo.
0: Ma, katog yung i-cure katropang John Jay, katog yung... Unsay hinungdan?
1: Oo. Mura to tong nahitabo sa ako ako katropang rin. Hinumdom ka nga. Nagpa-check up ko sa akong sugar dito sa community sa Bayugan. Negative mag yun siya.
0: Negative?
1: Oo. Niya, marabi to ako akay. Maglabad yun akong ulo ba? O niya,
0: labad yung ulo?
1: Mag yun nga. Magkupasar sa kaon. Di pong ko, di pong ko bilar. Labad yun ang ulo. Ang resulta di ay eyeglass.
0: Eyeglass?
1: O sa mata.
0: So mata yun.
1: Oo. Motong vision na yun.
0: Vision na like, may pinakamayo. So nibaluan nga mata.
1: Mata, o. Oh.
0: Kana ang pinakamayo.
1: Ya, yeah, tauran din siya o kuan da yun.
0: Eyeglass.
1: Eyeglass da yun siya.
0: Ano na mga katropa? Sige, alas 7:29.
2: Bullseye! Bullseye!
0: Katropang Joy Ligaspe, good morning sa Timo Dina.
1: Good morning, good morning, ha?
0: Oh, thank you so much sa pag-tanaw.
1: Onya,
0: ingon mas katropang Eleanor nga katropa, ulis ko na gapaminaw ninyo o nag-share, pero tagsara gud ninyo mabasa. Ikaw katropang Roger, tagsara nyo basahon.
1: Tagsara na yung basahon.
0: Katropang Eleanor, mas maayo siguro ato ka sa main page mo.
1: Oh, mag-message katropang Eleanor.
0: Mag-message katropang Eleanor kay para makamada kay kinimanggong XFM Bayugan, XFM 95.7 Bayugan.
1: Matabunan.
0: Matabunan.
1: Matabunan.
0: Oh, diritas main page katropang Eleanor, no? Sa may main page, XFM 91.3.
1: Katong 251 ang followers.
0: Oh, 251 followers na siya.
1: Nanarito, ha?
0: Oh, maklaro po na karon kay Natay Gibutang Gina. Nagpasalamat ang XFM sa mga supporters nga niabot na og 251 ka mga followers.
1: Thank you kayo sa inyong pagsalig, mga katropa.
0: Dili lang mo followers. Apan mga katropa gyud. Ah, trupa gyud mga katropa. Thank you so much ninyo.
1: Thank you kayo ninyo. Niya kang LV store ba
0: Roluna.
1: Roluna.
0: Good morning sa may Bayugan Dos.
1: Niya good morning pod kang kagawad Jeremias Moralde.
0: Oy, good morning kagawad, ha. di ba ka ni ma pilyor katropa nga
1: ambot lang ka katropa kay pizza dosi na ra ba?
0: Pizza dosi.
1: Oh, karon.
0: So bispiras.
1: Oh, bispiras.
0: Bispiras, ha?
1: Bispiras naman ito. O, de ka. De ay, sa to pa, ugma.
0: Ugma?
1: Ugma, Merkulis.
0: Unsa may naa di ugma?
1: Ambot ka, ni.
0: Mabot, akong ingon ba kay matimatan ako itong dito sa may alegria nga, oy, ay, ang pista sa alegria na pilyor man ta.
1: Pilya?
0: Oh.
1: Gane.
0: Pero, happy Bisperas, Barangay Hubang.
1: Hubang, oy, happy Bisperas Day, Barangay Bisperas. Hubang.
0: Okay,
1: 12 og 13. Sa Barangay Hubang.
0: So, Pichadusi taron.
1: Pichadusi. Oh, so dispiras.
0: Dispiras.
1: So, sa kay sunod sa dispiras, no?
0: Pista!
1: Pista yan.
0: Magpalimot-limot mo na gidayong ka ba?
1: Salamat kayo sa imuhang pag-message, katropang Jeremias. Imo ragid may giparemind sa imuhang message ba?
0: Ay, salamat, no? Katropang kagawad, no? Good morning.
1: Katropa, ha? Salamat kayo, katropa.
0: Nahala. Basta tagahubang, ha? Good morning, katropa. O, happy dispiras.
1: Niya, bisa kay tagahubang pinangga gyud nato.
0: Pinangga kay tunay yo.
1: Tagahubang pinangga. Pinangga kay nato tagahubang.
0: Good morning. Good morning katropang Aning Liliba. Good morning Sir Ray.
1: Aning Liliba.
0: Sir Junji, shout out ako Balili family sa Hubang ug tanang taga Barangay Hubang. Good morning.
2: Bullseye. Bullseye.
0: Nagabulos na yung Barangay Hubang, no?
1: Oo, mao. Ingon ni katropang Eleanor Plano da ini Soto ang tanan nga nakasulod ang NBI agent sa iyahang gipakaon. Dili gyud itugot sa labaw nga panggamahanan tinuod gyud ka katropang Eleanor.
0: Si bato kagahapon. Tinuod gyud ka. Ito na istoryahan niya na taon, no? Actually, ila itong gikod-gokod kaya nagtuo ramang gudto sila nga wala na pulihan si Choto. So, kay pag ka ng hapuna kay diha may automatic din ang pulihan.
1: Oo, napuleman.
0: Nabulang ta si Choto? Uy. Pero, before that, katropang nga, John, magsugod ta. Adto ta sa impeachment kaya nito.
1: Sa Kongreso.
0: Sa Kongreso. Mga katropa, as expected, expected na magyun na siya nga ma-impeach yun ang Vice President Sara Duterte
1: sa Kongreso.
0: Sa Congress. O yung ganong diesel man na-appel ang diesel eh. Tanggal ako ng diesel kita bang kiyan. Na-appel nga diesel.
1: Sakto po, kay Martis man.
0: So, kagahapon, ang butas yun, no, sa pag-impeach sa Vice President Sara Duterte na kuan kyun na impeach kyun ang Vice President
1: sa Congress ikaduhang higayon
0: sa ikaduhang higayon
1: sa Kongreso.
0: So mga katropa ni abot og
1: 255 ang niboto aron ma-impeach.
0: Sige. Unya ba 5 mga katropa ang nagno.
2: Bullseye.
0: Tama ba? 255 niya.
1: 255 unya 25 ang nagno.
0: Unya
1: napoy nag-abstain.
0: Noybe ang nag-abstain mga katropa.
2: Bullseye.
1: Internal lagi ang no lagi 25 tama.
0: Ang no 25.
1: Ang abstain murag
0: Noybe.
1: Noybe man siguro.
0: So atong tanaw ng record actually mao ni mga katropa ang total harap mo ito akong record be. Okay 255 ang nag-yes.
1: Noybe by 5
0: dili mani update jugoro niya no by 5 running no dili na ba 16 actually gani sa naay mga nanggawas din ha. Ato itong normal, taga-dirita sa Agusan. Mangumusta na kung unsay update sa atong mga congressman sa Agusan. Or Caraga, no?
1: Caraga. Sa Caraga.
0: Actually, ang mga congressman ni Butar ang Sugutas Dinagat Islands si Kakabagaw.
1: Ni Butar.
0: Ni Butar og yes, pabor sa
1: impeachment.
0: Pag-impeach sa Vice President, si Kaka Bagaw sa Dinagat, si Bernadette
1: Kining Barbers.
0: Barbers.
1: Pabor mang yun na na.
0: Kay iya, matumba na to si Robert, former Congressman S. Barbers.
1: S. Barbers,
0: Niya sa akining Surigao del Norte First District, mga katropa, si Congressman Lalo Matugas. Yes. Niya sa Surigao del Sur. Sila si Congressman Ayik Pimentel. Yes. Congressman Momo. Momo pa ba gihapon?
1: Momo.
0: Yes.
1: Gihapon.
0: Lipot na rin sa tungtungkaran mga katropa sa Agusan del Sur. ang duha ka congressman, congressman Alpil Baskog, yes. Congressman Idibong Plaza, yes. Lawig tapaingon dito sa Agusan del Norte.
1: Mm-hmm.
0: Si Congressman Del Corbira, no. Niya Congressman Juboy Aquino,
1: Aquino, yes.
0: Yes. Napadiusa. Congressman Sirio Daguok, yes.
1: Yes.
0: Kinis Daguok, kuan siya, kining sa taga Caraga gyapon eh.
1: Mm-hmm.
0: Sa unsa ni sa kuryente bitaw?
1: Partiles
0: ba?
1: Apik,
0: apik.
1: Apik man siya na yan.
0: Apik man siguro niya.
1: Apik Partiles.
0: Apik Partiles.
1: Mm-hmm.
0: Yes, so but masabot, mga katrupa, sa Caraga region, usa lang ang nagno.
1: Mm-hmm.
0: Dili pabor, o wala may buto nga i-impeach ang Vice President kaning mm-hmm. sa Agusan del Norte.
1: Oo.
0: Gani, physical nga makita na to si Congressman Del Corbira sa Agusan del Norte. Iyang gi-supplementahan ang iyang buto nganong nagnusya, no? Nagnusya kay matod pa niya mga katrupa.
1: Iyang gi-sunod.
0: So far, iyang sa iyang pag kinibang
1: observar,
0: pag-observar, pag konsulta sa iyang mga constituents nga mga bumubuto. Dili matod papabor ang mga taga-Agusan del Norte
1: mm-hmm.
0: nga i-impeach ang Vice President. That's why nga siya mismo iyang gisunod matod pa.
2: Bullseye! Bullseye!
1: Ang tingog sa katawhan.
0: Ang tingog sa katawhan. Murag dili man ni 55 siguro. Di po ni 26, no? Sayop niya nga itong talaan ba? Basta kay Bansinko na na mga katrupa ang nagno. No? Bansinko ang nagno. Dili na siya 30. Nag-line-line man nga itong ato ba ito nang i-verify kay doon na yung mga nanggawas lagi nga mga niabot og 30 ka nagno, which is 25 ra.
1: 25 ra ni.
0: Be, sa itong record mga katropa sa 25, maon eh. No? Ang mga nagno, ang dili i-impeach ang kining Vice President, kining sa Bohol nga congressman, congresswoman Maria Vanessa Omintado.
1: Oo.
0: Anya, kining sa General Santos City, congresswoman Sherlyn Banyas Nugralis.
1: Mao ni ang mga nagno.
0: Mga nagno ni.
1: Nagno ni, oo.
0: Ato ning basahon ni mga Bansinko kinsa ni.
1: Mm-hmm.
0: Anya, kining sa Cavite, nagno si Representative Francisco Barasaga o si Kani. Si Miao Miao.
1: Si Miao Miao.
0: Si Congressman Miao Miao. Niya okay. Ikaw pat mga katropa si Agusan del Norte, Congressman Del Corbira.
1: Del Corbira,
0: nagno
1: po ni siya.
0: Nagno ni.
1: Dabaw
0: Oriental, Congressman Nelson Dayang Hirang.
1: Nag-yes ni.
0: No, nagno siya.
1: Nagno,
0: Si Sibo, Representative Russell Magiriti Dilmar.
1: Nagno gihapon eh.
0: Nagno. Kini atong gibasa mga katrupa, mga nagno ni ha.
1: Nagno ni ha, katungwa dili mo sugot ma-impeach.
0: So, PPP Partyless Congressman Harold Duterte.
1: No ni.
0: No. Davao City, paspasan na to ni kay mga no. Davao City, Omar Duterte. Davao Congressman Paolo Duterte, Cebu Congressman Karen Hope Garcia, Laguna Congressman Ramil Hernandez, Batangas Congressman Leandro Ligarda Libeste, anak ni Loren.
1: Loren lal, kana.
0: South Cotabato Congressman Isidro Lumayag, SSS GSIS Partyless Congressman Rolando Makasait, Sagi Partyless Congressman Paolo Margolita, anak ni Margolita.
1: Anak ni Margolita ni. Nagano ni.
0: No.
1: Mm-hmm.
0: Congressman sa Southern Leyte, Mercado.
1: Oho.
0: BH Partyless Congressman Robert Nazal. Bukidnon.
1: Sa Bukidnon.
0: Congresswoman Laarne Ruque. Cebu Congressman San Simura. Ako Ilocano, ako party Congressman Richelle Singson.
1: Mm-hmm.
0: Quezon City Representative Jesus Suntay, si Bung Suntay ni.
1: Oy.
0: Bohol, Congressman Christine Alexi Tutor. Davao City Congressman Isidro Ungab. Malasakit at Bayanihan Foundation Partiless, Girly Beluso.
1: Mm-hmm.
0: O kining usaka Nueva Ecija Congressman Julio Cesar Vergara. So, mani ba yung
1: cinco? So, sila kabuok.
0: Walay nakasulod nga taga Agusan del Sur.
1: Mm-hmm.
0: So, daras mga katrupa, mauto ang mga nagbutang rasa, yes.
1: Mm-hmm.
0: Niya doon ay mga nag-abstain. So,
1: ay, noybi.
0: Noybi?
1: Oo, noybi. Nag-abstain mga katrupa.
0: So, sa may tabo nene, kay giaprubahan magagahapon mga katrupa, mm-hmm. I don't know, og na-transmit na ba kay kining articles of impeachment? Uy, lapas naman ito again, no? Alas 7.43, mga katrupa, kadyot lang, mubreak una ito, ha? Break kami, humani ito, panamdam sa CBN, please stand by.
2: Bullseye! Bullseye!
3: X-F-M X-F-M
4: Okay, good morning, class!
5: Good morning, sir.
4: Our subject for today, yours among innocents.
5: Ako.
4: O sige, urak, ikaw.
5: Ha. Among the fish, coconut is the best.
4: Yay! Okay, very good. O, usapa.
5: Ako kap.
4: O sige, budoy, ikaw.
5: Among kaldero, ikawat.
6: Exciting!
7: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
8: Lina Atenio, diri sa San Remigio, Cebu. Maayo ang Santon Plus. Maayo ba akong tulog ato kay dili man ko katulog dayon nga magkamatnon ko dugay na sa kasbali katulog. Lima na dinhi ka tuig nga dili ko makatulog dayon ba unya. Maayo ra ko ang tulog magdamgo na gud ko. Kaniadto dili man masama ginom ko og Santon Plus.
7: Kamusad? Mag Santon Plus Herbal Capsule na.

0: mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
2: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss...
3: Ha?
2: Oh, ma? Ikaw na?
3: Oo. Oh, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
2: Clear Skin Herbal Soap?
3: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
2: Hala, tingala ko naghuben ka.
3: Ay, oo eh. Ako pa ya. Kabalukay ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na. Antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
2: Ma, baklan mo mang kusina ha?
3: Oo, ah, baklan ta ka. Pero dali lagid bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
2: Oh, gali. Diriyo.
3: Ah, dali na.
4: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
5: Mag-Salzon Plus Herbal Oil.
4: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
5: Siguradong sisiglang pakiramdam.
4: Salzon Plus Herbal Oil.
5: Ang pamahid
4: na all-in-one sa presyo.

0: Santone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide. Santone Gold Coffee Mix.
1: Ako di ay si Pasita Sartaguda. Pasita Itris ang akong pangidaron. Tugad na kainom ko sa Santone Gold Coffee Mix. 3 times a day, hinahinay na wala ang akong dipamati sa kalawasan o ang akong sugar count di baba na sa unya, matapabata po sa atong pamanit. Santone Gold Coffee Mix.
2: Santone Gold Coffee Mix. Ang kape na mo'y perfect fix. Pampagwa.
0: Santone Gold Coffee Mix. Mapalit sa mga butika nationwide.
3: Sister Pain.
4: Si Michelle de Aini, taga Cebu, sa ka-sales lady. Nakasulay ko 1 week dilisod o tindog de gaminod akong tiil. Kila og likod, sobrang kasakit. Pero pag tumar na ako, Sister Pain, grabe, epektibo kayo ang Sister Pain.
3: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
5: If symptoms persist, call your doctor.
3: Ibilis sa mga butika.

0: pagpalit sa mga butika nationwide.
1: Stand on plus coffee mix.
2: Si Risita Basay, mag-itin na karong July 7.
3: Katong wala pa ka nakagamit ni mga produkto sa Yes to Health. Kumusta ako sa may ginabati na mo sa una?
2: Ang kutu-kutu lagi, sir. Half dose per me.
3: So sa una, hingapit yung ka. Wala pa naman na ilan lang sa 2 plus coffee.
2: Kas gamay pa ko, sir. Kape na yun na.
3: Kape lang di gamay na mag-kape sa sagadlaw.
2: Na, katulo, na ikaduha.
3: Sukat mag-inom ni Manny sa 2 plus coffee mix. Sa may ginabati na
2: mo. Mura, naulian. Naulian ba ya, sir?
3: Katong half dose mo.
2: Oo, naulian.
3: So kinipalit gani mo.
2: Ipalit na
3: ko. Ubay, upat ka box. Tulo ka box nga Santo Plus Coffee Mix o usa ka box nga premium D3 mga lodi ha. Ang gipalit ni nanay.
2: Arang-arang lagi ang kutu-kutu, sir. Arang-arang ba yung lawas ato, sir? Kaya sa kadaw, katulogan ko magkape. Ay, nindot kayo sa tanan, oy. Bahala din ko kakaubuntag ka noon. Taman sa nakadungog ka ron. Pasuway mo palitan yung Santo Plus o Santo Coffee Mix. Kayon ko, no? Kaya ko nakayon lang ko.
1: Kape na ka. Coffee Mix.
0: Mapalit sa mga butika nationwide.

0: Bullseye.
1: Okay, balik tama ang katrupa. Doon na kita'y ala 7.50 sa itong paraguman. Of course, kini nga bahay doon sa mga katrupa. Doon siya nga mayong kabubutan sa Sandon Gold Capsule. Sandon Plus Gold Capsule, mga katrupa. Maagyan kini. Nagatabang, nagaputik ka tar sa itong panglawas, mga katrupa. Doon na kayo mga balatian. Labi pa ka ng bukol-bukol, mga katrupa. Suray lang ang Sandon Gold Capsule, no? Aron sa mga sinati ni mga katrupa kung unsa ka maayog biktimo nini. Now, sa ka-suplemento, nga diin nagatabang aron usab maalibyuhan ng atong balatian sama nining mga high blood, no? Kining diabetes, no? So makatabang dako kanimo mga katrupa ang Sandon Plus Gold. Usa ka po sa food supplement kini, but masamot, supplementos pagkaon mga katrupa, diin ang mga nagka-problema di na sa itong lawas, mga nagdaot sa itong kalawasan, mga katrupa, kamada na natanan, para mabalik si kahimsong. Timaning pangalan, Sandon Plus Gold Herbal Capsule, iya kini sa Yes to Health Incorporated. Available kini sa ng mga butika nationwide, Mercury Drug, South Star Drug, TGP o Generica nationwide.
0: Bullseye!
1: Gani diri sa itong mga lugar mga katrupa, duawag tanawa lamang sa mga butika o sab, nga wala na ito na mention, o kaha, mas maayo, para makakuha gid mo kompleto mga katrupa, di adiri sa itong Sibian, di sa itong Sibian, himutan kami, second floor, Sugano Building. Puro Kwan, Pisaan, San Francisco, Agusan de Resort. Saka lang mo din yan, second floor mga katrupa.
0: Bullseye! Bullseye!
1: Okay, abanti ta. Abanti ta katrupa nga.
2: Sige.
1: Mga katrupa, balik ta ha. Diri sa ta sa itong tugkaran. Good morning ni katrupang Inday Abilyar.
2: Good morning.
1: Diya po si katrupang Doris Meltison. Good morning, sabi mo di ha.
2: Mayang pag-alan daw ha.
1: Thank you so much, katrupang Attorney Doris. Good morning si katrupang Bayugan Medular Cabinet. Good morning, sabi mo di ha.
2: Good morning, good morning.
1: Sige, thank you so much.
2: Kang Inday Abilyar po.
1: Mas maayo, i-encourage mo na mo mga katrupa do. Gilive na mo ning mga... tulog ka kining page. Mas mayo at tumumag-comment sa main page mga katrupa para sure-sure nga mabasa.
2: Oo, mabasa kay usahay mga diri aspikas daw. Bisa diri sa...
1: Dili na yung matagang pagtagad, no?
2: Oo, dili. Madali.
1: So, to. Sa main page na mo sa Facebook, XFM 91.3 San Francisco. Sundan lang niya itong gisulti, XFM 91.3 San Francisco. Okay, naman po, usa na mo nga gi-live board ang XFM San Francisco 91.3.
2: Basta tulon ay ka-page, mga katropa.
1: Pero ang main page, XFM 91.3 San Francisco.
2: Mabasa gito dito, ako dito sila mag-message.
1: Correct. Dito sa kuan mga katropa, dito sa Dinagat Islands, kalabutan ng imbutasyon, ang ilang vice governor dito nag-react.
2: Oy.
1: Okay. Nag-yes manggod ni si Kakabag-aw mga katrupa. Niya kanang panahon sa katong panahon sa election, sila maning
2: nga team.
1: Team. Okay. Normal ang mga kontra usab ang mga ikliyo. Ikliyo man si Jade. Jade ikliyo. Pero anak man ng politika, maski pamilya mo, magatbang magat.
2: Pwede gin magkabikil dagan, pwede mga magsuon nagbikil ang mga politiko lang.
1: Nag-react ang vice governor. Atong paminaon be.
3: Para ni kang Madam Kaka, should have nagpatawag kag meeting sa amo, nangutana ka, nagkonsulta ka sa mga elected officials, di kay magbuot-buot kag butar, nai-impeach si Sarah, na dili ka na may amo ang gusto ko, diretso na jud kong istorya. Para ni kang Madam Kaka, Madam Kaka, you should have consulted us, all the elected officials, the mayors, the barangay captains, the governor, the vice governor, the sangguniya pala, most of all the constituents. Madam, nagtanong ka sana, nagkonsulta ka sa amin kasi representative, you are the representative of the province of Dinagat Islands. Being the representative, you have no rights, you have no freedom to say anything without consulting us. Being the representative of the people who voted for you. Uulitin ko, being the representative, meaning, whatever you say sa national, galing sa amin yan, mga constituents dito sa Dinagat Islands. Meron man siguro kapitan, pero wa pa siguro Jesus kabuog sa tibuok Dinagat Island sa kapitan na gusto mag-antay Duterte diri sa Dinagat. Wala koy na istorya na mayor. Pito ra may mayor diri, madam. Walay mayor bisag usa na antay Duterte. Ikaw may nakaamong makaingonon yan ni si Sarah na ang mga Dinagat Islands antay Duterte. My God, madam, dugay ra jud ko nag-antos nag-agwanta sa imo. Kanang wa jud kay batasan ba? Wa jud ani ka mangusulta na mo.
2: Grabe.
3: Makamuboni ako ang utok o kani ako mapaudugan. Wajug kay batasan, wajug kay respeto na mo. Ako magani na pailani mo sa tibuok Dinagat Islands, inyo magani na gitago. Bisan pag-anid sa mga membro na lang ng mga barangay mo, ingon ang tala ka, madam, na ako nagpasalamat yung ko sa inyong Madam Jade. Kaya dili tungod sa inyong Madam Jade. Didyo ko makapanerbisyo ninyo. Wagyo'y barangay, madam, na imong gihindan alaba. Kay inyo ka nagihilom. Gusto ninyo dili may bawat sa mga tao, madam, daghan pang buhay na witness. Miss Kay sa Loreto, wa makaila sa imo. Kadaghan ka mag-anak ni Miss Loreto, wa makaila. Ako'y nagpaila ni mo, dili, madam. Ang inyong mga training sa inyong kanang pagka-liftis, grupo ni...
4: Liftis.
3: Remember,
4: grabe.
3: Di ka ganahan mag-join sa amo ni Governor Nilo, pagpangampanya. Ako mag anig ko, madam, kikinig imo gibuhat na you voted to impeach Sarah on our behalf, being usa ko sa mutante ni mo. Bastos juga ba? Wakay respeto sa mga tao diri. Madam, wala ka diri kung di tumod na ko.
2: Pastilan.
3: Nagsubo ng gira sa amo sa pamilya kay ginawat ta ka.
4: Iklio bitan eh.
2: Oo, tinood yun.
3: Madam, kuyong diri sa amo ah, nga nung maguna magkaglakaw katong pagpangampanya. Gasto na ba si Gob na to? Sabi mong ingon, madam. Siya naman ay gusto mong gasto. Huwag mong magpagasto niya. Ayaw ko magkaroon ng utang na loob. Kaya yun ang training niyo, madam. Kaya nga, kahit yung nagpakilala sa'yo na isang Jade Cleo, digid mo maulaw na bisan o daghan pang buhi na testigos na ako'y naningkamot magpaila ka nimo. Punas-punasan tapak agsingot sa una. Sa bakon tapak ka, iismat tapak ka, ipatulog tapak ka din sa akong balay, sa akong mismo, sa akong kama.
2: Oh, lagot nagigyan siya ba?
4: Ipaningla na.
3: Mag-mugot ka mo, namuhisgot kung ako'y nagpailani mo, madam. You cannot hide the truth, madam. Ang imong gibuhat kang Sarah, because imo ka ng katungod, bisag di ka mo butang media or whatever, pero wa kay katungod lagi na magbuot-buot to speak on behalf of all Dinagat Nuns. Bagaan mo ba?
2: Grabe. Oh, okay, siyempre, madamay, magudpod sila.
4: Kato siya si, kuanto ba katrupa? Ang Vice Governor sa Dinagat, J.D. Cleo.
2: Oo.
4: So, ang nitabo, kinibangkod sila, kini si Jade, pag, kumbaga, pag election karon, ang mga kontra, iyan na po mga egsuon niyang kuan. Pero, wala siya dito sa iyang pamilya, di asa dres pikas.
2: Nilahi siya.
4: So, ilang pamilya, away. So, sila linyada ni, kining si Kakaabagaw, ang kongresuman sa Dinagat, si Governor Nilo Demere.
2: Demere, oo.
4: O kini siya vice. Mauni na bagulbol, siya karang suko kayo.
2: Oo.
4: Okay. Matong giingon niya mga katrupa nga, basi makaingon na lamang ni Sarah Duterte ang Dinagat. Kuan, antay Duterte.
2: Duterte, oo.
4: So, yang giingon nga, kanang inyong mga kuan sa liptis, actually, akbayan man gani si kuan kining...
2: Kaka.
4: Oo, sa progresibong grupo gini siya nag-exist. Do Tagalorito, Dinagat Islands si siya. Pero ang iyang kumbaga background, ani, nag-yun is progresibong grupo. Akbayan. Now, karon, makita mo na ito dito sa Congress katrupang Junji, nga ang progresibong grupo, yes, good na nga impeach ang Vice President.
2: Lasigi ka ni Grali. Rally, magani gahapon pag kuan sa Congress.
4: Correct. So mao na nga ang taga Dinagat, matong giingon ni Jade nga Cleo, nga kanang imong giingon nga yes, tingog imo na dili na tingog sa Dinagat Islands.
2: Dili gyud niya damayon.
4: Mato nag nasuko, no?
2: Pagawas gyud sa iyang gibati. Kasi siyempre maka Duterte man siya, makasara man gyud siya. Nya karon ang nahitabong iya hang gituboy. Tinood gyud ay
4: introduce niya sa
2: tinood gyud ay kumakaliwa gyud ay grupo. Tinood gyud ay nga kumakaliwang grupo gyud.
4: Ako makaliwang grupo, maong gyud no.
2: Okay, ni Simang man sa iya.
4: Ni Simang.
2: Simang kang siya ni Tabang. O si nagpaila. O niya ni Simang. So kan gyud kada bang trililing gyud pundog utok.
4: So mga katrupa, mao ni atong gihisgutan karon gi part of Caraga region. Usa lang gyud ang nagno. Siguro kining congressman sa Surigao del Norte og awat I mean sa Agusan del Norte og mao na dito sa Dinagat Islands nagno. Lipay kadtong vice governor. Okay, gusto niya nga magno ang Dinagat. Pero ang congresswoman nila, okay, yes man.
2: Yes man niya. Mora bay mo pay kita bangan daw kuno lagi.
4: Ay, ipa na England niya.
2: Nag-itrapuhan pag yun yung singot ka tropa. Siguro na yung panahon sa mag-rally sila. Kitrapuhan niya yung singot panahon sa
4: mag-rally. Nagadungog ka dito, nag-itrapuhan? Ay, mao ba?
2: Gipatulog pag yun.
4: Gipatulog?
2: Gipatulog.
4: Apil, itulog din, no?
2: Oo, gipatulog. Ang gipatulog niya, mga katropa. Muna, pwede yun yung lugota.
4: Kiniyato pong oras po na ito. Dali na po ni mudagan.
2: Yun siya, limang ganang wakay batasan.
4: Wakay batasan?
2: Wakay utang kabubuton.
4: Madam, madam.
2: Gitrapuhan tapakag singot.
4: Makaingon na lang ni si Saron ng Dinagat?
2: Nga. Nikaliwa na siya, ha? Dili niya suporta. Dili suportado.
4: Imura na, madam.
2: Imura na. Ayaw may damay-damay, ha? Sa imuhang ka, kuwan. Sa imuhang ka, unsa ni? Kining way batasan.
4: Suko, way batasan. Nasuko si Jane.
2: Nasuko. Ay, nasuko.
4: Sige, Dinagat to. Muli, buta na mga drupa. Ito, buta na riya.
2: Toyo.
4: Alas 8:02. Dali, apunin ko itong urasan. Mga kumaris, sa takya, no? Mga drupa, mubalik kami mga drupa. Humaning itong painamdam. Standby.
0: Bullseye! Bullseye!
5: X-F-M. X-F-M.
6: Lagi ka, Kap. Unsa'y problema?
7: Mingaw lagi kayo, tita. Sukad nga, nasa abroad ang akong uyab. Dito sa Dubai. Mingaw, kiko niya.
6: Uyab raman na. Ay, kinahanglan ni mo, Kap. Tiramid 500.
7: Ha? Unsa'y Tiramid 500?
6: Tirahi imong maid. Bayarig 500.
8: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
9: Kumusta mga higala o welcome sa programang The Secret of Health. Ani ana usab ang inyong bantay sa maayong panglawas, Dr. Remilito Oy. Magatudlo unsay mga sekreto para mahatagan og insaktong solusyon ang mga sakit nga dugay na nga wala maayo. Kahibalo ba mo nga ang pagsigi og inom og dili healthy nga kape or caffeinated coffee makaresulta og kusog ang palpitation sa kasing-kasing, kabalaka og ang kape nga naay caffeine makaresulta og sakit nga insomnia, lisod makatulog og uban pa. Mga higala, ang pag-inom og kape hilabi na gayod sa ato